0: with Suzuki.
1: Bullseye.
0: Kag syempre padayon man ang mga diskwento, mga kaabyanan dira sa SMDI, no? So sa aton nga mga kauturan dira, mga kaabyanan, no? Visit ka mo daw sa SMDI, Rojas Avenue, no? Kag magkuan dira, no? I-avail ang ila sini nga mga motorsiklo, mga kaabyanan, no? Labi na mga Suzuki motors, mga katropa, no? So August 26 to 31 may ara sang sale dira sa Rojas Avenue, no? Sa SMDI Rojas Avenue branch, no? So mo na, no? Kada kuha yun sa motor, may free full tank gasoline, free helmet, may free jacket, free camp lamp, bundle of joy kag bugas, no? Tapos may promo discount pa sila da nga 2,500 up to 15,000 pesos, mga kaabyanan. So tutukan nyo, ha, mga katropa, ining mga pakulo dira sang SMDI. Oh, subong daan mahal ang kwan. Mahal na ang ano, o ganin, nakuha ko motor da sa SMDI, tood man. O, Suzuki na akong motor subong daw. O, maling na driban ko kay, para makakinot-kinot sa gasolina. O, 300 pesos ko, katropang Jason, isa na kasi man. O, di ba? So, kung magkumpara ko sa lakyan, bawa nga akong 700, 3 to 4 days. Swerte na gin maka 4 days. Mostly 3 days lang, no? Ang ginakuan, kahit yun, nagmahal na naman. Kung ako na nakinot ko sa gasolina, kag, makin mo sa almost 400 kada simana, ang imo sining nga ma save. Ganito, good na kamuda sa Suzuki, no? Sa kwan, sa SMDI Rojas Avenue. Kag, syempre, no? Dira sa palabuton, subong adlaw, August 27 to 29, 3-day sale sa Sulid Mambusaw.
2: Yahoo!
0: Bisita ka muna, no? Kay may 3-day sale sila da, no? Mga katropa, August 27 to 29, Sulid Mambusaw. I-avail nyo da ang discounted nga mga motorsiklo sang Suzuki plus, no? Ang full tank gasoline, free full tank gasoline, free helmet, free jacket, free camp lamp, free bundle of joy and rice, no? So bisita na kamuda, ha, sa Sulid Mambusaw, August 27 to 29. Kung sa Rojas City kalapit lang kamo di, Sulid, kuan kamo, Sulid Rojas Avenue, mga katropa.
1: Bullseye.
0: Okay, sige. Manamyaw ta na iba o kadamo sa naton sa ninyo mga talamyawon subong nga aga. Sige, matamaton ta na, ha. Mga talamyawon naton diri sa aton yung pagpangalaga. Doy una gid sa listahan si Tuto Baldison Escalada. Maayong aga lang to. Kag kay Ma Maria Gabeya Bermejo, no? And Ma'am Edna Gillion Bores, kag kay Mother Elma Ordas Agihap. Salamat sa pagtutok. Rex Data and Ponce Lens. Ay, nakatutok man, ano? Okay, kay Rafael Torbudigno, salamat, no? Ambal ni Ponce Lens. Boss Sir Jobs, mahulog ko da sang entry ko, ah. Dala naman ko da sang fresh lumpia.
2: Wow!
0: Oh, grabe, ha. Nami man ang fresh lumpia nga dala mo to. Ang, pero nami man to ang ano kag, nami man to nagligid ang dala mo nga bayi-bayi.
2: Wow!
0: No? Nami to. Makabulusog to Ponce Lens, ha. Okay, by the way, salamat in advance. Okay, kay Joel Balasa Barugo, nagkatutok man, kag sumuman dira sa Taiwan, kay Ma Marisa Navarro, salamat sa pagtutok diri sa aton sa inyong palatuntunan. Okay, kay Madeline Villarbasa, kag kay Mother Rose Dasig, dira sa may Banwasang Ibisan.
3: Good morning!
0: Kay Solomon Antonio, nagkatutok diri sa aton sa inyong palatuntunan. No? Kay Leonard Bacanto. Okay. Now, nakatutok sa aton sining YouTube channel. Okay, shout out lang ko doon sa WB Water Refilling Station. Now, sa delivery boy nila da kay Algin Barrientos, Toto JR, ka Susan Bacanto, kag sa Paragaak Boys, sang Pontevedra. Oy.
3: Good morning.
0: Salamat, ha, no? Kay Nida Di Asis Navarra, nakatutok also. Kay Lindon Hano, kag Subuman, sa kay Ma'am Helma Inyon Bantes. Oh, salamat sa pag-upod. Kag sa nagatirik-tirik na da sa Karsada, sa Banwon, sa Pontevedra, Solomon Antonio. Halong lang, ha? Ton?
1: Good morning!
0: Okay. Sino pa ginang mga ari dito? Naubos ko na, ha? Okay, sige. Kay Kwan, kay Ma'am Maricho Albaladejo, kag kay Eli Arriaga. Nakatutok man si Parikoy Jabanunoy, diri sa aton niya pala tuntunan, kag si Noy Renato Fulyuna. Si Lloyd Navales, ara man, no? Diri sa aton niya pagpangalagad, kag kay Teacher Eileen Arinque, no? Diri sa Barra Elementary School.
1: Good morning!
0: Sa teaching staff dira kay Sir Daniel Agascon, sa ila principal. Kag sa mga taga-barangay Barra nga nakatutok diri sa aton pala tuntunan, no? Kay nang nitada. Kay William Calmerin, dira sa Tyson Food Stand Eatery sa May Philomer Christian University. Uy, birthday gali ni William Calmerin sa bungo. Uy, birthday mo gali. O, sige, kay William Calmerin, suki niya, solid katropa ni. Uy, happy birthday!

0: Alright, happy birthday kay Sir William Calmerin, no? Nga nagasaulog sang iya ka adlawan, subong. Okay, so sa mabal niya, pasalamat ako, bisan wala handa, basta wala lang sakit sa lawas, katropa. Okay, no? Importante na pagpasalamat, agad simba kagid, kag magpasalamat ka kay Lord, nga tiyo, nalampuwasan mo na naman ang isa katuig. Di ba? Bisyan pulo pansit kanton lang da kag soft drinks okay na na. Oh, baklan mo sang pandisal, malunggay pandisal. Oh, swak na na. Sige. Sino pa gid ang ari di? Okay, Tristan Yat Gulay mayong aga lang kag kay si Tintin kay pamangkot sa niya pala ang Toby isang CCTV. Naghulagid ko no ang doorknob eh. Ano gay ka mo lantaw blas ang mga kwan? Ulon sa mga horror movies.
1: Ayoy!
0: Lantaw ko mga horror movies pagkatapos dahil. Okay, Eric Bering, salamat sa pa-highlight. No? Malitutobal, namit gid man niya pareko jobs ang Santon Gold Coffee Mix ah. Puti man ko kag okay man kag. Ikaw pa, no? Okay, Ma'am Natalie Escalona Badoles.
2: Good morning.
0: Kag kay Sheila De La Cruz, no, dira sa Metro Manila. Okay, kay Jacqueline Bunsalan Osorio Araman, kag kay Renanti Hernandez Jore, no? Kay Jorly Lidonio, no? Hindi ka gid ma disgrasya kung takbong pogi lang ha. Pero sa chicks ma disgrasya ka, ay daw amo.
1: Ay!
0: di ba? Likaw sa disgrasya ah. Okay lang kung ano ma disgrasya sa chicks, hindi lang sa karsada.
1: Ay!
0: dira kay Miguta, ayan strong love you. Parikoy, good morning lang da. Sa Dangkor Boys, dira sa Dangkor Car Care Center, sa Kilometer 1, kag sa Pueblo. Mayong aga lang da sa inyo. God bless, no? Okay, kay Ma'am Anali Bukala Bakila, nakatutok, no? Si Katropang Jesus niya, mina, bisan 250cc akon motor. Pinakadasig na gina nga biyahe, 70 kph lang. Kung angkas, kung may angkas, kag magsugat dulong ko sa Sakon Dragon. Okay. Ikuan ko lang ang statement mo, Katropang Jason, ha? Okay. I-ano ko lang, ha? Kaya daw na-confuse. Isa-isa ko lang, ha? Pinakadasig na gidna sinang biyahe ko kung, biyahe ko 70 kph lang kung may angkas. Okay, kung may angkas ko, no? Kag! Okay. Kag! Magsugat dulong sa akong dragon. Subot silingon, separate to siya. Ang may angkas ka, kay magkag eh, maghambal ka, kag, di ba? And, tsakto, kag sa English, and, di ba? So, dapat ang correct term siya, kung, pinakadasig na gid sina magbiyahe ko 70 kph kung ang kasko ang akon dragon. So one word na siya. Pero maghambal ka kag or may and, but silingon may another ina. Okay? May another yan. So but silingon may ginangkas lain pagid ang pagsakay sang dragon.
1: Oh, no! Ayoy!
0: Correct? Oh, kamo na binag-binag. Ako, ginano ko lang, ha? Ginano ko lang. Kaya di, medyo na ano ako sa ano, eh. Oh, kaya ang hambal, diri, oh. Oh. Pinakadasig ko sinangabiyahe 70 kph lang. Kung ang kas, kag magsugat dulong ko sa kontra. Lang, akon lang to ya eh. Kamuda kung paano nyo na-interpret, oh. Pero kung ako yung mag-text sin, mahambal lang ko yung di na to kung ang kas kung ang kasko akon dragon na, o kung ang kasko magsugat akon dragon. Wala na kang sangkag o wala na sang ano da. Well, sige, wala lang, kapang issue lang ko. Gayuhum-yuhum naman ni sining kilala ko kag. Oh, si Mother Rose ni. Gayuhum-yuhum si Nyara naman siya ho. Daw gubo niya naman ang relasyon sa duha. Bullseye! Yeah, mabakod na sila. Amalik ka tropang Jason. Hindi gini siya ma... Hindi gini siya ma... Kwan niya, mapiyara niya ho. Nagubugado ko. Damo, ginudisgrasya sa akong daw. Oh. Sige, kay Joselito Raimundo Arsenio da. Good morning, katropang Jobin. Kagsatanan nga nagapamati sa imo programa. Nagapamati, direwa. Sa Barangay Milibili, sa Sitio Fatima, Rojas City. Oy, kay Joselito da Arsenio ha. Sa mga taga Sitio Fatima sa Barangay Milibili.
2: Good morning!
0: Salamat gid sa inyo pagtutok. Jobert Delphine, oy, sukit agin niya, aga pa niyo. No, ga-text na sa di sa... Kwan, ga-text pag sa sakon kung kaysa di ko lang makita. Ulay ko na mga bukad. Rosel Perez, kay Ma'am Amy Villagra siya Tandog, dira sa Jake's Laundry Hub. Kay Nanay Lorna Rizano Bisto, kag Tatay Glenn. Nya, bawari si Tatay, lapit sa luyo mo, kagabi, wala kagidya ka, pang sapak, enjoy kagidya sa basketball. Ay, sorry, ginoy ko kita kay Tatay Glenn ba? Kay nawili ko to, tanga to sa, kay maglingat-lingat ko karon. Ah, nalero na ba si Dugudugay? Damhagan ko sa player. Kagabi, gamay lang ko madamhagan. Ara ko kadaan sa likod lang gid sang ring. Bawag gid kami kita na iba. No? Okay, kapapicture pa ko ganito sa former PBA player kay Mike Cortez, the cool cat. Way sila kakilala, mga tao to kay Mike Cortez, no? Legend na, sang PBA. Kibot sila kung sinong yung papicturan ko. Mike Cortez, bata niya to hapong gampang sa Lasal. Kami to nag-MVP. Di ba? Kay Ma'am Nancy Navarro, good morning Sir Jobs. Ay, sino nagdaog sa painding mo gabi? Why ko gindayon Ma'am Nancy ah? Why ko kwan? Why ko tawag ding? Why ko naghatag sa manog daog? Good morning da sa mga guwapahon ha, kag mga mapisan nga BHW da sa kwan, sa Dayaw. May utang pa ko da ma'am no? No, ang inughatag ko sa imo. Sige lang, timbrihan talang ka makatulo tawahay ko ah. Okay? Sige, kay Sir Danny Di Martin, good morning. Shout out tong lo kay Feli Di Martin, kag sa kay Mr. and Mrs. Dante Di Martin, sang Malunoy dao. Alright. Kay Vince Dorde Acapuyong, oy, mayong aga kag kay Ernesto Alvarez. Gapamati, sa Barangay 5, dira sa may Iligaspi, Ilawood. Okay. Nakatutok ko no si Siling Alorico, no? Sa ikag sa iya mga best friend. Okay. Sige, kay Nunoy Aligano Week, oy.
2: Good morning.
0: Kamusta da ang aton kamusta ang Nunoy Store? Damo gyapon bumalakal. No, kay Mama Tilde Ayayo dire sa Purok Uno sa Barangay Libas. Kay Sir Ron Ordas Agihap, salamat sa pa-highlight. Oy, kay Mary Joy Delphine.
2: Good morning.
0: Ulihi ka subong Mary Joy hao, no? Okay, sa kay ED Diggs Putin. Sige, Kap.
2: Good morning.
0: Okay, happy birthday to all celebrants ko no. Advance happy birthday Sir Jobin, layo paghani. Di ba? Layo pa to. September 13 pa na. Pwede pa ka makatipon-tipon da. Okay, sige no. September 13. Anong adlaw ganina? Lipat ko mo. Anong adlaw ang kwan? Sunday. Saturday. Saturday. Sunday. Sunday. Tauhay ba? Weekend. Away ko di sa birthday ko actually. Nakaschedule na nga away ko di. May kantuan ko importante. Busy. Okay, shoutout ko no kay Mother Vilma Dayang Delphine, no? Kay Ate Gwen Dayalo Balbino, kag kay Ate Marites Moises Daniel Dicon. Gapamati dira sa Agluway Panay. birthday ko nga daan na kuan-kuan ay mapaliwa-liwa. Oh, September. At si kabalo na kamo. So pwede kamo ka kami mga gift kamo dati, pwede Friday. Oh, Saturday ti nakuan kami day off. Ay, siyempre babulo bakasyon man ta, no? Mo man lang ng time ta makakuan-kuan man. Oh, bulo bakasyon ba? Ay, ano nila, pwede ka mo ka-send gift Monday na. Monday or Friday, di ba? Okay, sige. You know. typo lang guro. Bao, type. Ah, typo lang tongkag. Ah, okay, sige. Typo. Mm. Eh, explain mo to, nga typo lang to eh. Ay! Oh, tapos agad garon sa dragon mo, Jay. Oh, oh, tita mo si Mami Rose, oga kadlaw-kadlaw. Galingo-lingo lang sa inyo. Tapos ka naman. May lang kay si Mami Rose ng kabate.
1: Ayoy!
0: Okay, sige. To nga adito ka nagpa-pick sa taga Adamson. Gani balaan na imo idol. Oh, hindi to yung taga Adamson. No, taga kwanto ya taga Lasal. Oh, tatay to sang player sang isa ka Lasal. Okay. Lagpok naman pangalan ko ba? Uy. Okay, gina-pronounce gina Mayo, di ba Daryl Puerte, Mary Joy. Daryl Puerte ka balo ka nga si MJD, Mary Joy ang pangalan niya.
1: Ayoy.
0: Ha? Mary Joy Delphine. Oh. 46 years old.
1: Ayaw!
0: Taga-agluwan. Kwanita.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Darrell, pwerte kabalo ka? Nga Mary Joy nga ngalan niya. Oh, basi may kakabalo ay. Ako ba yung kakabalo? Oo. Oh. Why yung nagkanto ang kilala niya? Why ko kabalo? Hmm. Panaman ko tanay gamit. Sino si Mary Joy? Ha? Si Mary Joy Delphine? Sino na? Iglesia.
1: Ay,
0: kulang si imo paglawag. Oh, anong si? Oh, Alorico. Si Ling. Ano ni Kling? Kling Alorico. Oh, ngagwapahon. Oh, sige. Typo. Mm. Ay balan gali. Oh. No worries, sir Jobs. Ah. Ari lang ko di. Waiting ah. Good morning gali kay Kapitan Winnie Batuampo. Agluway panitan SM, hindi agluway panay. Panay ang balko, kita mo lang yun. Oh, grabe ka maka 46 ha.
1: Ayaw!
0: Ito yung kabalo mo, oh, di ba? 46 hindi. Ah, basi 48.
1: Ayaw!
0: Oh, nya ikaw guro 46. Oh, imo nag 46 nako. I am proud, ha? 46. Kay ti maghambal ka kuan blessing ina. 38 pa lang ko. Hmm, ara ka naman binuhinan mo naman edad mo. Ah, Darrell ba tuod na?
1: Ayaw!
0: Galupok ka gali no? Ah, Mary Joy.
2: Bullseye!
0: Okay, sige. Last 8.22, tapos naman ang mga talamyawon tadi. Good morning, thank you again sa radyo. Oh, nailisa na amon radyo diri sa skulong, ha? Nagaburot. Thank you again. Okay, sige. Good morning kay Teacher Dai Lorena Dasa de la Cruz. Nami man, oh. Oh, ay na nagaburot. Kuha na ginang XFM. Oh, kasi bugta siya to sa SM, sa kwan mo. Sa main heaven mo. Oh, sige ba akong daddy radio hobo, hindi nagidigang kwan eh. May diferensya. Sige ko, ay ka magkabala ka island ko. Oh, ito yung hapon kay kwan. Oh, dulong ko to. Oh, ay, paglingat ko may radio nga kwan. Oh, di, sige ara. Oh, di ba? Sige, oh. Di, enjoy lang da. Good morning lang da sa mga taga MSI. Kay Teacher Ninette. Oh, mayong aga lang.
2: Bullseye!
0: Okay, 8.23, dari sa ton, sininga pagpangalagad, mga kabinan sa ton, sininga pala tuntunan. Pagbalik naton!
3: The Vice President Impeachment Coverage, absuelto o convictado.
0: Ngayon ang trial, no, sa sininga impeachment, ma-impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte, And parayon man ang pagtalakay nila mga kaibinan nga pag hibalo. Kung ano paano gin gasto ang ining confidential fund. Tiyang ginatudlo to nila nga may kahibaloan gin sang tanan ho. Si Kwan, Colonel Raymond Dante La Chica. Kaya muna ko nung ginatagaan sang kwarta, kagamot itong nagapamudmod mga kabinan, sang confidential fund. Kaga ko kay sino, ang mga pangalan dito, ang mga kontrobersyal mga kabinan, si Pagong, si Belat, sino pagid? Mga katropa. Naging pambutang to kay ti mga confidential ko nung pangalan, so nagbutang gid lamang mga kabinan sa mga aliases para hindi masunog, no? Ti kahapon controversial na naman mga kabinan si Mr. si Senator Robin Padilla. Kay ti siling nga pag-abot sa mga aliases, nya do bang masama sa mga aliases? Di ba? Nya di tanan mga tao may alias, si Kuan gani nya sambal nya si Rizal gani may alias. Si Ninoy Aquino gani, si Marcel Bonifacio. Tito the rescue ang to saya tiyo eh. Si Bamakino, si niya tito na nagamit yan sang alias si Ninoy. Pagwahalin sa Amerika, parang from Boston, para makapauli siya sa Pilipinas, Marcel Bonifacio. No? Pero siya way malain to ah. Kaya ti siyempre may threat. No? May threat, pero wala sang confidential fund. Ayaw! di ba? So, niya ti NPA gani may alias. Sinong alias ako? Di ba? Ano? Kamuda? Kunatagan ka mo sang confidential fund sa mga katropa naton. Anong gamiton yung alias? Ako yung gimbutan ko to kahapon sa pamangkot nga na. Ako si Tick Boy, aka Tick Boy. Putyo. Ayaw! kamo na ako may alias, kamo ibutang nyo. Kung siyempre makabaton, ako mong ginabaton sa confidential panda. Base sa impeachment trial, mga kabyanan, may nagabaton 50,000, may gabaton 100,000, may nagabaton sang 250,000. No? Tikon ikaw, abi, tagaan ka, anong alias ang ibutang mo? Dapat kompleto nga pangalan, ha? Hindi man naman daw kabastos, gid. Kapon ang mga nag-comment sa akin, bo, maluoy ka. Hindi pwede pang on-air. Ano pwede pang on-air, man, bla? Bullseye! Bullseye! Parehas kay Ernesto Alvarez, alias Pogi. Yade.
1: Wow!
0: Naya! Kung sa bagay, ti, makita mo si Ernesto Alvarez, maalang-alangan si Bong Revilla sa personal mo. Di ba? Si Bong Revilla Jr., maalang-alangan, no? Si Ernesto Alvarez, iluyo mo kay Bong Revilla. Si Bong Revilla daw, makuan pa. Daw si Ernesto pang makabig mo nga siya si Bong mo.
1: Ayaw!
0: di ba la? Tiyo mo na. Kamuna kung may alias, ha, bebebe. Panami-nami alias. Pinakapani nyo nga alias, ha? Hindi man yan ang dumilastos ng mga alias. Si ginunahan ni Ernesto Alvarez niya alias Pogi. Kamuda anong alias nyo? Si Rafael Digno alias Buyang. May mga pangalan bala. Yung mga Buy mga ako. Ako niya Tick Boy tong gamit ko, Tick Boy Putchong. ikaw kung may alias ka, no? Anong gusto mong alias sa kwan? Tagaan ka 250,000 para sa alias. Ano nga alias na? Abe. Sige ha. Ang basahon ta na, no? One day na lang sang akon nga auntie Nining Alvarez Balbona kag birthday na siguro. Pakuha ko na ang radio SM, ihatag ko to sa taga-Agluway kay Ate Maritis Dicon. Si Kwan, hindi mo pagkatagan, si Baba Joey. Kaya luto, lugod din ng luka permiyaw. Basta may radio na to sa. Daw 38 pa lang na siya pre. Nami gani, palukpan. Wow, grabe, palukpan.
1: Ayaw!
0: alam na this ang alias ko. Si Daryl Fuerte. Adi, balaan na na si Kuano. Pamangkuton pa na naton si Mary Joy. Ay, siyempre hindi na. Balaan nyo na na. Oh, alias Oplok. Oh, si Siron alias Bad Boy. Mark Alvarez, mayong aga katropang Jobin, pag-greet man kami diri sa Burgos. So, nagpamati sa programa mo sa Bullseye. Ah. No? Okay. Salamat, Gid. Oh, Mark Alvarez, good morning, Landa. Balikan ko na mga alias nyo, ha? Diri sa ton sininga pagpangalagad, mga kaabyanan. Sa ton sininga pala tuntunan. Samtang online game nga Gorbax. Oy, black na. Sa Pinas. Suno sa DICT. Amo ni ko nung Gorbax nga ginaka humalingan sa mga kabataan subong no nga konsa di nagadala sang hindi manami nga ehemplo nga online games para sa kabataan ako ko gani kabalos ni pero kung question ko bala bata ko sinyo regarding sa Gorbax ano ni Gorbax yo daddy ka gampang ko sina bo maluoy ka
4: oh no
0: iko gano na da sinyo may mga tiro-tiro na daddy may mga sang kundi mo gampang ha pinahog ko to. Gintantaw ko ang ilang akon kung may apps na, may apps din, di ba? No, ito pang Jisoo. No, why naging panas sila, hadlock sila. Sige, sige. Okay, nagligay, may naglabay itong police. No, sige ko na, ara na. Ara ng police, gina-detect na nila kung sinong hampang. Oh, dali-dali mo nilang duwa panas. talaga yun tama na ha, diri sa ton sininga pagpangalagad mga katropa. No, lakip ng iba ninyo, ng mga kwanda. Pwede man alias Robin Hood, balin sa Iron, na naka-like and share na katropang Joven Mark Alvarez. Si Ma'am Natalie Escalona Badoles, para sa 100,000, iya ko no alias Big Mama. Oh, di ba?
4: Ayoy!
0: Kamuda, anong alias nyo ha? Libang-libang malang niya ito na. Big Mama kuno si Ma'am Natalie Escalona Badoles. Si Daryl Oplok kuno, Daryl Oplok. I see kuan bai si Mary Joy bai. No, doy sa gasabat-sabat kay palupanumdum pa si Mary Joy mo. Si Mary Joy bai, no? Si anong kuan mo ni Mary Joy Delphine bai ang iyang alias. No, abe, ikaw bi obra Daryl kay Mary Joy kung kuano si Jab Anunoy gapamati na sa. Ikaw bi Jab Anunoy obra sang alias ni kuan ni Mary Joy.
4: Ayoy.
0: Dawet si Jab Anunoy kay kuan mo, ah, patal mo. Oh, naway naman sila karon kag.
4: Ayoy.
0: balikan ta na ha kag resulta sa nya Roja City Invitational Tournament. Oh, lantaw ko to kahapon. Ay, nami hampang, no? Highest level ng hampang sang basketball. Malantaw masaksihan mo live ang kwan line gid no kung live kung para mo sa TV. Diba, ukod sa online, lain gadyang live. So, mas mapil mo gidbalaya ang hugyataw sa mga tao. Okay, balikay kita ha. Dari sa ton sininga pagpangalagad, mga katropa. Oras, las 8.32. Sang ininga oras, ang bulog nagdadulong sa inyo, sang M. Louillier. Tulay ng Pamilyang Pilipino.
5: X-F-M. XFM.
6: Sunfone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
6: Sunfone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Sunfone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gig ko sa mabatian ko nga Sunfone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
9: Sunfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
11: Hala! Ka-exciting!

0: 21+++.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: X FM.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang...
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Oo eh, ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ka. Pero dali lang gidbala. Tiyan tagli mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, galit, diriyo.
10: Ay, dali na.
11: Tila ba may hangin sa tiyan
12: at masakit sa pakiramdam?
11: Kabagyan!
12: Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang,
12: tanggal agad ang kabag.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
11: na all-in-one.
12: Sa presyong
11: magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upo tubig sa adlawad na ang pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom usang Sister Pain.
15: Sister Pain. Tang Galang pain, fast and safe. Yeah! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
8: X FM.
16: Sample Plus Gold.
17: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro, kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Sa isang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
16: Santon Plus Gold.
18: Makal sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigi tindog sa bilog na adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kape haw. Nagbakagid ko kagin kape ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
16: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
20: Hala, ka exciting.

0: is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM.
3: Sample Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Handog mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-assisted pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain. Mag-assisted pain.
13: Pangkalang pain.
12: Fast and safe.
13: Yeah!
12: Assisted pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assisted pain.
15: Mabibili sa mga butika.
2: X FM.
1: X FM.
16: Atensyon sa mga gusto magbakal sang motorsiklo. Sugod na sa SMDI branches malapit sa inyo lugar. Dako nga diskwento ang nagahulat sa inyo sa kada pagbakal sang Suzuki motorcycle sa ilang Suzuki Mega Promo. Ride

0: 9568. Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
1: X FM. Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Junelly, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sanfon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na warm.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix,
6: pinatibay ang immune system at pinapalakas ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
8: Bili na
6: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Bibili sa mga butika.
11: Hala, ka-exciting!
12: We

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
2: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
1: Isang pahid lang
2: ng Samsung Plus Herbal Oil.
1: Tanggal ang kati-kati.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
2: na all-in-one
1: sa presyo
2: magaan.
1: Sister Pain.
3: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: X.
6: X.
5: F. M.
6: X. FM.
7: The secret of health.
8: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
7: The secret of health.
9: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Payat ba ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan? O malakas naman kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad? Laging nanghihina dahil sa madalas na pagsakit ng tiyan at di makatulog ng maayos. Baka may parasitic infestation o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglycerides na kinoconvert ng ating liver into monolaurin. Ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo, hindi lang panglaban sa mga bakterya, viruses at fungi. Mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulati na nagnanakaw ng mga sustansya at nagpapahina ng resistensya ng ating mga anak. Ayon din sa pag-aral ng mga eksperto, ang Moringa Seed Extract na masusumpungan sa Premium D3 ay nagtataglay ng active compound na lictin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasites. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoids na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak, para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 din ay mayaman din sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy at strong bones. Panatilihing healthy ang ating mga anak, painumin araw-araw ng Premium D3 Soft Gel.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: The secret of health.
9: Madalas bang nakatutok sa mga screens at monitors ang inyong mga anak? Isa sa kadalasang sanhi ng pagkalabo ng mata ng mga bata ay ang hindi nakokontrol na screen time ng mga ito sa mga gadgets at mga monitors. Huwag hayaang manlabo ang mata ng inyong mga anak. Painumin araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay isang soft gel na madali ipainom sa ating mga anak at ito rin ay magbibigay ng sapat na proteksyon sa kanilang mga mata upang ito ay hindi madaling masira at lumabo. Ito ay naglalaman ng mga sustansya na napakahalaga sa pangangalaga ng iba't ibang bahagi ng mata, gaya ng macula, retina at linti ng mata. Pahalagahan ang healthy eyesight ng inyong mga anak. Ugaliing painumin ng Visionix Plus Soft Gel.
12: Vision X Plus Herbal Capsule.
13: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygio, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule.
12: Herbal Capsule.
13: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
7: The Secret of Health.
9: Pabalik-balik ba ang ubo at sipo ng iyong mga anak? Ipaiwas sila sa mga mucus forming na mga inumin gaya ng mga choco drinks at mga dairy drinks. Sa halip, painumin sila ng healthy at delicious coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix ay pwede pwedeng ipainom kahit sa mga bata. Ito pa ay mapagkukunan ng maraming phytonutrients na makakapagpalusog ng inyong mga anak. Bukod pa dyan, mayaman din itong mapagkukunan ng phytoestrogen na nakakapagparami ng produksyon ng growth hormones ng mga bata at kabataan. Kaya ano pang hinihintay mo? Isanton plus Kuhwimix muna ang buong pamilya. Nagkape na kayo, may gamot pa kayo.
4: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Samsung Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal at antioxidants mula naman sa Samsung. Kaya pag Samsung Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
7: The secret of health.
9: O, ulitin ko po, para maiwasan ang iba't ibang klase ng mikrobyo na maaaring makapagbigay sakit sa ating at sa ating mga anak, araw-arawin ang pag-inom ng premium D3 soft gel. At para naman sa proteksyon sa ating mga mata, huwag kalimutan ang pag-inom ng Visionix Plus soft gel. At para buo ang ating maghapon, uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Ray Melito Uy. Antabayan ang muli ang ating programang The Secret of Health.
8: Maraming salamat.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Rhea. Akong regla, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
2: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Redder. Damog ipamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
0: XFM.
1: XFM.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
0: XFM.
1: XFM.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months. Elsa sa panahon.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3.
7: Sino ba naman ang ayaw maging healthy? Sa panahon natin ngayon, madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
12: Chronic pain? Ang sakit!
13: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.
14: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo nga entry, mas madamo nga chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02 93 series of 2026. Drink responsibly.
15: Hala! Ka-exciting!

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email responsiblegaming@pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
3: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: Bullseye. Alright, pabalik sa aton sining pagpangalagad mga katropa. Diri sa aton sining pala tuntunan ng oras naton impunto last 9. Diri sa aton sining pagpangalagad mga kabina ng ining oras bulugan ng gadadulong sa inyo sang Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Bullseye. Okay, sa aton sining pagpangalagad sa gyapon nagapamati kamo sa 106.5 XFM Rojas ang katropa mo. Pod sa gyapon sa inyo alagad ako ang inyo anchorman katropang Joven Anisco. Sa mga late tuners da kag sa mga katropa onliners naton napalay nagatutok nagapamati diri sa aton sining pagpangalagad.
1: Good morning.
0: Okay, salamat sa inyo sining padayon nga pagupod ha. Diri sa aton sining palatuntunan mga katropa. Okay, sige mga talamyawon ta kay kaina nagbilin kita sang pamangkot. No, kon ano ang inyo alias nga gamiton kon natagan kamo sang confidential fan kay siyempre confidential ninyo pwede ibutang ang matuod-tuod nyo nga ngalan. Oh, di ba? Oh, so abi si Solomon Antonio alias Abu Sayaf. Grabe, teroristang dating mo noy.
2: Ayoy!
0: Oh, teroristang tirada mo ha. Oh, si Daryl naman niya ay invoke my right to remain silent. Hindi na sa kuno. Oh, si Mother Elma kuya oh, ML Maga di Hildagas. Grabe ng mga pangalan ninyo ba? Oh, kay Noli Duwet katropang Jobin shout out kay alias Boy Dugong. Supplier sang turbo ni Nay Nura kag kay Nay Bibing. Oh, oh, si Bus Dugong ikaw ni Nolly Duet. si Manilin Bilyar basa ya si Bitoy sa kuno ya. Oh, grabe ya. Ah, sige si Randy Santisas good morning, no? Ah, Daryl, sambal ni Mary Joy, niya Daryl Puerte uplok ka man, paano ka makapalupo? Grabe nga tira ba? Oh, alias uplok, imo alias alam na dat. Okay, sige. Kay Sinalin, oh, good morning na kunuhan. Happy Thursday everyone. Oh, sige, kay Sinalin pinakito tabige. Oh, sige, ang iban pa na. Huya-huya ka mo. Di ba? Di ka mag-huya-huya. Pwede man na guro nga Roberto Dayok. Oh, si katropang Jason niya, ako ya si alias Gol de Roger. Gol de Roger ha. Oh, si Jab Anunoy alias Boy Huslo. Mm. Kay Mary Joy Mary Joy ano ito yung? Piyangka. Kama ng piyang? Oh, piyangka. Oh, kung si Toto Baldiso naman niya, oh, amalya ako ya pariko jobs alias yawa ko. Ah, kay mga yawa sila. Hmm. Si Siron ko niya, oh, si MJ ko niya alias Darna. Oh, ikaw ya Jabanunoy alias Huslo. balak mo daw, oh. Kamo daw anong alias nyo nga gamiton kung tagaan. Kamo bakit mong, eh dapat pa nami-nami pang kwani. Oh, di ba kita nyo man to, Mary Grace Piatong, Pong Pagong. Oh, ano pag ito nga mga, dapat may pangalan kag may apelyedo. Oh, di ba? Oh, alias ni ano si Darna. Oh, basa ta na kay na. Okay. So, kamuda anong alias nyo? Oh, basta ako ya si Tikboy Potchong. Okay, guro.
2: Ayoy.
0: Si Ma'am Matilde, ambal niya aka Ugas Madugas. Double anon gid nga kurap ba?
2: Ayoy.
0: Grabe, no? Grabe mga tirada nyo, ha? Kadlaw lang ta. Oh, pero si Mary Joy kag si Jabanu, nandung ka personal anay, kamo, ha? Bikalma, kamo, kalma. Bullseye. Okay, sige, dalikid lang ha. Basahon ta na karon. Yung mga nami man ng mga alias nyo ha. Ito something funny man. Si Jab Anunoy, Christine Turbo. Grabe yung mga tirada nyo ha. Okay, dalikid lang ha. Sa aton sining mga taga-palamati, no? Sa aton sining mga katropa dira. Hoy, ang ining abahin, Buylugman, yung ginadulong sa inyo. Ha? Mga kabyanan, sang Santon Plus Gold.
1: Yahoo!
0: Hoy, sa mga katropa naton dira, no? Kung kinanglan ninyo, sang ginatawag nga Daily Energy. No? Kinanglan naton sang nagakaigo nga kusog kag nutrisyon sa aton sining lawas, mga kabyanan. No? Atensyon din sa mga katropa naton nga pirmi lang wala gana kag madali kapuyon sa trabaho. Di ba? Kisa may mga trabaho nga halos gapungko ka lang gani tapos naglakat-lakat ka lang daw ginahakal ka. No? Kung nagtrabaho ka, kung gwardya ka, no? Dugay-dugay, hindi ka kapadugay tindog, no? Tapos ginahapo ka na. Di ba?
1: Oh no.
0: Oh, testingan niyo na. Oh, lain niya ang trabaho sa construction work. Kung sa construction niya kay tip gapala kada o normal gid na ko kaisa kung naga hambal ang porma. Dalian niyo da. Okay kay nang lana tong semento ho. Ay, dalion mo, hinapo ka kay gindasig mo. 'Di ba? So, pero kung nara ka sa normal pace, sang imo sini nga trabaho, 'di ba? Oh, for example, kung nagalakat-lakat ka lang da, ha? Tapos pero ang hapo mo yado ginalagas mong paginhawa ko, ha? Ginalagas mong paginhawa mo, that is not normal. 'Di ba? Nagsaka-saka ka lang gamay hinapo ka na, uy, that is not normal. 'Di ba? So, may something wrong sa imo. Base kulang ka na sa nutrition. All right? Ang spirulina kag malunggay sa Santon Plus Gold, ginatawag ina nga superfoods. Bangod puno ini sang bitamina kag mineral para sa natural nga energy sa bilog nga adlaw. No? So sa trabaho man o kun sa paghampang, mangin mapagsik perme mag Santon Plus Gold. Kaysa Santon Plus Gold, ikaw gid ang una.
2: Bullseye.
0: Oh, di ba? So ako gatira ko sini gina pares ko ning Santon Plus Gold sa Santon Vitamin C. Di ako ya halos gina-maintain ko na ang 4 times no? O 5 times, 6 times pa gani per week, no? Nga workout. Oh, so may strength training ka, may cardio training ka. Di ba? Oh, Sabado Domingo, dalagan. Oh. Pero may mga pahuway man na. Oh. So kung gadalagan ka, kung normal pace, easy pace, daway ka masyado na ginakapoy. Ah, pero ko nang imo siniyang training at speed run, intervals, tempo at gahakal ka normal. Pero kung galakat-lakat ka na, pero ba ang panghakroy mo, suslaboto sa piyak na kanto, uy, something wrong. Okay, so mag-kwan ha, makabuligid, no? Para nga ating madugangan ang energy sa aton siningalawas, mga kabinan, ha? Mag Santon Plus Gold ka. Mag-inom sini isa, tub-tub, dua kakapsula sa kaada-adlaw katropa. Santon Plus Gold.
2: Bullseye.
0: So available na sa tanan nga outlet sang Mercury Drugstore. Now, diri sa Roa City anom ang Mercury Drugstore na tondre may ara sila tanan balidya nga Santon Plus Gold. So pwede ka mo da kabakal, no? Pwede man ka mo kabakal mga kabinan dira sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore may ara man sila. Grace Pharmacy, Generica Drugstore kag sa mga suki ninyo nga mga butika. Pangitao lang, Santon Plus Gold. Okay? So, kag syempre, sa mga nagagamit na sa Santon Plus Gold, pamatuda na kung ano ko epektibo, kung nagagamit ka mo sin, hindi paghihaboy ang empty blisters. Okay, ang isa ka empty blister pad sa Santon Plus Gold, sarang ina makapasakop mga kabinan sa aton sa nga Santon, na XFM, libu-libong pa-premyo. Pwede ka magdaog sa 3,000 pesos kada weekly draw, kagdalag ko ng mga papremyo sa Grand Draw. 50 mil pesos malang first prize ta. 30,000 pesos ang second prize, kag 20,000 pesos ang third prize. So gani pasakop na ha sa aton sini nga mga katropa dira, no? Okay, sa mga nagagamit sang Santon Plus Gold. Sa mga maliban sa Santon Plus Gold, ano pag inang pwede nyo mapasakop sa aton sini nga Santon na Rex FM libu-libong pa premyo. Pwede man ang empty blister pad sang premium D3. No? Premium D3, isa man ka suplemento. O, lain naman ang atake sini, no? Para naman din sa mga virus, bacteria, protection sa cells, no? Sa cellula sa aton sini nga lawas, so ang premium D3 may ara sang virgin coconut oil, moringa oil kag vitamin D3. Di ba? So nami man siya, no? Nami man siya nga klase sang suplemento mga katropa. So kinanglan naton sina ang empty blister pad. Ano pa gid? Syempre ang duha ka empty blisters, duha sang Turbo Dietary Supplement for Men, Mrs., no? Kung si Mister nagagamit sang Turbo ipasakop. I-intra, no? Base amo pa na ang maka hatag sa imo sa kadalagaan. No? Kag syempre ang Santon Gold Coffee Mix, 5 ka sachet. Abrahon nyo lang na, isulod lang sa sobre, sa guwas ang sobre, isulat ang promo title, Santo na Rex FM, libu-libong papremyo, isulat ang kompleto nga pangalan, kompleto nga address, cellphone number, proof of purchase, kagpirmahan. Then, ihulog ang inyo sininga mga entries, mga katropa, diri sa aton sininga broadcast center, ari kita sa Chico Street, Sitio San Miguel, Barangay Tisa, Rojas City. Diba? So, hulog nyo diri, or pwede man ihulog sa mga kabanuhanan, mga katropa, dira sa Jens Drug Store sa Pontevedra Public Market. Kag pwede man, dira sa RB Butika sa Panitan Public Market, kag sa Super K Drug Store, dira sa Poblacion Ilaya, Panay, Capiz. Now, ang Santo na Rex FM, libu-libong papremyo, isa kapag pasalamat sa ngamon sininga President and CEO, Doc Rimilito Uy, sa panayon ninyo nga pagsakdag sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Kag subong man sa padayon ninyo mga kabinan nga pagsuporta sa XFM Philippines labi na sa 106.5 XFM Rojas. So pagi sa ninyo sa sininga promo, mapasalamatan manamon kamo. Siyempre, ano? Bisan pa paano makabalik kami, no? Kay ti ako lang taon gani inang mga empty blister pad, inang mga sachet, ginahaboy nyo sa basura, pero kami na lang mahaboy sa inyo para sa inyo. Haboy nyo di samon bilang propo purchase, bayluhan namon kwarta kung mabunutan ka mo katropa. Gani, pasakop na ha. Thursday subong, hingagawang inyo mga entries. Kay tomorrow, kolektahon na naman ina para sa another draw naton mga kaabinan. So, 3,000 pesos na naman ang aton nga ipanagtag. Bullseye! Bullseye! Okay, sige. Si Cyro, sambal niya alias Cobra kag alias Primitibo Asuos. May junior pa na. Ayun! Grabe. Grabe nga mga kuna, tirada ha. Si Sinalin Pinikito Tabige, greet ko lang da happy birthday friend ko kay Jinen Adlaon Bulyag, no? Bulyag sang happy birthday today. Okay, happy birthday. Si Ma'am Edna Gillion Bores, ang alias niya ko, no? Ako ya si Cory Kong. Pero akon ba na ya si alias Ato. Si alias Ato Bangan. Grabe, pagid ka mo ya. Si Ato Bangan. Grabe, ha? Si Cory Kong kagwati ko na eh. 200,000 ma'am. Para sa inyo. Okay. Si okay, Joanne Bofill nakatutok. Si Madge Wingy Caril. Okay. Good morning katropa. Pre jobs. Bawag na late ako pamati. Sige lang. Importante nakahingagaw ka madsa. Good morning landa sa imo sa Banwasang Sigma. Okay, sige, 9:14 diri sa aton sining pagpangalagad mga katropa. Check ko anay report, no? Sa aton sining patrol, mga kaabyanan, ining aton sining ka-DepEd, Capiz Division, natapos na pagpatigayon ko, no, sa lockdown, no, kon safety drill, sa mga bulutuan na ginhatagan sa opsyon kung mag-upod sa simultaneous drill sa masunod nga semana. Check ta report ni katropang Zaldi Agihap Jr. Live report.
2: Katropang Joben na tapos niya ang ginpatigayon ng lockdown o kon safety drill sa mga bulutuan nga sakop sa Katis Division diri man iya sa aton sininga probinsya sang Department of Education. Sa aton sininga pagpakigangot man sa kay Ma'am Glenda Marie Butin, ang Disaster Risk Reduction and Management Officer 2 sang aton sininga Katis Division, ginpayag ya sini nga ginahatagan na lang ya karon sang opsyon ang mga bulutuan under sa Katis Division kon sa masunod na semana mag-upod sila sa sining hiwaton nga simultaneous or regional simultaneous sa active shooting or shooter drill katropang Joven. Bangod nga sang ginusita ni Mama Glenda ang higher office ay ginhatagan na sila sang leeway o kon kay ginan kung mahihita sila liwat sang lockdown drill o safety drill katropang Joven. Kay man sang pinalikdan nga Hulyo 24 sa Hulyo 27-31 nakahiwat na ya sang lockdown or safety drill ang 431 tanan sa mga bulutuan under sa Katis Division. Katropan Joven, kay man son ay Ma'am Glenda gin pamangkot ang mga bulutuan kung saan o lang niya ang ila availability. So, wala ni siyang may natabo nga simultaneous drill katropan Joven kay una bes son kay Ma'am Glenda ang kagsa kabanwa may isa lang yata police station katropan Joven. Kay siyempre sa sining nakabo nga drill gina-involve gid mo ang aton sining mga kapulisan, ang aton mga responders tag ang mga barangay stanod mismo kaga official. So gani hindi pwedeng madulungan gid ini siya katropan Joven. So ang pansa kabulutuan ginpatili lang niya sang oras kag adlaw between sa mga ginsambit nga date naton kung saan o nila ito patigayunon. And eventually, suno kay Mama Glenda, ay ini ang lunsay na patigayon man sang atag sa mga bulutuan. That is why gani, may mga reels nga may ginpost man sa social media ang tagsa ka bulutuan nga nagapakita sa nila sining mga ginhimo during the drills sa katropan Joven. Now, ang nanging challenge sa kay Ma'am Glenda kay hindi tanan nga bulutuan mga kadtuan sa aton sining kapulisan mo. So gani ang mga manunudlo naton or ang mga school heads ginpagaan lang sa option kung sino lang ang ila sini mangin evaluators at sino lang ang ila sini ipap nga mangin responders nila katropan Joven, just like sa mga nabukid nga mga bulutuan and sa mga island schools man ay ang nagset lang responders nila amo ang mga DPATs, BHWs kaga mga barangay officials man kag nagserbi man bilang mga arresting officers katropang Joven. Now kita mo ba sa ginapakita naton karon nga materials, so isa na sa mga ehemplo ang aton sining mga bulutuan sa Katis nakakandak na sini sang lockdown or safety drill katropang Joven. Kay ining ginhiwat ning lockdown or safety drill ay para na ini sa tanan nga mga untoward incidents nga posible magluntad sa mga bulutuan kangay sang shooting, stabbing or even gani sunod rin pagtapungulay lang sang mga estudyante sa sunod sang school premises. Now, sa part man karon sa aton senior Department of Education sa Capiz Division, nga nagapanawagan man sila sa mga ginikanan nga ubayan man sang husto ang ina mga kabataan, katrotan Joven, kay hindi pa man sunod rin aparte sang kabuhi sang mga estudyante involved ang aton sininga mga manunudlo o ang aton yung Department of Education. Sa eskwelahan, sunod rin, stricto ya na ginadulilian ang mga kabataan sa paggamit sang ina sininga mga cellphones, especially during sa class hours, katropang Joven. And sa karon ang papel para man sa pagtudlo sa mga kabataan sa paglikaw sa paghimo sa mga malaing butang ay ara man sa aton sining mga ginikanan. Kaya siyempre nagatuhaw gani ang issue man nga bangod sa nodiri sa mga online games, sa mga video games ay naka ano ni naka hatag sang sa ano blagiya sa mga estudyante sa para sa pag-ibo sa mga krimen. So hay mostly sa mga kabataan nagampang sining online games sa tion nga ara na siya sa ila sining tuluyan. So ang isyu naka-influence ni sa ila. So gani amo ning dapat tutukan man sa mga ginikanan ang ilang mga kabataan kibaloon kung ano ang ila sining mga gina-access through online or through social media. Katropan nyo, ay ang mga bulutuan si Audrey, wala ba niya nagkakulang sa paghatag sa aleksyon, pag-tudlo sa mayong papasan sa aton sini ng mga estudyante. Pagkanta ni Blanca Bain sa aton sining interview, kaya Ma'am Glenda Marie Butin, ang aton sining Capiz Division, Disaster Risk Reduction and Management Officer.
3: Aton nga Schools Division of Capiz, through sa DRRN, nagpahiwat na sang safety drill. Sa bilog ng Pilipinas, kinatawag ini siya ng safety drill. But sa tunga time, ang tawag namon lockdown drill. Ini siya amo ang drill nga gakaangay para sa mga shooting incidents, stabbing, binunanay, even sa sunumbaganay. Amo ni siya ang drill nga nagkakabagay para dira. Separate, lain, para sa earthquake kag sa fire drill. Now, after sa Tacloban City nga incident, shooting incident, nakita naton, kaupo sa aton ng Schools Division Superintendent, si Sir Well Bermejo, nakita namon ang kinahanglanon sa aton nga mga eskwelahan nga matun-an ang amo ini nga klase sang safety measures agud ma matapna or kung mahagan-hagan ang ini nga mga insidente. Now sang July nagpagwa kita sa division memorandum nga gin-require naton ang tanan nga 471 schools nga mag-conduct sang gintawag naton ato siya nga lockdown drill. Pero subong pagatawgon naton siya nga safety drill. So tanan nga 471 nagpadayon kag nag-conduct sinisang drill kag kung makita ninyo sa mga reels naton ang aton nga mga schools nag-ubra sa ilang mga videos nga gapakita kung paano ini i-conduct para mas magalapnag ang ihibalo not only sang aton nga mga manunudlo kag sa mga kabataan kag pati na sa mga ginikanan kag sa bilog nga komunidad sa nasakupan sa aton eskwelahan.
4: Reality speaking, ma'am, sunod sa DepEd naton, involved naton ang PNP. No? Pero however, sa mga bukid or sa mga island schools, pabudlay, malapot ni sa aton PNP. Anong ginhimo sa ito, ma'am, sa ginpatigayon ng mga drills nga sa gihapon may enforcement nga himuon, ma'am?
3: Okay, for everybody's information, ang aton nga munisipyo or ang aton nga PNP station, isa lang sa kada banwa. Pero ang aton eskwelahan, madamo. May mga munisipyo nga ang iya nga nasasakupan ng eskwelahan, 24. May ara gani kita ya, pareho sang Hamindan, Dumaraw, Tapas, more than 35. So ang ginihimo naton, duwa ka bagay. una, wala naton sila nga gimpas simultaneous. Ini para malantaw tagid kung ano gid ang tuod-tuod nga katabo sa field. Kung sino ang madasig nga magresponde sa ila, kag kung sino ang makabulig sa ila nga realidad. So gimpagpili naton sila from July 20 to 24 kag July 27 to 31. So since may ara kita instructional block, kung diin, hindi naton pwedeng mabandog ang pagtulungan sa kabataan during the instructional block, sila mismo ang nagpili kung ano ang date, ano nga petsa sila mas makakandak sang effective tsakto nga pag-drill. Ikaduwa, gin-allow naton ang atong nga mga schools nga pwede sila kapili kung sino nila evaluator. Kung hindi available ang atong nga PNP, AFP, or ang aton nga Bureau of Fire Protection, kaya aton nga DRR, makabulig sa ila ang ila respective nga barangay. So, ang ibang nga mga eskwelahan naton nga may malayo, kagamay lang man, pwede na nga ang aton barangay amo ang naging evaluator, kag at the same time, responder sang amuni nga mga klase sang insidente.
4: Okay. Now, ma'am, we would like to know, sa mga bulutuan, sa mga incidents, sabi nga mag-transpired, may trained teachers kita or personnel sa bulutuan nga kabalo mag-first aid, ma'am?
3: Sa sini nga tion, may ara kita nga mga trained nga first aiders, pero hindi tanan. Please take note nga ang aton eskwelahan is 471. Medyo madamo-damo. Kag, sang lately, madasig ang promotion kag hiring sa CAPIS Division. So, ang aton nga mga trained nga mga personnel, may ara nga nag-silo or nagpa-promote. Kag madamo kita sang hired. Hiring pa actually right now eh. Wala pa kami katapos. So, may ara kitang mga trained pero hindi tanan. That's why kinahanglan kami sang bulig sa aton ng mga responders. Amo ina nga may ara kita nga communication protocol or coordination protocol kung sa diin kung hindi nato masarangan nagatawag kita kag pangayo kita sang bulig nga identified nato nga makabulig sa aton.
4: Ma'am, sa mga school sabi
3: Bullseye. Oo, sang nagligad nga bulan, July, tanan nga schools nato nag-conduct na. And sang nagpamangkot ako, nag-clarify ako sa higher office naton, kita ginatagaan sang DepEd, sang kahigayunan nga mag-drill or hindi na. Since bago lang man kami naka-drill 2 weeks ago, kalabanan sa amon eskwelahan hindi na mag-drill. Pero, ini may option gyapon ng eskwelahan. Kung gusto nila nga mag-drill liwat, ginatagaan naton inaasang kahiguyunan kag ginasuportahan gid naton. May ara labi kita nga feedback na nabatian nga mas maayo nga praktisun ta pagid ang mga bata. Kay at the time, kung kulang sang preparasyon, kulang sang ihibalo ang aton nga participants sang drill, may nagatuhaw nga mga kadlok. Okay? Kag first time abi naton ini eh. First time sang DepEd, first time man sa aton responder sang aton PNP, AFP, BFP, DRR kag ang barangay. So kita tanan nagatuon, hindi perpekto ang aton nga pagkandak sang drill, pero ginatingwaan naton nga ma-improve sa pabalik-balik naton nga pagkandak kag pag practice ang sininga hilikoton. Kami sa CAPES Division, nag-decide na ang DRRM nga makanda kami sang second namon nga safety or lockdown drill sa first week of December 2026. So, whatever nga mga feedbacks namon nga nakikita nga kakulangan or dapat namon himuon, amon ini pagapunan sa kaikaduhan namon nga pag-drill. Ini siya nga initiative, iyain niya sa amon lang gadyang nga Division of CAPIS. Wala pa kami order halin sa national, pero kami mismo nakikita namon ang kinahanglanon nga dapat namon pag-practison liwat.
4: Okay, sige. So at least na tukiban kag na baluan tani ang mga information. Lastly,
2: alright, nabatihan ni Kitro Banjo din si Ma'am Glenda Maributin sa CAPIS Division ng aton sininga DRRM officer man. Now, matungan na mentionary ha, by first week sa December, may round 2 ni ang ilasining knockdown or safety drill man sa ining 471 ka mga blutuan. Kagadugang pa diri, katrabanyo din, nga ginmentionar sa ato ni Ma'am Glenda, nga may ara na sang ginpangtukod nga SSST o kunining Schools Safety and Security Team nga amugid ni ang bagong unaman sa sining hiwaton nga mga lockdown or city drill kan sa pagpasiguro gid sa tagsa ka mga bulutuan nga mangin safe hindi lang ang aton sining mga estudyante kundi subong man ang aton sining mga manunudlo nga composed sa nga pila naton ka mga teachers ang aton sining mga gwardiya kag subong man ang mga BPATs nga amo ni ang nag-augment sa mga bulutuan sa tagsa kaadlaw sa pag-checkyar gid sang mga ginapasunod nga gamit sa aton sining mga estudyante kag manunudlo man. Now sa 471 to ka mga bulutuan nga na-mentionar 40 dere ang mga primary schools but silingon amo ni ang mga bulutuan sa Capiz nga may ara lang sang grade 1 to grade 4 or tubtun sa grade 4 lang katrapan Jobel ang elementary schools 351 kon 351 ang secondary naton may ara kita sang 54 kag ang integrated school so kon ining mga bulutuan bala nga may ara na karon sang elementary siya una pero sa karon may ara na siya sang senior high school ay may ara kita sang 26 diri sa probinsya sang Capiz. So mamaling balita nagikan sa Capiz Division sa Department of Education para sa 106.5 XFM News, Rizal de Aguiar Jr. ang katropa mo.
0: Bullseye! Alright, padamungon salamat katropang Zaldi Aguiar Jr. Sa sining information, mga kabin nga nabatian diri sa ton sining pagpangalagad, no? So, importante ang kahandaan, no? Sang eskwelahan sa mga untoward incidents. Kaparehas sini, mga katropa. No? Matandaan naton sa una, gina-ready talagang aton yung mga eskwelahan sa earthquake drill. Diba? Yearly na siya nga ginahimo, mga kabinan. No, sang aton sining sa pagpanguna sang aton sining mga NDRRMO. Ha? So subong hindi lang mga kabinan kalamidad ang dapat nga preparahan sang aton sining mga kabataan. Bangod sang sining pila ka mga nagkalinabo mga kabinan sa iban nga mga eskwelahan. No? Ining pila ka mga masilig na ito, auntie, makasilid ni nga klase isang mga buluhaton nga ti why man naton kung maga daw ka kuha naton isipon no nga bin naton nagakatabo lang dito sa ibang nga pungsod pero subong nagakatabo na diriya sa aton no hambal tagani isang una isang chimpo ta katropang Jason isang una parang chimpo ko ti tapungulay lang eh bunanay lapis. Dibla? Toslo ka na i-bullpen. Oh. Kay laban, hadlock pa na. Nung magbuno ka pa na isang lapis, pasimple pa blaw. Mm. Oh. Diba? Kay hadlock ka sa maestra. Sabong mga estudyante, why na na-hadlock? Oh. Ti, paano ka pa ma-hadlock si nga? Ti, ikaw nang ginakahadlockan kay bit-bit mo, armas luthang. Diba? So, dako lang yung bago mga kabinan sa mga kabataan, sa mga estudyante, sang una, ikumpara subong. Sa una kami ay pinadako sa corporal punishment, no? Makasala kami gamay dati. Ha? Sugata mo ang terror nga maestra, maestro, tapos ka. Pero subong ya, gakunol pati mga, why na terror? Subong, estudyante nang inakahadlukan, no? Kay ti, ha? Sumala-sala lang si teacher, tapos agad, ha? Ireklamo ka lang mga kabinan, pusa ka. Ayaw! Ah, di ba? So, lay na subong. No? Kang nag-level up naman ang mga kabataan, kay tiway na sila nahadlock sa mga teacher nila. No? Why ganin nahadlock sa ginikanan? Oh, di ba sa una kita, no? Katropang Jason, tandaan ta sa elementary. Oh, nauna-una lang kunin sa duyan gamay kay katropang Jason, eh. Oh, maka-react kasang kadlaw mo doon. Doon di ka magpatiyaw. Oh, di ba na sa una, tandaan mo na, mas nahadlock pa kita kay teacher. Ikumpara mo kay nanay mo, no? Oh. Di ba, si nanay mo kasi, si nanay mo gani, kasabat-sabat ka pa kay teacher, gani, sus, gakunol ka, tulukon ka lang. No? So, damo na sang kinalain. Now, so importante nga ti, preparado sa mga insidente, oh, kahit yung uso, subong galot hangana, isusunod classroom, ti paano ta na i-assess na, da? Paano ta, katulad sa mga earthquake drill, fire drill, no? So, lain niya, ang earthquake yan, hindi mo mabalaan kung anong kwan mo. So, iniya, lain naman niya ang atake, mga kaabyanan. Kung may ara sang shooting incident mismo sa sulod sang eskwelahan, kay ti, hindi mo mapaktan, may target. Kag ikaw nga estudyante, ikaw nga teacher, may kakabalo kung sinong target na masumalang mo, mudlay. May pangang linog, kay samtang nagatayog, makapanumdum ka din kung maagi man, din ang fire exit man. Oh. Kung may sunog, gamo man na. Pero ini, ang kontrata, tao mismo. Ang lain kay ti, parehas mong estudyante, may kakabalo kung sinong ano, di ba? Unless otherwise, makita mo na nga nagabit-bit siya armas. Huh? Kung isa siguro ba siyang maestra, ga-grit-grit pa na siya mo, dugi-dugay, ginatok-apan mo na, di gani, gina-bakol mo na, ginatiro mo na, something nga mo na, bla. So, importante nga, ma-preparar tama ng aton sa ineskwelahan, ang aton yung mga kabataan, kung may matabo pareha sa anong aton obrahon. Di ba? Amin ko, lain-lain yung atake na eh. Di ba? So, dapat mangin alerto ang eskwelahan na ito, na? Sa pareha sini nga mga butang. Kag siyempre, sa part sa aton sini nga barangay, sa aton sini nga pulis, kinanglan mo din, Dria, dapat ang 5 minutes nga, kwan, ma-apply nyo din kay tiyo. Mauli-ulihi lang ka mo gamay di, pila ka kabuhi ang posible madula. Mga kaabyanan. Bullseye! Okay, di ba? Pero pwede ito ni malikawan ang mga pareha sini. Ikumpara mo, abis ang una, gamay mga kaabyanan ang mga insidente. Sang una, ikumpara mo sa Subong. Kaysa una, tiwai tayo access. Tiwai tayo internet mo. Di ba ka tropang Jason? Sa mga parehas na sa akong edad, no? Sa mga naga 40 plus na da. 50, 60, no? Di ba sang una, kinanglan mo magtipon kwarta para lang ha, makalantaw ka sine. Igod ka pa sina. Pahirapan pa, makalantaw ka lang TV, say mo, good balay, kundi pa ka mo close, sarahan ka papirtahan. So, why ka access masyado sa mga, kung ano, malantawan mo na. Sa una, tuntun, sa bata ko gamay, hindi ko kalantaw sa sine, may ara na kami ng isa kabarkada, si Arnel, no? Mayad-mayad na siya mag-storytelling, katropang Jason. Kundi ko malantawan ang mga pelikula ni Fernando po sa una, siya naghambal. Halin sa una, sa ulihi. Willy ka lang pamati sa iyo. Mayad siya mag-istorya mo. Kasi mga sound effects, mga kwanda, mayad-mayad. No? Kabalo sa iyo isang chronology na ginatawag. No? Pasunod sa pelikula. So, ang ginapagana mo lang sa una, imahinasyon mo. Diba? Not like Subong, tiara sa tudlo sa mga kabataan, i-click lang na nila, tapos na. They can access sa tanan. No? Nga kung sa din, sa ato sa aton Pilipinas, nga ti, way man kitaya sa mga ginatawag ng mga screening before pasudlon ang ina nga mga apps o before i-quandary sa aton sa pungdod Pilipinas, not like sa ibang nga mga lugar. Di ba? So, diya, pagsulod sa apps, basta available lang, pindot lang na pindot. Mga kaabyanan. So that's why nga ti, madali lang kaya ma-access sa mga kabataan. No? Easy access para sa ila. Ha? So hindi malipod manigar mga katropa nga ti, lainaya ang realidad sang aton nga mga kabataan subong. No? Pindot-pindot lang, oh, sang una yayawan ka pa. No? Pindot-pindot lang bukas na ang ila sini nga kalibutan mga kabiyenan sa tanan nga kinagamo sa tanan nga grinoal. No? Adlaw-adlaw na. Kung naton sini nga lantawon as long nga nagauyat sang cellphone bata mo. Nagakalunod sila sa mga hampang, ah, buta sila da sa mga post sa Facebook, no? Makita nila ng mga dugo-dugo, makita nila da ang mga binunanay, tiniruhay, tanan ka kadaskalan, ah, pamuyayaw, patsanay, harada tanan, no? So that's why nga ti as long uyat nila nila cellphone ara gid ma-access gid na nila. No? Mga bata ta pirmi nagabantay sa mga notification. Daw hado sa mga ganing gidabantayan. Ha? Kag according gani mga kabiyanan sa datos. Ang mga Pinoy, ha? Isa sa mga pungsod nga may pinakamataas nga oras sa paggamit mga kabinan sang internet sa bilong nga kalibutan. Facebook, TikTok, Messenger, no? So ora kita tira pirmi naga-scroll, no? Nagabantay kun ano mga hitabo, dira ta ginapalipas ang aton sini nga oras para maglibang. Ha? Aton kabataan amo man na. Pero ang balta gani, hindi niya basta libangan lang ang social media. Hindi basta nga himuon lang naton nga libangan lang ang digital world. Kaya kung naton lang taon daw parehas kung inasang cancer nga ang amat-amat nga nagaguba sa kaisipan sang aton masunod nga henerasyon.

Oh, ti subong ban na ini suno sa DICT naton. Kaya mo ni ginatudlo mga ginatudlo nga rason mga kaabyanan kun nga man na ginaga liho-liho mga estudyante ta. Yung kisa mahambal ka nga. Kuan, no? Kung isa mahambal ka nga, daw ka buot man sa bata ko. Daw ay man nagatingog-tingog gani daw kuan, pero kibot ka may mga uncertain behavior siya. Mga kaabyanan, mga katropa, nga kibot ka daw, why mo man nakita sa una? Subong may ara na. O kibot ka, tiara galisa, nakuha niya sa online. No? So muna gani, dapat ang gobyerno nato na, hindi ni masiling nato nga ako eh, buliligay ni Santanan. Dapat ang gobyerno nato, kabaluman, no? I-monitor man nila ining mga apps, mga online games, no? Kumbaga, i-synthesize. I-screen sang mayo. Ano ni bala? May mayo ni nga dulo. Tukon malain eh. At hindi tapag-ikuan di sa aton sa pungsod Pilipinas. Hindi pa tapagtugutan. No? Iban. Para sa proteksyon, mga kabyanan, ha? Sa nga aton, sininga mga kabataan. No? Tiyambal sang skulahan kay na, oh, katudlo, okay man kami, di, kay ti, in fairness sa school, ha, in fairness sa school, ti subject man ang ilagi na tunan, why man ang cellphone tuod, ang hindi ta makontrol, pagtapos ang school, oh, pag-abot sang bala, sang bata sa balay, tiyara na. Oh, parehas ako, hindi ko mabantayan bata ko, kay tiyari ko sa opisina. No? So, ay na kuya kabalo, pag ma-check ko lang na, pag-abot ko sa balay. No? Pero along the way nga nag-cellphone, to sabi ko kabalo ko nung ginapambukad niya, unless otherwise, kuhaon ko ng cellphone niya kaglantawon. No? So, mo gani, subong, madamo na kabataan ang nag-kalulong sa mga online games. Sang una, si tatay mo lang ang lulong sa sugal, si nanay mo, o lulong sa kwan. Si tatay mo lulong sa bulang. Ano na ng games ng una, di ba, katropang Jason? Si nanay mo lulong sa tungit. Oh, ay subong ay kakabalo bata mo, lulong sa online games. No? Gakapektuhan gani na mga kabinan nga ya bulang kun san ulang sa isa kasi mana gakaadik ganing tatay mo. Gakaadik ganing nanay mo sang sige tinungit. Di ba? Bisyan wa'y na kwarta, mangutang para lang isugal. How much more ang aton kabataan nga wala pa mga kaabyanan sa insakto nga paminsaron? Ti dugangan pa nga wa'y nagagiya sa'ya. Pag gusto-gusto sila mga kaabyanan sa cellphone nila. Sabada mo ng lulong subong. That's why nga ti, ha? Sa mga eskwilahan, kwan man aton nga ti, ha? Dapat may mga programa man kita para matutukan mga kaabyanan ng ila sine nga mental health. Di ba? Magabayan mga kaabyanan, no? Sang mga ginikanan, magabayan sang mga manunudlo nato ng aton mga kabataan. No? So dapat buligay kita. Balay, eskwelahan. Komunidad mga kaabyanan. No? Kay may mga depensa man gani sa mga expert nga kagpila ka mga grupo, no? Nga nag-obra sa mga games gan sinya ti hindi man lang ang solusyon, no? Hindi man niya absolute nga solusyon ang pagban. Ha? Hindi man ni makakuanak iti kumagat adik ka na eh. Ha? So nga ton diri dapat kunbaga manginyabi ta diri mangin aktibo ang mga ginikanan sa pagtoy-toy sang ila sini nga mga kabataan. Dapat may ara sang regulation, tama nga paggamit, no? Sang mga gadget, may parental control. Sa kada gadget mga kaabyanan nga ginapagamit naton sa aton kabataan. Kay makaladik na. 'Di ba? Okay, ano mabulig sa school maliban sa kwantiyo? Dapat ang mga school naton may araman sang ginagawa.

0: tawag na ton nga edukasyon o kung ginatawag nga digital literacy. Para matun-an sa mga bata. Ipaintindi sa ilang ati, ha? Lain niya, kumbaga, i-separate dapat ang kalibutan da sa hampang sa tuntuod nga kabuhi. Kikita nila da sa hampang. Oh, example, kita ka da hampang, maki mo na nga, okay lang to ya magkuha. Kabat, hampakon mo tong play, ang ginaka, ang ka-online mo da. Kuha ka da kuchilyo, kagdusakon, okay lang na to. So, ginaisip sa ibang kabataan, okay lang guro sa personal niya. Oh. Kasi okay man lang to gani sa online, kaya nga bi nila to ya, kay online, hambal, oh, bunon ta ka, tiruhon ta ka. Oh. Di ba? So dapat may ma-separate ina. No? Sa online na hindi ka mapriso, pero sa tuod-tuod na pwede ka mapriso. Sa online na, lima kabuhi mo, pwede ka kabangon. Lewat sa tuod-tuod ya, kung bunoon mo na, hiburaon mo na sa imo, sininga isig ka pareho, mapatay siya daw, hindi na kabuhi. Oh. Digital literacy. No? Tama nga disiplina, gabay sa pamilya, no? Kag syempre, ining mga kompanya sa likod sa mga platform nga ini, no? Dapat nga ti, may salabton man sila eh. Dapat man sila mapanabat nga kung sa dinti, dapat may arasang, ginatawag na tondira nga, guidelines. Hindi magpinabuang lang muna ubra sa mga games nga kung sa dinti. Wala na sa kontrol kung pilang edad sa mga nagahampang. Labi na yung mga brutal games na ginatawag naton. No? Amo to gani kahapon na pamangkot naton sa inyo. Tikaya ta? Nga mga Pinoy? Nga hindi na magkaykay-kaykay kada umanok sa cellphone? Kung iba ng Facebook? So medyo budlay na. Di ba? Labi na sa sining generation. Nga kung sa din, pagbugtaw nila, may cellphone na. May technology na. Mga kabiyanan. So take note, hindi kayo malain, mag-scroll, maglantaw ka da, no? Pero hindi man dapat nga daulipon kita mga kabiyanan. No? Sang sining mga platform gani. Hindi lang aton kabataan kundi pati kita man nga manginikanan. No? So eskwelahan, panimalay, komunidad, otoridad, gobyerno, di ba? Dapat nagabuligay sini kung gusto naton maagapan pa mga kaabyanan. No, kang hindi kita maglala kapareha sa ibang mga pungsod. Ani kakatabo mga kabinan diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Bullseye. Bullseye. Okay, sige. Mga mensahe anay. Okay. Mga katropa. Okay, ang mga kabataan before grabe ang interaction, may social interaction. Subong katubang nila friend or classmate, si P pa na ila na una kaysa makipag-chismis, that is correct, no? Hindi ganyan manami ang game up sa mga bata, no? Dapat college students na lang makahawid sang phone. Weh, bata mo, ha? Mary Joy, kumusta? No? Good morning, katropang Jobe, no? Akon radio, di pokpok, nagahingalo na. Talagsa na ako makakomment, mahina gid ang signal sa lugar ko. Tipon pa ko pamasahe pakadto dira sa station nyo, makapangayo radio. Pasensya gid. Lele Linada. Ma'am, anytime kadto lande. No? Tagadiin ka, hi. Tagadiin ka, ma'am. Kahit tinguhay ang pliti mo, makakadto ka di, papuli mo. Ako nagaling bahala. Makakadto ka lang di, makakuha ka lang radyo. Ma'am Lele. Sige. That's a promise, makakadto ka dire. Pangita lang plate, pakadto de, ang pabalik mo, ako na. Kakat pa ang mga lawmakers sa pamulitika kag impeachment. Bahala na kung sinong magkalamatay tungod sa impluensya sang social media. No, later nagaling maobra layay para sa social media, hambal ni Rex Data. Amo na mga lawmakers na ton. Subong man lang sila gayapa-yapa kay timi may nagahuragmang na.
1: Oh no.
0: Not guilty to ah. Busy ko diriya sa pananom, wala na ko gani time sa FB, kulang pa akong oras sa Olobrahon. Ang mga bata subong hindi na gani maka-message sa ila ginikanan pero active man gani sa FB kag JC nila. That's correct. Kung ako lang Sir Joven, mas i-prefer ko pa ang keypad nga CP, sang sa touchscreen kaya matiks ka lang, buhi man kita. Sang keypad lang. No, nga CP sang una. Pagawa ka cellphone. Uno, di ba? Okay. Kami nga ulutod gani Sir, elementary hasta high school keypad lang ang CP. Namon, lipay na kami sinaya. Diba? Subong, may di keypad pa? Tagaan mo keypad, bata mo. Basi haboy niya pa ng simo. true, gaugtas lang ko di sa abroad online sila. Pero di man lang ganit kasabat sa tawag ko. Kag-chat. Si busy ka. Busy ka lang kay Baba Joey mo, bro. sa pamangkot niya man, may mga bata nga grabe ang addiction sa online games tungod ina sa sitwasyon sang ila panimalay. Dako gid nga factor. Sometimes, amo na ang escape route nila. Kaysa online games, ma-manipulate nila ang outcome sa mga problems. Same sa ila nga naagyan. Sa panimalay gid, ang dako nga factor. No? Nga man may mga bata nga minasubong. Alright, sige. Galulong gani akon kilala ga singgit siya Wednesday. Sakto gina sir, ako na po gani mag-abot halin sa school, nahampang na sang cellphone. Nakig sila kay ginatago ko ang hambal ko, makalantaw kamo tapos ng klase sa Friday kay sila ga hinampang kaga pagkaaga Sabado wala klase, no? So kanang lang nato mag-regulate gid, no? Pasunggura lang ya bata mo, pero kung para na sa ila kayo, hanti, why not? No? Ako mga akin ko, paghambal ko, dapat na-erase na o ay mo, confiscated ang cellphone. Magutuman, guro yang amon nga bata, kung wala cellphone, kay ginasudan niya na nila, ayan bot, budlay, budlay na, kay nakaugat na gid. As a gamer, for me, hindi ang mga games. Kay ang ikumpara ang mga games subong kaysa yanda, grabe ka brutal ang games nga nahampang ko. Pero, never gid ko nag, kwan, no? Never gid nagsagi na sa akong mind nga mag-shooting-shooting, never say mo man eh. Why ka may nagbakal, RBAB armas? Diba? Sige. Pumati gani si Madir. Ayoy! Ako man lang kay basi mo na yung kinakabisihan. Maari man si Mary Joy niyo. Ako ga cellphone ko. Katropang Jason gani. So, hindi man ako scroll lang. Makita ko lang da may ma-check ko lang da ang makapost ko da. Post man lang ko kaysa may ga-react. React man lang ko da, no? Pero ng hambal mga nagatutok kid ko susway kid. Mas damo pag ani ako niya tutok niya sa GC. No? Sa kadamoon sang GC ko blak sa kadugulingin ulo ko. dira ako ya kay dugay-dugay o ara daw, dugay-dugay ako. Ako na sa cellphone, no? Malantaw man lang ko da kon mga posting sang balita sang XFM. Posting sang balita sa iban nga estasyon. Ano na mga latest? Damo man ang ginalantaw ko. Kita nyo mga ginapang-post ko na. Damo mga why did to managani. tapos, puro na GC. Kaya kadamo-damo sa GC ko. Kaya nang lang mo reply yan. May GC sa station. Pila nga daang kabilog. May pila kabilog GC namon nga mga manager. Pila pang GC mo sa gym. GC mo sa eskwelahan. GC mo sa mga chicks, mga kwan. No? Kamu na, bla? Oh. Tayo kabudlay gid ah. Oh, dira ko nagaka kwan gid. Ha? Ah, mga kabiyanan. Bullseye. Bullseye. Ay, nasa nga daw mag do iubos mo gid ang oras mo sa cellphone nanay. Do ako daw ay nagida. Ah, mo na galing ko kaisaw na late pa ko. Ano na, ano nang latest? Way ko kabalo sina. Oh, ay, pati maana nga. Oh, hindi ko updated sa mga kwan. Ang mga active diyo si Katropang Tintin, bog. Yung ceremony oh, kuno na. Oh, si Katropang Aira, bow. Pero tigin na sila. Oh, kita sa sobra nila ka kwan, kita mo pati pagbukas ng pirtahan kita. Aya! Pati ang hangin. Oh, gay gani ka mo. Bullseye. Bullseye. Ara si Katropang Joy. Ayo, maluoy ka. Sige, good morning, Sir Joven Galantao. Lang kami din sa Sitio Lapak Duldul, Barangay Robles, La Castellana, Negros Occidental. Ha? Cute na gali, sir ba? Bugrobi mo si Melanie, no? Hindi man ah, no? Basi malabo lang screen mo. Okay. Limpyo hey, para makita mo ganyan sa gustong itsura ako na. Good morning, Sir Joven. Pa-shoutout lang ko sa kay Tito Boy nga nag-hilihilay. Oh, sila, sala, samtang nag-pamati si mo. Kagsakon Lola Milda nga nagadigamo to sa ila Panyaga. Oh, grabe ba. Early ba ni 9:59 pa lang Panyaga, panadigamo na. Okay, by the way, ha, before kita magtakop sa aton sa ningang pagpangalagad, again, imbitado ka mo ha, sa Suzuki kag SMDI, no? No? Sa mga ka-rider naton dira sa Roja City. Oh, ready na ba kayo sa pinakadako nga Suzuki event sa subong nga tuig? Oh, sugod na sa SM City Rojas this coming September 5 and September 6. Experience the full lineup of Suzuki motorcycles. Halin sa underbone, backbone, hasta sa scooters, mga katropa. Plus, testingan nyo ang all-new Borgman 15, the ultimate blend of luxury and intelligence. Pwede nyo test drive. Ha? In partnership with SMDI, sa tag sa kapagbakal sa anuman nga Suzuki motorcycle, ah, bit-bit nyong motor pa uli, kaupod ang pila ka, pwede pa madag-an nga mga promos. May free full tank gasoline, hindi ka na magproblema, magtughong. Exclusive Suzuki merchandise, may free helmet and Suzuki jacket. May free nga 5 kilos nga bugas. Grocery bundle of joy, kag torch lamp. Mag-brand out, may pasigahon ka. Plus, may lifetime free service, 2% discount sa spare parts, kag, syempre, may free 3-year LTO. Sa down payment, as low as 4,500, magka-avail ka man sang highest savings up to 30,200 pesos, ah, mga kaabyanan. Kag hindi pagpalampason, ah, sa September 6, ba, may bisita, no, ang Suzuki, kag ang SMDI, ang mga kabarkada, ang mga mahilig sa mga sa motorsiklo, mga motovloggers. Oy! September 6 si Jawu, ha? Oh, Jawu motovlog kag si Carlo Salonga.
1: Wow!
0: Oh, September 6. Gani, ha? Oh, hindi na magpaulihi ha, kita-kits sa SM City Rojas September 6. Ah, September 5 and 6. Right ahead with Suzuki.
2: Bullseye.
0: Kag sa mga motor, gusto nyo sang dalagko ng mga discount, motorsiklo, ah, kadto lang sa SMDI Rojas Avenue. Okay? Kadto lang ka muna. Subong, hasta sa katapusan, may mga promo sila, may mga sale sila. So, bisita ka mo, hingagawan nyo ang ilan sining promo sale dira sa SMDI, sa Solid Rojas Avenue, mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, bangod sa hangin nga na umuntat na lang kami over na, kundi kung may hangin-hangin nga na, no? Sigihan nyo kayo kay me.
1: Ayun!
0: Ay, maanta na kaninyo dyan. May lang kay hawa ko ang CCTV. Ay, ta tiyempo, diri sa ton sa ninyo pagpangalagad, mga katropa. Standby na kamo ha, sa aton siringa drama, Endless Love, susunod na. Partner ko technical, katropang Jason Nanunoy. Ako naman ang inyo alagad, ako ang inyo anchorman. katropang Joven Anisco. Kagad yung pala tuntunan, Bullseye. Dirigid lamang sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
3: Exciting!
0: Oras, las 10:03. Sa ngayon nga oras, ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win every Wednesday.
4: XFM.
5: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Maribel Isako, ka-nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag tayo. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid niya fresh.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: XFM. XFM.
11: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join, mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
4: XFM.
12: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
16: Ha?
15: Oh, ma? Ikaw na?
16: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Claire Skin Herbal Soap.
15: Claire Skin Herbal Soap?
16: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
15: Hala, tingala ko naghuben ka.
16: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Claire Skin Herbal Soap, damo man ini sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
15: Ma, baklan mo mang kusina ha?
16: Oo, ah, baklan ta. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sang tuition mo?
15: Oh, galit diri yo.
16: Ay, dali na.
17: Hala, ka exciting.

0: XFM.
1: XFM.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
3: Mag-Sansol Plus Herbal Oil. Garantisado.
2: Maaasahan.
3: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
3: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki, nagatay ko ako mula sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
4: Pagbili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
4: Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: sinawong ko ngagin tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salo ngagin buhat mo. Patigun ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlong iban mo ako. Apang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan nini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan

0: Dumali pa yan ka subong ah. Nakita mo na siguro ang dream girl mo, no?
1: Sobra ba damig? Apang sikrito lang anay ni ha. Iba si Blakon mga palaso pa Blaw. Basta, malipayon lang ko subong. Kung gusto mo, ma-happy-happy ta. Akong taya.
0: Ah ba? De, dito nga beer house.
1: Ah, hindi lang ko isang beer house, Miga. Kabarat na iya. Gusto ko sa diskuhan. De, okay si mo?
0: Ayos ah!

0: Oh, Steve?
1: May birthday celebration kali Dremigo? Kag taga Ultra White Steam?
0: Ha? Sino?
1: Ang junior encoder natun.
0: Ah, hindi ko pamilyar siya.
1: Sus, saan din kaya nagtulog, ha? Sa pansitan? Wala ka bala makatulopangod sa mataong nga bulak na ginadumugan subong sa mga buyog sa atong opisina?
0: Hindi ko gud siya kilala, Nig.
1: Wes, kinanglan nga makilala mo siya. Iba siya ang dream girl nga ginahulat mo.
0: Buing mo eh. Waiter! Bear pa na yan ipalihog!

0: Oh, Ming, Ming, Ming.
1: Dali, tulog sa dance floor.
2: Ha?
1: Araw, tulog ka ang nag-asawot ng babae kag lalaki. Ha? Kagtulog ka ang babae. Nan!
2: Nadamo na ako sa nakita ang makinis kaman namin ng mga legs. Upang daw bago lang ako napituhan. Buisit. Hinali lang ako maging pamanhas ba? Kanami sa iya magsahawit. Makita ang iya mga paa kung hinali lang magpakyabang iya palda samtang nag-asahawit siya. Tagang iya katawa. Makakuha agad siyang atensyon.
1: Nan, amo na siyang ginasiling ko sa imo. Siya si Farah.
2: Ha?
1: Oh, nagdakugil ang mga mata mo. Matahom siya, di ba?
2: Gusto ka. Matahom, matuod siya.
1: Siling ko lagin, nga matipuhan mo gin siya eh.
2: Kagsinunog siling nga type kung amusin ang klase sa babae. Oo, matahom siya. Apang hindi ko type ang babae, nga crush ang banwa.
1: Aba, buang mo eh. Oh, nga nagtindog ka. Saan yung kamad to?
2: Mapaminsroom na ako.

0: Daw timprano pa man iniipauli. May inuminom lang anay kami din rin ni Steve. Oh, hindi. Si Farah? Nagapungko na siya sa lamisa namin ni Steve? Pag nagasugilano na sila? Oh, nakita ko ni Steve. Ginapay-pay niya ako? Luangid ba ng amigo ko ngayon mo? Ibutangin niya ako sa nangalang? Wala na ko sa mahimo. Mapalapit na hanggani ako sa iya.
1: Meg! Gin-kidnap ko anay sa makadali si Farah. Para nga makilala mo siya, Blau.
2: Hi! I'm Farah Santos. Nalipay ako. At last, nakilala ko gid man ikaw, Mr. Trias.
0: Hi! Ginakalipay ko man nga makilala ka.
2: Excuse me, ah. Mabilin ko anay ka mo. Mabalik na ako dayon, ah.
1: Meg, nano man? Daging kumar ka, ah? Hmm? Daging nervyos ka? Nano ka, agi? Ang humay na gid ang nagapalapit sa manok.

0: Grabe galitin mo ng babae ngayon. Hard pang ginainom niya. Pag makatila na siya mag-order.
1: Birthday ko sa bunga gabi. Kag madamo ako sa nabato nga regalo. Pulos mga material. Gusto ko naman na makabaton sang isa ka bagay. Nga hindi mabakal sang kwarta.
0: Nga. Ano pa ba nga mga bagay nga hindi mabakal sang kwarta?
1: Madamo pa. Pagsalig, pagulikid, pagpati, pagpagigugma. Maihutik tani ako sa inyo, Sir Rocky.
0: Ano balay na?
1: Pwede ba kita makasaon?
0: Ano?

Oh, gana-gani. Kagari ako sa akong kama? Oh? Gusto. Saan ang dumduman ko? Madamong nainom ko sa diskuhan. Kagkaupod ko si Farah Santos nga nagsawat. Kag... Hindi. Oh. Ang hapin sa akong kama? May mantsas ang dugo? Hindi. May nagpatunga sa amon? Dusi hindi ko makapati nga mo sa sinanga klasis ang babae. Inali lang ang naglubong panulo ko sa iya. Naglubo ang iya moralidad sa akon.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Concerlin, may aragi ko problema sa kidney. Makalakodason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
4: Santon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Rodel Santagulit. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Santon Gold Coffee Mix na.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 everyday.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may BCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanamigin!
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit.
16: Mag-assisted pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Mag-assisted pain.
16: Tangkarang pain.
17: Fast and safe.
16: Assisted pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Assisted pain.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
21: Go!

0: Happy birthday, Mama. I wish you a happy dinner day.
1: RJ, ha?
2: Hello, Adak. Ay, pasensya ka na, ha? Kapilyogin ba na sang bata nga ini?
1: Husto ka, Nay.
2: Adak, happy birthday, gali, ah. Nag-expectar din kami nga makapauli, kasubong. Yan eh, may jutay nga sinalo-salo dari sa balay.
1: Abi ko man kanit na eh. Pero may ginhiwat nga last minute meeting para buwas sa aga. Maabot abing pag-una mo nga boss eh. Apang mabalik mo siya dayon sa States. Gani asistihan ko anay si Sir De Leon. Bilini lang ninyo ako para buwas, Nay.
2: Pwede man lang nga mapabuwasan ang cake ag ice cream ah. Kung magpasugot ining bata, ngari diri sa tupad ko, ho?
1: Sino, Nay?
2: Sino pa? Kundi si Rocket Reyes Jr.
0: I love you, Mama.
1: Nga do ka malipayan gitsang anak ko,
0: Ambot man gani, Ma. Basta, sang makabugta ako kayo na, baka mag-unsing lawas ko.
1: Aba? Base tungod sa birthday ko?
0: Oo, pero daw masubra pa dira.
1: Ano? Ah, anay ka. Paliyog anay balik kay Lola mo ang telepono, ha? And thank you, gali anak.
0: You're welcome, Mama. Pero pag pauli mo, buligan mo ko paminsan sa rason. Kung nga ang happy ako, Ma, ha? Ha, Ma, ha?
1: Oo na. Promise ko ina sa imo.
0: Oh, ari si Lula, oh.
2: Hello, anak. Maghalong kagin sa pag-drive mo pa uli, buwas, ha? Makaabot ka bala after lunch?
1: Kuntani, pero hindi na lang kamo magkabalaka sa pagkaunay. Kay mas snack na lang ako sa dalan. Para nga hindi madula ang gana ko sa panyapon.
2: Ay, ikaw ang bahala, anak.
1: Ah, sige, Nay. Kamu na lang anang bahala dira kay RJ, ha? Bye! Ay, kadasig lang magligat sa panahon, ha? 5 katuig ng anak ko nga si RJ. Gusto ko pa kong tani nga makighambal sa akon, anak. Apang kamahal na. Ay, mahimos ako, ha? Nagahulat na sa akon si Sir De Leon.
3: Madamo gid ka salamat sa pagpasugot mo nga magtrabaho this weekend. Gina-appreciate ko kita na. Sigurado nga ginahulat ka na sa anak mo.
1: Okay lang, sir. Ato sa mga ginikanan ko si RJ. Gani, wala sa may magsunggod kung magtrabaho ako buwas.
3: Abo bala. Ah, sige. Mabilin ko na ikaw, ha?
1: Ang matuod, si nanay lang ang nagkapakigayo sa akon. Samtang si tatay, wala akong makahibalo kung saan o niya ako mapatawad. Ay, tubtubuhi ba lang ang hinulusulan ko ang isa kagabi nga para sa akon? Hindi man sala, o kung pagpakasala. Tubtubsubong, ginakabi ko nga isa kamatahong kagmatamis na tiyo nang nagpatunga sa amo ni Rocky Trejes. Hindi manangin maayo ang ending sa kabi nga ato. Nagapabiling gihapon sa kasing-kasing ko ang kalipay na naagam ko sa iyo. Pa, ang picture namo ni RJ na aray dili sa ibabaw sang ako na mesa. Amo ining makapahanumdum sa akon sa iya amay. Tungod ka na wungid niya ini. RJ, anak. Kinahigup mo ko gihapon ang imo amay. Kung tani, malipayon siya. Kundiin man siya subong.

kog sangulan ah. Total, natapos ko ng buluhaton ko. Ma-out na ko ah. Ba, ang telepono. Masulod na ako sa opisina ni Sir. Kag sabton ang telepono.

0: Sorry, sir. Nakapauli na si Sir De Leon. Kain na pa mga alas 4 sang hapon. May mensahe ka bala para sa iya, sir?
1: Ikaw ba lang sekretarya niya?
0: Yes, sir. Mahimo ko bala mahibalaan kung sino ini palihog?
1: This is Mr. Trias.
0: Nga bala sang kadamo sang apelyedo. Amugin ining apelyedo sa nagtawag nga iniman. Anong maalagat ko, sir?
1: Nagapareserve na balaga mo sang hotel for Mr. Arte?
0: Yes, sir.
1: Sa din?
0: Nga, sir.
1: I'm Mr. Arte.
0: Oh, yes.
1: Kagula ko makaibalo kung sa din ako nga impyerno matinira. Matapos ang malawi ko nga biyahe. Wala ka man lang nagpadala sang kamay lang nga mensahe?
0: Sorry, sir, ha? Sa Queen's Hotel ka ma-stay?
1: Sa din, ina.
0: Makatultol ang taxi nga sakyan mo halin sa airport, sir.
1: Mas gusto ko nga sugaton mo ako diri sa airport.
0: Sir?
1: Buhatay na. Kung gusto mo nga mapasinsya ko ikaw, sugata ako diri sa airport in sigida. Kay mahulat ako diri.
0: Kinbutang na niya. Kasuplado sa iya. Malakat na lang gani ako. Sugatan ko siya sa airport.

may tawong kanagatindog sa information area. Agatalikod siya. Kag nagapakighambal sa receptionist. Ba, nagtakilid siya. Kag naglantaw sang oras sa Yarilo. Hala! Ginapangilala kong lalaki nga ina. Si Rocky Trilles? Siya ina! Hindi ako magdiretso sa iya ginahamtang hala. Dito anay ako makadto sa restroom. Diyos ko, kalahin sa pamatya ko. Hilali na nga nagpalang luya ang tuhod ko.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakas ng collagen kag glota.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Pasigari sa ka-service ko. May harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sila. Batyag ko tayo. Wala nagsakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call the doctor.
1: Pagpili sa mga bukika. Go! Yeah!

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
3: Hala! Ka-exciting!
4: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
5: Ako si Diane Grace A. Lavalle sa Barangay Exilab sa PN Capiz. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Emilito Uy sa ako nagdagaan nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 22nd weekly draw. Gani ka mo mag-intra man sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, excited!

0: Oras sa XFM Rojas kag sa bugos nga Pilipinas, las 10:51 na sa aga. Kagini nga oras ang ginadulong sa inyo sang M. Luvillier, tulayan ng pamilyang Pilipino.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga issue. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Mayong aga wa siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Mayong aga Pilipinas. Nagaplag na platuntunan Sentro, drigid lamang sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
1: Exciting!
0: Adlaw kita karon sang Webes, sa Petsa 27, sa bulan sang Agosto, tig 2026. Oy, mga katropa, isang tulog na lang. Friday na naman. Good morning landa sa inyo. Sa subong aga, mangin ka po din nyo tub-tub las 12 in punto sa udto nyo. Alagad ang inyo, anchor woman. Tropang Christine Dayan Ropa.
2: Sentro.
0: Kita ang magatag sang ligwa, magabuka sa mga nagapangunang mga talalupang doon. Nga dapat naton may baluan sa subong nga mga tinion. And of course, ha, mga katropa,
2: Sentro.
0: Sa dugang pagid ng mabalita, dugang ang mga information, development, update, reports. Mapapulis ko na hospital reports man ina.
2: Sentro.
0: Siyempre, kuwaon ta na sa ato sing mga katropang patrollers. Katropang Zaldia Giap Jr. Kag katropang Elmer Derecho Estimar. Sa ilang masinga pa din nga pag-monitor sang kalinong kag katawhay drima niya sa ato sing bugos nga probinsya. And of course, ginabi-abi tagid sa ang mga katropa naton nga nagpulupamati na sa ato sing 106.5 MHz sa inyo dira nga lilisuan sang radyo. And of course, aton rin mga katropa nga nakatutok naman sa ilasin niya fixed radio sang XFM Rojas. Kagang aton nga mga katropa nga nakamonitor na nagalantaw. Pinagi sa ato sa live streaming sa XFM Rojas 106.5 Facebook page. At the same time sa ato sa YouTube channel, ang 106.5 XFM Rojas City Capiz. Good morning! Kumusta ka mo mga katropa? Ati kabay pang maayogid ang dalagan sang tanan ha sa subong adlaw sang Webes. Tenga to sing panyempo, okay. No, subong aga mainit karon maulan na naman. So sa mga katropa naton dira ha. Kung kamo may importante kamong laktan subong adlaw, don't forget your umbrellas sa. Kaya subong hindi ta mapulong ang panyempo kay ara gyapon ang habagat mga katropa.
1: Oh no.
0: Nagadala sang halit, no? Nagadala sang mabunok, tubtob sa makanay, tubtob sa mabunok nga pag-ulan. So gani, hindi gid magkalipat mga katropa sa pagdala sang aton sini nga payong.
2: So,
0: mga motorista man niya, kapote ah. Para in case nga magbuo gid man ang ulan, padayon gyapon ang pagbiyahe kay syempre protektado kamo sang kapote.
2: Sentro.
0: And of course, good morning na sa mga katropa na tondres may bahin sang Tudora, Sanas Trade Center. Sa mga katropa, pips na tondres ang nagka-monitor na subong adlaw kay katropang George Agil. O, tondres may utanan na talipapa kay katropang Eliza Rodriguez. Good morning. Subong man kay katropa na tondres sa utanan section kay Rosalinda Antonio. O, din man nga bahin sang pwesto dira sa TATC. Good morning gid sa mga katropa nato na. Happy monitoring lang sa inyo dira mga katropa pips. Same as well sa mga katropa dira sa may bahin sang Burgos Talipapa. Good morning. Dira sa may Injap Supermart. So okay, tagid dira. And of course kay katropang Ernesto Alvarez sa may Mang Tinapay dira. Sa may Mathcom Burgos, sa diin man dirang lupalop sang Burgos Talipapa. Good morning gid mga katropa. Syempre good morning man sa mga katropa naton nga mga riders, mga tricycle drivers, jeepney drivers, mga konduktor nga nagahulat sa ilas ng mga pasahero subong adlaw. Partikular dira sa may bahin pagid sang Pueblo Terminal ho. Good morning sa mga katropa naton. Enjoy watching o kon listening lang dira sa inyo mga katropa. Wow! Tay daw amat-amat na taga-countdown ha. Lain niya ang gina-countdown naton subong. Ang Berman.
1: Ayoy!
0: May problema sini. Lima na lang kadlaw before ang Berman. Ang aton unod sang wallet, 13 pesos na lang.
1: Ayoy! Oh no!
0: Mga sano, pabay maabot si Himaya, man.
2: Sentro!
0: Yamak muna. sa mga katropa natin sa gobyerno, tatlo na lang katulog.
2: Ayoy!
0: Kaya pa man nagurus ang sardinas, ang uga. Kaya na, may yan na sud-anon. Kapin pa kung noodle si Musudan kung i-partner mo sa uga, baw ka na. Wow! Problema, bisan noodles, ganyan, hindi natakabaka. Wow! Aday, ambot na lang.
2: Ay.
0: Ngayon lang, may mga katropa. Kita din nga may mga maalwan ba lang at tagipuso. Ating Diyos mabalos. Wow! Sa mga katropa na tondrang nagapulo pamati, good morning sa inyo, tanan-tanan.
2: Yahoo!
0: Ito ba'y si Dani nga programa, ang builugid nga ginadulong sa inyo sang dekalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Premium D3 Coffee Mix. Wow! Yes, mga katropa, pangapi na. Kasi din ini ang may kape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Yes, mga katropa. Ang Premium D3 Coffee Mix ang may mangustin nga makabulig man agud nga tunabon ang mabukol-bukol sa tunlawas bangod sa anti-tumor properties sini. And mayara man ini siya sang vitamin D3 mga katropa nga nagabulig man sa aton sininga gutom mapabakod ang aton nga immune system kag resistensya. No? Kag ang manami pagidiri mga katropa, kag ang favorite gid sang tanan ng mga Premium D3 Coffee Mix users, kag sa mga nakatilaw, sininga iyas, sininga angkon nga katamis mga katropa. No? Kay bangod ini siya ang ginpatamisang stevia glycosides na nagabulig man control sa tons ninga blood sugar levels sa lawas.
2: Wow!
0: Gani, kung may sintomas ka na or nagasupreher ka na gid sang balatian ng diabetes, kag karon nagaworry ka na bala, nagkakabalaka ka na kung mga pika or hindi. Okay, bangod gani sa risk man nga dala. No, pero subong, katropa, ayaw magkabalaka.
2: Wow!
0: Okay, bangod ang Premium D3 Coffee Mix. Ini ang ginhimo para sa inyo.
2: Wow!
0: Gani karon ginakabi, ginisa bilang diabetic friendly man nga klase sang kape. No, okay, bangod, waay gid na iyasang side effects. Manami pa, matadala pa sang mas maayo kag mas madamo nga mga benepisyo sa inyo sini nga lawas. Gani sumong pa mga katropa, treat yourself to a cup of Premium D3 Coffee Mix and of course, experience the difference of feeling better with Premium D3 Coffee Mix.
2: Wow!
0: Matakal na sa inyo, dira nga pinakamalapit kag suki nga mabuti ka sa inyo nga lugar and syempre diri sa atong mga leading drug stores. Dari sa may Mercury sa Watson's Pharmacy, the Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Grace Pharmacy. And of course, sarang nyo man nga mad to cart na, kag ma-place order mga katropa sa inyo din mga Shopee, kag TikTok Shop. Premium D3 Coffee Mix is a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Yahoo!
0: Alright, this time, ito na nga hatagan sang tiyempo man. Ang aton din nga mga katropa sa comment section kay daw damo na naman sila.
2: Wow!
0: Pasensya agad sa mga hindi ko na mabasahan. Okay daw, ambot niya, kalain ng update sang Facebook mo. Kung ikwan mo siya, pabayaan mo lang siya balang mag-scroll up. Nagadula, dayo, nagadaw, nagapanas ang mga naunang comment.
2: Ayoy!
0: Nano ni sabay.
2: Wow!
0: Nabi, ginahanaan nyo nga iban.
2: Wow!
0: Anyways, good morning na kay Ma'am Liza Digala. Nga nakapahighlight kag pa-followers na sa ato sing Facebook page, good morning, o kung Facebook live. Sa Digala and Divino Family Drag, good morning, good mga katropa ha.
2: Yahoo!
0: Sa syempre, dira ina sa may banwas ang Pontevedra. Exciting morning man kay katropang Kenneth Pasete.
1: Exciting!
0: Dira sa may poblasyon norte sa Sigmaho. Pa-shoutout lang kuno kay Palangga niya ah, no? Kay katropang Aira, halong kagid perme. Tama gid ah. Literal nga maghalong si katropang Aira. No? Kay naglakat siya katropang Kenny. Bisi-bisihan siya for today's video. Tag maghalong gid siya sa Setyembre 1, di ba katropang Jason?
2: Ayoy!
0: Kay kita ko to iyang plate number sang ginadala niya nga motor. Duwa lang alang gid sa Setyembre 1. No, ba ko to gani bogeng? Paamat-amata na yasikaso ang late number sina or ang iyas nga certificate sa LTO kay basi maladakpan ka ba o bugos ka pa na ayan ba niya bay ida ah di ba la si bay ida ugtas ka lang sina advice kay katropang ayo ha kay advisean mo sa iya man gyapon ang masunod ibala ka man da kay katropang Lisa di gala mayong aga na sa mga katropa nato di katutok na kuno siya ho basta sentro na ba thank you gida
3: wow
0: katropang Lloyd D. Navales that's what we call the full forces of the nature by Richard Gutierrez. Oh, ano na naman ina katropang Lloyd? Abe pa comment sang kon ano sina? Sang tawag sina? Sang kaundan. Kay katropang Emmy Villagracia Tandog, thank you gid sa pa-highlight, ma'am. Good morning na dira sa may Jack's Laundry. Hab kumusta na kamuda sa may Water Village? Wow! Ano na nami nagida ang lugar no? May ano na dai, may coffee shop. May ano pag ito, may hamburgera. Dapat ako kay katropang Ira ba, mayo lang to, gang. Why na ta din? Basi, bala. Tatlong adlaw pa lang ang nakaligad sa ato sweldo. Ubos na.
3: Oh, no!
0: Kay balaan nyo, makakita kami pagkaon. Sige lang ng sige. Why na nagpanumdom sang natawag nga bukas. Namin na to ang mga nakapisto to nga pagkaon. Bala mo, katropang Jason, nagligad, nagbakal kami to sang ano mo, sang tawag sina, sang kanon. Tikita namon to ang pwesto day uncle kag ni ante sa Gina Carinderia. Shout out lang, dira galing. May pa coffee, ano na to, may pa milk tea, may pa kape, may pa burger. Di ba, dagid makon kung nari, pati di, mayo gani, white tani. Ay, diri sa mong pisto, waay ka bakla, no? Antuson mo gidyang guto.
3: Ayoy!
0: perks of having a breakfast, mga katropa. Pero good morning na kay katropang San Infinito Tabige, kay Ma'am Maria Gabia Bermejo, and of course kay Ma'am Manilyn Villar Basa. Same as well kay katropang Josel Balasa Barogo, good morning. Kay katropang Ponce Lenz, good morning Ma'am Tin, kag sa mga katropa pa shout out sa mga idol na mahiya naman kayo sa kapwa nyo Pilipino.
4: Mahiya naman kayo!
0: Grabe ba? Kay katropang Menyas Leonard, good morning dira sa may Rebisco kag Creamline Warehouse sa Lamat Gid. Dira sa may Barangay Lawaan. Kay katropang nagapamati na si Ma'am Maria Gabia Bermejo sa Yasning at Changge. Good morning, good ma'am. Thank you.
3: Wow!
0: At kay katropang Mother MJD dira sa may Malaysia. Good morning.
3: Wow!
0: Alam mo na yan ha. Alam mo na ang size ko. Ma'am Tin, imo 13 pesos kasabihan ina 13 malas. Muni na lang Ma'am Tin kay Paboy na Santa na ang imo 13. Pay in ta kay Totcho. Si Totcho, katropang Jesus. Sige ah. Kay katropang Rex Castillo Ramirez, good morning. Happy shout out ko akon apo maga first birthday subong adlaw. Kay Cassandra. Oy, happy happy birthday kay Cassandra.
3: Wow!
0: Happy first birthday. Madakta na Ma'am Tin, si Ma'am Ai itubso niya na sa palangga.
3: Ayoy!
0: Afford naman guro ni katropang Kenneth, no? Hindi makalibong.
3: Ayoy, ayoy, ayoy,
0: ay, sana all paldo. Grabe si katropang Jason. Daw idol ko naging si katropang Jason basta sa mga money. Pungko-pungko lang may kwarta na ganyan.
3: Ayoy!
0: Ito laron ko naman na. Takta na ko sa games nga na. Oh, kay gin-uninstall ko ng katropang Jason. Seryoso naging ko. Waay na ko nagampi. Ay, Ma'am Helma Inyon Bantes, good morning. Watching dira sa Yes Ninahamtangan. Good morning, good Ma'am Helma Inyon Bantes. Ako yan nagatipon sang pangregalo kay Miss I. Maiyak, katropang Kenneth Pasete. Go lang ng go!
2: Wow!
0: Pero kung mga foods, gid na iya katropang Kenneth Pasete ba, ambot na lang, ha? Ampay, ginaya ni katropang Ayan.
2: Wow!
0: Anyway, sa mga balita na naton, dari mga katropa, dari sa tons ni nga pag pangalagad. Kuwaunta ni karon ang report sa ato si nga patrol. Unahon ta karon si katropang Zaldi Agiap Jr. May kang tanan dari sa gin pahayag o kung sa gin patigayon kahapon nga PIA kapihan sa may bahin sang banwas ang Ibisan. Din may pila na ka mga ginamanduan man ho si Mayor Ipe Yap. Aguntong nga masiguro man ang kaluwasan sa mga estudyante sa mga bulutuan sa ilas ni nga banwa.
2: Centro.
0: And of course, sa dugang pagit nga balita lokal, partikularo pag igudulong sa ato ni Katropang Elmer, ining another nga programa naman sang Pontevedra Municipal Police Station. Agudtong nga mangin luwas ang mga menor de edad kag makalikaw sa mga aksidente. Tutukan na mga katropa diri sa tons ni nga pagpangalagad. So, atensyon galyanay sa tons ni nga mga riders na kag mahilig sa mga motorsiklo. At isubong mga katropa, ano pa ang ginahulat ninyo? Ready na bala kamo sa pinakadako nga Suzuki event subong nga tuig.
2: Wow!
0: Oy mga katropa, sugod na sa SM City Rojas subong nga September 5 hasta September 6 and experience the full lineup of Suzuki motorcycles o halin sa underbone, backbone, kagtubtob sa scooters mga katropa. Plus may tiyansa ka pa nga matestingan ang All New Bergman 15, ang ultimate blend of luxury and intelligence. Siyempre, ini ang with partnerships ng SMDI, ganin magbakal sang anuman nga sahi sang Suzuki motorcycle, kag ipauli mga katropa ang panalo nga promo. May free full tank gasoline, exclusive Suzuki merch, helmet, kag Suzuki jacket, free 5 kilos ang rice, grocery, bundle of joy, kag torch lamp. Plus, may lifetime free service, 2% discount sang spare parts. May mga discount pa, kag free 3-year LTO. Hamak mo na for as low as 4,500 nga down payment mga katropa. Sarang ka naging nga mag-avail sang highest savings up to 30,000 pesos. So, di ang mas ginakuan pagidiri mga katropa, gina-highlight pagidiri. Ayaw na pag paulihi pa, no? Kay sa plabuton nga September 6 adlaw sang Domingo. Makaupod man naton dira ang mga kabarkada naton sa pagmomotor, ang mga sikat, ang mga bantog ng mga moto vloggers sa subong nga tiyempo, si Jawo Moto Vlog kag Carlos Salonga. Makaupod na sila mga katropa sa September 6. So guys, subong pa lang ayaw na magpaulihi pa. Withdrawan na dira ang withdrawon. Kagsugod na sa SM City Rojas. Kita kits kita mga katropa subong nga September 5 to 6. And of course, ride ahead with Suzuki.
2: Yahoo! Centro!
0: Oras, alas 11:12 na mga katropa. So, this time mag-abiyog ko danay sa plaman ka mga panumdom. Kindly, stand by.
2: Centro!
4: X-F-M X-F-M.
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasamang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyonan ang ganitong ori ng karamdaman.
4: Santon Gold Live Testimony.
7: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pili ko sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero nung rin na wala na, subok sa akin. Yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
4: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
8: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
4: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Sample Plus Gold.
10: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dasun kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to nadula ang bukol.
9: Sample Plus Gold.
11: Makal sa mga butika.
9: Sample Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ronald. May bag-o ko nga discover nga pangmalakasan nga kape. Sample Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog kag himo sa gintingob nga prutas kag tanom nga mataas sa antioxidant.
9: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Ang kape ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
14: Magvision X Plus Softgel Capsule.
15: Magvision X Plus Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
15: Vision X Plus Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
16: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
17: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
16: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalaga paalala. Ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
20: Sancton Plus Herbal Soap.
21: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sancton Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
20: Sancton Plus Herbal Soap.
22: Nanamigin.
20: Sancton Plus Herbal Soap.
23: Chronic pain.
24: Ang sakit.
23: Mag-assist pain.
24: Muscle fever.
23: Acute pain.
24: Kahit ano pang pain.
23: Basta pain.
24: Mag-assist pain.
23: Kalang pain.
24: Fast and safe.
23: Assist pain.
24: Symptoms persist. Consult your doctor.
23: Assist the pain.
24: Mabibili sa mga butika.
25: Mga katupa, exciting!
26: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
27: Hala! Ka-exciting!
28: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Si Eddie Biring, 46 years old. Halin sa Panay Capiz. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa ka tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog padayon sa paghulog sang entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalor. Tug-tug 2 million kapesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDA CFRR 0293-0-2026. Drink responsibly.
25: Mga katupa, exciting!
29: 25 pesos lang ang isang galon ng pure water. Kung ang hanap nyo ay purong tubig na abot kaya para sa bahay o negosyo, pumunta na sa Hydroline Water Station. Matatagpuan kami sa Datile Street, Barangay Tiza, Roa City. Malapit sa LTO office sa Hemingway Street. Grand opening sa Wednesday, July 8, 2026. Open kami Monday to Saturday, 7 a.m. hanggang 7 p.m. Pwede rin umorder via text sa 0927-496-8595. Hydroline Water Station, your water choice, your lifeline.
27: Hala! Ka-exciting!
30: Atensyon sa mga gusto magbakal sang motorsiklo. Sugod na sa SMDI branches malapit sa inyo lugar. Dako nga diskwento ang nagahulat sa inyo sa kada pagbakal sang Suzuki motorcycle sa ilang nga Suzuki Mega Promo. Ride more, save more.
31: Wow!
30: May 15,000 promo discount sila sa Ilar Raider 150 Fi Pro Edition. 8,000 pesos promo discount sa Ilar Raider Fi Blade Edition. 2,500 promo discount sa Smash. 3,000 pesos promo discount sa Bergman 150 and 5,500 promo discount sa Access 125 plus all some freebies. Free full tank gasoline, free helmet, free Suzuki jacket, free camp lamp, free bundle of joy and rice, and many more. Gani magbisita na sa SMDI branches sa Ila Caravan Activities. August 13 to 15, Sulit President Rojas Capiz. August 17 to 19, Sulit Sigma Capiz. August 20 to 22, Sulit Cuartero Capiz. August 27 to 29, Sulit Mambusaw Capiz. SMDI Suzuki Mega Promo 3-day sale sa Sulit Mas.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
2: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: Alas 11:24 na sa aga, kanina oras ang builog na dulong sa inyo sang Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win Every Wednesday.
1: Sentro.
0: Pabalik diri sa platuntunan Sentro kag gapon kamo nagapamati diri sa 106.5 XFM Rojas kapo dinyo lagad ka tropang Christine Dian Ropa.
1: Sentro.
0: Ang idanay nga bahin man ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Kalusugan ang puhunan sa araw-araw. Gani ka tropa kun ako sa inyo pilian na ang Santon Plus Herbal Capsule nga may mangustin kag moringa, likas nga may antioxidants kag nutrients nga nagabulig sa pag-alaga sang aton sa lingalawas. No? Nagabulig man sa pagsuporta sa aton nga resistensya. Nagabadugang sa sigla kag nagabulig man sa mas aktibo naton nga pagpangabuhi. Bangod sa Santon Plus Herbal Capsule, likas na alaga para sa mas maayos na pakiramdam.
2: Yahoo!
0: Available na mga katropang Santon Plus Herbal Capsule sa tondering ng mga leading drug stores sa Mercury, sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Grace Pharmacy. And also, sarang nyo gid, nga mag-to-cart na kag mag-place order mga katropa sa indira nga mga Shopee kag TikTok Shop. Santon Plus Herbal Capsule is a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Yahoo!
0: Alright, this time mga katropa, lagat-lagatuntang at sa nga patrol. Unahon ta si katropang Zaldi, may kang tanan, dress may banwasang ibisan, may mga piladari ka mga ginpakigbahin man, no, nga importante nga information. Ining si Mayor Ipe Yap.
1: Sentro.
0: Tutukan tana with Katropang Zalde. Katropang Zalde sa report. Please proceed.
1: Live report.
3: Katropang Christine, sa ginpatigayan kapon nga press conference sa LGU Ibiza na po na nga ton sininya TIA Capiz ginpakigbahin gani ni Mayor Felipe Ipe Yap nga ginmandoan na sini ang tagsa ka mga bulutuan upo na nga ton sini PNP mga BPATS barangay officials kag mga force multipliers nga siguraduhon man ang seguridad sa tagsa ka mga bulutuan sa nasakupan sang banwa sang Ibisan. Sunod diri nga sang damlag lang upod ang DepEd Capiz ginhinunano niya na sini ang tanan ni mga stakeholders, mga school heads, mga barangay officials kung sa day na situate ang mga eskwelahan both elementary kagang secondary mandara and even ang mga private primary schools katropang Christine nga kung mahimo ay may aragin sila sang i-augment ng mga BPATS nga muning magabulig sa aton sining may eskwelahan sa pag-secure sa ila sining mga bulutuan man kagamanwa sina ang aton sining mga kapulisan man ang gin-task man karon sang LGU nga maglibot gid sa ila sining area of responsibility katropang Christine magpatigayon sang patrolling good niya if ever may mga emergency ay ginayon sila man iya nga makaresponde. Ari bala pamatian ta ang nanging payag ni Mayor Ipe Yap sa nga nausi sa inisya party man sa sining ina sini response sa nagakinabo karon yung mga insidente sa mga bulutuan.
1: Sentro.
4: We conducted a meeting, no, with the DepEd officials, PNP, PTA, at the barangay officials, no? And we agreed normal patrolling at the PNP, no, sa during school hours. And ang atong itap natin ng barangay panod to complement sa security measures aside sa mga security guards ng iskulahan, pa-complement ang ato ng mga barangay panod. At ibang pa, ang ato ng mga force multipliers, mga pag-aaring, they're willing to augment, they're willing to help sa ato ng mga kabataan.
5: Okay, sige. Ang duma ko lang, mention ako ang...
3: Okay.
1: Sentro!
3: Batayan ni Katropang Christina si Mayor Ipe Yap sang banwa sang Ibisan. Kag sunod kasi ya ginapagbayaman sa mga ginikanan nga monitoron gid ang ila mga kabataan, ibanoon ang ila mga ginaupdan Katropang Christine kag kung ano ila mga ginahimo man sa kabuhi kay syempre para sa alkalde mas importante sa gihapon ang relasyon sang ginikanan para sa iya sining mga kabataan kay sila gid na magagiya no malikaw sila sa nakalainan katropang Christine inabi pa karon sa nodering ara na kita sa modernong kalibutan kung sabihin accessible na gid ang kanan labi na ang paggamit sang internet no nga kung sabihin ay pati ang mga kabataan gani karon nga nag-edad lang sang duha tatlo ka tuig sarang na maka access no katropang Christine ang pagdisiplina sa nodre sa mga kabataan ang primary nga obligasyon gid sa mga ginikanan man pag dapat lang nga upda nila ang kausa man sa pagprotektar sa ilang mga kabataan sa mga bunutuan. Sa Ibisan, may mga ara namang sang ano niyo duha ka high school katropang Christine padam-an na dayon ang elementary kag may ara man sang mga private nga bulutuan inang iya sang kinderman katropang Christine. Sa mga balita nato nagikan sa LGU Ibisan sa ginpatigayan ng kapon nga press conference para sa 106.5 XFM News, Zelda Gap Jr. ang katropa mo.
1: Live report. Centro.
0: Okay, thank you guys sa sining balita man no, katropang Zelda Gap Jr. May kang tanan dira sa may banwasang Ibisan. Diin ginmanduan na gani no ni Mayor Felipe Ipe Yap. Mga otoridad no, mga kapulisan, BFP, tanan nga mga law enforcement agencies dira sa ila sing banwa sa pagpasangkad man sang seguridad mga katropa
1: Centro.
0: Sa ila sing mambulutuan nga sakop sang banwasang Ibisan
1: Centro.
0: No gina sa piyak sa ning asod-asod gani nga mga insidente sang mga trahedya no sa mga bulutuan daw kaangay nang trend na abi no mga katropa di masiling tanga trend ginasunod-sunod bala no ginatulad-tulad sang iban man nga mga estudyante
1: Centro.
0: No? Kung ano ang nakikita nila online kung ano ang nababasa nila or napapanood no mga katropa
1: Centro.
0: So gani tama lang no nga seryosohon ni sang atons ni mga gobyerno most especially sang LGU no mga katropa ang school safety nga ginatawag good to nga at least no malagaan man mga katropa ang seguridad sa mga estudyante.
1: Centro.
0: Sa iban pa naton diring balita mga katropa. Diri man sa may banwasang Pontevedra.
1: Centro.
0: No mga katropa ang ilas ni nga mga kapulisan headed by Police Captain Maria Fe Umiten. May bag-o karon nga programa o kon may mas ginapasangkad pagid nga programa no para maluwas sa any kind of accidents
1: Centro.
0: Most especially sa motorcycle or vehicular accident traffic incidents no ining mga minor de edad mga katropa
1: Centro.
0: Ti ano ni nga programa man ibalunta no with katropang Elmer Diretso Estimar
1: live report
6: Katropang Christine hubot gani nga ginapatuman sa Pontevedra Municipal Police Station sa pagbamuno man ni Police Captain Maria Pitti Umiten ang officer in charge sa Bitman nga Municipal Police Station ini nga programa nga uplan sa gitbata no agod nga mapaalagaan man no ang ining mga kabataan agod kag isa pa malikawan ni no nga mabutang sa delikado ang ila sining mga kabuhi nga resulta iya sa pagmaneho sa nga motorsiklo. Dito ko yo sini katropang Christine sa nasambit nga programa nga malikawat sa mga aksidente sa dalanon nga ginakambubaran man sa mga kabataan o kon minor di edad nga nagamaneho sining motorsiklo o kon iban pagig nga mga sahi man sa nga salakyan kag subuman panumdom gani sa aton sining Pontevedra Municipal Police Station nga magsunod iya sa batas trapiko di kawan nga panugutan ang ining mga kabataan nga magmaneho agud nga malikawan man ang anuman nga sahi sang aksidente kag magpabilin iya ang kaluwasan sang tanan may baluan gani katropa ang Christine sa nga una ni nga nagapungko si Police Captain Umiten Talos sa kay Police Captain na Mark Anthony Garcia sa Banwasang Pontevedra, gitutukan niya ni ang mga bulutuan, pinagi man siya sininga pagbisita sa tanan nga mga bulutuan dra sa may Banwasang Pontevedra kag nakita niya ni Mosley nga isa sa mga problema sa nga ila sininga banwa amang sami iyang nagakatabo nga vehicular accident wherein nga nakambulbaran gani sa sining mga minor de edad kay Tropa Christine. Rason nga isa sa mga tinutuyo iya sini nga igadihon ining nasambit mga programa and subuman nag-coordinate ini sa sangguniang bayan members ilabirigid sa kay SB member Dangan nga magpapasar sa sining nga nasambit nga ordinansa agod nga mayara sang konkreto kag mayara sang balasihan sa ila sini nga plabuton nga pag-apprehend sang mga nagabayular sa muiyang ordinansa sa ila sini nga banwa. For example, isa dire amuni ang pag-drive sang wala sa nagakaigo nga lisensya ay magkalabanan na bi once nga minor de edad ka common sense nga wala na lisensya mo katropang pin kag subuman ang illegal attachment sa nga mga open muffler nga tambot so isa man na kay nagakurs ina sa kagahod labinigid sa mga kagabihon kag sa pag sa namin sinar ta na gani nga ining mga illegal or mga wala bala nakasecure sang lisensya nga nagamaneho sila sining banwa good nga malikawan mapaganhagan ang mga aksidente nga nagakitabo sila man sining lugar kag isa pa ang banwa man sa nga Pontevedra ang nagsuporta man kag madali na lang no ma tigayon na ini mapapasar na bilang ordinansa apisar nga mayara na nga daan sang ordinance nga no helmet no drive policy pero wala sang nagakaigo nga implementasyon or wala sang strictong implementasyon sa Tropa Christine. Rason nga ini ang pinaagi nga paigtingon pagid ang ila sini nga kasugoan man kagagod nga mapaganhagan gani ang mga minor de edad nga mag-aimbulbar sa nasambit man niya nga mga aksidente. So magluwas sini na ang talatapan man sa nga Pontevedra Municipal Police Station masako man ilabirigid sa mga kagabihon ba katropang tin kaya magluwas sa sining ordinansa ay ginapasiguro Manila nga ang mga kabataan nga hindi lang sa dalanon ma-secure kundi pati man sa mga pila ka mga area, public places, particular sa mga warehouses, mga bijukihan nga nagapadulong sa 10 oras ng gabi. So rason ini sila ang nagakandak man sa Oplan Bakalsita, no? Katropang pin, no? Hindi lang mga kabataan, pati ang mga katigulangan, ang mga nagailinom sa gansang dalan, may mga porsyon nga may mga nagatulotambay nga yara sa nga pagdudang aton sining mga kapulisan inaang ginapatigayunan nila sa Oplan Bakalsita. Ining Oplan Bakalsita, ha, katropang tin, sa ibalos ang tanan, ang ining katuyuan man, agod nga malikawan man, ang ining mga persona sa pag-engage sa illegal ng mga bluhaton, ma-eliminate man ang ila sining tinutuyo. Bala, katropang tin, ilabinigid sa pagdala sa mga hinagiban, mga armas lutang, kag ano man na nga sarang makalit sa mga kotoran na ton, nga mga ano ya, nga mga inosente kay Tropa Christine. So sa matandaan nga na ton, ining bylaw ni Police Captain Umitin, si kay Police Mark Anthony Garcia, kay isa sa mga nakita nga rason dere sa nga Regional Office 6, nga napaslawan ini ang hepe anay hepe sa Pontevedra sa pagpatigayon sang Oplan Bakalsita matapos ganing insidente nga natabo to sa pagpanglutang patay sa kay police Captain Rian Ampuyos sa tinalikdan nga Hulyo 19 subong man iya nga tuig. So ari na amat-amat na ang mga mandato nga ginapatuman kag mera man sa ginagakaygo nga stricto nga pag-implementar sa sinay mga ordinansa iya nga kinanglan nga pagasundon sa aton sini nga mga kauturan. So far katapang clean na mo sila nga aton nga madulong nga balita na gikan sa Banwa sa Pudebedra ang bulugid nga ginadulong sa inyo sa legalidad ng produkto sa inyo sa Hold Incorporated ang Santon Gold Herbal Tea himo sa Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark mangaranon sa health benefits. Ipatamis man ini sa stevia ang nakitaan sa pagtulunan sa mga eksperto nga mabalansigin ang blood sugar levels kag insulin sensitivity sa aton nga lawas. Maramit kag healthy ang Santon Gold Herbal Tea ganit mabakal ini sa pinakamlapit kag sukin ninyo nga mga butika sa inyong lugar and pwede man madukart sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, ini si Katropang Elmer Semar ang Katropa Mo. Live report.
0: Sentro. Okay, thank you gid kay Katropang Elmer Direches Timor sa sininga balita. Kitang tanan dira sa ginapatuman man nga mga programa no sa Pontevedra Municipal Police Station headed by Police Captain Maria Fe Umiten ang ila dira nga officer in charge no dira sa may Pontevedra PNP.
1: Sentro.
0: Karon na hugot gid nga ginapatuman mga katropa sang tlatapan sang Pontevedra MPS ang ining tinatawag nila nga offline sa GIP bata agud tong maprotektahan mga katropa ang mga pamatan-on most especially ang mga nagadrive no sang motorsiklo sa lakyan nagadrive sang muffler nga motor ang nagadala sang halit mga katropa sa bilog nga komunidad
1: sentro
0: kaga syempre ang ginakuan gid diri no ang ginalikawan sa aton nga mga kapulisan ang ma-involve na naman liwat ang mga menor de edad sa kun ano nga sahi sang incident
1: sentro
0: no, especially ining mga vehicular accident kag traffic accident no nga kapila naman ka best nagakahinabo mga katropa dira sa ilas ni nga banwa
1: sentro.
0: Di mas manami pag idira i-consult gid no ang mga ginikanan
1: sentro
0: aghatagan gid sang maayong ihibalo no ang mga guardians kag parents nga hindi nila pag i-allow nga pagamiton sang motorsiklo ang ilang mga kabataan
1: sentro
0: especially kung minor de edad no kay knowing ang mga minor de edad kung gustuhon gid nila go lang nang go no kag with support pa sang parents kag guardians pero kung strictuhan mo na sila
1: sentro
0: dilian nyo gid sila di man niya mag ano ah no magpilit mga katropa
1: sentro
0: so, ni mas mayo na no agutong nga makalikaw sa mga kangay nga mga aksidente involve ang inyo dira nga mga kabataan sa mga aksidente
1: sentro
0: magsunod na lang kita sa nagatuhaw nga layo okay para man na sa aton mo protection nato na
1: sentro.
0: Di kay subong nga bi mga katropa ginatudluan pa mga kita ko bala may mga nakasugata ko di sa Hemingway yo. May angkas man oo, may angkas, so, tatay guro ang angkas, pero ang naga puga sang gasolinador mga katropa, ang iyas ni nga I think mga 5-year-old nga bata.
7: Ayoy!
0: Okay lang man na yung atunan. Okay, syempre, sa sinang edad, no, mga katropa, oh, fresh na fresh pang ilas ni nga minds mo.
1: Sentro!
0: Ilas ni nga utok. Pero, hindi na naton pag i-allow, no, nga mag-puga-puga na sila. Kay one mistake, no? One move kagsala ang ilas ni nga pagkonsina, mga katropa. Disgrasya ina.
7: Oh, no!

0: Sentro.
1: Pero okay laman na iya, no? Why we na isang kaso, pero tiilay gayan man ang bata nga ano eh, no? Drive safely.
0: Sentro.
1: Hindi magpalupad-lupad dapaw.
2: Ayoy!
1: Kaya diri sa Pilipinas, hindi taman na ma-blame, no, mga parents.
0: Sentro.
1: Nga nag-salig, no, sa ilasing mga bata.
0: Sentro.
1: Most especially sa pag-drive sa motorsiklo, lalo na kung malayo. Ang inyos ni nga balay sa karsada, or sa highway, or sa banwa. For, ano na lang, sa convenience nga ginatawag, for the go na lang mga katropa. Pero siyempre, i-ano gid ang safety, no? O, kung mapadrive ka mo, pasuksukas ang helmet. No? Mga katropa, bisan wala pa dira sang ordinansa nga nag-implement, nag-mando nga i-secure or tawag sina o, i-mandatory ang pagsuksok sang helmet.
0: Sentro!
1: Ibutang na natin sa ton mindset nga for the sake of safety, security, nga, mga katropa, pasuksukon ta sang helmet.
0: Sentro.
1: No? Hindi nga padalon man sang helmet, ara man sa siko.
2: Ayoy.
0: Sentro.
1: Para man na sa imo safety ah, no? Kag ipaintindi lang sa aton bata nga amo na, no, para sa yes ni nga seguridad man mga katrop.
0: Sentro.
1: Kag sa mga estudyante man, no, nga nagadala sang motor, no? Ayaw pag ipakita nga sikat-sikat ka na kay nakamotor. Kung maple. Ay, imbes nga ang tawo tuod nagatulok sa imo, pero naingit niya daw sumbagon ka. Kung pwede ka lang lagson, nilagas ka na. Sa mga tawo nga na perwisyo mo, sakit-sakit bala sa dalunga. Away ka mo sila na sakit. Sa kanami na bisang motor, sa kanami na sang inyo, dira nga mga tambutyo, islan nyo pagid sang masakit sa dalunga. Abi nyo, kanami na gid pamatian. Abi nyo, gwapo na kamusin.
2: Ayoy!
1: Ay, ambot na lang. Okay. Amo na eh, no, mga katropa. So, sa mga katropa man nato, nga mga estudyante, mga high school students, no, nga nagamotor, o halong-halong lang gid mga katropa, kag ayaw lang magpadakop sa pulis, eh, kung dira sabay yung banwa, sang Pontevedra, ho. Ay, pangitaan ka sa papel, kung bugos ka na gan. Bugos pa ang motor, hay nano na lang.
3: Mahiya naman kayo.
0: Sentro.
1: O yan, anyway sa good morning kid kay Mami Wilma Patriarca. Adra sa may Bangkal Elementary School. Kumusta ang seguridad na tonda, ma'am?
4: Wow!
1: Sa tanan nga mga staff and the personnel, teaching personnel sa Bangkal Elementary School nga for sure nakatutok kid subong.
2: Wow!
1: Good morning, kag. Have a good day. May time mo sok bering kay katropang Eric bering nga na-late. Subong man kay katropang Solomon Antonio, mayong agan lang da sinyo. Kay katropang Alelojo Pitik Ninoy. Feeling ko bala ko may pitik nga ano sa pangalan katropang Jason. Feeling ko ya si pitik ni boss. Naman ni utod mo ne. Katropang Alelojo Pitik Ninoy, mayong aga Miss Katropang Christine. Iba shout out lang diri sa may Sibagwan Ilaya Family Alelojo. Anoche Amose Opina Riano gapamatigid kami. Oy, thank you gida.
2: Yahoo!
1: Happy listening nang diri sa mga katropa naton. Good morning sa inyo tanan. Kabay pa manami gid inyo nga panyaga subo.
4: Wow!
1: Okay katropang Sanalin, greet ko lang Ma'am Tina kon friend happy birthday. Si Jenen Adlaon Bulyag. God bless you more. And stay good, healthy.
4: Wow!
1: Pahuo Ma'am Tin, may ara gid man sina tama ka tikalon open mapler pana abis. Palak-palak pa ina wala license kag ORC ra. Mao ingit-ingit nang gid si Ma'am Senal.
2: Ayoy!
1: Patsyag ko gid ang imo ka ingit ma'am. Likewise. Ah. Pero ang balnila, no, kung ano ko, no, kung dumilian gid ang muffler, dapat kabalo ang mga authority dad. Nga mag

0: mag-identify kung truly mafler o kung mopen mafler gid man inang tambutsyong ilas ni nga ginadakop. May may ginakwan kuno ina eh, no? May ginabasehan ka tropang Jason eh. No? May nagasuka. Dapat kabaluman sina ang mga authorities mar. Pero syempre, eh, balaan naman na nila. Kaya kita abe, no? Nga wala sang idea sina. Basta magahod ang motor, open muffler na may ara ng sukatan mga katropa. Oh, good morning katropang Tino, always listening si Sir ko sa radyo. Oh, the radyo gid nagapamati. Ari na imo nga radyo, Mami Wilma Patriarka. Wow! Di dulong ko lang da sa bangkal. Tama, bangkal gid man. Oh, basta magkita ay ta, ari na di sako. Ayari! Reward na sa mga katropa naton nga always gid nagkatutok diri sa Tons ni nga Platuntun. Ay mga katropa, thank you gid, there you have it. Thank you gid sa pag-upod sa Webes ng edisyon sa Platuntunan Centro. Diri gid lamang sa XFM Rojas. Partner na nato sa technical katropang Jason Anonoy. Kag syempre sa patrol with katropang Zaldi Agiap Jr. kag katropang Elmer Diretso Estima. Centro. Was naman nga adlaw, same time, same anchor. Katropa nyo, si katropang Christine Dayan Ropa para sa 106.5 XFM Roja City Capiz, ang katropa mo.
1: Exciting!
0: Ang oras, las 11:51 na sa aga. Kagini nga oras, ang ginadulong gid sa inyo sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
2: XFM.

0: C. Suntone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape ang Suntone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Suntone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
1: Suntone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Suntone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Suntone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Suntone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Suntone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
6: Claire Skin Herbal Soap?
7: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ni yung Claire Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mangko sina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
9: Mag Suntone Plus Herbal Oil.
8: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
9: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
8: Suntone Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one sa presyong magaan.
9: Suntone Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
10: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
12: X-F-M.
13: X-F-M.
14: Suntone Plus Gold.
15: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko Suntone Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
1: Suntone Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
12: Suntone Gold Coffee Mix.
16: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Suntone Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Suntone Gold Coffee Mix.
1: Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Suntone Plus Coffee Mix.
17: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape, pero hindi ang Suntone Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, manggay, at santong lumagay. maganda sa kalusugan.
11: Sunflow Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
18: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
19: Masaya ang buhay, kaya iniumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagnamo sa anumang uri ng sakit.
21: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
22: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
23: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
22: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
24: Chronic pain?
25: Ang sakit.
24: Mag-assist the pain.
25: Muscle fever.
24: Acute pain.
25: Kahit ano pang pain.
24: Basta pain.
25: Mag-assist the pain.
24: Kamkarang pain.
25: Fast and safe.
24: Yeah! Assist the pain.
25: If symptoms persist, consult your doctor.
24: Assist the pain.
25: Mabibili sa mga butika.
24: Go!

0: Exciting Time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaim papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz.
0: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tumanggap ng honorary degree of Doctor of Laws mula po sa pamantasan ng lungsod ng Maynila.
2: 2027 proposed national budget sinimula ng talakayin ng Senado.
0: Department of Public Works and Highways humihingi ng 83.84 billion pesos para sa flood mitigation sa 2027.
2: DNR humihingi ng 28 billion pesos budget sa 2027 para tugunan ang pagpapalawak ng akses sa malinis na tubig.
0: Defense team ni VP Sara Duterte naghanap ng bagong spokesperson.
2: Lima hanggang pitong bagyo inaasahang papasok at mabubuo sa PAR sa natitirang buwan ng 2026 ayon sa PAGASA.
0: Balitang extra natin mga katropa, ang Makati job fair po ay nag-aatid na higit sa 2,800 na trabaho para sa inyo dyan na naghahanap ng oportunidad. Yes to Health Incorporated at ang inyong XFM 99.5 Mega Manila nakikibahagi.
2: Sa balitang regional, sangguriang panglungsod ng Gensan posibleng ideklara si Jose Claire Castro bilang persona non grata sa siyudad.
0: Balitang international, dambuhalang baha nananalasa sa Nepal-Tibet border. Dandang katao po nawawala.
2: Sa showbiz, SB19 na dismaya sa umano'y pakikitungo ng Filipino airport worker sa LA.
0: At sa sports, Titan Ultra rookie Brian Sahonia sumailalim po sa matagumpay na ACL surgery.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po tayo ng Webes, 27 sa Agosto 2026. Live mula sa inyong XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo sumasa sa inyo sa pamagitan ng lahat ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa, ako si Buddy Overa.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: Unahin po natin ang balita may kaugnayan sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tumanggap siya ng honorary degree of Doctor of Laws, honoris causa, mula sa pamantasan ng lungsod ng Maynila sa 58 commencement exercises ng universidad na ginanap po dyan sa may PICC o sa Philippine International Convention Center sa Pasay City ngayong araw. Ipinagkaloob ang honorary degree bilang pagkilala sa mahakbang ng Pangulo para sa pagsusulong ng economic development, pagpapalawak po ng access sa edukasyon, pagpapalakas ng public health services, at pagtataguyod ng social equity.
3: PLN community, class of 2026, ladies and gentlemen, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., Doctor of Laws, honoris causa.
4: I stand before you, humbled, as the pamantasan ng lungsod ng Maynila confers upon me the degree of Doctor of Laws, honoris causa, its highest honorary degree. I receive this honor with gratitude, mindful of the responsibility that comes with it. This recognition affirms a principle that my administration shares with the PLM. I therefore accept this recognition with a renewed commitment to uphold the values that this university has long championed, karunungan, kaunlaran, kadakilaan, wisdom, progress, and greatness.
0: Mga katropa, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: XFM News Nationwide.
2: 2027 Proposed National Budget, sinimula ng talakayin ng Senado. Narito ang report.
5: Sinimula ng talakayin ng Senado ngayong Agosto 27 ang panukalang 2027 National Budget sa briefing ng Development Budget Coordination Committee o DBCC. Pinangunahan ni Senate Finance Committee Chairperson Senator J.B. Ejercito at ilang mga senador ang talakayan kung saan binigyan diin ang pagpigil sa korupsyon at anomalya sa paggamit ng pondo ng bayan. Ikinit ni Ejercito na kailangang matiyak ang pananagutan at wastong paggamit ng pondo habang ipinagpapatuloy ang mga lehitimong proyekto at programa para sa pag-unlad ng bansa, kabilang sa mga bibigyang prioridad ng Senate Committee on Finance para sa 2027 National Budget ang healthcare kasabay ng pagtugon sa iba pang pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa usapin naman ng budget, humihingi po ang Department of Public Works and Highways ng 83.84 billion pesos para sa locally funded flood mitigation projects para sa taong 2027 kasabay ng pagtiyak ni Secretary Vince Dizon na wala ng leadership funds sa panukalang budget. Sinabi ni Dizon na mas maigpit na ngayon ang requirements bago may sama isang proyekto sa budget. Kabilang po ang approved program of works, validated geotag photos, certificate of implementability, at yung tinatawag na master plan of feasibility study. Layunin po nito mga katropang tiyakin daw na nakabatay sa pangailangan at maayos na napag-aralan ang mga flood mitigation project at may iwasan po mga kontrobersiyang bumalot sa managaraang proyekto. Bukod sa locally funded projects, may 19.6 billion pesos pa rin para naman sa tinatawag na Foreign Assisted Flood Mitigation Programs at 3.4 billion pesos para sa MMDA Flood Control Programs o kabuang 107 billion pesos para sa flood mitigation sa 2027 National Expenditure Program. Samantala, sinabi rin ni Dizon na pagtutunan din ng DPWH ang pagkumpleto sa mga unfinished flood mitigation projects, bagamat ilan sa mga ito ay nakabinbin dahil sa mga imbestigasyon ng Ombudsman, Department of Justice at ng Commission on Audit.
1: XFM News Nationwide.
2: Iniulat ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na magmula nang magsimula ang flood control controversy, nakapagtala na ang ahensya ng 12 contractors na blacklisted na tumanggap ng mga proyekto sa ilalim ng pamahalaan. Nasa mahigit 100 personnel na rin ng DPWH ang nasuspinde kaugnay sa issue. Ayon kay Dizon, nasa Ombudsman na ang impormasyon tungkol sa mga kontraktor at marami na ring kaso ang isinampa laban sa mga sangkot. Anya susunod pang batch ng mga DPWH personnel na posibleng sasailalim sa suspensyon, pagtanggal sa pwesto o pagsasampa ng kaso.
1: XFM News Nationwide.
0: Humihingi ang Department of Environment and Natural Resources o DNR ng 28.4 billion pesos din. Budget po ito para sa 2027 para sa mga programang nakatuon sa pagpapalawak ng akses sa malinis na tubig, rehabilitasyon ng mga daluyan ng tubig at pagpapanumbalik ng kagubatan. Kabilang dito ang 124 million pesos na financial assistance para sa local water district para mapalawak ang serbisyo sa mga liblib at hindi pa naabot na barangay. Ipagpapatuloy din ng DNR ang rehabilitasyon ng Manila Bay, Pasig River System at Laguna Lake. Gayun din po ang forest restoration sa mga lugar gaya ng Sierra Madre. Target din ang tanggapan mga katropang mga pag-issue na hanggang 43,000 land patents sa 2027 para mapalakas ang seguridad sa pagmamayari ng lupa.
1: XFM News Nationwide.
2: Naghahanap ng bagong spokesperson ang defense team ni Vice President Sara Duterte matapos pagbawalan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero ang mga abogado na talakayin sa publiko ang merito ng impeachment case. Sinabi ni Attorney Michael Poa na kasalukuyang tumatayong defense lawyer at spokesperson ni VP Duterte na nakansela na niya ang ilang media interviews dahil sa ruling at kailangan pa munang pag-usapan nila ng Vice Presidente ang paghahanap ng kapalit. Ayon kay Poa, dapat marunong magpaliwanag ng proseso sa simpleng paraan ng bagong tagapagsalita at maging consistent sa mga pahayag ng defense team upang hindi malito ang publiko. Samantala, nagtakda naman si Escudero ng two-strike rule para sa mga lalabag sa Rule 18 sa unang paglabag, may severe public reprimand at stern admonition. Habang 30,000 pesos naman ang multa ang maaaring ipataw sa mga susunod na paglabag. Nilinaw ni Escudero na prospective ang ruling at ipatutupad lamang ang mga nasabing pahayag mula Agosto 26, hindi naman saklaw ng pagbabawal ang mga itinalagang spokesperson na magkabilang panig.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update. XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, katropa, patuloy po na sinusuri ng Department of Justice ang kahilingan naman ng United States government. Ito ay para extradite si Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, pinag-aaralan pa ng DOJ ang mga dokumentong isinabmit ng U.S. authorities at hindi pa tapos ang pagsusuri. Kabilang sa tinitingnan ng DOJ kung si Kibuloy nga ang taong tinutukoy sa extradition request. Gayun din kung umiiral ang prinsipyo ng double criminality. Sa ilalim po nito, susuriin kung ang mga krimeng ibinibintang kay Kibuloy sa US ay may mga paglabag din sa batas ng Pilipinas. Sinabi ni Castro na batid po ng DOJ na kailangan agad na makapagpasya sa extradition request. Ngunit nangangailangan ng panahon ang pagsusuri dahil sa dami ng mga dokumento. Matatandaan na naharap si Kibuloy sa federal cases sa US kaugnay po naman ng sex trafficking, kabilang din ang trafficking of children, conspiracy at bulk cash.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan ang Malacañang sa mga politiko na huwag magpagamit sa ibang bansa para lamang manatili sa pwesto. Kasunod dito ng pahayag ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na may basihan para paniwalaan ang may ilang politikong Pilipino na maaaring suportado ng China. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, dapat unahin ng mga lingkod bayan ang pambansang interes at hindi ang interes ng ibang bansa. Sinabi rin ni Castro na dapat imbestigahan kung may mga politikong tumatanggap ng suporta mula sa China habang nanawagan ang pagkakaisa sa pagtatanggol sa soberanya at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
1: XFM News Nationwide.
0: Ang Pangulong Marcos ay suportado ang layuning labanan ang loose firearms ayon po sa Malacañang. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
6: Ng palasyo ng Malacañang, nasuportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga hakbang na magpapalakas sa public safety at magpoprotekta sa mga Pilipino. Kabilang dito ang layunin ng panukala ni Interior Secretary John Vic Remulla na gawing non-bailable ang illegal possession ng loose firearms at patawan ito ng hanggang 20 taong pagkakakulong. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, magandang mungkahi ang panukala para sa mas protektadong bansa at mamamayan. Gayunman, sinabi niyang aaralin muna ng Malacañang ang mga bersyon ng panukalang iahain sa Kongreso bago magtakda si Pangulong Marcos ng pinal na posisyon. Isinusulong ang panukala kasunod ng school shooting sa Zamboanga City. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako yung katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Inihayag ng Philippine National Police na tapos na ang imbestigasyon sa pamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng dalawang estudyante kabilang ang gunman. Ayon sa PNP, walang nakitang ebidensya ng conspiracy o sabwatan sa likod ng insidente, ngunit natukoy na may paghahanda bago ang pamaril at exposure sa violent online content. Natukoy rin ang mga pagkukulang sa pag-iingat sa baril na naging daan umano para sa unauthorized access, gayon din ang security deficiency sa paaralan. Dahil dito nagsampa ang pulisya ng reklamo para sa reckless imprudence resulting in homicide and physical injury laban sa registered owner ng baril at isang school security personnel. Ang registered owner ng baril ay naunang kinilalang ama ng gunman at isang opisyal ng Bureau of Customs.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, ang Philippine National Police iniimbestigahan ang umano'y online groomers na kumikilos laban po sa mga minor de edad. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
7: Pinaiktin ng Philippine National Police o PNP ang investigasyon laban sa mga umano'y online groomer na sinasabing nagtatarget ng mga minor de edad para sa mga posibleng kaharasan at iba pang uri ng pag-aabuso. Ayon sa PNP, tinututukan ng mga otoridad ang mga individual o grupong maaaring gumagamit ng social media at iba pang online platforms upang manipulahin, kunin ang tiwala at ilagay sa pangarib ang mga kabataan. Kasabay nito, nagpaalala ang pulisya sa mga magulang at tagapag-alaga na maging mas maingat sa digital activities ng kanilang mga anak. Inikayat niya ang mga publiko na agad i-report ang anumang kainahinalang online at pakikipag-unayan upang mapigilan ang posibleng pang-aabuso at maprotektahan ang mga minor de edad. Patuloy naman ang koordinasyon ng PNP sa mga kaugnay ng ahensya upang matukoy ang mga nasa likod ng naturang gawain at mapanagot ang mga lumalabag sa batas. Para sa Kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Muling iginiit ng kamanggagawa party list ang panawagan nitong imbestigahan ang online gambling matapos sabihin ni Congressman Eli San Fernando na kabilang sila sa mga unang nagpapaimbestiga rito noong 2025. Ayon kay San Fernando, hindi lamang si Ivana Alawi ang dapat pagtuunan ng pansin dahil kasama rin umano sa mga personalidad na nagpo-promote ng online gambling sina Vice Ganda na din Lustre Alden Richards at Vic Soto. Kinu-question din niya kung bakit hindi umano umuusad ang imbestigasyon at iginiit na may malalaking politiko rin umanong nasa likod dito. Binigyan din ni San Fernando na bagamat may personal na pananagutan ng mga taong nagsusugal, mayroon din umanong epekto sa lipunan ang pagtukoy o patuloy na nagpo-promote ng online gambling. Nanawagan din siya sa publiko na manindigan laban sa umano'y walang habas na pagpo-promote ng online gambling. Sa kanyang mensahe, hinamon din ni San Fernando ang mga umano'y mga politikong nasa likod dito at sinabi kay Ivana Alawi na maaari silang mag-ceasefire kung hindi na ito muling mag-endorso ng pagsusugal.
1: XFM News Nationwide.
0: Umabot na sa 5.95 billion pesos ang pinsala po sa infrastruktura dulot ng bagyong Luis, Maymay at Neneng. Kasama ang habaga tayo sa Office of Civil Defense. Hinataya mga katropa na 1.91 billion pesos naman ang pinsala sa agrikultura habang 2.2 milyong pamilya o katumbas po ng 7.7 million na individual ang naapektuhan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nasa 31 na ang namatay, 19 ang sugatan, 3 ang nawawala. Pinakabatas po ang bilang ng fatalities sa Benguet. Umabot sa 15, karamihan dahil sa landslide. Abot naman sa 2,800 ng bahay ang napinsala habang 8,200 na pamilya ang natili sa 325 Evacuation Center. Ayon po sa OCD, umabot na sa 1.56 billion pesos ang ayuda na naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektadong komunidad.
1: XFM News Nationwide.
2: Inaasahan ang pag-asa na 5 hanggang 7 bagyo ang maaaring mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa natitirang mga buwan ngayong taon. Ayon sa pag-asa, posibleng magkaroon ng 2 hanggang 3 bagyo sa Setyembre, 1 hanggang 2 sa Oktubre, 1 hanggang 2 sa Nobyembre at 1 hanggang 2 naman sa Disyembre. Posible rin isang bagyo sa Enero 2027 habang maliit ang posibilidad na magkaroon ng bagyo sa Pebrero 2027. Nagbabala rin ang pag-asa sa posibleng pagbaba ng pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino na maaaring magpatuloy hanggang unang kalahati ng 2027.
1: Bagyo update. Ang bawat takbo ng bawat minuto Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:20 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din tayo napapahinggan sa pamagitan po ng Solid FM 95.5 Puerto Princesa, XFM 98.5 Nara, Palawan, at XM 102.4 Rojas, Palawan.
1: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa Jensan. Yung sangguniang panglungsod po ng Jensan, posibleng ideklara si Jose Claire Castro bilang persona non grata sa siyudad. Katropa natin sa balita, Ruel Dumantay ng XFM Jensan.
8: Nakapukaw ng atensyon sa mga miyembro ng sangguniang panglungsod ng General Santos City ang panukalang ideklarang persona ng grata si Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro dahil sa ilang pahayag na itinuring ng mga opisyal na hindi makatarungan at nakakasakit sa mga guro. Nagsimula ang issue matapos ang mga pamahayag ni Undersecretary Castro na tila sinisisi ang ilang guro na umano'y lumalabag sa moralidad at hindi nagtuturo ng wastong asal at pag-uugali sa mga estudyante kaugnay ng insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga kung saan nasangkot ang isang estudyante. Sa sesyon ng sangguniang panglungsod nitong nakaraang Martes, itinulak ni Vice Mayor Jose Edmar Humang ang isang resolusyon upang pormal na ideklarang persona ng grata si Castro dahil sa umano'y hindi katanggap-tanggap na pagpapahiya at pagsisisi sa mga guro na una na nagpahayag ng pagtutol si Vice Mayor Humang sa mga naging pahayag ng Palace Communications official kahit hindi pa formal na naihain ang panukala.
9: And she makes a kind of remark like a lawyer, she is. Actually, I am going to pass by the next regular session. The resolution is declaring Jose Castro personal non grata. Kasi pa guys, here in General Santos.
8: Samantala, sa kabila ng mga batikos at panawagang humingi ng paumanhin, nanindigan pa rin si Undersecretary Castro sa kanyang mga pahayag at iginiit na may ilang guro umano na hindi sumusunod sa mga pamantayang moral. Sa gitna ng usapin sa moralidad at kalusugan ng komunidad, Santon Plus Gold para sa dagdag na suporta sa pang-araw-araw na wellness at pangangalaga sa sarili. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Mula rito sa Tuna Capital of the Philippines, General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ito si katropang Ruel Dumantay, XFM News.
2: Babala, sensitibong balita, grade 8 student na pinininiwala ang nagpatiwakal na tuklasang pinatay umano ng amain. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
10: Isang 14-anyos na grade 8 student ang unang pinaniniwala ang nagpakamatay ngunit lumitaw sa imbestigasyon na biktima pala ito ng pagpatay sa sityo Candato, Barangay Gindaruhan, Mindanila, Cebu nitong Linggo ng gabi. Kinilala ang biktima sa alias sa John Eric habang ang itinuturong suspek ay ang kanyang amain na si Romnick Villahermosa, 34-anyos na pinaghahanap na ngayon ng mga otoridad. Una na nakatanggap ng tawag ang Mindanila Police Station mula sa isang barangay kagawat hinggil sa isang batang lalaki na umano'y nagpakamatay. Ayon sa informasyon, hinanap ng mga kapitbahay si John Eric matapos itong missing, kasama rin sa paghahanap ang kanyang amain na kalauna ay siya umanong nakakita sa biktima at agsabing nasa isang puno ang bata. Agad namang rumisponde ang mga pulis at isinilalim sa crime scene processing ang lugar. Nang makarating sa lugar ang ina ng biktima na si Emily Bidro Villahermoso, 36-anyos, nakita nito ang kalagayan ng kanyang anak at agad na nakipag-ugnayan sa isa pa niyang anak na nagtatrabaho sa lungsod. Dahil sa mga kahina-hinalang pangyayari, nagkaroon ng pagdududa ang pamilya at mga pulis kung tunay na pagpapakamatay ang nangyari. Bagamat una itong nag-atubili, bumayag si Emily na isailalim sa otopsiya ang kanyang anak upang malaman ang tunay na saninang pagkamatay. Kalaunan na, isang nakatatandang anak ni Emily at Romnick ang umano'y nagsabi sa ina kung paano pinatay ang biktima. Dito na kumpirma ang hinala na hindi pagpapakamatay kundi pagpatay ang ikinasawi ng 14 anyos. Nabatid na ang biktima ay anak ni Emily sa kanyang unang kinakasama at 7 buwan pa lamang ito nang dumating sa kanilang buhay ang suspekta. Patuloy naman ang manhunt operation ng mga otoridad laban sa 34 anyos sa suspekta na pinaniniwala ang nagtatago matapos ang insidente. Mga katropa, ugalin ang pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Ito naman katropa, meron pong oil tanker truck driver. Hindi nasasampahan ang kaso ng mga pamilya ng tatlong estudyanteng nasawi sa banggaan dyan sa Puerto Princesa. Katropa natin para sa update, Gerald Gales, XFM Palawan.
11: Nagkasundo na ang mga pamilya ng tatlong sakay ng motor na namatay sa aksidente sa Tinigiban National Highway Puerto Princesa na hindi nasasampahan ng kaso ang driver ng oil tanker truck. Ayon kay Police Captain Cyrus Taliman, Station Commander ng PS2PNP, nakahanda na sila sa pagsasampa ng kaso bilang proseso. Subalit mismong pamilya na ang nagsabi sa PNP na hindi na nila itutuloy dahil kita naman sa CCTV footage na ang motor na sakay ang tatlong estudyante ang sumalpok sa kasalubong na truck. Gumawa na lang ng kasunduan ang magkabila ang panig na siya namang kinikilala ng PNP at kasabay nito ang pagpapalaya sa driver na hindi na pinangalanan. Ang tatlong binawian ng buhay ay hahatid na sa kanikanilang munisipyo. Ang isa ay nasa San Vicente na ngayon habang ang dalawa ay bibiyahin na rin sa bayan ng Araceli. Martes ng madaling araw o August 25, 2026, pasado alas 2 na madaling araw nang mangyari ang aksidente kung saan dead on the spot ang tatlong sakay ng motor habang ang driver ay agad sumuko sa PNP. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
2: 47 anyos na lalaki patay matapos masaksak sa Pasig City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
12: Patay ang 47 anyos na lalaki matapos nasaksak sa Barangay Salngan, Pasig City. Sa investigasyon ng mga pulis, kalasingan ang tinitingnang motibo sa pagpatay kay alias Rick na residente ng Barangay Agtambo ng nasabi ring syudad. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbano III, hepe ng Pasig City Police Station, magkasama ang biktima at ang suspect na nagiinuman. May hindi pagkakaintindihan sa gitna ng dalawa na naging sanhi ng kanilang pagtatalo. Unang hinampas ng biktima ng petsel ang suspect kung kaya't kumuha ito ng kutsilyo at sinaksak si alias Rick. Nakatamo ng multiple stab wounds ang biktima. Nakahingi pa ng tulong si alias Rick ngunit patay na nang dumating ang mga barangay tanod. Samantala, nahuli na mga kapulisan ng suspect Sado sa isinagawang hot pursuit operation. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Era Espinosa, XFM News.
1: XFM News Nationwide Update.
0: Katropang Brian, patuloy na minomonitor ng PAGASA isang LPA nasa loob ng PAR at may katamtamang tsansa maging tropical depression sa susunod na 24 hours.
2: Katropang Buddy, samantala patuloy namang nakakaapekto sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas ang Southwest Monsoon o Habagat.
0: Ayon sa PAGASA, mga katropa, maaranas po ng minsan ang pag-ulan. Ang Zambales at Occidental Mindoro pwede magdulot ng flash floods yan at landslide, habang asahan din po maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan maging thunderstorms dito sa Metro Manila. Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region, natitirang bahagi ng Central Luzon, Batanes, Cavite, Batangas, Rizal, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental.
2: Sa natitirang bahagi ng bansa, magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms, dulot pa rin ang localized thunderstorms.
0: Sumigat po araw 5:44 ng umaga, lulubog 6:12, mga katropa.
1: Balitang International.
0: Atid sa atin ang Balita International ng Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold, katropa. Isang malakas na flash flood ang rumagasa sa border ng Nepal at Tibet, China, kahapon, kung saan Tinangay po ang mga gusali, kalsada at tulay sa loob lamang ng ilang segundo. Hindi bababa sa 160 na katao ang sinasabi sa report na namatay. 157 sa Nepal at 3 sa Tibet, habang daan-daan pang iba ang nawawala. Sa Nepal, umabot sa 403 na katao ay niulat din na nawawala, kabilang ang mga dayuhang turista at pilgrims. Makikita sa footage, mga katropa, ang matinding lakas ng rumagasang putik, bato at iba pang debris habang sinisikap ng mga residente na tumakbo bago tuloy ang lamunin ng baha ang mga istruktura.
1: XFM News Nationwide. Showbiz, showbiz news.
13: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyona. Nadismaya si SB19 member Justin Diosa sa umano'y hindi magandang pakikitungo ng isang Filipino airport worker sa kanilang grupo nang dumating sila sa Los Angeles International Airport. Ayon kay Justin, pinigilan muna ng kanilang manager ang ilang fans na magpa-picture habang hinihintay nila ang kanilang mga bagahe upang maiwasan ng commotion. Ngunit umano'y nagalit at nagparinig ang airport worker, sinabing hindi na raw nagpapapicture ang SB19 kahit hindi pa sila sikat, at ikinumpara sila sa iba pang artistang nagpapapicture sa kanila. Ikiniit ni Justin na maayos namang ipiniliwanag ng kanilang manager ang dahilan ng paghihintay bago sila magpapicture. Sinabi rin ng singer na ikinagulat niya ang insidente dahil hindi umano nila karaniwang nararanasan ang ganitong pakikitungo sa kanilang mga international tours. Para sa balitang showbiz, ako si Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports.
0: Ang balitang sports sa dito sa atin ang premium D3 protection sa buong katawan, matagumpay na sumilalim katropa. Para sa operasyon si Titan Ultra rookie Brian Sahonia sa kanyang left ACL at lateral meniscus injuries na nagpatigil sa kanyang unang season sa PBA. At na-injured po si Sahonia noong August 12 sa laban ng Titan Ultra kontra sa San Miguel matapos bumigay ang kanyang kaliwang tuhod habang tinatapos naman isang fast break. Ayon sa kupuna, naging matagumpay ang operasyon at sisimula na ngayon ni Sahonia ang kanyang recovery at rehabilitasyon.
1: News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
2: Makati Job Fair, naghatid ng higit 2,800 trabaho sa mga naghahanap ng oportunidad. Katropa natin sa balita, Rica Adrada ng XFM Mega Manila.
14: Nagbukas ng oportunidad sa trabaho ang City Government of Makati sa pamamagitan ng Petro Job Fair. Katuwang ang Yes to Health Incorporated at XFM Mega Manila. Sinatsagawa ngayong Agosto 27 sa Guadalupe Commercial Complex. Lumahok ang 31 employers na nag-aalok ng kabuuang 2,817 job vacancies para sa local at overseas employment. Kabilang ang 871 local jobs, 80 government positions at 1,146 trabaho sa ibang bansa. Sa job fair para sa mga taga Makati at mga aplikante mula sa ibang lugar. Ito ang one-stop shop services mula sa iba't ibang ahensya upang mapadali ang proseso ng pag-apply. Layunin ng programa na may lapit ang mga oportunidad sa trabaho sa mga Pilipinong naghahanap ng hanap buhay. Akong inyong katropa, Rica Adrada ng XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po mga katropa ang XFM News Nationwide. Ngayon pananghalian po ito ng Webes, 27 ng Agosto 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.

0: Mga katropa, exciting!
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Magtipo na sa mga entry para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo nga entry, mas madamo nga chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR Permit Number 0293 Series of 2026. Drink responsibly.
2: City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5. Dahil sa Xanthon Coffee Mix. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tag-15

0: nasa dyan ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Inapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Santan Plus Herbal Soap.
4: Ito si Aida Cordero, taga Butike. Itong-itong balas akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang atin
3: Santan Plus Herbal Soap. Santan Plus Herbal Soap.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
7: XFM.
8: Patroba mo!
7: Exciting!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sa atong lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Mayong adlaw sa inyo tanan mga sukigin naton nga mga tagpanamati sa programa The Secrets of Health. Kamusta ang inyo sa ning adlaw? Kamusta ang inyo sa ning ikayong lawas? Kamusta nga ito sa ning pagsinalayo? Why man ti may nagamanggaranon sa aton overnight lang, no? Nang nagtulog kita pagbugtaw, taga-ulo na kita smanggad bala. Baka-baka, gyapon, ah. Ang importante lang nga manami ang ato sininga kondisyon sa lawas. Ang importante lang nga wala kita sang malala sininga mga balatian. That's why sa ato sininga pagparagad sa The Secrets of Health, aton sininga pagapatpaton ang mga ginahimo ta masami, ginakaon ta sa matagadlaw-adlaw nga tanan. Mga initanan na rason ko nga ang iba nagamasakit, ang iba niya mayuman ng lawas, kaya nga masunod nilang inatawag nga healthy lifestyle. Hindi lang adlaw-adlaw, kinanglan mag-gym ka, mag-exercise ka, siyempre updan nimo sa pagkaon sa masustansya ng mga pagkaon. Sa ato sa ring pagparagad sa The Secrets of Health, live kita nga mabatian sa tanan sa ring mga XFM stations sa Panay Island kag Negros Island region. Ay, basi kung may mga palamakotanon ka modera, may mga concern nga masarangan malang sabton sa ato sa ring

0: Ang pagpangalagad, siyempre, upod sa dewa, chaton sa mga suki nga mga tagpalamati nga, ta siyempre, iban sa ni kagakalabanan, naghulat-hulat kung ano naman ang i-share naton sa ila sir Josil, nga mga pagpakamaayo, ano ihan na nga ton sa nga ipakaon sa ila, or hindi naman naton pagpakaon, or ipainom, o kung palikawan naman nga imnon, kagiban pagid sir Josil sa aton sa nga talakayan.
1: Ang importante sa ni Doc Leo nga sa amat-amat bala may makuha sila sa ni mapuslanon nga mga health tips and information. Kay kon kahibalo ka na bala kon anong dapat mo kaunon, anong dapat mo himuon sa matagadlaw-adlaw nga tanan, Doc Leo, para mabalanse balang ato sa ning lawas, para nga hindi kita magbatsyag permido ka pala nakita aton mga joints pagkatapos sa hambal nila dio ginatapakan ka elepante nga kun dughan kon maginhawa ako pagkatapos ilang niya daw blanco nga kun ulo sila nga palaminod lawas ko baw delikado ina. Kay simptoma ina sa mga malala sini posible nga mga komplikasyon. So amo nang pinaka-importante tanan sa amat-amat naghatag kami sa inyo sa mapuslanon nga mga health tips and informations. Labi na gid ang adlaw-adlaw tanga ginimo Dog Leo. Ang kaon kag ang hulag-hulag pag may time.
0: Correct Sir Josil, kag mas manami hindi lang magsiling na magkaon kag maghulag-hulag pag may time, kundi hatagan gid ato sang time ang paghulag-hulag kag gusto nga pagkaon.
1: Baliskad gali no, hatagan ta gid time, di ka kun may time lang. So dapat muna nga punto nga gintagantagan ni tiil kag kamot para nga ti maning kamot kita pagkatapos ang tiil gamiton ta ti alang-alang mo man hambal nga sakit ang tiil ko ini ko maglakat were given fit para ya gamiton ta sa paglakat-lakat kag ang paglakat-lakat gali may dako nga benepisyo para sa ato sa nga ikayong lawas. Pero subong Doc Leo, giyahan naton sila nang no? Natagpalamati ta sa mga Filipino healthy food and foods. Mga healthy nga mga pagkaon bala. Way man taga siling hindi ka mo magkaon sa nanamita ninyo. Ang aton man lang sini kun pwede do it moderately. Kag kun may mga choices ka mo, why not nga magpili kita sa mga masustansya mga pagkaon Doc Leo.
0: Correct Sir Josil, pero ang isa kalangas lang ang kilala ko Sir Josil, siya pag gusto yun ang blasla Doc. Parang damo kortak doktor.
1: Amo na nga iban gani ka gareklamo niya daw kasakit ang kugo po galing niya daw na hidlaw ko sa linya sang litson ni hao. Tingi kada timo mo hambal nga diyan ka pangalintak naman to doktor mo. So amo na isang tagpalamatita kita ang the best doctor for ourselves sa mga halambalanon pa kitang pinakamayo nga doktor sa kogalingon ta. Amo na gani kinasulit-sulit ta dari sa pagpakalagad ta Doc Leo nga. Ang doktor gapamangkot pa na sa imo nga asil niya ano na batyagan mo hao?
0: Correct Sir Josil, ano kay gabasi na ang iban sa mga sintomas. Though, may ara man Sir Josil nga mga signs nga makita sa lawas ano tanaon mo ang tao physically, may ara ka na sa initial nga assessment sa iya pila sa nagsigarang himo sa naturopathic medicine ano natural assessment tools. Kaya ang pinakapunto Sir Josil, makahamba lamang kita nga kita ang pinaka best doctor sa aton tugalingon kung nagatuon kita. Kag ang pagtuon naton dapat ginapractice man naton kay ang tao mapahamak hindi sa kadamo sa iya sinahibalaan kundi sa kun pila ang gin-apply niya sa iya na hibalaan siya kong galingon.
1: May mga halambalanon na be, Doc. Ining halambalanon, actually, mga simptoma inituod mo. And daw lapit man yun si kamaturan. Yung hambal nila kagsulunoganon bala sa makabataan. Sila niya gamay tiil dako tiyan bitukon. So typically, kung ang bata damo sa sang askaris, damo sa sang mga salaguron to susunod sang tiyan na Doc Leo nga way na mapagwa. Ang kabahin sa mga patimaan sa panglawason sang bata sina amugid man amo dako tiyan gamay tiil bitukon labi na gid kon pagburikat sang doktor sa mataya lapse
0: luspad.
1: Oo, luspad. Sila niya abi ipa laboratory ta ikaw niya basi damo ikaw dara sa laguron sa sulod. So ini mga halambalanon nga may kamaturan ha. Pero ti diri kita sa supposed to be ideal. Pero ti hindi gid man aton ini masunod sa adlaw-adlaw nga tanan. Kag balantay ni manamon gid nga maimponer sa inyo nga mo gining kanon nyo lang kada adlaw pareos bala sa pagpangapi Doc Leo. Hindi namon mahambal nga untatan yung pagpangapi nyo kung gasulab ang sulok-sulok ninyo. Pero pwede nyo bayluhan balang kapi nyo para ni magsulab ang sulok-sulok. Dok Leo.

0: kayo?
1: Correct, Sir Josel. May mga tao, balaan nga ang cycle sa pagpangafi. Sir Josel, hindi nila basta mabuhian, bla. Muni siling na bisan hindi ko na healthy ang coffee, kapag inom mo, nagpalpitate ka, tapos naghilabi mo sulok-sulok, kag nag-promise na hindi ka na mga pe. Pero pag nami naman sa pamatsyag mo, balik ka lang yapon sa kafe. Pero amo lang yapon na coffee, Sir Josel, nga makahatag si mo sang ginabatsyag mga sintomas. So ang pinakapunto na ito, Sir Josel, kung ang ibang dira nag-aagwanta, tungod hindi sila makabiya sa kafe, bisa nagalayan ng pamatsyag, why not nga testingan naton iya ang nagbasi pa lang, Sir Josel, ha? Na makabulig-bulig sa aton pamatsyag, hindi lang mo nakapangafe, kundi may health benefits pa. Abi, try nyo nga aton sa nga mga healthy nga coffee versions na rin. May arasang coffee nga waising caffeine, Sir Josel. Kag may arasang coffee na rin nga pampa-beauty, anti-aging. May coffee man nga para may improve ang insulin resistance. Kung gusto nyo, may ara pa gani isang tea man, eh. Para sa mga hindi nga mahiligon sa kafe.
0: So, Moni, sa mga kauturan ta, again, ha, kon kaysa ang mga why naton ginamind nga mga nakagawian bala naton, Dok Leo, tiyan mo na niya na andan ko mo. Ang importante sila niya nga makainom ako sini, kay kung hindi ako makapangapis niya kung aga, daw bilog kong adlaw guba, daway ko gana maghulag, daway ko gana magtrabaho, gusto ko lang maghigda, gusto ko lang magligid, nga daw hindi man ako komportable. So, kung magamon nga on and off ang imo pangapi kay gasolabi mo sulok-sulok, pagkatapos nagapalpitate ikaw, may mga variants of coffee kita na pwede nyo actually mabailo sa inyo nandan nga kape. Pareho sa bisang Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag glutathione. Add-on lang na, ha? Plus ya pa lang na, ha? May premium D3 coffee mix. Iniya na, migid sa mga may ara bala ginatawag na ton boundary ng ila sining blood sugar, parang hindi ka mo magka insulin resistance kag type 2 diabetes. And then ang Santon Plus coffee mix nga dako ang iya sining mabulig labi na gid sa mga nagapakadto sa kababaihan sa menopausal age nang may mga simptoma na bala, kag sa mga kalalakian dako ang bulig ya sini kay damo gali kag tasang porsyento sa malalaki nga nagaka problema sa prostate pag-abot iya 40s and up, Dok Leo, wherein ang Santon Plus Coffee Mix na because of the isoflavone, makabulig ina para nga mabuhinan ang risgo naton nga magka-prostate problem, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Amo na blagi na siling naton nga nag-cafe ka na, nagbulong ka pa. Kagmasin nagaw na unang ibandira, kasubong sa ginambalin, Sir Josel, nga duway ka pa nga fe sa agado, hindi kompleto, Sir Josel. O kung daw hindi bala, what you call this, buo ang adlaw, Sir Josel. Pero why bala ninyo na huna-hunaan nga basi sa inyo pagpangafe, kag depende sa kafe yung ginainom ninyo, basi nga ginaguba nyo man ang bilog nyo adlaw. Kung ginasuguran nyo nga daan sa pagpangafe, kapin pa, kung nanad kita sa pagpangafe, Sir Josel, nga aga pa. Tapos may upod pagid nga tinapay nga may balungay ko, no?
0: Oo, pagkatapos mambal nga limpyo ya kami magsinalayos balay, pati ganis ya kaon kami sang pandisal sini nga ginahugasan pa naman sa kape.
1: Ang pinakamanami, Sir Josel, siguro matamat na to niya matunan ang ining ginagmay bala nga nakagawian naton nga kasubong bala, Sir Josel, sang dako nga lubi.
0: Oo.
1: Mataas nga lubi. Ano mo lang nagapatay sa naman? Gamay mo lang ang bagangan mo. Nali, gani o toton itong uloogbosan niya karoon. Tingala ka lang katindog na lang lubi, hindi naman ahon.
0: Oho. So, mo man na sa ato ng kagawian. Why namon ka mo ginapauntat sa kape? Mahambal kita nga. Ati, gasulab man ang sulok-sulok mo, hindi ka na lang mga pin. No. Kung gasulab ang sulok-sulok ni mo, you have still option sa mga kape nga hindi magpasulab sa imo sulok-sulok, hindi magpaka-acid reflux sa imo. Kag so far, sa madugay na sininga existence sa merkado kag sa mga pharmacy nga mabakla ninyo sang supply, wala pa sang may nagpalapit sa aton kag naghambal naglain ang pamatsyag ko kay naginom ako sa Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo.
1: Pero may ara ko ya sa nabalaan nga nagyaka stress daw.
0: Ah, kuno wa dan stars. Wada mo gid, Dok Leo, mo. Amakon mo na mag-checking ikaw sa mga pharmacy bala. May masumalang ikaw. Ay, siling niya, taga Santon ka mo, taga XFM. Mabal na mo, noo. Siling niya, tiway man stocks di Santon Gold Coffee Mix kung kuhulat-hulat ka lang, ma'am. Kaya nga, ginahakot pa to kay because of demand, ha? Amo ina, kay damo na namian sa sabor pa lang, Dok Leo. waay paina nila ma-realisar ang epekto sa long term nila nga pagpangapi.
1: Correct, Sir Josil. Parte ang good news, since nga may kaugalingon ng laboratorio si Yes to Health, Sir Josil.
0: No.
1: Tilaban-laban, Sir Josil. Pakadto na gid sa pag-stabilize ang stocks ni. Nga hindi na basta-basta ma-stress ang iban sa ni. Ma-stress kung naghahawat-hawat niya mawadaan, Sir Josil.
0: No. Abo ng bintahas ang Yes to Health Incorporated among all other mga kumpanya. Bangod kay may kaugalingon ng laboratory, siya nag-producer sang Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. So, inikabahin lang sa ato sa nga Filipino way of life. Makun mo na mga 80% sa mga Pinoy, gapangapi mo mga kalalakinan.
1: Correct.
0: Could you imagine that, butang tabi, mag 60-40 ang babae sa lalaki, 40 milyonis lang ang mga lalaki, times 80, butang mo na mga 32 million Filipinos. Ang nagapangapi ka dadlaw, 32 million i-times 2 mula na, butamlon 64 cups of coffee every day, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. And sa kada higop na ton sa kape, kung hindi kita kabalo magpili, basi naguna-una kita nga binipiso, pero resulta gali, Sir Josil, perwisyo.
0: Oo.
1: Pero sa kada higop na ton, Sir Josil, sang Santhon Gold Coffee Mix. Kasubong, Sir Josil, na nagapasulod kita sa isang mga anti-aging benefit tungod sa ingredient. Sining collagen ng glutathione. Nagapahubin, Sir Josil, nagapadugay sa pagtigulang bala. Kag, sa kada higop man naton sang Premium D3 Coffee Mix, sabi niyo kong nano, bisan hindi kita tanto makapabulad sa adlaw. Kapinto mga tao, sumang Sir Josil, gusto na lang indoor halos. Hindi na makapasilak sila sa adlaw, makulangan sila sa vitamin D. Pero kada higop mo sang Santhon o con Premium D3 Coffee Mix, kasubon, Sir Josil, nga nagahigop ka sang sunshine vitamin in every cup. Kagari pag-iblan, Sir Josil, ang Santhon Plus Coffee Mix, kanabo sa binipiso, may binipiso sa brain, may binipiso sa hormone, may sa blood pressure, may sa heart na ton, may sa kaugatan na ton. Nagahatag pa sang protina, din kayo mukita, Sir Josil, kafe nga, nag-kafe ka na may protina ka pa. Diri pa lang ni sa Santhon Plus Coffee Mix. Tumod sa balunggay, sa spirulina, kag sa soya niya nga sangkap, kag iban pa gid nga mga sangkap dere, Sir Josil.
0: So, kabahin ini sang aton sa ninyo gina amuno sa inyo nga kon nagugtas man lang kamo sa inusulok-sulok, permila nagasulab, permilang nagapalpitate ang inyo sa ninyo heart bangod sang pagpangapi, you have choices. Again, tatlo ha. Ang color yas ni con brown. Amoning Santhon Plus Coffee Mix, wala caffeine, why coffee beans. Namin ni sa mga babae, gidla, labi na gina mga kabataan bala, babae lalaki. Kag ang mga babae nga nag-edad, mga 30 and up, kabata pa subong doklayo, mga kababainhan, nag-suffer na bala sang menopausal syndrome.
1: Correct, Sir Josil. It is because nga early pa sila na-exposed sa mga factors, Sir Josil, na sa nutrisyon or sa lifestyle, nga nagapadula, Sir Josil, sa balanse sa hormone sa lawas.
0: No. So, ara dang Santhon Plus Coffee Mix Brown ina, tapos ang Santhon Gold Coffee Mix, may pagka-brownish orange ang iya sining packaging. Pagkatapos, amunisang may collagen kaglutathione. Ang Premium D3 Coffee Mix, amunisang may black na imprinta and white ang iya sining nasudlan ang sachet. So, iniya na namigid sa mga conscious iya sa blood sugar level nila. Or if not, may ara na kamo sang insulin resistance, pa-check up bala kamo para mahibaluan kung may insulin resistance na kamo. Buta malo sini, you're heading towards type 2 diabetes. So ang bagay sa inyo da, Premium D3 Coffee Mix. Pero bisan way ka man na worry sa imo sini nga no bala, hindi ka worried sa imo sini nga blood sugar level, pwede gapon kung masawaan mo yung Premium D3 Coffee Mix. Ah. Pwede mo niya mainom daily. Ah. Kag ang iya sini nga sabor, sabor gid sang real coffee, with the color of the real coffee, with real coffee beans, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kag sa mga ginagmay na ito, yung mga gawi, like mga ginainom na ito, like sa coffee, Sir Josil, diyan na ito ginapabakod ang pundasyon sa ito, sining nga ikayang lawas, nga magpabilin kita, Sir Josil, nga dekalidad, kag mapagsik ang ito, sining nga kabuhi, samtang kita nagaedad. Kag, hindi bala para, Sir Josil, nga dito, pagkita kung kaisa magtinguha, nga mag-reform o kung mag-healthy lifestyle, Kung may ginabatsyag na kita sa taon sa nangilawas ang kesa, budlay na magtulon, budlay na maghulag, budlay na magpungko, budlay na magbangon, budlay na magtindog, dito pa kita sa magtinguha, Sir Josil, which is ang pinaka-best time na ito niyong mahimo sa pagpabakod sa taon lawas, subong, Sir Josil.
0: Ah, amo nang hambal nila nga, uy, sila yung naman natabo sa imo nga, bata ka pa, sila nga gaking-king ka na ha.
1: Mm-hmm.
0: Kita nyo ng damang nga makadtanang yasin nga tiil nga isabla, nagaking-king na. Ang ibang siya ni bata, pagka-king-king na eh. It's because, number one, kulang sa supplementation ang aton lawas. Number two, kulang kita base sa inat-inat, ersisyo. Pag inat-inat sa ato siya ng lawas, which is also kinanglan nun sa ato siya ng lawas, Dok Leo.
1: Kagbasin ang sobra magkita, Sir Josil, sang loko.
0: Sobra sa bisyo, ha?
1: Mm-hmm.
0: Mm. So, dari... isa na sang way of life na ton pagpangapi nga dapat mangin aware kita nga bangod lang sang kape dako sinang madulot yakon kaysa nga kahalitan sa ato sinang lawas. So piliun taman ang mga kape nga makahatag sa ton sang supplements o kon nutrients. Now, speaking about Filipino healthy foods, Doc Leo, among all other foods available, kag ang mga common nga mga pagkaon, Doc Leo, bebe si Doc Leo na lang siguro si Ripambalon ko mo. Ano dapat ang una naton gipilion, Doc Leo, haw, sa mga pagkaon?
1: May mga pagkaon kita, Sir Josil, nga recommended gin kauno naton adlaw-adlaw.
0: Oh.
1: May mga pagkaon mo, Sir Josil, nga recommended panalagsahon naton sining kaunon o kun occasional man. Butang balon, may mga pagkaon nga kinanglangin naton adlaw-adlaw. May mga pagkaon, bisan once a week, okay na. Mm. So may mga pagkaon, Sir Josil, nga if possible, mga isa ka bulan kaysa.
0: Oh.
1: Hindi lang natin pagbalis ka ron, Sir Josil, ha?
0: Oh. Ang daily, nahimo once a month.
1: Mm-hmm.
0: Ang twice a week, nahimo sining tawag na to, every other day.
1: Kagang worse, Sir Josil, ang once a month, nahimo daily. So, dali kita, Sir Josil, sa daily. Buto ba lang regular na ito, nakauno na siya? Recommended, good. Highly recommended. Adlaw-adlaw vegetables.
0: Oh.
1: O tanon gid dapat sini, Sir Josil, dapat tinguhaon gid naton nga ang dako nga parte sang aton sini nga pinggan, kumaga ang pinggang Pinoy, Sir Josil, katunga gid sana dapat vegetable gid.
0: Mhm.
1: Ha? Amo gid nang aton sini nga dapat nga kuan ha.
0: Dobaliskad haw.
1: Mhm.
0: Dobaliskad Dok Leo.
1: Mhm.
0: Kalabanan ga kaon. Tatlo na nakapartida mo, 2/3 kan earn, 1/3 yang sudan mo.
1: Mhm. Tapos ang...
0: Why don't? May pampatigab lang.
1: Nga upon pagkatapos kaon.
0: Oo.
1: Dapat tingwaon ginatuan ng vegetable every day gid ini. Kadamo, Sir Josil, sang food choices naton. Ang pinadira ka, highly recommended, Sir Josil, amo ang balunggay. Amo siniang ang palaya. Di may araman sang tangkong, may tugabang man, may araman sang mga ulutan ng kalabasa, may balatong. Sa bahay kubo pala, Sir Josil.
0: Mm.
1: Pwede nyo na ipalibot-libot lang dira ang sangkap nyo kada adlaw sa mga utanon balang inyo dapat kaunon.
0: Pero kung mabudlay gin man, Dok Leo, this is one of our ways para matuluan ka mo. Kung budlay gin, kauyon ka mo, talbos ka kamuti. Bisan talbos lang ka kamuti on Monday.
1: Mm-hmm.
0: Depende kung anong adlaw ninyo kaunon. Ha? Pagsunod ninyong adlaw, abi ng liniswahan nga bungas ang ukra.
1: Mm-hmm.
0: Pagkasunod niya adlaw, abi sugbahon nyo lang ang talong. Pagkatapos, hindi nyo na paglutuon liwata. Amo na lang, butahan nyo kamatis kag Bombay. And the next day, mautan ka, abi. Pagka next day, lain naman abi nga klasik kautan. Hindi man nga adlaw-adlaw, hambal nga, pakanon mo, tamon ka, ugbos ka, kamuti, adlaw-adlaw. Hindi. Programahon nyo man, sa bilog nyo sininga simana, na makakaon ka mo adlaw-adlaw, bisan isa lang kautan, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Dapat sari-sari gani. I-mix na to niya. Kami may kwan mo, may recommendation na rin nga to. Saan ka di USD, kag Food Nutrition and Research, Food and Nutrition Research Institute, Sir Josil. Nga dapat sa kada adlaw, may nagkalain-lain kitang utanon, kag prutas nga makaon para makuha na to, Sir Josil, lang nagkalain-lain nga sustansya or nutrients sa nagkalain-lain man sining mga sources na to.
0: Ang ibang bilain ang ila pag-intiendis ang prutas, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Siling niya, ti din ako maningit ka prutas. Bahay niya, naningit ako to. Siling niya sa Changi ni Nunung.
1: Mm-hmm.
0: Ah, nasingit siya, Junior. Ti ang prutas ka labanang nasingit mo.
1: Mm-hmm.
0: Ti siya, naningit ko to sa Changi. Siling niya ni Nunung, ah. Junior, siling niya na nasingitan ko to, te.
1: Mm-hmm.
0: Oh. So, prutas kay tingin singit mo. Mm-hmm. Galing mo kay Junior Lapad.
1: May alam kong Junior, Sir Joseph, pero kung labali o gani, dako-dako pagid na.
0: Ate, amo nang hambal nila kakadin ng mata mo pag sampot mo sa pertahan nyo eh. So, number one, Dok Layo, is ano no? Utan.
1: Yes.
0: Oh. So, tikon hindi kita maka, no, Dok Layo, hindi kita maka-utan. Mambala, oops, naubusan ko. Ang dasig na to niya makaon na, talbos ang kamote, ukra kag talong. Dasig na iya ipreparahon eh. Kun wala kita sina in a day, actually, kun nagakinot kamo kada wala nga lang sa budget, balon kamo Sanson Gold Coffee Mix, kiti may uta na da, may ampalaya, may malunggay, may garlic, may spirulina kag mangustin pagani, Dok Layo.
1: Mm-hmm.
0: That's the solution, dira.
1: Practical.
0: Oo. Kiti, akunta na gidman, Dok Layo, sa adlaw-adlaw nga tanan, may best gid nga makaligtaan tagid ya mag-utan, Dok Layo, bangod sang kasakuon mo.
1: At ito man perfect, Sir Josil mo, sa tao. Pag-abot sa mga ginasunod bala naton nga dapat sa aton lawas. Kag magluwas pa sina, makaligtaan naton nga kita makautan sa ni, tungod sa kasakuon naton.
0: Mm.
1: Ang iban, Sir Josil, bisan may time pa, hindi gid ako yun magkaunutan eh.
0: Sa pa na.
1: Consorce kidla Sir Jasol sa utan, like maluto ka balunggay, maluto ka ampalaya, maluto ka tugabang, may iban sa naman, yaki ka danlog sa tugabang.
0: Mm-hmm.
1: Pero may ilig mo na sa danlog.
0: Oo.
1: Pwede lang ko, no?
0: May iban nga may estudyante sinagani, Dok Layo mo. Hindi ko yun ko utan, pero ginapabalunan, gidbala, halin sa balay sa utan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya balok ako na nagkatabo, Dok Layo, pag abot sa eskwilahan, siya na yung sudan mo, dahil niya may utan ko din, niya ba iluhi lang ba?
1: Barter.
0: Oo, pag polis balay, ubos, bukalipay ni nanay kinitatay, siya ba nagkaon gidman bata sa utan ba?
1: Mm-hmm.
0: Wa isang kahit balong ang utan niya galing nga balon, binailuhan niya hotdog dito sa eskwilahan. Kita mo lang, gid, ha? Natabo na ya. Personal knowledge inaya.
1: Mm-hmm.
0: Nagakatabo. So utan number one. Ang prutas is needed man naton, Dok Layo, daily.
1: Kinahanglan nun gid naton, Sir Josil, ang prutas man adlaw. Kung nag-upisa ka mo sa ni, like may kamumanad sa ni, 1-2 serving of fruit throughout the day. I want to recommend that, Sir Josil, no? Good choices naton, sir, yung mga fruits in season.
0: Mm-hmm.
1: Like may kapayas dira kung chimpote ka kapayas. Actually may kapayas, Sir Jose, lang may season, may depende sa variedad eh.
0: Kaga kung subong, Dok Layo, why na off season ang kapayas eh?
1: No, may ara man, Sir Jose, nga sige-sige.
0: Mm-hmm.
1: May ara man yang depende sa kung anong variety, pero tungod sa tinguha sang mga nagahimo, Sir Jose, sa farming nga tuloy-tuloy bala ang supply.
0: Oo.
1: Makakao na kita sa kapayas sa ni adlaw-adlaw, pero kanami manami gid nga kung ano ang husto sa sina nga season, Sir Josil, amo nang kalitan naton kaon.
0: Oo.
1: For example, banana niya, ti perennial niya mo, whole year round available niya ang saging. Pwede kita kakaon, actually, saging adlaw-adlaw. Kaya mo na mo itong balon mo. Kung ang isa ganing kapruta, so kung tanon, ara sa bilog nga tuig, butang balon, sa natural, Sir Josil, nga pamaagi kag pagtanom kag season niya, butang balon, adlaw-adlaw kinang landman na ito nina. Pero kung may season lang, sa mo na nga season, kalita na ito sila kaon.
0: Mm.
1: Like, for example, amat-amat na subong gwa Sir Josil ang manggustin, tuluhan ta kaon manggustin, kay season subong sa manggustin.
0: Sa masarangan sa bulsa. Amo ng limit.
1: Mm-hmm.
0: Oo.
1: Correct, Sir Josil. Isa mo na sa ito. Sa niya concern, ano? Pero pwede kita kaon, Sir Josil, sa manggustin. Hindi na mag-usap sa manggustin mismo. Kapin pag yun kung gusto na ito, makuha ang benepisyo. Nga dira mo na sa yasir nga panit.
0: Oo.
1: Pwede kita katumar, Sir Josil, sa Sanson Gold Herbal Capsule.
0: Mm.
1: Kaya ara ng manggustin sa nadira. Kung gusto mo kita sa coffee, ara mo na da. Sa aton sa nga Sanson Gold Coffee Mix. Recommended sa nga magkaon sa mga prutas adlaw-adlaw. And as much as possible, kauno na to ng mga prutas, Sir Josil, nga bilog. Ang mga like bayabas, hindi na pagpanitan or sa bagay natural, why na maging napanitan ni Sir Josil?
0: Hindi dapat i-shake-shake-shake.
1: Hindi dapat i-shake-shake. And I mean, blan na to, hindi na pagproseso, blan, hindi na pag-juice, hindi na pag-extract. Whole fruit gid ang aton sa nga kaunon. Nga aman, para magluwas sini sa vitamins, magluwas sini sa minerals, magluwas sa sugar ni Sir Josil, ara man ang fiber sini nga naga ginatawag bululigay sila sa manaming efekto sa aton sini nga lawas, hindi madula ang balanse sa sulod. Kaya karon kung naga prutas man tod kita, halimba ambal sa iban nga tiinom na lang kasang orange juice. Kaya isa ka baso sa nga orange juice, pila na lima o kung anong kabilog sa nga orange. Kung magkaon ka orange yung bilog, hindi mo na maubos sa kakaon, which is right. Kaya dapat kaunon mo nga bilog para hindi ka ma-over sa sugar.
0: Oh, oh.
1: So dapat, Sir Josil, mangin maalamon man kita. Likawan ta ang sige, kag malawig ang pag-juice sa mga prutas as much as possible. Kaunon naton sila nga bilog para nga may fiber kita, magluwas sa vitamins and minerals, yung sugar nga makuha naton dira.
0: Amo inang purpose nga ang suwa, bisan pa maaslom, dapat naton kaunon pati ang iya sining inner nga panit, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Inang daw sak nga nagaputo sa iya sining duga.
1: Mm-hmm.
0: Mahambal nga, ti ano kuwaon mo na masagupral na ang bulig yung galisin na amo nang ginatawag na ito sining insoluble fiber nga nagapamagaan sa ito sining pagpupo.
1: Correct, Sir Josil. Kag telecom sa aton hibalo ang mga parte sinang mga prutas like alimbawa bisa suwa. Bisa ng panit, Sir Josil, may binipisyo na iya mo.
0: O, oh, siya nagaluto suman na, Jesus. Pampakuha umay na.
1: Correct, Sir Josil. Magluwas sa sabor, magluwas sa pampakuha sumuod. May health benefit, kita na, Sir Josil, ka may mga vitamina, mineral, bioactive compounds pa ina. Bisan siya sin nga dahon, kung kauno na ton nga, bilog. Bisan pa ganing iya sin nga liso, kung ma-afford mga makaon nila, may binipisyo magyapon sa ton sin nga lawas. Pero, ginatag lang natin, depende sa kondisyon sa isa ka tao, Sir Josil. Bila mo sumunod ka komplikado na sang lawas ang tao sumunod, Sir Josil eh.
0: No.
1: Kaya nga man, ginakomplicate mo nilang simple sa nga rule sa health eh. Ang mga hindi dapat sige kaon, among sige kaon, ang dapat kaunon, amo karon ang ilas sa nga ginatawag talagsa na lang ginakaon, na pagresulta gani karon sa komplikasyon, ipabalik mo sila karon sa natural, damo nang iban karon nagapangduwa-duwa, Sir Josil, kay basi inano ni basi makapataas sa sugar ko, cholesterol ko, triglycerides ko, which is ang suli iya nga pag kun pagbaliskad iya sa lifestyle kag mga guide, Sir Josil, nga pagsunod sa indi usto, amo yung nagresulta sa problema sa lawas.
0: Ah, oh, sa prutas sa pagkaon hambal ti sining nga daw kasumod man ko nadlaw-adlaw. Abi, i-juice ko man from time to time, pwede man na once a month, imoon mo ina. Pero on a daily basis, mas manami gid kung kauno ninyo as is. Kung hindi makaon ng panit, ang uno dapat kauno ninyo. Kag kung nagkakaon ka mo pareho sa mga oranges. Ang iban siniginausap lang nila kaginahaboy ang panit na bala sa sulod. Which is supposed to be makabulig ina pagpabulto sang insoluble fiber sa sulod sa ato siling alawas. Para mahapos ka mo magpupo.
1: Correct, Sir Josil. Kasayang eh.
0: Oo.
1: Kung ginausop lang na ton, kwaon lang ang Joseph supon lang na tapos i-luad blay ng yasring yes, pulp.
0: Mm.
1: Sayang, Sir Josil, pwede gid na ton dinatani matulon.
0: Okay. Ina sa prutas, ha, pwede kita adlaw-adlaw. Pareho sabi, sa tikatalaka man ang saging adlaw-adlaw, you know ang saging actually, kun nga ang adlaw-adlaw may ara, whole year round may ara, because pwede naton ina ma-substitute sa aton sa nga kanon, either pamahaw, or sa panyaga, o kun sa panyapon.
1: Correct, Sir Josil. Pero may kilala ko, Sir Josil, gusto niya kita magkaon saging sa gabi.
0: Oo. Oh.
1: Nami ko nung matyag yan, nami tulog yan mo.
0: Kun gabi, no?
1: Mm.
0: Oo. Oh. Hulid ka pa, mahulid ka pag ikuno ka, malasaging.
1: Dito gid padulong niya.
0: Now, ang masami naton sa ninga kagamo giding na namian nila bala mo labi na gigon bagong bahit bala kag nagasirit-sirit pa Dok Leo. Ang pagluto sa mga sources naton sa protein wherein ang kalabanan ng sources naton sini ako na lang mamuno sini ha 3 km manok, mamoy kag maka.
1: Bas ka na miton Sir Josil.
0: Oo. Oh. Ang ideal nga pagkonsumo sini Doc Leo every ano once a week, twice a week, every day pwede or once a month.
1: Kinanglanon ta Sir Josil ang protina adlaw-adlaw.
0: Ah.
1: So, bottom balon, ti mga kaon magitas ng sudan sini adlaw-adlaw. Just be careful sa mga sources naton sini Sir Josil kag ang sa kadamuon sini sang aton sini gina kaon.
0: Daw parios galinis ang gamit Doc Leo no.
1: Mm.
0: Damo kita available nga gamit. Damo kita available dara nga luwag sandok bala. Pero ti pilion ta kundi ano ang himo yasina, anong made niya pagkatapos diin ina ginhimo.
1: Mm-hmm.
0: amo man ina gali sa aton pagkaon, just like choices naton sa protein, no? Ang kalabanan niya nabalanta nga siya rich in protein, eh, kaon kasi niya, ha? Tatlo ka eh, mamoy, manok, kagmaka.
1: Mm-hmm.
0: Why kita kay balong ang munggo gali, very, very rich in protein, legume and beans, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josil. Sa plant source na ton.
0: Mm-hmm.
1: In fact, ang isa sininga makuha na ton, Sir Josil, nga complete protein man, sa soya eh.
0: Oh.
1: Kung kakaon kita soya beans or byproducts ni, like tofu, tokwa, ginom kita sa isang soya milk, magkakuha kita dara sang complete protein, Sir Josil. Kasubog man sa mga nagkakaon niya sang karne, nga makuha man nilang ilang sa protein sa animal source.
0: Oo. Oh. Ang protein be very heavy sa to sa ninyo na was, Dok Leon. Ba't siya gadayon bala sang pagkabusog, do dasig ka mabusog?
1: Actually, mo ginig na recommend na ton, Sir Josil, nga para nga hindi kita matintar sa ninyo magkuyam-kuyam, magkima-kima.
0: Mm.
1: Instead nga magkaon kita sa damo o carbohydrates, diri abi kita, try na ton sa protein abi.
0: Mm.
1: Kay dugay kita iya magutom sa ni. Pero ang namin na ton na carbohydrates, Sir Josil, iniblang himo sa ginatawag white flour, refined carbohydrates, carbohydrates, mga pastries, amo nang namin naton iya, Sir Josil, kaya hindi halos makabusog sa aton. Like, ang protein man, nga makahatag man sa aton, sinisang full man niya kabulusgan, kon plant source, didira sa mga beans. Sa mga mahilig iya, Sir Josil, magkaon sang karni, the animal source, dira man nila kuhaon. Sini, may pila lang ka mga konsiderasyon, sini, kapin pa, kung may mga ginabatsyag naman sa lawas.
0: And, what is supposed to be daily man is our rice intake, no? Pero may dako nga BUT ina, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: B-U-T.
1: Mm-hmm.
0: Pero dapat kontrolado ang amount.
1: Correct, Sir Josel. Kasubong man sa protein.
0: No.
1: Kinanglaman na ito na dalawadlaw, pero dapat kontrolado man. Depende man sa sources. Amo man sa ito, sa nga carbohydrates. Nga diri sini nagasulod, Sir Josil, ang adlaw-adlaw nga ginakaon sa kalabanan nga mga Pilipino.
0: Mm.
1: May mga Pilipino naman subang, Sir Josil, nga way na sila gakaon yung rice mo.
0: Oh.
1: Mga naga-low carb bala, kundi sa iban na nila nga source ginakuha ila sa nga carbohydrates. Kag may mga iban man nga mixed. Pero kung kabalo lang kita, Sir Josil, sini mag-manage sa nga ton sini kusina.
0: Oh.
1: Sa mga sangkap na ton, way problema bisan nagakaon pag ita sini adlaw-adlaw sang kanon. In fact, drama gani kita nagdako sa kanon mo.
0: Mm.
1: Depende na lang ni kung paano naton iya ginapasulod ng kanon sa aton sa ninyang lawas. Pero, ginarecommend naman ni Sir Josel as much as possible, kung naliba, makasaho malang kamu o kung maanad kamu sa ni sa ginatawag brown rice, manami ko na muna ng aton sa ninyang source kontra iya sa mga well-milled white rice.
0: Oo.
1: Amo na nga itong recommended, Sir Josel, ang unpolished abi or ang brown rice.
0: Kaga sa mga notabala, sa mga kulturanta, this is the key, amoning liabi, ha? Kaon kamo kon makabatsyag na kamo nga daw gutom na kamo. Hindi nga makaon kamo hay nakitaan mong tupad mo nagakaon.
1: Kalabanan, Sir Josel, kung magkaon ka nga way ka man ginagutom, hindi na hunger, Sir Josel, kundi possibly cravings.
0: Mm-hmm.
1: Bisan di ka nagutom, Sir Josel, pwede kaya mag-crave mo.
0: Labi na gid ang sugary drinks and mga sugary products, no? Dabay?
1: Correct, correct.
0: Yan ang tamis bala? Nagareklamo ka pa kung sa kalaway, siya, dimpla ito. Nagbakal ta siling niya pagkatapos last ay.
1: Sa bagay, Sir Josel, ito kung maghimo ka sa mga dessert, tabi, pastries, dapat manggit matamis, Sir Josel, eh.
0: Mm.
1: Pero depende man siguro, Sir Josel, ano, sa lugar. Kahit may ara man niya, Sir Josel, sa ibang nga lugar, like magluwa sa Pilipinas, sa ibang nga lugar, Sir Josel, kaya imo man sila sa mga desserts, pastries, pero hindi man tanto katamis, kasubong diri sa mga naanad sa mga matamis, gid.
0: Oo, inang inaluto mo pa bala, inaluto mo pa lang, ay, isa ka kilometro pa lang ang subay, bala mabatsyagan niya na may inaluto naman to sila niya matamis.
1: Galin niya ng subay.
0: Kagang dapat na to, siring isaman sa pasalabihon na to, nadlaw-adlaw. Nga may enough kita, at the very least enough, ha, buta mo nun, insakto, pwede na ton pasubrahan ang water intake na ton, Dok Leo.
1: Every day, good Sir Josel, hindi dapat kita sini makulangan sang tubig. Di dapat, Sir Josel, ang default drink na ton every day is water.
0: Oh.
1: Hindi ang liquid, nga may color, hindi ang liquid nga nagabalha sa kabugnaw nga nagabukal-bukal, Sir Josil. Hindi ang liquid nga kadamo sinisang kalamay, mga dikulor, mga sangkap, Sir Josil, nga artificial, nga hindi makapayo sa aton sir nga lawas, kundi ang natural kuntani sini nga tubig, Sir Josil.
0: Oh. Ti ang iban sini mareklamo laban laban Dok Leo. Siya na ano man niya si katrupang Josil kasi si Dok Leo man. Sinya ti maanudo lang kami sini nga materek-terek latamon ko na kagina hambal na dato nga crispy fried chicken.
1: No, sa namiton.
0: Oh. Hindi na lang sila magkaon sina Dok Leo.
1: Pwede makakaon Sir Josil. Ari kuno balon gyud man ato na. Ako na ko pamangkuton mo ya ti depende sa lifestyle. Ang opinion tabi Sir Josil sa kalawanan depende kung anong aton ginahimo mo.
0: Oh,
1: kung anong aton sa nigawi, depende ina. Like for example, kung ang isa ka vegetarian ng balon mo nga hindi ka nagin magkaon niya sang manok hasta sano. Tiko na muna niya sa nga lifestyle, masabat siya nga huo.
0: Patulan niya ka.
1: Oo. Pero sa nag-untat lang anay Sir Josil, kagihitlawon makasiling na basi sunod si mana. Subong anay, kuan ko anay, pas lang ko anay. Depende Sir Josil, ano. Pero sa punto Sir Josil nga kun gusto gid naton iya magkaon sa managakaon sa ni dapat kilalahon naton ang pwede kaunon adlaw-adlaw. Kakilalahon man naton ang pwede kaunon Sir Josil occasionally o kun panalagsa o kun gito siling plan naton Sir Josil nga treat foods. Ni balang daw may gamay nga okasyon, kung lagko man yung okasyon nga ara dira inang mga kalanon, Sir Josil.
0: Kag hindi naton himuon nga pang treat kag pang ulo-ulo sa mga kabataan, mga unhealthy foods, mahambal nga ay nagsunggod si Tuto, nagsunggod si Inday, dali bala diri sabak bala kay Tito mo sila kay baklanta ka ice cream. Sila dali bala diri sila nga magwa kita, makaon kita dito sila sa gamo na bala Dok Leo.
1: Tayong bata nga nagahibi kag nagasinutil Sir Josil, mahipos dayon.
0: Okay, ti mahampang pa na sa statue dito mo.
1: Laban.
0: No. So ti pwede. Pwede galing kay ti dapat ang term diri occasional. Panalagsa.
1: Panalagsa Sir Josil. I don't know, no? Pero sa makaya kung sa makaya lang Sir Josil. Matinguha nyo ayhan sa ato sa mga tagparamati. Nga, ang ini mga pagkaon like mga fried foods, fried chicken, crispy pata, lechon kawali, fried pork chops, mga chicharon, Sir Josil. Kaya ganyan mga tuman ka makalamay, sining mga kalanon ka mga ilimnon, Sir Josil. Ang tuman man, nga proseso, sining mga proseso ng makalanon nga tuman ka mga maasin, Sir Josil, makaya nyo ayhan nga kung sundo na itong recommendation is once a month na itong kaunon. Like for example, sa mga sugary, Sir Josil, no?
0: Oh.
1: Ang halo-halo,
0: ang
1: leche flan, ang ice cream. Abi man ko, tabi sa mga tagpalamati, kung kaya nyo na once a month.
0: Abi, kung makaya ninyo once a week, abi, soft drink.
1: Once a week lang na, ah.
0: Once a week, kung makaya nila. Iti may araya, Dok Leong, hindi ya makaya, yang ma-absent yang soft drink ya sa pamahaw, sa panyagang, sa panyapon. Kasi nga doon, hindi, take katigab ko na kung hindi take kainom, ah.
1: No, kada hindi ko no kompleto ang yas na pagkaon kung kulang yan, Sir Josil.
0: Galuya lawas ya.
1: Tagay, bala mo na, anad na mo.
0: Pero na-notice ninyo sa tanan niya mga palainom ni sa mga sugary drinks, labi na yan ang nahanda ninyo ang soft drinks, tanawan niyo lang panit ninyo, do panit sa tigulang ang nagakolorinot.
1: Tungod din na Sir Josil sa sobrang kalamay bala?
0: No.
1: Sa aton sining lawas. Kagini ba lang, ginasiling lang aton nga highly processed ang mga pagkaon, Sir Josil? Ang noodles, suppose, instant noodles once a month. Ang hotdog, sausages, tocino, ano pa ganyang iban dira? Chorizo. Iban pa ganyan mga highly processed yung mga pagkaon, Sir Josil. Once a month kung tali na eh.
0: Oh.
1: Pero manotis na itong subong, do kada aga na lang ginasudaan sa pamahaw, Sir Josil.
0: Once a day na.
1: Once a day, iban ganyan, Sir Josil, nga halin sa pamahaw, may ginatigana pa papanyapon.
0: Oh. Oh,
1: hindi lang once a day. Kundi every day, kag several times a day pa, Sir Josil. Which is tuman gali kadelikado ini sa aton sa nga ikayong lawas.
0: Now, that's why sa mga kauturan ta, what is best right now for us? Ni naton ma ari na lang prang kagid man niya. Mabudlay abi ini nga himuon naton on a daily basis. We do understand the demand sako sa uma, sako sa trabaho, sako sa eskwela. nagadepende na lang sangkon anong available nga ginabaligya sa karinderya, sa restaurant, ang mga nagakaon kiti inapabalunan lang kwartas niya, ikaw lang bahala to, panyaga mo ha, bakal lang to.
1: Mm-hmm.
0: So sa masami parang hindi na mabudlay, mabakal ka lang luto, kalabanan siya ni mga fried lang, tamaran ka naman magkaon kung nugtukon kaysa sa mga utan-utan, labi na gid ang mga may mga ginalulingling-lingling na bala, Dok Leo, babaeg lalaki. Yeah, di kayo makaunutan, ano ko, cheap.
1: Mm-hmm.
0: No, si Aran ng crush ko.
1: Mahuya sa makita.
0: Mahuya sa makita, nga nagakaon sa Alugbati kag Munggo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya gusto ya, siyempre, milkshake.
1: Mm-hmm.
0: Ano pa gina, mga tacos-tacos, pizza-pizza. So, ti parang ano, social man ko, no, bala? Muna nga, pagkaon sa pizza, binlan niya pa na kon kaysa nagleyos ang kakagat, bala, ibutang pa na spinggan.
1: Mm-hmm.
0: Oh, pero pati ka nagalangot ng buti niya, nga, awal ko man ito ginubos.
1: Pero pag asawahay ko na nila, Sir Josel, kulang pagiling isa ka nika box.
0: Oo, hambal nga, ITA, makaon ka pa? Pagsabat sa tao, tapos babaw nga, siling niya, oo, tigan ilang ko, ay, siling niya, naubos ko.
1: Dugay kami magsabat po.
0: Oh, sino-sino, ka-experience sa nga mo sina, ha? Now, RAI, ang pinaka-solusyon siya ni directly, ang ina-offer na to, that's why, ginimuan na, inipamagis ang Yes Toys Incorporated, una sa tanan, para may bulan nyo ka na nung kulang sa inyong siningalawas ng nutrients, pakonsulta ka mo sa Yes to Health Wellness Center, sa mga clinics bala. Kung mabayad ka mo si Ban Sining ang mga experts and laboratory, so be it. Pero kung gusto ninyong libre, may ari na rin sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center, arada sa A, Young Building, Yulo Street, at ubang ina sa Midtown Hotel, Iloilo City proper na ha. Libre ang konsultasyon bukas na from 9 o'clock in the morning. And then, para iyang masudlan sang mga nutrients alin sa utan ang lawas ninyo, amo nang ina-recommendar na ton kagina pahibalo sa inyo. We have the Santon Plus Gold Capsule Premium Nitri Soft Gel Capsule kag Santon Vitamin C. Almost ma-fill upan niya sina mga kulang sini nga nutrients sa lawas naton with the three products, Dok Leo. Tawag nato sini nga ultimate trio, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel, kati gina-recommend nga daan nga may ara kita, Sir Josel, sa at least 2 servings of fruits and 3 servings of vegetables every day.
0: Mm.
1: Kada adlaw gid ina, Sir Josel. So pamangkot, sino makahimo sa ton sina? Kabalo ko may ara. Pero pila lang, Sir Josel. Kaya kalabanan, siniti, may mga sarang-sarang din, Sir Josel, eh. Ang makahimo, sini.
0: May timbang sa balay.
1: Correct, Sir Josel. May nagsweldo sa timbang, may nagbakal sa pagkaon, Sir Josel. Which is, ang isa ka praktikal namon yung ma-recommend sa inyo ni Sir Josel, sa Sir namon, kung hindi, gimana na ito din yung mahimo sa kung ano man nga mga circumstance kung kabangdanan, pwede kita makatumar sa aton sa ringa Ultimate Trio, like Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Kaya diri pala nga daan sa Santhon Gold Capsule, ang mga sangkap pala nga daan ni Sir Josel, ang sustansya, ang benepisyo, ang mga phytochemicals, nutrients, bioactive compounds, makabinibiso gid sa aton sa ringalawas.
0: Mm.
1: Like, ara na nga na natural antibiotics ni nga ahos. Kagang problema na aton sa mga Sir Josel, ha? Kundi kita kabalo sa magpili sa aton sa maginakaon, mas iba na nag-develop na kita sa ang ginatawag antibiotic resistance.
0: Oh.
1: Sa mga ginakaon na aton, dapat

0: Ang balungay, tuman ka damo, sini Sir Josel Saton, sini palibot, agung napisan ka sini magtanong, makapadamo o gidiya sa balungay. Pero lain naman yung istorya ko, nagakaon ka, Sir Josel.
1: Oo, lain yung gidiya ko, nagatanom ka lang sa nagakaon.
0: Correct.
1: Okay man ang magtanom, pero mas nami pagid kon magkaon ka sa ginatanom mo nga balungay.
0: Correct, Sir Josel. Kati, balungay man naton, may ara niya nagatanom sa balungay, Sir Josel, pambaligya lang mo. May nabalaan ganito isa ka lugar sa Negros Island region niya, gatanom balungay para lang ginamog sa baboy mo. Para lang sa mga baboy, hindi para sa tao, ha? Which is, tuman ka na ko ang benepiso sa aton sa nga ikaayang lawas. Tiarang ang palaya. Ano ba lang ang palaya? May insulin-like effect. Kadamo, Sir Josel, sa may mga diabetes, may insulin resistance sa mga panahon. Ang palaya, ara lang. Sa aton sa palibot, ara man, Sir Josel, ang spirulina. Kadamo sa mga undernourished subong, Sir Josel. Which is ang spirulina, kadamo sa sustansya. Damo nag-experience sa subong, Sir Josel, sa mga hubag-hubag, mga bukol-bukol. Kagtandaan na ton, ang mga simple nga nabatsagan pakadto sa mga malala, Sir Josel nga balatian, lakip na ang the big C o kung ng cancer, Sir Josel, ginalingki na sa ginatawag inflammation o kung chronic inflammation, Sir Josel.
1: No.
0: Ara malang anti-inflammatory benefit sa aton tungod sa mangustin ang may Sunthones dira sa sangkap sa kada kapsula sa aton sir nga Sunthone Gold Herbal Capsule. Tidira pa lang adan, Sir Josel, packed with nutrients and health benefit kung ginainom na ito nadlaw-adlaw. Pero ang isa ka problema, Sir Josel, sa kadamuan, subong, ang hindi bastante sa nga pagpasilak sa adlaw.
1: Oo.
0: Dira man sina ang isa ka problema nga nag-deficient kita sa itatawag vitamin D3 nga nag-resulta sa nagkalain-lain nga problema sa lawas, Sir Josel. Isa pa lang dira ang pagluya sa ato immune system eh. Tano sa ano ba kung magluya ato immune system? Susceptible kita. Dali kita malaknan sa mga balatian, Sir Josel. Naga-announce pala nga may mga makalalaton nga balatian na, Sir Josel, ang iba niya nagakurog-kurog na, ang iba niya nagasuksok na mask mo. Kaya nga aman, hindi sila sigurado sila sa nga immunity. Pero, abin niyo kung anong pinakamanami na ito nga himuon, okay man ang mag-mask, na, ang mag-mask kita for outside protection, pero namigit dito sa sulod bakod ng adaan. Kaya nga pa, bakod na ito din na kung may nagkakaigyo kita sa nga vitamin D3. That's why mas manami, Sir Josel, ako nagainom kita sa Sunthone Gold Herbal Capsule, hindi naton pagkalimtan ni upod gid ang aton sir nga premium D3 capsule kag para nga ang tanan, Sir Josel, nga mga vitamina didto sa aton sir nga Sunthone Gold Capsule pila sini ka mga minerals lakip na sa aton man gani sir nga premium D3 iban nga mga sangkap dira para way uyang, Sir Josel, bug-uso na lang gid naton kun updan naton sang aton sir nga Sunthone Vitamin C. Kasi sayang malang ang iron din sa balungay. Sayang ang iron sa spirulina, sa ampalaya, kundi malang maproses ang lawas na ton kaya sa vitamin C. That's why iupod gina ito ng vitamin C, Sir Josel, kaya kung ginahimo na ito din adlaw-adlaw, kasubong lang nagkakaon kita, Sir Josel, sa nagkalain-lain nga prutas, mga utanon sa adlaw-adlaw, nga nagpabakod sa aton sa nga lawas. Ina, ari ha, ina, kung hindi na ito mahimo ang adlaw-adlaw nga pag-prepare sa mga utanon nga ginakaon na ito.
1: Amunikon ka isa ang problema nga ibandog ay mag-ayo. Kay kung may ara ganit nga ginaresepta sa ilang bulong, pagkatapos ginadugangan sang vitamin C, why nila ginabakal ang vitamin C? Kaya ginauna nila ang bulong. They don't know ang vitamin C amo ina ang maproseso sang unod sang bulong para mapuslan sang lawas. Kaya in absence of vitamin C, nadagi hapon ang inainom mo sini nga bulong, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel. Kaya dapat gid na to niya mabalaan, kaya dapat ma-inform gid kita nga why kita iyan nagahimo sang vitamin C sa sulod sang lawas na ton.
1: Oo.
0: That's why kinanglano na ton siyang kuwaon sa sagwa, pinaagi sa maginakaon na ton, or kung hindi gani, pinaagi sa pag-inom sa isang Sunthone Vitamin C, kag mas manami, suliton ko, kung hindi ginaton pag-ibulag ang Premium D3 Capsule, kag Sunthone Gold Capsule, para bugos, Sir Jose, lang aton sa nga binipisyo.
1: Aray lang ay, ang ibang sinigga pinamangkot, sila niya, permiga kawadan, dari ang muntupad niya, pharmacy selling niya sang Sunthone Gold capsule. Pwede ka mo kakadto kon mawadan gani ang suki ninyo. Kadto ka mo bala kon makapabakol kon sa Bacolod dabi ka mo na Negros. Pwede ka mo damo kita da outlet ta kada syudad dira sa Negros Island region halin sa Occidental po Oriental damo kita dira mga outlets. Pero kon gusto niyo gid nga tumuron nyo gid, ma-share kamo sa Bacolod City, kadto bala kamo sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lizari Street, Bacolod City. Ngalan niya siya na Yes to Health Store sa ano na, tabok lang sang Marayo Bank, ara na da, ha, sa Barangay 39 Lizari Street. Kompleto na da ang produkto sang Yes to Health Incorporated. Kung gusto naman ninyo magpakonsulta, dari sa siyudad sa Iloilo, may available dari kita nga consultant nga naga duty sa clinic. Ara da sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City proper, atubang sang Midtown Hotel. Bukas inadara from 9 o'clock in the morning. Pwede ka mo na pakonsulta, libre ha, wala ka mo balayran. Kag tanan niya produkto sa Yes to Health available dira. Pwede niyo man actually mabakali ni basi may mga branches ka mo dira or may branch ang Mercury Drug Store. Pwede ka mo na kabakal. Rose Pharmacy sa TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy sa Generica sa Watsons, even pwede ka mo ka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee sa mga techie. So sa UIS ang branches ang panglawag ta siring mga national or chain of drug stores nationwide sa suki niya nga butika kag pharmacy pamangkot lang ka mudara kay halos sa mga butika kag pharmacy may stock sang ano eh Santhon products. Okay, so ulay hunon ko lang ni Doc Leo before we end wind up sa ato siring program. Siling niya naanad ako nga kada paligo ko may lugod ako. Wala lang ta kabalo kung lugod ya sini, lugod bala nga bato o kung inang ano bala sulod sang kalubay no. Tawag naton lugod man ay. Siraga pang lugod ako. Selenya ti nagamit ako selenya sang Santhon Plus or Santhon Herbal Soap. Selenya daw na gamay naman selenya ang nagakalakakas bala nga buring.
0: Mm-hmm.
1: Tisa na yung si Gihon ko panik pang lugod. Habi ko kung si Gihon yung Santhon herbal soap. Si Gihon yung pang lugod, Dok Leo.
0: Ala, sige, lugod mo na. Pero manami, parang may benepisyo ka. Samtang nagagamit ka sa ang si Gihon mo, siyempre magluwas sa lugod, kaya nagabulig, manas sa radyo, sa kakasang dead skin cells.
1: Uh-huh.
0: Pero para may protection ka man batok sa kagaw sa radyo, gamitan mo sa Santhon Plus herbal soap. Especially, sa panahon sa mga sa radyo, isa sa ginakahangawaan naman sa aton sa Department of Health, mga pagtaas ang kaso sa leptospirosis.
1: Uh-huh.
0: Sa mga mabulubalanaw nga lugar, sa mga mabahaon sa mga lugar, makaubog ka mong kaysa. Dara, panghinawi ka mo rin sa matilong atubi, kag gamitan sa isang Santhon Plus herbal soap para makakas ang mga kagaw. At the same time, nagabulig pa ni Sir Josel kondisyon sa aton sa ringa panit. Kada mo sa nag-message sa aton, daring nga may mga daw kagid-kagid sa panit. Sir Josel daw may mga arikis. Sa ilan niya nga kwa na pag-describe ha, sila sa ringa panit nga daw kagaras, nga daw hindi nila maintindihan Sir Josel, nga pabalik-balik lang nga daw umpawan sa paggamit ni sige-sige sang Santhon Plus herbal soap.
1: May isa din ka concern actually. Hindi lang ni Guros Negros, kasi Negros ni naghalin, Dok Leo. Siling niya permi di samon siya may brownout, may ara sang rotating brownout. Yo, nami man tani niya itulog na siling niya tropang Josel, Dok Leo. Ang problema siling niya, gaingaw naman ang lamok. Siya nakulbaan ko, basi bala siling niya kabataan ko makutot siling niya kagtapikan bala sang dengue.
0: Actually, ang kahangawaan na lang naton, Senador Sir Josel, kung dengue ang pag-istoryahan naton, sa aga o kung sa adlaw, yung lamok eh.
1: Daytime, no?
0: Daytime, sa aga, tapos sa hapon, pakanto sa serum.
1: Hmm.
0: Ara, mahangawa kita sa dengue, sira. Pero hindi mo kita, Sir Josel, magkumpiyansa, kasi may malaryaman, may chikungunyaman. Kagiban pagid niya problema, dala pagid sang lamok, Sir Josel, nga makagat sa imo kon kagabihon. Pero bisan waay ina, Sir Josel, makadisturbo sa tulog, eh, kaya hagunghong bala sang lamok sa lunggan, nubla. Kadisturbo sina mo, mahimo na to ni malikawan ining mga problema, balatian, infection nga dala sining mga lamok, ining mga sapat-sapat pagid niya iban, kung hindi kita nila mapalapitan, kag hindi nila kita especially makutot, Sir Josel. So nung himo na to, dapat may pangtabog kita sa ila. Isang makabulig dira ang pagpamanyos gamit ang Santhon Plus Herbal Oil, Sir Josel.
1: Hindi lang ni pang masahe ha.
0: Mm-hmm.
1: Nanda na bininyo pang masahe lang. Actually, kung nagalain ang imo sininga pamatsyagan, nami ni pamanyos imo sininga gising-gisingan mo.
0: Mm-hmm.
1: Makapa-relax ang imo sininga pamatsyagan. At the same time, testingin nyo gidman bala sa damo lamok. Pamanyos ka mo bala Santhon Plus Herbal Oil. Kag mag tadag sa lugar nga damo lamok, hindi magdapo ang lamok sa imo sa nga panit mo.
0: Amin nag-experiment yung ganyan sa ni Sir Josil nga ang wala niya nga kamot, yun bagnusa niya sa Santhon herbal oil. Kagang tuo, wala lang. Dito sila niya sa tuo, nagsigipang utot.
1: Yan ang mga lamok kay ni may ano ni sila, may power to ano bala makasinghot sang baho. That's why nga ti halong kita kay tigdilinggi nga daan na subong no, tigululan bala. And sa mga kauturan ta, Leslie, ang aton nga matakin ang lantaman ang natawag nga eye care mo. Hindi man lang mahambal. Tiga inuman ko Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kay Santhon Vitamin C. Kinanglan ko pa pagin mag-inom sang Visionix Plus supplement, Dok Leo?
0: Kung nga ang naghimo si Yes to Health Sir Josil sang Visionix Plus Soft Gel Capsule, tungod sa kadamo sang factor subong nga nagapakapoy, kag nagapabugat sa aton sa nikalimutaw, sa aton sa ringa mata. Isa lang din Sir Josil yung common, amo ang gadget. Sa atong cellphone, basta may smartphone kamo, may touchscreen kamo, nga mo resulta nga hindi kamo makatulog temprano sa gabi, sige kamo pulaw, ang blue light sa nadire sa radyo, sil makapakapoy sa atong sa ringa mata. So kinanglanta, parang may proteksyon na atong sa ringa mata, sa kakapoy dira, parang malikawan man ato ng pagluha-luha, pagpait, pagkurog-kurog sa panulukan. May nag-message pa ganit sa atong sa radyo, sa estudyante, nga pananaw yan sa litra, nagaduhana mo. Siguro namin tali kong kwarta ba? Di times two mo.
1: Lahit siya na ako nang gabantay ka tiyang yung baklan mo, gasampaw man ang panulukan niya.
0: Ati kulang gyapon po hatag mo eh.
1: Yama, bakal ko isa. Pagkatapos si sinyati bayad mo para sa duha, kiti duha ang panulukan mo.
0: Times two man gyapon.
1: Times two gyapon.
0: Makabulig Sir Josil. Parang ang times two na mabalik focus sa isang na Sir Josil kagang tutok na ton klaro kung nagatumar kita sa Visionix Plus Soft Gel Capsule. Parang nga padayon gyapon ang supply sa lutein, sa sang thin beta-carotene and vitamin E. Bisa nagatumar ka sa nag-text sa aton Sir Josil ha, sa nga aton sa Ultimate Trio, specific kaya sa aton sa mata ang Visionix Plus Soft Gel Capsule.
1: Okay. Mga quality products initanan sa Yes to Health Incorporated. Paapas na lang ni Doc Leo. Actually na pamangkot ni sa nagligad mo. Sila niya pwede ang babae kainom sang turbo.
0: Kung gusto ka mo iyang doha ka mo mag-inom actually, ang maka kaglavo waska may binibisyo gyapon sa kababayanan Sir Josil.
1: Oo. Nagapa-aktibo manini sa mga babae actually. Pero ang kalabanan niya may problema is lalaki. Abi. In short, sini damo ya mga factors ya nagapikto sa lalaki, nagakadulaan sila gana, gakadulaan sila libido. Pero pwede sa babae, kung feeling nimo daw way sa kondisyon, pero sagi na to pangaray kay karon na lang alam mo itikwang Dok Leo no?
0: Teamwork kuno ni Sir Josil mo, dapat kung kondisyon kuno shooter, dapat mayo mo kondisyon sang catcher.
1: That's why nga gin twin pack ini. Kay partner ang isa, imo ang isa, ba, if needed.
0: Dumduman ko may nagtugon, mas niya duhagin daw ka ako.
1: So, turbo dietary supplement formen. Actually, mga 30 minutes before ang loving-loving, mag-turbo dietary supplement formen. Kabay pa may nakuha ka mga mapuslanon sa inyong mga tips and informations, sa health tips and informations. Luwag talang nita miyawa na mga gupon sa ato sa inyong pagpanagad kay Ma'am Hermite, kay Ma'am Laila Binias, Ma'am Kizuna Ramen, kay Doc Mimi Silva. Dara iya sa Bartak Viho, kagdari sa siyudad sa Iloilo. Thank you for listening sa kay Doc Mimi Silva. Daw walang alam, tas tiyempo sa ato sininga pagparagad, ang ibang sininga daw gasakit man, buli ko magpungko ba, pwede mag-inom sang ano ah, sis the pain Doc Leo, no?
0: Kung di nagmagwantahan ng kasakit, pwedeng-pwede yun Sir Josil para nga matapna o kung mamataamat Sir Josil pakalmang inflammation nga nagaresulta Sir Josil sa palanakit sang kalawasan.
1: Oh, mag-sis the pain. Actually, sakit sa buot lang sining hindi yan makuha mo.
0: Budlay gina.
1: Kag sakit sa bulsa. Sis the pain is also a quality product sang Yes to Health Incorporated. Lastly, kuantan lang sa Yes sininga parting words ang ato sininga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc?
0: As always, kung gusto kita sini mapabili ng kabakod sa ato sininga lawas, ang pundasyon sa healthy lifestyle aton gidapat tunan. Ang husto sininga pagkaon, tulog sang husto, kag ang pag-ehersisyo. Pag-abot iya sa nutrisyon, kondisyon tuman kadako ang papel sa ni sang paginom adlaw-adlaw sang supplementation. Ilabi na gid kun di naton makuha sa adlaw-adlaw naton sa ni nga mga ginakaon. Gani o galiw naton na pagtumar sa Xanthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule ug Xanthon Vitamin C para mapabatod ang aton sa ni kalawasan, makalikaw kita sa ni sa mga balatian. Sa kinaandan, ang inyong certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nagapasalamat sa inyong pagsubaybay nga nagabilin sa pag-ayo sa balatian, disiplina ang kinahanglan.
1: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Tubtub sa masunod naman ng edisyon na sa ang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: XFM.
4: Xanthon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Xanthon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
4: Xanthon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
6: Bibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Xanthon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Xanthon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malangit nga sabor.
7: Xanthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
9: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan,

0: Vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: XFM.
3: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Si Eddie Biring, 46 years old, halin sa Panay Capiz. Ang isa sa mga maswerte na nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog panayon sa paghulog sa entries para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kan mobile phone ali. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalo. Tub-tub 2 million kapesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 2027 for DOH FDAC FRR permit number 02930. Some 2026. Drink responsibly.
2: XFM. XFM.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil, Sister Pain.
4: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite, sakit gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Lasting lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
1: Pagpili sa mga buki ka.
6: X-F-M.
7: X-F-M.
8: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
6: X-F-M.
7: XFM.
9: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 Series of 2026. Drink responsibly.

0: City Capiz. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

oras sa 106.5 XFM Rojas, alauna 55 na sa hapon. Ang inanay nga oras ang Builo Gagreduluong sa Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win Every Wednesday.

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mayong hapon, Banwa, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz. Mayong hapon, Pilipinas. Adlaw sa karon sang Webes, petsa 27 sa bulan sang Agosto 2026. Kaupod niyo sa karon ang inyong mga newscasters, katropang Ira Arsiga.
2: Kag katropang Joy Banagudos.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
0: Headlines. Headlines.
1: Hagna nga nagatala na sang age limit sa 16 anyos sa paggamit sang social media, nagsaka na sa plenaryo.
0: Headlines. Headlines.
2: Department of Public Works and Highways may 643.95 billion pesos nga proposed budget sa 2027 NEP.
0: Headlines. Headlines. Express Balita. Express Balita.
1: Kagkaroon lito na kita sa countdown sa nga tungging paninyat ng mga headlines sa nagapangunang top of the hour news. Ginisponsora na sa plenaryo ni Senator Robin Hood Padilla ang Hagna nga Child Online Safety and Protection Act nga tinutuyo maprotektahan ang mga kabataan batok sa peligro nga dalasang paggamit sang social media. Sa sponsorship sa speech ni Padilla nga chairperson sang Senate Committee on Public Information and Mass Media, tinutuyo sang Hagna nga magbutang sang minimum age para sa paggamit sang social media kag obligaron na mga social media platforms nga magpatuman sa mga tikang nga magaprotekta sa mga kabataan batok sa cyberbullying, exploitation, harmful content kag iban pang online risk. Ginahatag man ni Padilla nga ang ginaduso nga layi para sa luwas kag mas responsable nga digital nga palaabuton sa mga kabataan kag indi para punggan ang kinamatarong sa mga bata nga magamit sang teknolohiya. Sa idalom sang Hagna, gintala na sa 16 anyos ang minimum age para sa mga kabataan nga tugutan nga mag-angkon sang social media account. Obligado ang mga social media platforms nga magpatuman sang age assurance system para malikawan nga makatuga o makamaintain sang social media account ang mga kabataan nga nag-edad sang mas manubo sa 16 anyos. Hindi naman sakop sang restriction ang ini nga mga digital platforms nga sertipikado sa Department of Education o kung DepEd, Commission on Higher Education o CONCHED, kag Technical Education and Skills Development Authority o CONTESDA para sa educational kag learning purposes.
0: Express Balita. Express Balita.
2: Sa tapadugang nga balita national, mga katropa, ginaduso sang Marcos administration ang 643.95 billion pesos nga budget para sa Department of Public Works and Highways o kan DPWH sa 2027 nga mas mataas sang 113.5 billion pesos o kan 21.29% ikumpara sa 530.9 billion pesos nga budget sini subong nga 2026. Sa Department of Budget Management o kan DBM, dako nga bahin sang dugang pondo igaalukar sa ongoing locally funded kag foreign assisted infrastructure flagship projects. Lakip sa mga nagapanguna nga proyekto nga pagapunduhan ang Laguna Lakeshore Road Network, Bataan Cavite Interlink Bridge, Davao City Bypass, Cebu Mactan Bridge and Coastal Road, kag Pasig Marikina River Channel Improvement Project Phase 4. Ginalauman nga makabulig ang mas mataas nga infrastructure spending sa pagtugas ang trabaho, pagnubo sang logistics kag travel cost, pagpakaayos ang connectivity kag pagsuporta sa pag-umuad sang ekonomiya.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, nabatian ang mga top of the hour news nga builog ang gredulong sang Xanton Gold Coffee Mix. May kape ka na, energize, kag may glowing radiant, healthier skin ka pa. Mga katropa, yari ng pinakabagong kape sang Yes to Health Incorporated, ang Xanton Gold Coffee Mix. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant kinagabulig sa skin elasticity, skin health, kag overall health. Ang Xanton Gold Coffee mix miyaraman sa natural and common herbal ingredients pareha sa mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd, kung marguso, kag premium coffee nga puno sang health benefits. Perfect blend na good may refreshing energy na gasuporta si kaayong lawas kag nagahatag sang natural glow sa panit. Cheers to health, beauty, and great coffee with Zantun Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-Rated.
3: X-FM X-FM
4: Southland Plus Gold.
5: Ako gali si Shirley.
6: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
5: Nagambal sa ako nga imnan ko kuno sang Southland Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
4: Southland Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southland Plus Gold. Sa mga butika. Southland Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape. Kainbidyang sabor sang Southland Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Southland Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Suwabe ang aroma. Southland Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Southland Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Southland Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
9: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
10: VisionX Plus.
9: Ito ay may lutein,
10: beta-carotene,
9: vitamin E, at zeaxanthin.
10: Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus.
11: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa lamang uri ng sakit.
12: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
12: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
15: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain?
18: Ang sakit.
17: Mag-assisted pain. Muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain, mag-assisted pain, tangkalang pain, fast and safe, assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Zanton and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
21: Mga katropa, imbita magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
1: Nay, makagraduate na gid man ako. Mabuligan ta na kamo ni tatay.
2: Ga, buksing ga.
3: Hubog ka naman! Tingga naman halin!
2: Bisan pala hubog ako. Pero top-top sa ulis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
0: Makahatag sang leksyon.
4: Ikaw nga may isang akong ginadala. Panindugi ako.
5: Hindi! Hindi ako ang amay sina! Bahala! Tres ka buhi mo!
6: Amo, ginaangambal ko sa imo palilin. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo. Hayte! Sino ang amay sina? Aww.
0: May mga istorya man nga makahatag sa konsumisyon.
7: Bang! Pakuta ako bisan ka isa lang, be! Wari, oh, oh. 1,500 ina, ha? Abi, abi. Ay! Maugat! Ay! Dako! Dako, gidya! Ay! Dako!
4: Oh! Sige pa, baby! Ipabatsyag sa ako nga mas palangga mo ako sa asawa mo. Oh! Iamitay ko na sa ay!
0: Ina, mga katropa, ang hatagan natin sang kabuhi sa programa X-Rated. Lunes, tubtob Biyernes, ala una imedya, tubtob alas tres imedya sa hapon. Sa paborito ng News FM station sa Capiz, 106.5 XFM Roja City Capiz. Katropa mo, exciting X-rated.

0: hapon, mga katropa!
1: Yahoo!
0: What's up, mga katropa peeps? So, welcome na sa programa nga X-Rated!
1: Yahoo!
0: Siyempre, may kaupo niyo yung mga DJ Chika Beeps sa kahanginan, katropang Ira.
2: Kaga, katropang Joy!
0: Today, mga katropa, is Thursday.
1: Yahoo!
0: As webas na tayo.
1: Wow!
0: August 27, 2026.
1: Yahoo!
0: Alright, isang araw na lang. Friday na. Yehey! Kamusta ka muda? Okay pa ba kayo dyan? Yung malamig-lamigid nga hapon ha sa tanan naton ng mga katropa nga tagpalamati.
1: Yahoo!
0: Ay, ang iba naga hulihigda naman ini sila mga paborito nga higdaan. Kay man malamig ang panahon, di manamigid magkatulog.
1: Yahoo!
0: Sige, sleep well mga katropa ha, pero dapat ang dalunggan yung alert da. This time, tinulupod na naman kita ha, nga mag-istorya hanay.
2: Magtamyawanay.
0: Kag. Magbardagulan.
1: Yahoo!
0: So, updan nyo naman kami subong nga webas ni katropang Joy. Hindi para hindi malamig ang inyong adlaw da. Malamig lang ang panahon.
1: Yahoo!
0: Hindi inyong adlaw. Alright, take good afternoon, good saliwat, hi. Labi na sa mga katropang class members naton. Nga tinaga-umpisada na sa pagpulupamati.
1: Yahoo!
0: Ay, hindi gali-umpisada, kay humalin ka ina aga. Ay, why napatay-patay ang ilaga baga radio? Sige, saliwat, malamig-lamigid nga hapon. Para sa aton solid nga mga katropa peeps, nga naka-tune in, naka-monitor na sa 106.5 XFM Rojas.
1: Wow!
0: Sa mga naka-bluetooth speakers, nagalantaw sa aton nga Facebook Live, good afternoon!
1: Yahoo!
0: At syempre, sa mga naka-pwesto na sa ilang mga favorite spots.
1: Wow!
0: Ay, timayin ay lang nga pagpulupamati, mga katropa.
1: Yahoo!
2: Kaga, syempre, saliwat, mga katropa, ang ating kapagpanamiyaw sa inyo tanan sa isagid. Kamalamig-lamig nga webes ang hapon. Oy, sa mga katropa natin, ha, nga nagahulo-hilay-hilay subong, samta nagakuhanda na nagapamati sa aton, ka nagapamati isang tupa sang ulan sa ilang mga atop. Ay, doon ka nami, ilan sa
1: wow!
2: feeling mo. Mga tropa, pim sa mga ganyan, syempo, katropang ay, nga doon ka nami, gidya ibarikutot. Sige, sa mga nagabarikutot, na samta nagapamati sa aton subong hapon, di makabangabahin sa ang syurad sang Rojas, di maka mga kabanwahanan. Dira sa bugos nga probinsya sang Capiz, all over Western Visayas, kag syempre sa mga katropa neton, all over the Philippines. Di maka mga bahin sang kalibutan, mga katropa. Isagid ka maidayad nga web sa inyo tanan. Kag thank you so much once again sa pagtuntun sa amin ni katropang Ira, kag mangin kabahin sa inyo nga webes nga hapon subong adlaw.
1: Yahoo!
0: Yes, kag syempre ginatamyaw taman sang mayong hapon. Ang mga katropa naton nga naka-specialize radio halin kay XFM. Ilabi na sa mga katropa din naton sa Barangay Tiza. Dira kay katropang FM Bofil Bulilan sa Hydroline Water Station sa Datili Street, Barangay Tiza, Rojas City mayong hapon.
1: Yahoo!
0: Sa mga katropa naton sa mga taga Barangay Tiza, uy, kung kamo nagabakal sa mga tubig, ha, di available dira sa aton Hydroline Water Refilling Station. At the same time, available man ang ilang ice cubes.
1: Wow!
0: Kaya, pilihan nyo na mga katropa peers.
1: Yahoo!
0: At syempre, diraman ha, sa aton katropa ho, kay katropang Buboy Bulkitan. Dira kay Sir Eduardo Napuli, maayong hapon.
1: Wow!
0: Abo nagalagubog, iniyang ilang radio, ang ilang Bluetooth speaker, basta may programa na sa XFM.
1: Yahoo!
0: So much ha, di ka ba yung nadamo ka mo dira sang customer.
1: Wow!
0: Kag syempre kay katropang Edison Bisorio, uy mayong hapon man sa inyo dira baga sirs ha, dira sa SMC Water Equipment Supply. Uy kung nagapangita man ka mo sa mga kagamitan, basta sa tubig, uy may mga baligya man sila dito ng mga galon.
1: Yahoo!
0: Pagpadulong kulong lang sa SMC Water Equipment Supply.
1: Wow! Ngayong
0: hapon, gandara sa inyo, tanan-tanan.
2: Sige, sa mga tropa, pipis bagid na ito, ang nakamonitor sa atin sa buong, gandara sa bahin sa barangay Banikas, Rad sa Rojas. Oy, maayong hapon, gandara sa mga taga SDO Capiz DepEd sa opisina, dara hasang SDO Capiz sa may barangay Banikas, especially na sa katropa nating si Sir William Diaz. Thank you so much sa pag-monitor dara sa aton, direct from SDO Capiz. Kaya syempre, ulay hunta na lang, draman sa Banika ang Gina Fruit Stand nga ginakuan gido, ginapanagiyahan gid ni katropang Freddy and Gina Paseno.
1: Yahoo!
2: Sige, from the title sang Fruit Stand, Gina, basi katropang Gina Paseno, kagkatropang Freddy Gidia. Thank you so much gid mga tropa peeps sa pagpalanog mandara sa aton nga istasyon sa may barangay Barikas ni syudad.
0: Sa mga katropa nato, dira sa Barangay Lawaan.
1: Yahoo!
0: Mayong hapon, dira kay katropang Peter Delfin sa Sea Oil. Mayong hapon, dira kay katropang Mary Rose Langorayan. Dira sa Jesse Otanan. Dira lang sa may cruising Tali Papa.
1: Wow! Basta
0: dira nga ito, nga mga kautanan.
1: Yahoo!
0: Ay, kung sure, nalanta, kay man malamig ang panahon. Sige, kay katropang Chris Barrios. Sa nga ito, nga garbage collector.
1: Yahoo!
0: Ay, thank you so much gina sa pagpangolekta dire sa ngaton nga mga basura.
1: Wow!
0: Kag sa iban pa dira nga mga lugar. Kag syempre dira man sa Jeans sa Access Butika.
1: Ayong hapon
0: kay Ma'am Danielin Yoreta kag kay Ma'am Catherine Famulag nga always every day gid naka-tune in sa XFM Roja.
1: Wow!
0: Thank you so much sa mga dira sa ilang nga kaingod ha kay Ma'am Emmy Villagracia Tendo sang Jack's Laundry Hub.
1: Yahoo!
0: Alright mga katropa peeps, sa subong nga hapon di syempre nagapalayag na kita ha sa tag sa kalilisuan sang inyong dira mga radio all over Panay Island.
1: Yahoo!
0: Ay mga katropa, tunugan nyo ng inyong mga radio, basugan ng inyong mga speakers para the more, the merrier pagin kita this afternoon. Mga katropa, kitang mabatian, pinagi sa FM Bond sa 106.5 MHz sa probinsya sa Capiz.
1: Wow!
0: And of course, nagapalayag man kita dito sa 106.1 MHz sa XFM Kabangkalan.
1: Yahoo!
0: Sa 98.5 MHz sa XFM Kanlaon.
1: Wow!
0: Happy, happy Thursday! Day mga katropa peeps, especially na dira sa inyong mga station managers and of course sa tanan nga staff sa XFM Philippines.
1: Yahoo!
2: Sige, sa mga katropa peeps na ito na subong hapon, di adlaw-adlaw or kada hapon, wala lang kita nagkapalayag sa inyong mga radyo dira or sa ating Facebook Live. Kaya man mabati at makita mga katropa live na live gid sa ating XFM Radio Network Application. Yes mga katropa, di sa mga wala pa naka-install dira, pipakitaan nyo na sa inyong mga Google Play Store, i-type in nyo lang ang XFM Radio Network mga katropa. Kag-install, i-download na yun sa inyong mga cellphone or tablet para anytime, anywhere, ti makapamatigid ka mo sa nga itong mga programa dere nga ti wala ka mo sang may mamiss. Bisan pa nga may kaladuan, may laktan ka mga katropa. Ti anytime, anywhere, madala nyo gaya ng XFM sa inyong mga bag or sa inyong mga bulsa dere. Pinaagas sa pag-install sa nga itong XFM Radio Network Application.
1: Wow!
0: Uy, katropang Joy, may nalimutan naman ta.
2: Oh.
0: Wala mo ko gina-remind
2: Oh, sabi ko gani, kaya pa.
0: Sige mga katropa, ang aton nga question of the day sa mga webes.
1: Yahoo!
0: Ano bala ay honey ini? Ay, for sure. Basic lang niya sa inyo sa pagsabat. Tasig nyo lang niya sabton mga katropa. Ay, katropang Neil, ano nga aton nga question of the day this afternoon? Mga katropa, ito niya question of the day. Di kung ang paborito nyo kuno nga dessert, ay hindi, ang paborito nga dessert sa inyong nga partner, may connection sa iya ex, valid ba lang masakitan ka?
2: Usapang ex na naman ito.
0: Wala naman ay! Ba?
2: Sige mga katropa, di katropa, ay, kaubi pa magkuton. Kung ang paborito ko nga desserts ng imo nga partner subong ang may connection sa iyang ex, valid ba lang ma-hurt ikaw? Aww. Para sa ako, misan di pa rin dessert, misan ano lang na iya?
0: Oo, ganit ka tropang joy, no? Basta babayi ka, valid na.
2: Misan ano lang na basta may connection sa ex, handa.
0: Yes, girls always right by. Sige, ganit sa amon kay total girls kami. Di valid ang amon nga, kwan, nga masakitan kami. Kaya syempre, pag ex na dapat why na. Pero misan favorite mo na nga dessert, dapat hindi mo na napaborito.
2: Dapat taga suka-suka ka na sila ko makita mo. Ika paborito mo pa.
0: Oo, amo gani. Tapos katropang joy ang history. Abi, ti paborito nyo gali isang ex mo.
2: Kaya kuy.
0: Tapos hasta subong nga lain na imo partner, paborito mo sa Gyapon.
2: Hoy!
0: Siyempre, valid gid ang nga masakitan ang isa katawo.
2: Yes, katropa ay, kay it's not about the dessert, diba? Wala kita yes. Nag-istorya, party sa dessert, nag-istorya, kita ka ginakonek-konek mo niya sa Gyapon. Sa iya nga ex nga ekis na gani dapat.
0: Yes.
2: Sige, sa mga katropa pips natin ha, tikong kamubi mga katropa. Abi si part niya, dara may favorite nga dessert ko nyari araw. Ano lang sa poster katropa nga, hindi na.
0: Mochi.
2: Mochi. Abi ko kainay ako na, no? May patilaw mo pala nagligad sa akon.
0: Sino?
2: Atong may donut sa sulod. Ah, may yema sa sulod nga marshmallow.
0: Sino nagpatilaw? Si mo.
2: Gang.
0: Hindi ka tropang joy, kita mo nang sa may ice creaman. Sa gaubra ko dati dito sa may Capricho Dos. Uh-huh. Ay, nagapanaog kami sina kong break time kag nagabakal. Dito ko lang nabalaan ang mochi nga ice cream.
1: Wow! Nagumpisa
0: sa duty naging favorite ko na.
2: Gaig ko man mo siya sa poster.
0: Hindi. Doon nag-ano lang, doon relate lang ang oo. Wala ko incident.
1: Yahoo!
0: Okay, matilaw ka na sinakatropang Jo.
2: Oo, pero hindi na ako kadumdum sa sabor. Masi makadala ka ba?
0: Tunaw ko karon. Pero manami ang ano ang mochi nga color white kaysa sa chocolate.
1: Yahoo!
0: Yes, kaya nami sa dabi kido kan sa inang something like malambot ba?
1: Wow!
2: Sige, sa mga katropa nato daba, do ka dasig sa ilang magsabat mo sa aton nga pamangkot. Pero si katropang sino gidi una sa bato, pinakaabtikin sa tanan no si katropang paseti eh, si Dupa B. Oo, may sabat siya na yun ho. Di para sa iya ko no, para ka na ako, hindi gid masakitan kay wala man ako sang ex.
0: Yun lang. Sige, ay ti, what ka na na yan? Iswag-iswag lang hanay katropang paseti ha. Nagaanda na isang lugar si Katropang Zyron.
2: Hasta lang din sa kurit ang mga
0: sila ni Katropang Zyron. Valid gina gamasakitan niya. X is X. Never come back. Wala nga ni dapat low shore. Animalistic ya. Abo, grabe man si Katropang Zyron.
2: Nabi na Katropang Zyron. Kibisan boy siya gapin sa saton ng mga girls.
0: Mm-mm.
1: Wow!
2: Dapat lang.
0: Manami,
1: woo!
0: Sige, ay kung siya kung no, masakitan man siya. Ay, paano na? Pero si katropang, si katropang Zyron sa liwat. Ay, hindi, si katropang Kenneth galing. Katropang Ira and Joy, ang akong favorite nga dessert, fruit salad.
1: Wow!
0: Uy, ano galing mo favorite, katropang Joy?
2: Ano gani, ang dessert?
0: Disyerto?
1: Ayoy!
2: Kung ano lang ara, katropang Aya.
0: Basta manami, favorite na mo
1: na. Yes!
0: Saan ano, ang abisan, buko salad, greyhounds, fruit salad, macaroni salad.
1: Wow!
2: Yes. So, siya, gira kay katropang paseti, mahikot ka pa niya.
1: Yahoo!
2: Ay, may pag-combine ka pa sa condensed kag-evap.
0: Yes. Mahal ang mga fruit mo. Makaroni lang kami ah.
1: Yahoo!
0: Pero si katropang si katropang Lloyd Silinya, not so much because she can't see it. She can't see it. Ay, mabalaan niya ganing nga connected. Sige. Kaya pero si katropang Bernard, iba na ang boyfriend mo or girlfriend? Ganyan ba sakit, Gil? Ay, paano na katropang Bernard kung favorite mo ganyan since ang una? Tapos, amo lang na, kaya mo ba lang nga i-let go ang imo favorite nga dessert para sa imo nga girlfriend? O kung sa imo nga present?
1: Yahoo!
2: Mamilda, charot. Pero si katropang Neil, wala kaget sa ato, papangkot. Naingit ko. Amaya ha?
0: Hot dog. Si Totoo ba lang kinadlaw ho?
1: Yahoo!
0: Pero sige tropang Ma'am Elma, wala kuya labot sa ex niya. Basta kaunon ko na iya nga dessert na gidna. Nga man kung sa pistahan, ganin makapili ka sang dessert kung ano ang may ara lang.
1: Yes. Wow!
0: Sige, wala sila da. Basta favorite niya ni Ma'am Elma.
1: Yahoo!
0: Oh, sige tropang Zeron, dumigin dugang pa daw.
2: Uy, sili niya akong ex na ekis na ina. Dapat mag-focus ka na lang sa present kay ang ex niya dapat sina sa ila. I-ignore na kay may kapasadya naman sa imo nga bago. Dapat, or dapat i-let go na ina ang ex.
1: Sana all. Yahoo!
0: Oh, dead ah. Pero balik ka tropang Bernard. Antusun ko na lang ah. Ayudi, para kay Ma'am Hilda. For sure, nagapamati siya da. Amo na lang, tuson mo na lang, katropang Bernard. Ay, di sana mo di kuhaon yung mga cord. Ang itik, tada nga buhi. Kaulan-ulan na palang ilang uyo na mundi, oh. Sige, si Sir Solomon, nagkinadlaw mo sa mga hapon.
1: Wow!
0: Sige, mga katropa, patayo nandala sa pagsabat, ha? Kaya ba nagahulat pa kami na rin sa iba ninyang kabaga sabat. Kasi iba niya, hindi man niya gusto nga i-let go ang ilang favorite nga dessert. Kaya pagkaon ma lang na, huwag manasang kaso. Pero mga katropa, ang inaling a question of the day, ang builog agiraduloong, ha? Sang Turbo Dietary Supplement for Men, nga mayara sang makakaglabawaska herbal extract nga ti popular gida sa South America nga nagapapagsik, nagapabaskog sang enerhiya kag nagapataas sang libido level sa lawas.
1: Wow!
0: Oy sa mga kalalakin, handra naton nga katropa, di gamitan nyo na ini 30 minutos antes sang labing-labing sa inyo nga mga partner. Magtumar sang isa ka kapsula, sigurado nga mas manami kag mas mabakod ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyo nga quality time. Mga katropa, ang Turbo, hati ang kalidad man nga produkto sang Yes to Health. FDA approved man din siya nga ni wala gid ka mukabalakan. Kaman safe na safe gid ini kong inumon. Mabakal gid ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar. O kung pwede man ma-add to cart, pinagid rin sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Turbo Dietary Supplement for Men. Sulid ka kun nakaturbo ka.
1: Yahoo!
0: Right now mga kitropa, balik kita sa atong programa, di live na live man kita ha, pinagi sa atong secondary Facebook page. Sige hapon ng XFM Rojas 106.5. Kag mga kitropa, peeps sa subang August 27, abo nagtaas na naman ang atong followers.
1: Wow!
0: Ara na kita sa 6.8k followers. Ganyan, thank you so much gida sa mga tropa peeps naton nga nagapadayon gid sa pagsuporta sa atin nga Humble Station. Mga katropa, ayaw gid ka mo magkalipat ha nga mag-invite dira sa inyong mga friends kiti para magdabo pagid ang aton mga followers at the same time mangingin happy pagid kita.
1: Yahoo!
0: Siyempre sa atin nga comment section o i-feel free gid ha nga mag-drop sa inyong mga comment. Anything, mga pa-shoutout, mga pa-greetings. Basta may gusto ka mga tamyawan na nag-celebrate sa inyong mga birthday, sa inyong mga anniversary, ano man yun nga klase, sang sari-sari.
1: Wow!
0: Ay, go lang ng go sa atin nga comment section.
2: Sige, sa mga katropa nato, nga iti gusto man manamiyaw, pinagin sa pag-text lang sa ato. Hindi pwedeng man sa gapon mga katropa, mag-text sa ato nga XFM text line number. Be-save nyo na nga itong tirangan numero nga 0970-129-2319 mga katropa. That's or once again, that's our XFM text line number para sa mga gusto lang yung mag-text. Kagti hindi sa nakachat sa ato, hindi no problem yun mga katropa. One text away lang kita, gina-check mo na siya natin from time to time para palayag of course ang inyong mga mensahe dari sa atong programa mga katropa. And of course, adlaw-adlaw mga tropa peeps ang aton man nga pag-encourage, pag-inganyo sa inyo nga mag-subscribe gid sa aton official YouTube channel para sa mga gusto kita tan-awon dira sa ilang TV. O i-try nyo bala mga katropa kung may mga smart TVs ka muna or wifi sa inyo nga balay. Pwedeng-pwede gid mag-agi sa aton nga YouTube channel. Pangitaan nyo lang kita sa 106.5 XFM, Rojas City, Capiz. And of course, don't forget to subscribe and hit the notification bell para always ka mo notify the YouTube sa mga live programs diri sa XFM Rojas, mga katropa. Kag syempre, ibisitahin nyo man ang atong ibang mga social media accounts. Ang atong TikTok, i-follow kita sa 106.5 XFM Rojas. And of course, ang atong secondary backup page sa Facebook, ang XFM Rojas 106.5.
1: Yahoo!
0: Wow! Of course, mga katropa, may nagdugang pag-idari sa mga sabat, ho? Sa totoo ba? Ice cream yummy pa sa iya. Ice cream ang imo favorite nga dessert to.
1: Yahoo!
0: Favorite mo na namon, ay labi na kong halin sa imo. Tapos, free pa. Ay! Bala na magsakit ang mga tutunlan basta makatilaw sang ice cream.
1: Yahoo!
2: Tropa-tropa, kaya ang sakit tutunlan, haralan na iya parang ice cream, kiss alam ang gabon.
0: Yes, kiss alam na tapos tunaw na. Ganiwag yun ang sayangin. Silinig ka tropang Bernard, yes po. Katropang Ayan, katropang Joy. Ari di ang itik, ah.
1: Wow!
0: Ay, buhi pa man gali. Ay, alaga, ianay da, sir, ah, para magdulod ako pag yan. Para pagkabot na si station, di pwede na mategi. Pwede na maihaw sa karawagan. Sige, si katropang Dolphy Langka. Iki ino ranyan ala kapa.
1: Wow!
0: Mayong hapon. God bless to the both of you, katropang Joy and katropang Ira.
1: Yahoo!
0: I miss you and the program as well. Ay, okay lang na katropang Dolphy at sa subong thank you man ha kay nakadalikyat ka naman diri sa aton nga programa. Mr. Busy Busy Han, ikaw dira.
1: Yahoo!
0: Thank you so much gida every time nga mag-send ikaw sa mga very inspiring nga mga mensahe.
1: Yahoo!
0: Ay, diyan, untat, ah.
2: Sige, thank you so much once again, ha, katropang Dolphy Langka. Yeah, thank you, sa pagdalikyat dari sa ato, pagtika. Samtang ikaw man yung nag-kwan man dari, nag-obra sa XFM Sagay. Siyempre, sa mga katropa nato, si Ma'am Senaline, oh, isiling niya, sorry, kung no comment ako now sa inyong question, mga ma'am. Kay Kagahod, isang student, busy sa practice, para sa district meet sa Saturday, mga ma'am.
1: Wow!
0: Sige lang, ah. Okay lang na, ma'am, sanali.
2: Alain, nakarok pati ikaw, ma'am, madala sa practice.
0: Amugin. Basta si ma'am sanali na ang coach? Leader.
2: Ay, sige. Trainer.
0: Ah, oo.
1: Yahoo!
0: Sige. Sige,
2: ma'am, sanali, kung ma-entry ka, ma'am, sa isa ka-event, abiyanin mo nga event or sport.
0: Wow! Feeling ko kwan ng Zumba.
2: Ay,
1: yahoo!
2: Feeling ko ML.
0: ML ba si Ma'am Senaline? Sige, si katropang Bernard V. September 15, guru makakadto ko da sa station sang 106.5 XFM Rojas.
1: Wow! Ay,
0: muna iya, may schedule na nga daan.
1: Yahoo!
0: Sige, daan ko ni ha sa akon nga calendar, September 15. Alright, mga katropa, keep your comments coming in. Time check it out. It's 2:31 in the afternoon. This time, we're gonna say BRB Danay. That's bathroom break. Mga katropa, magabigid lamang kita sa pila ka baga pahibalo, so kindly stand by.
3: XFM. Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyunan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
6: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat, pati sakit mo, to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TPP2Gain. Dapat, Dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya dito na tayo, sa subok na Cellphone Plus Gold.
7: Yahoo! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: The secret of health.
5: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
9: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
11: The Secret of Health.
5: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyunan ang karamdaman ng glaucoma, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
12: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
13: Mag Vision X Plus Herbal Capsule.
14: Vision X Plus Herbal Capsule.
13: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
14: Vision X Plus Herbal Capsule.
13: Mabibili sa mga butika.
9: The secret of health.
5: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, nagsasabing wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
15: maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
16: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
17: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
18: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
18: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
22: Coffee break na naman.
23: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
24: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
25: Mabibili sa mga butika.
26: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sansom Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Komplikado,
3: si Balo Mantike.
2: Masakit ang aking katawan.
3: Palagi
2: narinig ko sa radyo ang Sansom Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansom Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
4: Sansom Plus Herbal Oil.
1: System Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagpalanakit sa akong liog. Ang System Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: 25 pesos lang ang isang galon ng pure water. Kung ang hanap nyo ay purong tubig na abot kaya para sa bahay o negosyo, pumunta na sa Hydroline Water Station. Matatagpuan kami sa Datile Street, Barangay Tiza, Roa City. Malapit sa LTO office sa Hemingway Street. Grand opening sa Wednesday, July 8, 2026. Open kami Monday to Saturday, 7 a.m. hanggang 7 p.m. Pwede rin umorder via text sa 0927-496-8595. Hydroline Water Station, your water choice, your lifeline.
8: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join, mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Mga katropa, ang ina ng programa ang Builog ang Gradulong sa Xanthan Plus Herbal Soap. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakinis ang atong kakutis. Ang sabon nga makapatay sa kagaw kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang himo sa mangustin extract kanin sa prutas nga mangustin nga mahamot kag may astringent property. Nga nagapahugot sa atong nga panit kag nagabulig man sa pagpasarado sa mga buo-buo sa itsura nga pwede tipunan sang balhas kagigo. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang mayaraman sa virgin coconut oil nga makapatay sang gagaw kag nagapabasko gyud sang humos sang mangosteen bago na VCO isa sa maginakabig nga good carrier oil kag sa ining herbal oil mga katropa nga kun ilakot mo sa ibang ingrediente indi magubang nga properties kag ka-epektibo kada ano pa ginahulat niyo para sa natural nga pampagwapa mag Xanthan Plus Herbal Soap kana mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar pwede man mabakal online pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop Xanthan Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Alright mga katropa, balik na sa atong programa this afternoon.
1: Yahoo!
0: Oy, attention na sa atong mga katropang rider dari sa Roja City, Capiz. Di ready na ba kayo sa pinakadako nga Suzuki event sa subong nga tuig mga katropa, peeps? Kung ready na, tiwag sugod gid lamang ha sa SM City Rojas subong nga September 5 to 6. Kag syempre, ma-experience nyo gid ang full lineup of Suzuki motorcycles. Umalin sa underbone, backbone, hanggang scooters, mga katropa. Gani, may ara paginhati. Pwede nyo man itry ang mga all-new Borgman 15, the ultimate blend of luxury and intelligence. Kag syempre, in partnership with the SMDI, di magwakalagin lamang kamusang anuman nga Suzuki motorcycle. Pwede nyo na ipauli ang mga papromo nga inyo pagadagon. Kangay na lang siyang free full tank gasoline, exclusive Suzuki merch, helmet and Suzuki jacket. May harap pag ito siyang free 5 kilo nga rice, grocery bundle of joy, kag torch lamp, mga katulad.

0: Nakabarkada naton sa pagmomotor ang mga motovloggers nga si Sir Jawu Motovlog and Carlos Salonga.
1: Yahoo!
0: Yeah, sa mga luyag nga makikita sa aton nga mga motovloggers, di pwede ka mo makakadyo sa SM. Gani ayaw na magpaulihi mga katropa. Kita-kit sa SM City Rojas subaga September 5 to 6. Ride ahead with Suzuki.
1: Yahoo!
0: Alright, katropang Joy, at tuan tanay nga ito nga comment section this afternoon. Okay man, karan ubos naman ang oras ta. O, sino tirang first honor? Kaya nag-loading pa di sa akon.
2: Ang ating first honor for today's program, katropa, sa Subong nga Webes. Uy, wala sa iba na, kundi ang ating nga consecutive nga chika babe, si Ma'am Senalien Fenikito Tabike.
3: Wow!
2: Uy, sino man, nanda niya nga pa first honor. Sige, thank you so much, Ma'am Senalien, ha, sa iyong mga pa-highlights ng ating programa. Nag-only highlight na siya, top fan. Thank you so much, Ma'am Senalien, sa President Rojas Capias. And of course, nagpangadwa sa iya, ang musika tropa nating Tutu Val, Dizon Escalade. Lata. Sige, may hapon na sa inyo to sa may bahay sa Pure Flow Water Refilling Station sa may Dao Capiz. Kamusta dira? Tinaglatag na siya sa inyo mga emoji sa buong hapon. Ay, may pa number one man siya ho. Kag pa-cool nga emojis mayong hapon ko na mga katropa. Ira and Joy, kamusta ang panahon dyan?
1: Yahoo!
0: Super malamig to. Malamig na ang ulan, malamig pa ang aircon.
3: Wow!
0: Si katropang pasete, kinat, mayong hapon. Katropang Ira and Joy, nagpapati na kami dali sa Poblacion Norte, Sigma Capiz.
3: Wow!
0: Mayadayad nga pagpulupamati, katropang Kenneth. Amo man si katropang gina-shoutout niya kuno si Ma'am Senalien sang President Rojas.
1: Yahoo!
0: Katropang Ma'am Liza Digala, mayong hapon. Uy, shoutout kidira Ma'am Liza ha sa Digala and Divino Family.
3: Wow!
0: Nagatutok na si Ma'am Liza subong nga hapon. Samta nagpahuway kay nagaulan.
3: Wow!
0: About sige, Ma'am Liza Digala. And of course, hari naman si katropang Tutu Vasilinia. Basi may mumu dyan mga ma'am. Waay na to ah. Naglakat na siya. Adlock siya sa imo. Guni-guni lang ni katropang Joy. Namin pala.
2: Ano ginatawag ng imo kalas, imo kulas.
0: Agoy.
1: Yahoo!
0: Si Ma'am Rhea Loyola Malapitan, nagpa-highlight naman this afternoon.
3: Wow! Ma'am
0: Rhea, huwag ko pag-inasa na nga ito ng mga pictures. Later on lang.
1: Yahoo!
2: Dugay pa man ang 2027.
0: Oo. Sige, tropang Eric Biring, nagpa-highlight and pa-followers na.
3: Wow!
0: Good afternoon, gidra kay Tay Mosoka.
1: Yahoo!
2: Sige, speaking of katropang Eric, huwag na maging send siya kapon, katropang ay nga letter niya siguro para sa ito nga story bala or reading letter later on. Pero humbal niya diyo. Wala pa ko noon natapos. Diba? Sige na sumasuma niya
0: pa rin. Pusa ha. Kipalal mo nga ito ni Storya. Part 1, anay, dapat pabitin.
2: Oo.
0: Dahil sa part 2, dapat exciting.
2: Yeah. Sige. Magani, wala ko pa gina-open. Katropang ay, kay basi may mga idugang pa siya. May mga revision pa sa finalize sana na katropang Erica before natin lawagon or basahon din sa kahanginan. Kag gabi, yatag sa ito ng alias nga gusto mo.
3: Kay wow!
0: Si Erica?
2: pwede man ano, ano ba? Char, Ricky? Charot.
0: Ricky?
1: Yeah!
2: Rixi. Sige, pero thank you so much, katropang Eric, ha. Pero i-finalize na rin yung letter bago isend sa aton. Kay kita nang bahala dari magbasa sa kahanginan. Si katropa nating Rafael Aitorbo Digno. Mayang hapon ko na mga guwapahon. Ka mga diwata, DJ Ira, diwata, DJ Joy, nagatutok na ang tiriktoda samta nagapahuway-huway kay nagaulan man.
3: Wow!
2: Ay, dapat lang, katropang Rafael, ha. Dapat pulupahuway, anay. Hindi kita karo kapatas ang ulan sa inyo nga pagbulubiyahe kung magmasakit ka mo. Kag dapat nakaano gidya katropang ay nakaluwas sa turbo dapat nakazantong vitamin C man i.
1: Yahoo!
0: Yes, para hindi siya magmasakiton bisan magsulay siya sa ulan. Pag balon ka puti ha. Hindi ka bala waterproof.
1: Yahoo!
0: College lang mga waterproof. Sige, tropang Eric Biring o yung mga mapapapresa.

0: Nantlanggid kami danay kay gaamat-amat di ang balain nga panahon. Diri man gani ka tropang Eric pero nagauntat-untat man siya basi ginaabot lang.
1: Wow!
0: Sige tropang Ma'am Liza Digala, ba always gigo na siya nagatutok sa programa. The one gid solid supporters from 4 a.m. to 5 p.m.
1: Wow!
0: Thank you, Ma'am Liza. Shout out sa liwat dira sa inyo. You're the best station worldwide in my life.
1: Wow!
0: Life sana all. Ma'am Liza, sangga niya na ganyang XFM Rojas. Si Ma'am Emmy, nagpa-highlight. Upad naman sa aton programa subong nga hapon. Amo man si katropang Ma'am Senalyn mayong hapon mga guwaps. DJ Ian to all katropang friends. God bless everyone.
1: Wow!
0: Si katropa nating Lloyd D. Navales ang Bacolod City. Ari man sa aton programa kada hapon nagkaupod. Oy, good and nice afternoon kung katropang Ira and Joy from katropang Lloyd D. sa Bacolod City. Sige, may pagmulo monitor dira katropang Lloyd D. ha. Kamusta lang dira sa mga taga City of Smile sa Bacolod City. Si Ma'am Senalyn naton ay ang hapon ko ng mga guwaps, DJs, and to all katropa friends. God bless ko na everyone. Thank you so much, Ma'am Senalyn. Sa imo dira nga pag-monitor sa atin samtang ikaw ara sa inyong school canteen. Si Ma'am Emmy Tandog ay maalanan ko nung hapon sa mga beautiful ladies. Ma'am Ira and Ma'am Joy, patamyaw lang ko na sa kay katropang Solomon, kay Tutuval, kay Dudoy, kay katropang Eric, kay Sir Melbs, kay Taimoso, kuno, kay Ma'am Liza, syempre, kay katropang Senalyn Tabig, katropang Joanne Bofil, kay katropang Josel Barugo. Salamat, kids. Kaya sa mga solid nga katropa, peeps, diba tiang nila, Ma'am Emmy, ang imo nga paramyaw sa ila subong hapon.
1: Ari
0: naman subong hapon si katropang Zyron.
1: Wow!
0: Good afternoon man dira sa inyo sa mga A Brothers.
1: Yahoo!
0: Good dira kay Sir Zaldi Agihap Senior.
1: Wow!
0: Maraga pulo pag-apis sa malamig nga panahon. Sige, shout out gid ha sa mga Salbakuta Boy.
1: Yahoo!
0: Sa kamusta sila katropang Zyron? Do wala mo na sila gina-update di ha? Ano, gala inay ka mo buon? Joke lang. Sige tropang uy, in lababo man sige tropang Zyron, no?
1: Wow!
0: Anong natabo ka tropang Zyron nga man may nag-left sa bahay ni Kuya? Basi ikaw naman to ang rason na. Sige tropang Mama Teldi and Ayayo, good afternoon katropang Ira and John.
1: Wow!
0: Same to you, Mama Teldi. Mayong hapon man dira kay katropang Monroy. Kag syempre labi na sa mga katropa nato dira sa Barangay Libas Purok Uno. Kubugid naka XFM gid ang ilang radio.
1: Wow!
0: Sa may barangay Bara and Dayaw ha.
1: Yahoo!
0: Hamba niya manyaga ta mga DJs nga guwapa, Margo. Marguso ang ako nga sudaan.
1: Wow!
0: Kapait man na. Sige. It well, katropang Zyron. Grabing panyaga mo ba alas dos na? Ano nga, alas tres na ho?
2: Inisa na lang iya pamahaw, sir, kog panyaga, katropang
0: ay. Masi nag-kuhan siya, nag-diet.
1: Wow!
2: Ang ganit tawag sa diet, kaya katropang ay, nang nagapagutom ka pala, danay? Intermittent fasting.
0: Sige.
2: Uy, sige. Thank you so much na katrapang Zyron kag pag-unay sa tubig ha para kung masamid, makasamid ka sa paitait, makainom ka dahil tubig, makadali.
0: Anhilan dahil sa asukar. Follow up dahil ng asukar.
2: Oo, namiyama ko sa masuda, basta hindi lang sa perte ka pa.
0: Basta inang nipis-nipis lang dapat nga hiwa ya para ayos ah.
2: Nagkaon Margosa pero hindi gusto ang pait. Ay, babagigid siya. Sige. Pero si Ma'am Senalyn, greet niya lang ko sa happy birthday ang iyang friend nga si Jenine Adlaon Bulyag. Stay good, healthy, more birthdays to come and God bless you more. Kuno katropang Jenine Adlaon Bulyag ni Ma'am Senalyn.
1: Yahoo!
0: Sige, happy birthday gidira sa friend mo ha, Ma'am Senalyn. Amo man kay Ma'am Lorna Bautista mayong hapon gid sa inyo, Ma'am Ay, kag Ma'am Joy. Sa inyo mga katropa, kay Ma'am Tin.
1: Wow!
0: Ay, thank you so much katropang Ma'am Lorna. Happy viewing dira sa may barangay Lunoy o kung barangay o kung Luktugan man.
1: Yahoo!
0: Hello, hey, what's up gidira sa inyo mga kaapo-apuhan ha. Halong sa subong nga
3: maulanon nga tiyempo. Sige, tropang Solomon, mayong hapon dito sa imo sa Pontevedra, Tacas.
1: Yahoo!
3: Salamat sa padan share ha. Abuban si katropang Belbs Anisco.
1: Wow!
3: Nakabalik na siya. Mayong hapon mga guwapahon. Watching live from Santa Cruz, Liloy, Zamboanga.
1: Yahoo!
3: Nag-aulan, mandra bala katropang Sir Belbs. Isa, doon ka dito mabalik sa Rohan.
1: Wow!
3: Sige. Si katropang Josel Balasa Barongo. Mayong hapon katropang Ian Joy.
1: Wow!
3: Same to you, katropang Josel. Wow. Amon dira sa mga silent listeners naton. Kanday Mama Amelian Marbebe.
1: Yahoo!
3: And Bofiel.
2: Sige. Thank you so much, katropang Josel and Sir Melz Anisco. Si katropang nating Menias Leonard. Ari mo sa ating programa nag-aupod subong nga hapon. Mayong hapon ko ng mga Ma'am Ira and Ma'am Joy. Pag-greet lang ko sa reviews ko kag Kremlin Warehouse sa Lawaan. Kagpa-shoutout man ko ho sa ilang secretaries. Nga mga gopahon, mga sexy-taries, mga driver, helper, kag salesman. Pa-shoutout pag-ikuno kay Jobert Bolido, kay Jason, hindi ya Jason, ako ni Jason, kay Adhan, Jude Matthew, kay Kandukit, kag sa amon muse nga si Maria Cristina.
1: Wow!
3: Bongga, may muse man galing ka mo dira sa Barangay Lawaan, sa warehouse.
1: Yahoo!
3: Escorting! Sige, mayong hapon, gindira sa inyo, ha, katropang Benyas.
2: Sige, nagbahaba ang listahan ni katropang Benyas, ha. Uy, damo siya tayong sabong.
3: Di ba ulihin niya ginang muse?
2: Okay, ni, ay, umugi ba na yung katropang ay ulihi? Kagbasi, gani siya na, huya lang magbutang din ang iangalan, oh, escort, ho. Pero, for sure, siya ginang escort katropang ay.
3: Sige, ah.
2: Sige, katropa nating Ma'am Senaline, oy, DJ Miss I, thanks and good luck ko, no, sa imo.
1: Yahoo!
3: Man, may ano, ha? Thank you, Ma'am Senaline, ha? Bisan why kita kabalo kung anong ginapag-good luck mo da, ha?
2: Sige, basta may competition ka nga, entrahan ka trapang ay, lipat
3: ano?
2: Ka na.
3: Cheer dance.
2: Sige, pero sa katropa nating Monroy, ayayo, oy, good afternoon to the two attractive kidia, DJ Chica Babe of XFM Rojas, katropang Ira, always listening and continue to support your program.
3: Thank you, kira katropang Monroy.
1: Yahoo!
3: Enjoy nandira sa pagpulupamati sa aton subonga hapon. Siling ni katropang Toto Val, Miss K, who's Luana da X-rated na. Hindi na mag... na mag-sunggod. Baklanta ka bas, lollipop. Basi na, why mo naman to, ha? Nga man, nag-left na naman si Miss K sa aton nga GC. Basi ikaw na naman ang salary na yung bot sa imo, Toto Val.
1: Yahoo!
3: Siling niya, Ma'am Ay, Alborda na bayo mo na, mikag. Yung Alberta, walang gani ni. Tapos, imuhon mo man. Wag na to. Dapat hatagan mo ko bayo. Mga oversize.
1: Wow!
3: Sige, katropang Lizelle Ruwado. Good afternoon po.
1: Yahoo!
3: Yes, thank you, katropang Lizelle. Happy, happy tuning in. Si Mama Nilin Villar Basa. Good afternoon, Ma'am Joy and Ma'am Ay. Uli mayong hapon. Mandala sa twin mo.
1: Wow!
3: Ay,
1: napagpulo
3: pa mati sa Family Villar and Basa.
2: Si katropa nating Ma'am Flor Abelio. Oy, ari sa atong comment section, nagpa-highlight siya. Katropang Ira, thank you so much, Ma'am Flor. Good afternoon ko no, beautiful DJ Ira. Enjoy pa, shoutout man ko no, sa Abelio family. Sabahin sa ang panitaan ka, Pia. Sige, shoutout kita ha sa mga taga-Abelio or sa Abelio family sa taga-panitaan. Especially na sa katropa nating Chica Babe, si Ma'am Flor Abelio. Thank you so much, Ma'am Flor, sa pag-monitor sa atong programa.
1: Yahoo!
2: Siyempre, sunod sila ni katropang Ma'am Elma Ordas Agihap. Oy, nagpa-highlight man si Ma'am Elma. Grafter nung kuno sa duha ka mga DJs, mga guwapa.
1: Yahoo!
2: Thank you so much, Ma'am Elma, kag sa pagpamati man dira sa aton. Kag hello-hello lang mayong hapon. Hindi may, ano, may ano sa buong hapon. Sige,
1: wow!
2: May ulan. May ulan dira sa Rojas, Ma'am Elma. Tidra sa inyo niya. Mayong pagpulupamati. Ha, samtang naka-monitor ka mo dira sa aton. Si Ma'am Lorna, DJ I and DJ Joy, I'm watching now. Oy, thanks be always.
1: Yahoo!
2: Natuto na talaga si Ma'am Lorna. Pero thank you so much, Ma'am Lorna, ha. Diba, so yung mga entries ka pa dira sa aton nga promo dira para buwan sa aton nga Zantone and Gold Eagle, katropang ay.
1: Wow!
3: Yes, sa mga gusto magpahabol, maghulong, tinggo lang ng go, ha? Was 12 ang aton cut-off sa Zanton. Dayon ang aton cut-off sa Gold Eagle. Dapat 10 na, nakahulong na kamo kay before 12:30. Gadraw na kita eh.
1: Yahoo!
3: Alright, time check. Ano kita mga kitropa? It's 3:01 in the afternoon. Oy, doon na Willy. Naman kita katropang Joy. This time, aton na naitagaan sang tiyempo ang pagbasa sa nga aton istorya sang kabuhi. Yes, sa mga hapon. Mga katropang istorya nga ini ang ginting uluhan. 2 weeks na ako nga wala ginasapak sang akon wife. Halin sang nabalaan niya ang about sa paborito namon nga dessert.
1: Oh no!

0: ka tropa may mga butang para sa aton. Gamay lang kag wala sing kahulugan. Pero para sa iban nga tawo na nagahigugma sa aton, mahimo ini nga magbukas liwat sang mga sakit. Nga balatsyagon nga abi naton dugay na nga nag-ayo. Hi mga DJs! Ayong hapon gid sa tanan nga mga katropang listeners and viewers. I just want to share my story. Ako gali si Bruce. Kagusto ko tani mabalaan kung valid bala ang ginabatsyag sang akon nga wife.
1: Oh no!
0: Mga DJs, bali may ex ako, nga high school sweetheart ko sang una. Nagdugay ang amon relasyon sa sulod sang 8 ka tuig.
1: Wow!
0: Nagbreak kami kay ginbaylo niya ako sa nakakanto siya sa iban nga pungsod. Mga DJ, sa pilalang kabulan nga pagkilala niya sa isa katawo dito sa iban nga pungsod, kag pagkatapos ang 1 ka tuig, kinaibaluan ko na lang niya nga inugkasal na siya. Mga DJs, may dami account kaya nag-inform sa akon nga ti hindi niya gusto magsugid sa akon that time. Nga naging kumpronta ko siya. Sa una, gin-deny niya pa. Pero sa ulihi, nagsugid man siya sang kamatuoran. Mga DJs, nagpauli man siya diri sa Pilipinas sa tungation. Pero wala ko na siya ginkantuan. Hindi ko na siya kaya makita. Kag hindi ko na gid siya gusto makita pa. Mga DJs, ang kami pa, nagpromesa man siya sa ako nga anti siya maghalin nga pwede na kami magpakasal sa tion nga magkapauli siya. Iyapagani siling sa akon nga magatipon lang ko na siya sang kwarta para makabawi sa iya nga pamilya. Mga DJs, ginbuligan ko pa siya para makakadto siya sa iba nga pungsod. Nagabot pa gani sa point nga gingamit ko pa ang akon nga savings para makabulig sa iya.
1: Sana all!
0: Kag mga DJ, sa kuon ko nga sobra gid ako nga naapektuhan sa tunga time. Na dala sa pagani pati nga akon nga pagtrabaho, gani nag-resign na lang ako sa akon nga obra. Kag tuman gid kadamo sa mga sakripisyo ko nga ginhimo para sa iya. DJ Ian, DJ Joy, ang akon nga wife subong. Amo galian na yung akon nga close friend. Gani mga DJs, kabalugid siya sang natabo, sang nag-break kami, sang ex-girlfriend ko. Sa tuod pa gani DJs, di sa iya ko permi nag-open up sang tuman nga kasakit nga akon nga ginabatsyag. Kag every time nga nasasakitan ako, siya man akong ginapalapitan sang na-broken hearted ako. Kag masiling ko mga DJs nga siya man na nagbulig sa akon para mag-heal kag mag-move on sa akon nga long-time relationship. After all mga DJs, this ang ulihi. Na-develop gid kami sa isa kag isa. Ginsugiran ko siya nga hindi pa gid ako fully healed sa tugation. Gani hindi pa ko ready nga mag-commit liwat sa isa ka relasyon. Pero ining wife ko, nagsiling siya nga okay lang sa iya. Kag mag-aabot man kuno ang tion, nga maging okay na gid ako. After that, mga DJs, tinaging kamigid. May mga tion nga nag-down ako kung madumduman ko ang natabo sa una. Ining wife ko, ginapabayaan niya lang ko nga maghibi. Permis siya ara sa akon tupad para mag-comfort sa akon. Amogi din na ang rason, mga DJs, kung nga man sa uli, nalimtan ko gid ang akon nga ex. My girlfriend stay, da ako ng wife ko na subong, nga girlfriend ko sang una, bisan broken ako. She fixed me, mga DJs. And to make the long story short, 2 years na kami subong, kagkasado na kami sang akon nga wife. Actually, mga DJs, may ara na gani kami isa ka bata. Pero sa mga nagligad nga adlaw, may nabalaan siya nga para sa akon. Daw ka OA sa iya katama.

0: DJ I and DJ Joy, mahilig gid ako sa mochi.
1: Wow!
0: Kaya man sa pagkamatuod mga DJs, ang kami pasang ex ko, ginapadalhan niya ako sini, kaya madamo ko na sini sa pungsod, nga iya ginakaduan. Pero sa amo to gali nga time, nagatinunto, nagali siya sa akon. Mga DJs, may isa ka flavors ang mochi nga ginapadala niya, nga nangin paborito ko naman.
1: Yahoo!
0: Kagastaya subong, tigil na kaon ko sa gapon ini, kay nakakita ako sa amo nga klase online. Nangin paborito naman namon ini sa akon nga asawa nga kanon mga DJs. Kaso, ang akon nga ex o yung nag-chat sa akon. Although hindi kami friends sa Facebook, mga DJs, still naka-chat siya sa akon kag nag-send siya sang picture sang mochi nga paborito ko kag nagsiling. You want?
2: Sana all.
0: Sobra gid ka random sang iya mga chat DJs kag ang problema nakita ini sang akon nga asawa.
1: Oh no!
0: Mga DJs, wala ko pagani nakita ang message pero ang wife ko ya nakita nagali. Kag pagabot ko nakita ko gid nga naglain gid ang iyang expression sang iyang itsura samtang nga pangluya ang iya mga mata. Oh.

bakit raw pa inyo nabatian ang unang bahin sa gato ni Storia and this time? Di ato na naipamatian ang unang ambahanon gaging tig-uluhan. Tino Toyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laing dyang sa borsang Santone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santone Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Mga katupa, exciting!
6: Atensyon sa mga gusto magbakal sang motorsiklo. Sugod na sa SMDI branches malapit sa inyo lugar. Dako nga diskwento ang nagahulat sa inyo sa kada pagbakal sang Suzuki motorcycle sa ilang nga Suzuki Mega Promo. Ride more, save more. May 15,000 promo discount sila sa Ila Raider 150 Fi Pro Edition. 8,000 pesos promo discount sa Ila Raider Fi Blade Edition. 2,500 promo discount sa Smash. 3,000 pesos promo discount sa Bergman 150. And 5,500 promo discount sa Access 125. Plus, all some previews. Free full tank gasoline, free helmet, free Suzuki jacket, free camp lamp, free bundle of joy and rice, and many more. Gani magbisita na sa SMDI branches sa Ila Caravan Activities. August 13 to 15, Sulit President Rojas Capiz. August 17 to 19, Sulit Sigma Capiz. August 20 to 22, Sulit Cuartero Capiz. August 27 to 29, Sulit Mambusaw Capiz. SMDI Suzuki Mega Promo 3-day sale sa Sulit Mas Makatipid.
7: Hala, ka-exciting!
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
9: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
1: ko. Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabatchal ko sa isa ka si Mama nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang kisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minutes lang ginag-agi, nakatindog na ko dahil direct.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng MLuelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Ang oras sa las 3:23 na sa hapon. Ang inaanay nga oras sa buwilog ng ginadulong sa Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win Every Wednesday. And we're back na mga katropa peeps. Sagi hapon, you're still tuning in to your favorite katropa station here on XFM 106.5, ang katropa niyo. Kaupod niyo, sagi hapon, ang inyong mga DJ Chico Babe sa kahanginan katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Sa programa nga,
2: X-Rated!
0: Yahoo! Mga katropa, ang inanay nga programa Builog Agredulong sa Zantun Gold Herbal Tea. Uy, mga katropa, peeps, tilawin nyo na ang pinakabago nga produkto sa Yes to Health, ang Zantun Gold Herbal Tea. Di ba namin ginampag-inom sini matapos magkaon, agad nga matunaw ang tanan nga kinaon naton sa aton nga tiyan. Mga katropa, ang inang himo sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, nga manggaranon gid sa health benefits. Ginapat tamis man ini sang stevia nga nakitaan sa pagtulunan sa mga eksperto nga para mabalanse ang blood sugar levels kag ang aton nga insulin sensitivity sa aton nga lawas. May gani wala gid kabalak-an ha ang mga katropa naton nga nagasupreher sang diabetes tungod mayari gid ini sang xanthones nga isa ka antioxidant gikan sa prutas nga mangosteen gani kakas gid ang mga toxic kag kaya gid cleanse ang aton nga lawas pinaagi sa pag-inom sang Zantun Gold Herbal Tea. Manamit kag healthy ini mga tropa peeps. Gani magpadulong na sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar. O kung pwede nyo man ma-add to cart, pinagidre sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Sa liwat, ang Zantun Gold Herbal Tea, it's a quality product of Yes to Health Incorporated. Alright mga katropa, balik na.
2: Wow!
0: Tapos na ang aton malipot nga break time.
2: Yahoo!
0: Nagapanumbalik na ang programa nga X-Rated.
2: Wow!
0: Tiin nyo ginabati ano ang part 1 sa aton istorya with katropang Bruce.
2: Yahoo!
0: Si katropang Bruce ang aton nga letter sender sa mga hapon.
2: Wow!
0: Shout out na sa yung mga wife ha.
2: Yahoo!
0: Yan mo na ganing problema niya subong katropang Joy kay man 2 weeks na kuno nga wala siya ginasapag sang iyang nga wife. Humalin sang nabalaan niya, nabalaan sang wife niyang about sa paborito nila nga dessert.
2: Yahoo!
0: Naging paborito man gali nila ini sang wife niya o gali wala sa kabalo sang history katropang Joy, subong niya lang ginabalaan ho. Nami o ng kaon-kaon sino sang wife mo sang una. Way sa galit kabalo nga humalin galit na sa ex mo. Ay. O kung ginhalinan galit sina ang ex mo. Nasta subong favorite mo sa giyapon.
2: Wow!
0: Okay lang tani kung waay na nag-chat ang ex niya eh. Oo. Di ba lang katropang Joy?
1: Na, ano kayo nagubang ila nga pag banding sang muchi nga to. Sang isa ka-chat lang katropang
0: ay. Yes. Okay na tani. Bisan favorite niya sa Gyapon. Nasta subong basta waay lang nag-chat tong ex niya. Kibat sa unang ex niya ko no tiya. Tong school sweetheart o kung high school sweetheart.
2: Wow!
0: Nga nagdugay ang ilang relasyon sa sulod sang 8 katuig.
2: Yahoo!
0: Galing amulay na katropang Joy kay man nagpasimpalad ini sa iban nga pungsod ho ang iyang girlfriend sang una kung ang iyang ex.
2: Wow!
0: Kag syempre kambal niya gani nagpromise ini sa iyang sa dili ba dugay pwede na sila kaslon.
2: Yahoo!
0: Galing nabalaan niya yan nga habang ato dito sa iban nga pungsod kalaslon na gali agoy sa iban.
2: Oh no!
0: Di ba dumabuang guro si katropang oh, Bruce mo?
1: Imagine, 8 years sila tapos first love niya pa or greatest love niya ni Guru Katropang Ay.
0: Yes.
1: Ang iya nga ex, ay.
0: Amo gani na nga to the rescue man ining friend niya kunoy.
2: Wow!
0: Oy, amo ining iya naging kaagapay. Ang iya nang iya comfort zone. Na nag-intindi sa iya. Kag ang nagbulig nga mag-move on siya.
2: Wow!
1: Ang iya advisor nang iya wife niya. So,
2: Yahoo!
0: Yes. Gani katropang Joy sa subong 2 years na sila kunoy kakasado. Nagyara na sila sila sang pamilya.
2: Wow!
0: So far do happy man ang ilanga ano ah, ang ilanga story. Pero amo lang to kinang chat gining ex niya ko nga nag-send sang picture sang muchi nga you want. Muchi gid malaihan ang imo ginapamangkot nga want niya. Or ba si nagapabatsyag ka naman?
1: Oh, hambala pa di sobra ko no ka random. Ay amo gid iyo sobra gid ka random.
0: Wala man lang hello. Good morning, ma-order ka. Order. You want gid dayo.
1: Oh, di ba? Ay ang problema ka trapang ay kay wala niya pa nakita ni Bruce. Nakita na sang iyang asawa ang chat. Ay, paktay.
0: Siguro kan lang gahat gahat tagay sila account.
2: Ay. Wow!
0: Amo ginaiya basta wala may ginatago. Tay ambal gani niya katropang Joy. Kaya naglain ko no ang expression sa niya nga why.
1: Ay, sana ko ba ni?
0: No. Eh, syempre, abot niya naman siguro mo. Yay, wala mo ginadilit. Bisan sa spam pa na ako man to po sa katropang Bruce.
1: Yeah, one ka na karong panaggang daw. Daw pala.
0: Kaya gani nagpang luya ang iyang pagamata.
1: So, okay nila na gani ng imo nga wife nga nagpang luya ang mata. Kaya basing iba nag-transform na.
0: Na, nag-super saiyan na. Maging pang jumbag ka na daw.
1: Times two.
0: Yes. Ano ba lang butsilingon sang nagpangluya ang iya mga bata?
1: Tumahibi?
0: Kasi malakaroon mas try ka ni si katropang Bruce. Sige later, mabalaan ta ina. Mabaling katropang Monroy nang dahil sa Muchi, sumama ang loob ni wifey. Ituloy na ang story. Exciting!
1: Ay!
0: Huwag nagatunog atong exciting, ha?
2: Yahoo!
0: Kala ko kahapon, ginahulat-hulat ko, ay na. Nag-surrender na siya. Pero si katropang Zyron, si Linia Baldabels, good. Huli ka, pero di ko long. Abo, good. At least nakatungtong pa sa ilabalay.
1: Si katropang Tutubal, oy, aray mo pa kakono. Si katropang Zyron, sanay naman ko sa mapait mga ma'am.
2: Oh, no!
0: Pwede pa ba na ma-islan ka, tropang Zyron, ah? Para maging sweet ka ba? Abal niya, Scooby-Doo, Papa. Boom, boom, boom, boom. Pero sige, tropang Miss Kay, ari na late siya.
1: Oh, yeah.
2: Wow!
0: Shout out ko na kay Toto Val. Imo. Imuha na na. Tama na, sobra kakapal sa itsura mo.
1: Ay.
0: Basta hindi mo na ko sige-sige, arit-arit ha. Hindi ka gwapo!
1: Ay! Aray mo pa kakidiya?
0: Aray
3: mo. Aray ko.
0: Aray mo to. Real to ka na ganyan ni Miss Kaya to. Oh. Pili ko ikaw naman yung rason kung nga man nag-left siya sa aton nga GC.
2: Yahoo!
0: Kapag Crystal nga man nag-left ikaw, ano ang rason na may ihutik sa amon ni katropang Joy?
1: Kasi may quarrel na naman ka natabo. Dari, ha?
0: Oo, gani. Pero shoutout na kay katropang Jolan. Uy, nagpapabati dire sa may Hamindan Capi sa Lorenzo family mayong hapon. Di katropang Ira and Joy, pwede ako mangin color nyo. Available ko na.
2: Wow!
0: Sige later ha, katropang Neil ko ang number ni katropang Jolan. I-drop lang rin mo nga numero katropang Jo.
2: Yahoo!
0: Ay karun, taugan ka naman after isang part of isang story.
2: Wow!
0: For sure, may mga pangmalakasang advice ka naman sa aton nga tropang sender nga si Bruce.
1: Sige, pero si katropa nating Ma'am Dani Oreta, katropag Ayara sa aton nga comment section, ho? Oy, hello ko na Ma'am Ayara and Ma'am Joy, happy afternoon.
0: Nakakomment kin si Ma'am Dani
2: Lynn. Yahoo!
0: Good afternoon, mandra sa inyo ni Ma'am Catherine Fambula. Kamusta ang China Access Butika?
2: Wow!
0: Okay pa ba?
2: Yahoo!
0: Siyempre naman. Ito na naibisitahan ang mga naulihi ng mga komento. Base may harap pa sila sang pa-shoutout sa mga hapon. Sige, tropang Solomon, magal-umon nga hapon. Ay, magal-umon, ganyan ka, tropang Solomon.
2: Yahoo!
0: Ang katraha sa may bahin sang Pontevedra. Tiba ni Anay nga patirik-tirik. Mahuway, Anay, kinagabubo man ang ulan. Kagina shout out yung manangyang mga tropa. Balaan na nila na akong sino o sila. Sige, tropang Kenneth Pazete, ginagreet niya man ang 21 kabarangay sang Banua It Sigma.
2: Yahoo!
0: Anong kamutanan kay Palanga Kugid kamutanan ka mga pamuluyo ko.
2: Wow! Ano
0: pa nga panya ka na ha? Di man madayon eleksyon ha? Di ta sure.
1: Sige, sa katropa natin ba Maria Loyola Malapitan. O yan, sa ating programa sa mga hapon. Maayong hapon ko na katropang Ira and katropang Joy. Sige, maulanan din ang hapon katropang Maria ha. Thank you so much sa pag-monitor sa ato. Dira sa bahin sang Banuwasang Panay. Si Ma'am Leia Baez, ari man sa ating comment section. Maayong hapon ko na katropang Ira and Joy. O yan, good afternoon din katropang Ma'am Leia Baez. Thank you so much for dropping by sa mga comment.
0: Sige, tropang paring Felicissimo. Uy, ba yung hapon? Mr. Love Trip at your service.
2: Yahoo!
0: Sa mga dalagita dyan na 1 week hindi na uwi sa bahay nila. Kala nyo apakadali ng buhay. Yung ginaproblemahan mo na sila ya doon.
1: Magapon pa ang
0: basta may ginapangita siya. Madalagita nga waay ka uli.
2: Yahoo!
0: Bakit doon hindi ka ba inuwian? Sige lang doon, ang kaya na nila na. Sige tropang, oh yara na nag-drop na sang iyang numero.
2: Wow! Katropang
0: niya i-note na dira. Si Ma'am Senali, nagkinadlaw na lang. Ay, mayong hapon na yung sa atin nga station manager kay katropang Joven Anisco.
2: Yahoo!
0: Sige na mga katropa, why na kita sang tiyempo? Di ato na basahon ang parto sang istorya. Kay sinigali ni katropang Bunroy. Ituloy na kay exciting.
2: Yahoo!

0: Mga DJ, sa pag-abot ko sa amon nga balay, ginpamangkot ako sa gako na asawa. Nga ako no nag-chat sa ako na ining babayi nga ni. Nating alaman gani ako kay wala man ko naga-expect na mag-contact siya sa akon. Ganigin silingan ko siya nga wala ko kabalo kag wala man ko naga-chat sa iya. Ah. Pero abi mga DJ sa iya ga panadaw, hindi na lang inisimple nga mensahe. Para sa iya ya nagakonnect gid o nagconnect gid ang tanan. Ang ex, ang mochi nga favorite namon nga dessert, ang amon nga relasyon, kag ang akon nga past. Kag syempre mga DJs ang iya kahadlo nga basi kuno pay parte pa sa ngakon tagipusoon. Nga ara gihapon sa nagligad nga pagati niun. Naghibi siya, DJ Ian Joy, nangakig, kag nagsiling. Amo gali ni nga mochi ang paborito mo, kay siya ang naghatag sini sa imo. Nagsabat ako sa iya nga, hindi sa amo nagaa, mahilig lang gid ko yan sa bahay sa mochi. Pero nagsiling siya mga DJs. Dapat guno kinakalimtan ko na ang tanan nga parte sa akon nga ex. Tanan-tanan ko no nga magabutang, bisan pagkaon pa ina.
1: Santo katiyon mga DJs, wala ko kabalo kung ano ang isabat ko sa iya. Kay para sa ako, hindi man gani ang exact gid nga mochi ang ginakaon namon sumong ang ginpadala sa ngakon nga ex. Amo lang na kay pareho lang gid sila nga klase. Pero para sa wife po yung mga DJs, do may mas dako nga kahulugan ini sa iya. Kagabi niyo mga DJs, halin sa do nag lain gid ang amon nga relasyon. Fast forward, duwa na kasimana nga wala niya ako ginasapak sa balay mga DJs. Nagatry ako nga mag-approach sa iya, nagatry ako nga makighambal sa iya, kag nagatry man ako nga mag-sorry sa iya. Bisan sa ako noong una, ti wala man ko intentionally maging obra nga sala. Pero ang problema ko mga DJs ay hindi gid siya magmaangga. Sa pihak na bahay mga DJs, ginblock ko na lang ang akon nga ex sa Facebook. Kaman di mako gusto maghatag pag-iinis ang rason para magdugang ang kasakit sa akon nga wife. Pero still, hasta subo mga DJs, hindi sa gihapon kami okay sa akon nga asawa.
2: Oh no!
1: Kagdiri na nagasulod ang pamangkot ko mga DJs. Valid bala or valid bala ang feeling sa akong nga wife? Basi para sa akon, OA lang siya, kay dessert lang man ini. Pero para sa iyaya, hindi igit ini parte sa mochi. Base ang ginakahadlukan niya ya among bisan pa nga duha na katuig kami nga kasado kag nagaupod. Base may ara paghihapon sang parte sa ngakon nga nagligad nga wala ko pa kinalet go.

mga DJs, ako may respeto gid ko, ilabi na sa wife ko. Kagusto ko lang ipaabot sa iya nga wala na ko nagatanaaw sa akon nga past. Siya ang akon ginpili, siya ang akon ginpakaslan, kag siya ang akon subong nga upod. Kag siyempre mga DJs, siya lang ang gusto ko nga makaupod hasta sa ulihi. I really love my wife, mga katropa. Dali gusto ko gid nga mag-ayos na kami nga duwa. Pero hindi ko kabalo kung ano bala ang dapat kong himuon para mapakita sa iya nga ang muchi nga ginakaunamon subong. Di wala na niya koneksyon sa akon nga ex. Kag para sa akon mga DJs, pagkaon lang ini. Pagkaon lang gid ini. Pero amo lang na kay base para sa iya, isa iniya ka memories nga masakit. Ano bagid ba lang dapat ko nga himuon? Kay tanan ginhimo ko naman. Pero still ginaiwasan sa gyapon ako sa ngakon nga asawa. Mga DJs, di buligin nyo man ako para mabalik ko ang pagsalig kag mag-ayuhay na kamiliwat. Hatagin nyo man ako sang mag-advice nga pwede ko ma-apply sa akon problema sa subong. Tub-tub na lang dirang ako ni istorya. Madamo gin kasalamat sa pagbasa. Kag madamo man salamat sa mga katropa nga nagapabati sa subong nga hapon. Sa liwat, ako na lang si Bruce. Kag ini man ang akon X-rated story.

0: Siyempre tatalikod ako para di makita kung paano kiligin.
1: Kunting hampas, para ako ay tingin naman mahalata. Doon mo manalaman ko sa tao na iyong minamahal. Ay tunay ka nga ba na mahalaga?
2: Gusto ko yung matyaga. Yung tipo na pumupunta sa bahay? May dalang tsokolate palagi para lamang hindi na kami mag-away. Ano ba? Ako'y kinikilig. Habang sa kanyang harana ako'y nakikinig. Inirapan ko man siya sa narahan ng pintuan.

0: Pwede naging naka-selfie. Tapusan mo sa'kin, always naka-ready. Naka-open na ang Bluetooth, sige pasan mo sa'kin ang picture kasama ang regalo mo na si Papi. Happy wifey, ang tawagan namin.
1: Kami naman ay Han at Honey.
0: Kami naman ay Tarot Darling. Isulap niyang maglabing-labing laging. Pinapaubos ko sa kanya ang aking baon kapag meron natitira. Nagsusubuan sa harapan, ang maraming tao love ko siya kaya di nakakahiya.

0: sciences kan aging o kon pagtigula nga sa ngato nga selula sa panit. Ini man nga bulig agud nga mapaputi kag mapakilis sa ngato nga supat gamit ang natural nga mga ingrediente nga sa Clear Skin Herbal Soap. Pwede man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating and treats blemishes in our skin. Kaya nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutathione Soap. Ganihin mo na nga natural ang pamaagi sa mga pagpagwapa mga katropa. Maggamit na sa Clear Skin Beauty Soap na mabakal sa mga butika sa inyong lugar, kapareha sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, kag pwede man mabakal online, piragin sa mga Shopee kag TikTok Shop. Clear Skin Herbal Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Yahoo! Alright mga katropa, tiyan mo na itong ending sang story ni katropang Bruce kay Malasta Subong. Wala siya giyapon ginasapa. Ay kulang na sa lambing. Lambing nga lang hasta nga matakaan siya kay sapakon kagin sina niya. Ang muna gani kay nangakig ko nung iya nga wife. Naghibi, abo naghibi.
2: Sana all.
1: Kay amo nagali ko no ang rason kung aman favorite niya gid nga dessert kay manhali nagali sa ex niya sang
2: kanina.
1: Yeah! Sige lang ambal ni katropang Bruce na ka-move on naman siya ho kag katropang wife niya. May gin promesa sa gani sa imo nga ti ikaw ya ko nang iya gusto nga makaupod hasta sa ulihi.
3: Wow!
1: Pero nagpakayo sa advice si katropang Bruce, siguro hindi niya nakaya katropang Joy kay man 2 weeks na. Grabe, nilaputan niya sa 2 weeks ang dessert niya to. Grabing ego sa ila ba?
0: Sige, sa katropa natin si katropang letter sender, katropang Bruce. So, yung ibodra nga asawa, hambaga din sa kanta nga nauli, di ba katropang ay? Ano nga ito?
1: Lambingin mo siya.
0: Oo, lambingin mo naman ako. Pero katropang Bruce, luwas sa lambing dira. Or konting effort pa sa kembot, sa lambing. Masiba bala may mga assurance ka malang pwede mo pa ilatag luwas sa imong asawa. Kaya feeling ko, hambal mo gani, nakasaksi sa kung paano ka mo nag-break sa mga ex before, sa inyong relationship before. Siguro may mga kwani siya mo, may mga insecurities niya sa katropang ay.
1: Ang bugani kay mga nambal niya. O nagbalik naman ang kwan ho. Ang babae nga ni ho. Sa 8 years, ano nga ito, pila katuig ko nang abudlay. Tapos machat-chat lang sa. Siguro nagbalik naman siya. Siyempre katropang Joy sa tagani isang time. Ako niya, hindi niya carry mag-settle pa sa another relationship. Kaya man hindi pa siya totally here. Magaling ining si wife niya, nag-tender gin sa iya, luyo, hasta nga naka-move on siya. Siguro nag-recall lang sa iya nga mind, kaya nagbalik na naman ining ex niya. Nag-ginakulbaan siguro nga basi, ay! Pero sige lang, kaya nangako siya ganit diri sa imo. Kani katropang Bruce, ha? Imo mo nang dirigin say-say sa imong istorya, ho. Ihambal mo na sa wife mo, na siya ang ginpili mo, siya ang imo ginpakaslan, kag siya ang imo upod subong.
2: Yahoo!
0: Tama, basi gamay lang gidi ang assurance nga kuha niya sina katropang Bruce kag ano magin saya itawag sina gani katropang ay
1: explain
0: ibo i-position magin saya mayat nga tiga wala na tuyag ang 8 years. Okay na kaya sa 2 years natin subong kag sa years pa nga maabot.
1: Yes. Para sa katropang Ma'am Presley naman niya, amo man na kami sina mag-away sa ngakon asawa.
0: Uy, basi
1: wala
0: ikaw
1: niya. Wala ka sa pakay para wala gamo kapoy magwakal.
0: Ay!
1: Iba naman niya inyo niya, Ma'am Presley. Pero good afternoon ko no katropa Pips. Bago lang ko nag-abod, halindira nagduloong sa ngakon entry. Labtan kit siya kuno sang ulan hun sa dalan, mga DJ. Ginhawa niya ginhakos ang iya nga entry.
3: Oh no!
1: Aba, para hindi mabasa. Pero nabasa gin. Sige lang, pasok man sa gyapon. Basta ara lang ngalan sa likod. Pag-ara lang unod.
0: Bala man na iban, sana all entry na lang. Ay, para ginahakos ni Ma'am Presi. Sige, te good luck dira Ma'am Presi ha or Ma'am Lynn. Disyembre sa mga mag-entry is para sa ato nga draw tomorrow.
1: Yes. Pero humbal gani ni katropang ano ho ni katropang Bernard. Ano na ko no gani nga weekly sang santong.
2: Yahoo!
1: For your information mga katropa sa Buwas Friday na

0: ika 26 weekly draw na sa Zanto na XFM libo-libong papremyo.
1: Yahoo!
0: Palagas na sa inyong mga entry. Okay, para malaki pa nato na asato ika 26 weekly draw tomorrow.
1: Yahoo!
0: Sige, trabang Ma'am Elma, explain gin sa iya nga ikaw gani akong gin pakas lang. Kung pwede, bisan magluhod ka pa kag maghibi, kag uyati ang iya kamod, dalaha ko sang hugod, bisan utula ka pa niya ayaw pagbuyi ah.
2: Wow!
0: Pero kung hindi, pagid siya ya, ay, oy ka na da mahimo, bros. Ang last na lang nga remind, praying na lang is the best weapon. Nga pahumuko ni Lord ang iya tagi pusoon.
1: Ay,
0: siguro feeling ko buwas mabati na ni sila. Diba si Subong? Subong kay nagaulan.
3: Konting laga pa katrapag, bros. Basi maghumok to, day. Pero si Katrapang Monroy, yari na nga ito nga top 1 advisor ho. You should stop eating mochi sender para hindi na mag-overthink si wifey mo. O ihagara siya nga mag-date sa beach kay marami itong ang ambience kag fresh air kay marilis niya tanan ang sama niya ng loob sa iyo.
2: Wow!
3: Ay, naman ang feeling nga naglakad ka para magpa...
0: Tapos upod mo man ang sama ng loob mo.
3: Ay, Monroy, sige. Pero noted na Katrapang Monroy ni Katropang Bruce nato na yung mga panugyan siya.
0: Yes, si Katropang Felicissimo. Shout out ko na sa mga riders ng Joyride Angkas Move at Lala Move Riders. Ingat kayo, malakas ang ulan.
1: Yahoo!
0: Awalimang floor adjustment period ina sa inyo. Pag-upod. Trust lang sa isa kag isa.
1: Yahoo!
3: Pero Katropang ay kung ikaw pasab dun sa pamangkot, yabi, valid bala ang nabatsyagan sa iyaga wife?
0: Oo, valid kay babaeng iyaga wife.
3: True. Babae tayo. Yeah.
2: Wow!
0: Asi Katropang Ma'am Lynn, kami gani isang akong bana Katropa. Puro ex na lang na istorya. Uy! Good night, mag-move on! Uy, ikaw mong presi ha! Shout out dala sa imong gaugangan ha, nagpapati sa radio.
1: Yahoo!
0: Pero si Katropang Eman Mariano pa shout out mga DJ.
2: Wow!
0: Ay, sino pala si Katropang Eman? Pero shout out gina.
1: Yahoo!
0: Sige na, ready na wala nga ton nga caller, Katropang Neil. Abi tawagi, abi kay for sure may mga banat naman niya siya kay Katropang Bruce. Oh.
3: Katropang Jolan, basi tulugan ka dyan ha?
0: Ay, basi tulog na siya. Ara pa! Ay, ara pa siya.
3: Basi Katropang Neil yung natulugan niya.
0: Hambal niya Katropang paring pinisi mo. Ma'am, baka gusto mo mag-apply for call center agent. Uy, si Ma'am Presi, ay gusto niya na. Gara, bala. Si Katropang Ponsilens, mayong hapon sa mga gwapa nga DJ, kag sa mga katropa kung magpalangga ka idol. Dapat isa lang, pero kung mangita ka pa iba, diri ka na lang idol. Diri ka na lang idol, mahiya naman kayo. Sige ah, oh, hamal mo gina Katropang Ponsilens, makadto ka din. Inulat man kami, wakman. Banyan kung magmina ka sa asawa mo, chupapi money. Si already na nga ton nga caller.
2: Wow!
0: Hello!
4: Hello, mayong hapon na Katropang Ira and Katropang Joy.
0: Uy, welcome back again ha. Ika pa mati, ikaw Subong, dira Katropang Joy.
4: Yes, Galanog ang 106.5 XFM Dres sa may Banwasong Hamindan, particular Dres ako niya, barangay sa Barangay San Juan.
2: Wow!
3: The reporter niya nakuha tayo matrabaya.
0: Dumayad ka ha? Pero di nabatian mo ang istorya, Tai?
4: Oo, nabatian ko, Katropang Aira.
0: Hay, di para bisa imo Katropang Jolan. Valid bala ang babatsyagan sang wife ni Katropang Bruce? Tungod sa dessert nga to nga may connection sa iya nga ex?
4: Siyempre, ako na ako pambalon, valid gid na iya kay siyempre ang babae. Hindi gid natin malikawan nga magasakita, masakitan ang ilang tagipusoon kay siyempre lalaki taya mo. Kung isa, mayara man to na himo nga way kita kabalo nga may nahimo kita nga makasakit sa tagipusoon sa babae.
0: Yes. Kung kaysa ang mga lalaki nagpanood, ano mo yung sala ko ba? Ano po na sa bahay? ba, ton nyo na sa mga sa i-movie, kilalaki, ikaw katropang Jolan, okay lang na?
4: Okay lang na, katropang Ira. Siyempre, normal, mamintara kita. Kung mag, sa kababae, may magtunggod sa ton. Ano balaayhan ang akon nga sala? Ano balaayhan na akon na himo? Nga man niya subong sinaang iya pagtunggod bala sa akon?
0: Ay. So, bisan wala ka sala, okay lang nga magsunggod siya sa imo sa sulod sang duha ka semana. Carry mo na?
4: Kung ako pambalon, kinanglan mo gadya nga mag-antos kay mag-sakripisyo. Kumbaga, minaang ginahambal kong sakripisyo. Sakripisyo nga kung sa diin ipabatsyag naton ng una-una pag palangga naton sa aton nga wife. So, ang ikaduha nga pag-antos, antoson mo kung saan o kaniya sa pakon. For saan o kaniya bugnohon liwat kag mabalik ang inyo nga makamis nga pag-upod.
0: Mm. Ay, di ano yung muhimuon nga mga tikang agod magbalik ina ka tropang Jo.
4: Una, ang iya nga himuon, pagbugtaw ya saga, lutoan niya sa nga malamit ni pagkaon.
0: Ay, paano kung isa kabalo magluto?
4: Ikaduwa kong natip, hagaron niya, siyempre nagapalapit kita sa Sunday. May mga masses ng aton niya, mga simbahan. Hagaron niya nga masimba kita. Mm-hmm. Para nga malipatan ang tagsa-tagsa naton ka problema. Kag buuntat na ni ang pag-away naton. Kag isa pa, magbalik sa dati na kung ano man kita. Kung ano ang pagpalangga ko sa imo.
0: Na yun ang last? Amo to lang.
4: Oo, oh, amoy na ang dapat na himuon.
0: Yes.
4: Kagiprang kaya, Gid, na wala na sila sa communication sa ila ex. Kaya tungod lang sa pagkaon, nag-inaway sila. Kaya sa paborito man mismo sa iya nga ex, paborito man niya.
0: Yes.
4: So, ako unya nga wa ito yas ang commitment. Or kung ano man yung mga hambalan niya na gin-block na niya ang iya nga ex. Tungod hindi sila gusto. Or hindi siya gusto nga mag-away ka mga duwa.
0: Yes. Thank you so much, ginaka tropang Jolan. Di ba, may gusto ka na nga i-shout out sa subang nga hapon?
4: Ginatamyaw ko galit dire sa balay si Bayaw Rosby nga Mariano. Kag si si nang direk Lorenzo kag pa Lorenzo De La Torre family kaya ginisang mantika direwa ah. Mayong hapon sa imo kay sa tanan-tanan sa imo katropang Joy kag katropang Ira sa aton technician kay katropang Nel Losada.
1: Tanan-tanan.
0: Sige, thank you so much katropang Jolan.
4: Okay.
0: Sige, shout out din sa mga family mo asa Lorenzo and De La Torre family.
2: Wow!
0: Pinabatian mo na katropang Bruce ha. Una, lutuan mo ko no sa aga pagbuktaw. Abisar di ka kabalo magluto. Luto, ilang! Kag pangaduwa, hagada sa simbahan.
1: Yahoo!
0: Alright, gabay-gabay nakuha ka man nga manaming advice asa yung mga katropa pips. Pero ang bali katropang Ponselan sa lagid ni Eva kag Adan.
1: Oy.
0: Kay kinao nilang umbas. Ikaw wala ka tropang Ponselen.
3: Oh, pero sa katropang Nilga Welga, dari ho sa comment section, disagree ko sa imo boss Jolan.
0: Uy.
2: Ayoy.
0: Di pwede. Oh, si Dondon dadap na kami ng recruit na di ako. Sige lang Don, gabay nga may ma-recruit ka ha. So gusto ko na mag-apply, kontakan nyo lang si Dondon. Alright mga katropa, isa naman kay istorya sa ang kabuhi ang ato na buksan. Gapuno gid sang leksyon.
3: Ay, gapuno ba sa inspirasyon?
0: Kag medyo may... Consumisyon!
2: Oh no!
0: Thank you so much gina sa mga katropa naton nga nagsabat sa aton nga mga pamangkot, sa naghatag sa ilang nga mga mensahe, mga advice, ilabi na sa aton nga caller nga si katropang Jolan sa nga Hamindan Capi.
2: Yahoo!
0: Mugid nga salamat. Uy, pahabol mga guwapahon nga DJ Joy and Ira, greet sa Villanueva family dala sa Mungpong Dulunan from Tyra Villanueva.
2: Wow!
0: Sige, mayong hapon gina sa pinakagwapa sa Mungpong Dulunan, si katropang Tyra.
2: Yahoo!
0: Nahidlaw man kami sa imo. Ah. Sa liwat mo yung hapon, gidara sa inyo, ha? Ganyan, see you naman tomorrow, mga katropa. Ingkaupo nyo na lang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan, katropang Ira.
3: Kaga, katropang Joy.
0: Partner natin sa technical, katropang Neil Luzada. Dali lamang sa 106.5X FM Rojas, ang katropa nyo.
2: Exciting!
0: Ang oras, alas 4:02 na sa hapon.
5: X FM.
6: Supple Plus Gold. Tapos si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luadlaw ko man ang pag-inom, okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
5: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Supple Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Supple Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sang mind, kagmay collagen, kaglutathione.
5: Supple Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
8: Uy! Boy! Gising!
9: Ano ka ba?
8: Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag-Supple Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
5: Supple Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
10: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
11: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
14: Supple Plus Herbal Soap.
15: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Supple Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
14: Supple Plus Herbal Soap. Gamit na! Supple Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit!
16: Mag-assistive pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Mag-assistive pain.
16: Pangkalang pain.
17: Fast and safe.
14: Yeah!
16: Sistapain.
17: Symptoms persist. Consult your doctor.
16: Sistapain.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: X FM.
19: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
9: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
20: Samsung Plus Gold.
21: Ano ba autista? Unang nag-detect sa akin sis, tapos meron na naman party leader. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nagihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Ranton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Ranton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
20: Samsung Plus Gold.
0: Yahoo!
9: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
20: The Secret of Health.
9: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
20: Vision X. Marami na ang natulungan.
22: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Ito lang talaga ang nakatuno sa akin, Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panacos.
20: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
9: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
20: The Secret of Health.
9: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
20: The secret of health.
9: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw.
20: Samsung Plus Coffee Mix.
23: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
20: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
20: The Secret of Health.
9: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakataba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
20: The Secret of Health.
9: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Redder, damo kapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Sanfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Sanfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sanfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Sanfon at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Sanfon at Vitamin D3 ka pa.
8: Bili na!
6: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanfon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo.
4: Sa aking call center agent.
3: Permigin ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
4: Ibang ganyan pwede siya ako sa Sister Pain.
3: Pero sigda, sige na madulang pagsakit sa ulo.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
5: if symptoms persist, consult your doctor.
2: Pipili sa mga butika.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: XFM.
1: XFM.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Cellphone Plus Gold.
4: Mas pinalakas,
2: pinagaling,
4: pinahusay.
2: Cellphone Plus Gold.
5: Cellphone Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Good thing, may Cellphone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, and guta tayon ka pa.
5: Cellphone Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
5: lalakas,
4: at gaganda ka pa.
7: Kape na may natural energy booster sa Anton Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants sa Anton Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa sa Anton Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
9: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
11: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
15: Cellphone Plus Herbal Soap.
16: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Cellphone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
15: Cellphone Plus Herbal Soap. Gamit na! Cellphone Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain?
18: Ang sakit!
17: Mag-assist pain!
18: Muscle fever!
17: Acute pain!
18: Kahit ano pang pain!
17: Basta pain!
18: Mag-assist pain!
17: Kangkalang pain!
18: Fast and safe!
17: Assist pain!
18: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Assist the pain!
18: Mabibili sa mga butika.
19: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Zanton and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
20: Ako si Regina Berhamin sang Panay Cup. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premium.

0: XFM. XFM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa.
5: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sistapain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sistapain. Hindi kinadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inom isang Sistapain.
3: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
4: Symptoms persist. Call your doctor.
5: Wednesday!

Roma City Capiz. Oras na. Oras na pang tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: XFM
1: XFM
2: Sample Plus Gold.
3: O si Mercy, harap ko nga ang Muranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulod sa duwa ka bulan noong pawan
2: ko. Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Pinili sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Ako si Kailari Bas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
2: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
12: Ang sakit.
2: Mag-assisted pain.
12: Muscle fever.
2: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain. Mag-assisted pain.
12: Kangkalang pain.
2: Fast and safe. Assisted pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Assisted pain.
0: Mabibili sa mga butika.
1: X
0: X
1: F
0: M
1: X FM.
14: The Secrets of Health.
15: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa lusiman. Pwede gali ini makaon?
16: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom. Makuhaan gali sang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
14: The Secrets of Health.
2: Sample Plus Gold.
16: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amuni siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sining heart, sa aton sining brain, kag sa aton sining anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton diri nga sining antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
2: Sample Plus Gold.
14: The Secret of Health.
16: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kuraso rason kag utok naton kanang lanon ginaton ng omega 3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system gusto naton sini mahlungan, which is ang problem sa Sir Joe Stilling, isa sini sa number one nga cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si man gali isang makabulig para ma-prevent nato nina tungod sa sining omega 3.
17: Seven Plus Gold, the secrets of health.
15: Paano naton ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sa arusiman, Doc Leo?
16: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
15: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
16: Yes, Sir Josil.
15: Hindi nyo lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na sidik ka.
16: Kung diba, kauno na ton na in raw form or salad, abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pag-ida ni in raw form. Hindi na siya pag-lutoon.
17: The secrets of health.
16: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat, like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce ang yasaring oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
17: The secrets of health.
15: And pwede, gakaon ka mo, Lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagin ang minipisyo nga makuha na ito, Dok Leo.
16: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source na ton, kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3, may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton, sari nga Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ton dira. That's why, nag-abulig man siya para magnami ang aton sa nga cognitive function, ang aton sa nga heart, nagpabakod man sa aton sa nga kaugatan. Kaya maglawas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
15: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon Plus Gold Capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix, lunsay ini may balunggay. Do.
16: Kag makuaan aton sa benepisyo para sa aton sa ringa heart, kag para sa aton sa ringa kaugatan, lakip na sa aton sa ringa brain.
17: The secrets of health.
15: Mag-inom ka mo sang ultimate trio, Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
17: Santhon Gold Coffee Mix.
16: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josil, eh. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
18: Ko si Amelia, ipaydipagi ko sang mabatian ko nga Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging.
17: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
14: The secrets of health.

0: FM
1: XFM
2: Sunfall Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sunfall Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
2: Sunfall Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfall Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Sunfall Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sunfall Gold Coffee Mix.
5: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunstone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunstone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
8: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
11: Sa ano ba? Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sunfall Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfall Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sunfall Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Sunfall Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunfall Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sunfall Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
14: Sister Pain.
15: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesda Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Wednesday.

0: XFM
1: XFM
2: Southern Plus Gold.
3: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gininom ang Southern Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
2: Southern Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southern Plus Gold.
4: Sa mga butika.
5: Southern Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigi tindog sa bilog nga adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kape ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Vision Next. Marami na ang natulungan.
9: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
8: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Araw-araw po akong umiinom ng premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified premium D3 user.
10: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan.
12: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Kaya Cordero, butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itom sa mga panit.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Nanami gin.
15: Santon Plus Herbal Soap.
18: Chronic pain.
19: Ang sakit.
18: Mag-assist the pain.
19: Muscle fever.
18: Acute pain.
19: Kahit ano pang pain.
18: Basta pain.
19: Mag-assist the pain.
18: Pangkalang pain.
19: Fast and safe.
18: Assist the pain.
19: Symptoms persist. Consult your doctor.
18: Assist the pain.
4: Mabibili sa mga butika.
15: Wednesday.

0: XFM.
1: XFM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi some 25 years.
2: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sansom Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigi tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sansom Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Sansom Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
8: Bili na.
6: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
10: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
11: Santon Gold Herbal Tea.
10: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
11: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nag-atake ko akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer. Premium sa Tansan Promo. Eddie Biring, 46 years old. Halin sa Panay Capiz. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 pesos. Isa katansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog padayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sa cash prize, grocery package, kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalor. Tug-tug 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH, DACFRR permit number 02930 of 2026. Drink responsibly.

0: XFM.
1: XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugan.
4: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
5: Supple Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Supple Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubil pa sang
5: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
8: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa lamang uri ng sakit.
10: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa lamang uri ng sakit.
12: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
13: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kili-kili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assist pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-assist pain.
14: Kamkarang pain.
15: Fast and safe.
14: Assist pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Assist pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
17: Ako, si Regina Berhamin, sang Panay ka nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo.
18: Go!

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanzon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanzon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyong magaan.
5: Sanzon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Badyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor. Wednesday.

0: XFM. XFM. Cellphone Plus Gold.
1: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
0: Santon Plus Gold.
2: Mas pinalakas.
0: Pinagaling.
2: Pinahusay.
0: Santon Plus Gold.
2: Gold. Sa mga butika.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gig. May free collagen.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na,
0: lalakas,
2: at gaganda ka pa.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3
8: para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag-assist pain.
11: Muscle fever.
10: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
11: Mag-assist pain.
10: Kalang pain.
11: Fast and safe.
10: Assist pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Sister Pain.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Wednesday.

Tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Zantone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Zantone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Zantone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Zantone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Zantone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Zantone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Zantone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Zantone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Zantone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Zantone Gold Herbal Tea.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil.
4: System pain.
5: Si Sairan, isang baybay rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
7: Ako si Diane Grace A. Lavalle sang Barangay Exilab sa PN Capiz. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Emilito Uy sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 22nd weekly draw. Gani ka mo mag-intraman sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
6: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Go!

0: Supple Plus Gold.
1: Ko si Vibo, dakogid ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, gintistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gudang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
0: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gigo sa mabatian ko ng Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Te, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kag-presyo, ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin. Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may BCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Chronic pain?
8: Ang sakit!
0: Mag-assist pain! Muscle fever! Acute pain! Kahit ano pang pain! Basta pain! Mag-assist pain! Pangkarang pain! Fast and safe! Assist pain! If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain! Mabibili sa mga butika.
9: Wednesday!

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
2: The Secret of Health, Santon Gold, live testimony.
5: Ang hita po, itwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Na ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Uminom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
6: Santone Plus Gold, mambibili sa mga butika.
4: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santone Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold, natulungan na mapawi ang panakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santone Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay mayroong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santone Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santone Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santone Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santone Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
2: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Jess, isang online manager ng TeamJoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Class Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Class Capsule ako.
2: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mambibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding naging sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
2: The secret of health.
4: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
2: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Spyro. Isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
4: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
2: The secret of health.
4: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
2: The secret of health.
4: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
2: The secret of health.
4: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
3: Mar-

sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM
1: XFM
2: Sunfon Vitamin C ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfon Vitamin C ang alkaline no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunfon Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan na kape. Kainggidyang sabor sa Sunfon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Sunfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Sunfon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Sunfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sunfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: System pain.
15: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adad na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lalisa. System pain para dire-diretso ang training.
14: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Go!

0: FM.
1: Sunfall Plus Cold.
2: Ako si Roy. Kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sunfall Plus Cold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akon sininga fatty liver.
1: Sunfall Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Sunfall Plus Gold.
4: Sunfall Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sunfall Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na
4: world. Sunfall Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na.
4: Lalakas.
3: At gaganda ka pa.
6: Uy! Boy! Gising!
7: Ano ka ba? Kaya aga-aga. Natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Sunfall Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
4: Sunfall Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: Taiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Santon Plus Herbal Soap. Ito
14: si Aida Cordero. Nagapuntiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanamigin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain.
17: Ang sakit.
16: Mag-assist the pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Mag-assist the pain.
16: Pangkalang pain.
17: Fast and safe.
16: Assist the pain.
17: Symptoms persist. Consult your doctor.
16: Assist the pain.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Go!

mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sanfon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, may bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Sanfon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot.
6: Sana ba? Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sanfon Gold Herbal Tea.
8: Mapibili sa mga butika.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call the doctor. Sa mga bukika. Wins!

0: the pain.
1: Sigari mo sa kaservice ko. May harap ko sa chronic back pain. Takumi na nga po. Salamat sa Sis the Pain. Tatlo pa lang kalisis na nagtumara ko sa mga. Matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
0: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
2: If symptoms persist, call the doctor. Pagpili sa mga
3: butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood. Nagamatyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, santon, plus vitamin D3. Masulhay nga utok. Pagsik nga lawas. Kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa.
2: Bibili sa mga butika.
3: A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
0: Santol Plus Gold. Mas pinalakas.
4: I'm retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Santol Plus Gold.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw. Nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Basta hindi ka ganyan maka-duty isa kagabi. Makano ka ganyan, no? Makaginawa gising dalom, no?
1: Tani eh.
0: Di wala na brown out.
1: Ay, dahil lang kita. Yung bako giniya.
0: Nga.
1: Klaro. Oh, Chris, ang bako, Lord. No, ganyan na pangasubo. Kay balik na kami.
0: Naloyahan gali si Migo ko, Chris.
1: Nga, balas ang kasubo.
0: Sige lang, Migo ko, Chris, kay sa palabuton nga mga siniman na malipay ka naman niliwat.
1: Correct.
0: Kay may ara kita mga rakit-rakit.
1: Wala labot sa lipayon tagid kaya.
0: Wala labot sina gamiton tatuya imong limusin
1: niwa. Awa, abi kwan kung gamiton ko si Chris.
0: Hello everyone, good evening. Minakita na mga to posting sa NGCP. Oo, doon sa mga panay naman ng area ang may rotational brownout. Hindi na pwede makabutong sing ano ha, sing energy ang mga NGCP. Kaya ti El Nino naman bala sa ato, no? Wala sila butang tabi mga solarized abi nga maka-generate sing electricity para makaminos-minos man galastuhan ang mga konsumidor.
1: Tani eh.
0: No? Galing kay ti. Basta may mga charge gani nga sa ila para hindi maperdi ila negosyo ang pasyolderon sina kita nga mga konsumidor.
1: Correct.
0: Oh. Pero kita naman ng mga konsumidor, kung hindi nyo gusto magasto, hindi ka mo magamit ko rin ti eh.
1: Oo eh. Balik kita sa kinky.
0: Kadali lang yun sila nga ano, hinun-anon.
1: Sa una, buhi mo lang ka mo nga wala sugaaw.
0: Tigaling kay tila, hindi dyan kumiyara iya kuryente.
1: Sa bagay.
0: Oo. Isang ikomparar mo to sa una, hindi man to yatuman kainit, gudyaya.
1: Mm-hmm.
0: Ikomparar mo subong halos kada balay, no? Biskan mga four-piece member, ang ilang mga kwarto, aircon.
1: Wow! Ah, mga ito na. Mantinir lang kami dapya kahangin.
0: Kagula labot ang mga four-piece members na baladol. Sila pa na ang mga mapisan mag-ululubra sing bata.
1: Eh, siyempre, bala.
0: Ang pinakanubo nila nga bata sa four-piece member, lima kabilog.
1: Correct.
0: Tapos kita naman niya nga may mga trabaho, isa kabilog, dua,
1: isa,
0: okay
1: dua.
0: Na. Okay. Ugaling kayang problema da, buhinan pa yung aton nga buwis para sa ibuhi sa mga four-piece.
1: Nante.
0: Tapos, igo naton muraon pag-survey naton na muna, oh, di ba, gapangliso man ta radyo? Sus, pagsulod mo sa balay, ay katugnaw sa inyo balay, no?
1: Yan.
0: Ay, oo, bala, kay proud member, kami yung bala sa four-piece.
1: Amo na tinangan, no? Four-piece. Pamahaw, panyaga, panyapon, pamutos.
0: Pwede man tanan-tanan, ha?
1: Wow, wala ka ba lang silingatanan?
0: Oo, may araman mga four-piece member, ngayon, lagi dyan yung nasigurado, ang ilang mga kabataan para sa ilang edukasyon. Ang kwarta ng ilang nabato na din sa gobyerno kag sa mga taxpayers man mismo. Diba? May ara man. Pero kasagarang ganyan ako ma-encounter, ya? Awa, palahubog, sugarul, prindado ang ATM, tsakto hindi.
1: Ipos lang, kuya. Kanapa ko ng four-piece ka kilala.
0: Kasi si Dolbo, four-piece member.
1: Hindi!
0: Wala sa kakapot sa ATM, iya nga jowa ang nagkapot sa ATM, no? Ano?
1: Four-piece,
0: Four-piece bala? Four-piece, okay. Four-piece rally? not war, but peace.
1: May sopo lang peace, pero...
0: Ano?
1: Sot.
0: Pisot. Yeah, welcome to Tanang XFM Radio Station na naka-hook up na sa phone pal nga programa. Isa-isahon na sila. Sa Bacolod, babatean kita sa XFM Bacolod 103.9. Napunta si Katropang...
1: Chris.
0: Correct. Sa Kabankalan, XFM 106.1. Napunta si Katropang...
1: Papa Rudel.
0: Correct. Sa Kanlaon, XFM 101.7 with Katropang...
1: Biberon.
0: Correct. Sa San Carlos, XFM 98.9 with Katropang
1: Supremo.
0: Correct. kita na yung magina, no?
1: Correct.
0: Te, gwapuhan ka man sa iya.
1: Ang baka ko ganyan siya, tanya, ako lang si Tandang Sora.
0: Sa Sagay, XFM 87.5, kag makitaan man kami sa television, Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay, EB Magalona, Victorias Manapla, Cadiz, Sagay, Kagiskalante. Sa Roja City, Capiz, mabatian kita sa XFM 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Correct! Sa Antique, XFM 93.3 with katropang
1: Kuya Jay.
0: James Dean. Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
1: Neil.
0: Noel. Sa Iloilo, XFM 100.7 with katropang
1: Alex.
0: Correct! Nakagraduate kagid man.
1: Oo eh.
0: Oh, ano na naman. Ano course mo?
1: Enter course.
0: Enter course. Kilay mo sala.
1: Sakon sala. Sakon sala. Sakon dako. Dako nga sala.
0: Intercourse course mo, major in?
1: Chupaping.
0: Abi ko sex worker. Ang ini ko programa, ginadulong sa iyo isang turbo dietary food supplement for men. Tika-tika na.
1: Tindog, tindog pa.
0: Ay, nawaya!

0: Lipton Plus Herbal Soap.
1: Yan ang skill on na, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
0: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
2: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
3: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
2: Istorya, hey. Laini, pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
3: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
2: Unsa? Nakaturbo po tiay ka?
3: Wala o halagid ka, preoy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
7: Santhol Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
8: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online sale. Laking tulong talaga ang Santhol Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
7: Santhol Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: 6 minutes before 10 and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Hindi mo na magkadlaw. Nagkakadlaw.
1: Ano mo kung gali? Maybe.
0: Maybe. Balik na sa phone, palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Goffy lang ka.
0: The best sa kape, Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen. Sa mga gusto magwapa-gwapo, makakape ka na healthy ka pa.
1: Kag-aram ng Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagasupriyensa na rin. Sari, nga balatian.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Ang kabihan na yung Santon ng mga netizens. Bing-bing talidong sang Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto, happy viewing KM Alipin sang Bicol San

0: Sandra Maraviles Mendez, good evening. Binayaan from Cadiz City, good evening to you. Hi sa mga taga Makato Aklan, magandang gabi. Elena Herona Tumbukon, Famela Parsha Sikor Sikor. Diris Antique, may subsid din na kagbil na Mon Galagapok, Japon.
1: Wow! Congrats eh!
0: Kahit dito sa amin, ganun din naman. Hindi naman kayo nag-iisa, sabay-sabay tayo. Ah, si James De La Cruz sang Barangay Campo Santiago, si Juan Uno Sagay, Philippines, good evening. Lee Fardigno, good evening. Mayang gabi man kay Alan Javiliana, Edmond Domingo, Cosio Reniel sang Bago City, Acer De La Cruz Vlogs, good evening.
1: Kagmayong gabi man sa kay Ronnie Navales, dala sa may Estefania, and of course sa kay Lilette, good evening.
0: Ay, Bernes Nabua, Santo, Next FM, libu-libong pa-premyo, intra na kamo 3K, ay inyo madaugan na cash. Baka lang kamo sa mga Yeswell products pareho sang One Blister sang Santon Gold Capsule, One Blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, kag One Blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachets sang Santon Gold Coffee Mix, no? Amo nang inyong himuon nga entries, kag isulod nyo sa white envelope with your complete name, address, contact number, kag permahan, kag ihulog sa mga official drop boxes nga namtang sa tanan nga XFM station sa Negros kag Panay Island. Sa grand draw, nagahulat sa inyo ang 50,000, 30,000, 20,000, kag pulo, kag consolation prizes, nga tag 5,000 pesos.
1: Mote, diin pa ka mo?
0: Kabalo ko, mugi man ang isugpon mo. Tide na ka mo, intra na. Dito to daang per DTI, per DTI CFRR permit number, diin na to?
1: Wala di.
0: Ah, wala mo gyung pangita ha. Wala ka nagatultol sa imong script ha. Amo na lang gini mo parte, wala mo pangita.
1: wala na digani.
0: Hindi mo kuya pagpadagan sa imo yang pagkatigulang ha.
1: Mali ba ta kapayan mo?
0: Achanda Tonel Paruhinog, magandang gabi kaninyong daywa, Sir Troy. Ag Ma'am Dolphina, nagatanaw sa live, magalin iya sa Lezo Aklan. Ag sa tanan nga nagatanaw, mayad, ayad nga gabi kaninyong tanan. Si Axel Mitch from Kalibo Aklan also, watching live sa Troy Tisoy XFM. Pwede na ka mo ka-join, kagatawag sa amon nga XFM call and text line. Kumpleto na, wala na ko malipat. Okay, naka-score ko gabi mo.
1: Gali, gati nga, lakong man.
0: Aragay.
1: Sige na.
0: Sa pickleballs, ha?
1: 0912-0076-793.
0: Sa pa?
1: Aliwat, 0972-0076-793.
0: Lasala.
1: Na ano sala?
0: 693 kuno.
1: 793.
0: Sige, biliwat be.
1: 0912-0076-793.
0: Na, ano yun, chaktuya? Ah, ang sa Globe, pwede ka makatawag. Subong na dayon, ha? Hindi nyo na kami papaulat, ha? Masugod tayo dayon, ha? 0915-8311-431. Anong imo na baliktaan? Ang imo ba lang mga balita? Balong kay isa ginapang duso sa akon, sala-sala.
1: Ano nga, angan at sala.
0: Kay Tom Rodriguez to, doon na gamayan pa tato nga ano ba?
1: Nga?
0: Ma...
1: Wala mo kayo nagambal yan nga. Hindi chaya. Hindi bala.
0: Uy, mayarata viewer from ano New Zealand.
1: Wow!
0: Hi kay Jean Rose Castro. Hello, Jean Rose. Look at home siya background snow.
1: It's very cold out there.
0: Yes, of course. But in the Philippines, it's so...
1: It's so hot.
0: Like me?
1: Like me too.
0: It's El Nino here.
1: Yes.
0: Pero na-experience ko na bala ang snow, bala, Dol. Mm-hmm. Though, hindi man ko fanatics ng snow kay Klain. Nainan ko.
1: Daw?
0: Oo. Oh, tugnaw gani. Ala nga naman, hindi ko ya gusto sa arang tugnaw nga nagakurug-kurug kagid ya.
1: Siyempre eh. Ako
0: gusto ko arang matugnawan ko yung arang duga pala nindog, labalang ako now.
1: Kure.
0: Malay mo.
1: Ako ko rin, hindi ko na mabuhi.
0: Ha?
1: Hindi ko na mabuhi.
0: Galing yung isa, panad-anad man na. Panad-anad man na. Pero ako, hindi ko fanatics ang snow. Namian ko yung arang nyebe lang yung arang daw, ano lang bala. Daw gagmay lang gidya bala nga nagatupa. Ang arang daw papil lang siya bala. Pero kung magdamol na gani, tapos timingan pagit nga nagabiyahe ka mo, nagkakakibang ka mo.
1: Ay, oo eh.
0: Itong pagpa-Japan namon to last time po si boss, ang mga manager. Oo, pero do wala man lang. Kahit una-una mo nakita ang niebe mo, pero pagkatapos ng 9, ano galing sunod?
1: Jeff.
0: Mayo gidya gali mo nga pang-paminsaro, no? Sharp pa man gali, ano?
1: Yeah.
0: Ilabi na kong kalutgot ka? Ano?
1: May akong lutgot na
0: May caller sa line number 2. Good evening.
2: Hello po.
0: Hi, paki-mute lang muna ng radyo para maganda yung usapan natin, ma'am. Okay lang ba?
2: Hello po. O, napatay na.
0: Oo. Magandang gabi po. Pangalan?
2: Ako po ito si Joy, yung lagi nag-request.
0: May problema naman ito si Joy ba? Naalala mo si Joy, Dol? Si Joy na ano, walang alam.
2: Clemente, taga-hamsik.
0: Si Joy na walang alam pero makalam.
1: Correct.
0: Kamot? Kamusta na ba yung buhay-buhay ng aming magandang caller na si Joy?
2: Nandito sa ganda. Nang bola pa.
0: O sige, kamusta naman yung buhay ng pangit na si Joy?
1: Ayan. Real yan, talk balay. Yan.
0: O, kamusta?
2: Okay na naman po.
0: How about your husband?
2: Okay naman po, masipag.
0: Hindi pa ba kayo naghiwalay?
2: Hindi po.
0: Kailan?
2: Mabait po siya eh.
0: Ah.
2: Ikaw, mabait po siya.
0: Yung husband mo mabait. Ikaw lang yung siguro yung hindi. Dol? Agree ka ba sa sinasabi ko?
1: I think so.
0: Kaso nga lang, masarap lang talaga si Joy, kaya hindi siya mapag-iwanan
1: kaya
0: talaga.
1: Nga.
0: Masarap ka ba, Joy? isa ngang malaking nga, iparinig mo nga sa amin.
2: Ah!
0: Ang sarap!
1: Wow. Sige.
0: Tatluhin mo nga.
2: Ah!
0: One. Dagdagan mo pa ng dalawa. One. Sige pa.
2: Ah!
0: Ang sarap!
1: Wow.
0: Mas maganda.
2: Mas maganda
0: Joy, pagbilisan natin ng konti tapos lalagyan namin ng background ah. Sige Dol, mag-ready ka na sa background mo Dol pa. Ganituhin mo lang Dol po.
1: Sige.
0: Maririnig nila yan. Okay. Sige, limang nga lagyan namin ng background Joy. Go ahead. Bilisan ha. Sige pa. Sige pa.
1: Ano naman lang, duwa kasubay nga nag-iba.
0: Ilan na ba yung anak ninyo?
2: Ay, kami wala po. Sa una kong asawa, meron.
0: Ah, sa ngayon, sa kinakasama mo ngayon, hindi kayo nagkaanak?
2: Wala po kami anak.
0: Ilang taon ka na ba?
2: 49.
0: Ah, itry nga natin, baka makaisa pa.
2: Sana.
0: Hindi, si Dolpo yung mag-ano. Si Dolpo yung magdudo, ako ang magta-try na mag-video.
1: Oh?
0: Joke lang. Bakit nakatawag si Joy?
2: Pwede ulit mag-request.
0: Alam ko yung re-request mo.
2: Ano?
0: Ikaw ang iibigin, Josh Garcia. Alam mo yon? Kakantahin, ah? Kakantahin namin ni Dolpe ha, yung re-request mo ha. Ito oh. Ikaw ang aking kong ibigin. Ikaw ang aking mahal. Magpakailanman. Dito sa aking puso. Ikaw ang pagmamahal.
1: Ayan ba ang gusto mo?
0: Ayan ba yung kanta na i-re-request mo?
2: Gusto ko rin po niyan.
0: Oh, andito na. Ipi-play ko na agad dahil masaya ka naman kausap. Ito na, oh. Oh, ididikit pa namin to or itatapon na lang?
2: Sige po.
0: Ididikit. Ididikit o itatapon? Ididikit o itatapon?
2: Ilarawang kupas po.
0: Ha?
1: Larawang kupas? Ano da yun?
2: I-request ko.
0: Ano ba yan? Larawang kupas pala. Piniplay-play ko pa naman. Sige, ah, parang katulad lang naman yung intro noon. Sige, andito o.
2: Oh. Eh, pwede pang sabayin niyo po.
0: Ano ba yan?
2: Po yung kinakanta niyo eh.
0: Sige ah. Salamat. Bye.
2: Bye. Salamat po.
0: Ingat.

0: Clinton Plus Herbal Oil.
1: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Clinton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
0: Clinton Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puso.
0: Desminoria.
2: No more.
0: Clinton Plus Herbal Oil.
3: Iba ka sa lahat.
4: Clinton Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santhol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santhol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhol Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santhol Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhol Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhol Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santhol Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: 25 minutes after 10 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Padayang kita si Gyapon sa programa nga phone. Palobod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Vision X Plus para sa masanag kag healthy nga pananawan. Tumarka mo sang Vision X Plus.
1: Kagara man ang Santon Plus Vitamin C pabasugang immune system pinaagi sa pagtumar sa Santon Plus Vitamin C.
0: Mabakal sa inyong mga suki nga butika sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Kag syempre, Biyernes gani no? Gani, Friday gani. So buwas may 5,000 naman madaugan ang tanan naton nga mga katropa nga nagpasakop sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Simple-simple lang gid mag-intra. Baka lang kamo sa Gold Eagle King o kon 320 ml sa Gold Eagle Beer, ang Tansan hindi nyo pag-ihaboy. Kaya muna ang gamiton nyo nga proof of purchase sa ato na Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Isulod nyo sa white envelope with your complete name, ang inyong address, edad, contact number, kag ang suki nga tindahan na ginabaklan nyo sa Gold Eagle Beer. Kag ihulog sa drop box nga namtang sa tanan nga XFM radio station sa bilog nga Negros kag Panay Island. Millions worth of prizes will be given away! May gadgets pa para sa cellphone, tapos may grocery package, kag 5,000 pesos nga cash every week. So what are you waiting for?
1: Join na!
0: Drink responsibly! Mayang gabi sa mga taga Bago City, kay Cosio Riniel, kag kay Archie Inosanto nga Troy, Dolph, book anay na.
1: Yes, of course.
0: Dial ka mo. Dial ka mo sa XFM call and text line sa Smart
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Liwat? 0915-8311-431. Dira nyo kami matawgan. Kag speaking of tawgan, pabor ka bala Dulpo nga paga dulaon o kon iban ang social media o kon anumanda nga mga sahi nga platform?
1: Anay ka nag-enjoy ng mga Pilipino, kita ang pinaka taas nga
0: subscription.
1: Oo, sa nang namin ko bala pinakataas nga country nga nagagamit sang social FB.
0: Oh.
1: Di ba?
0: So ang pamangkot ko gani, pabor ka hindi?
1: Of course hindi.
0: Ay. Kay tungod?
1: Hindi na ko ka, you know. Oh.
0: Hindi,
1: ikaw.
0: Hindi. Damo-damo man platform nga pwede ka Japan ka continue sang communication sang imo family outside the country. Mm. No? Hindi lang kay ang Facebook, damo man, may ara man Viber, may ara man sing Telegram, kag iban pa. Kung way of communications man lang sa inyong mga himata outside the country. Pero the point is, ang social media like mga posting, mga vlogging, kag kung ano man ang mga video, kung iba na siya, wipe out ginatanan.
1: Amo na gani.
0: Ako ya, hindi ka pabor, di ba? Nga iban, ako mas pabor ko.
1: Nga aman.
0: Siyempre, ang security sa ato ng mga kabataan, sa ilang murang edad, mga kita na da sila sa mga susula nga nagalakra sila mga bayo. May mga puklo pa nga grabe ang liki. May mga abs pa sa mga lalaki. Kaya amo na nagustuhan mo mga abs sa lalaki.
1: Nugayap. Hindi ka pa. Hindi, just to be fair na.
0: Asa ako na iya, ako na iya, ano iya, ha, opinion
1: na. Oh, for general, ano niya. Siyempre, to be fair with you, may arak ka siya nga, nang naanda na mo.
0: Oh, gani. Hindi na ya madula kinaanda na gani ang Facebook. Let's say example ang Facebook. Pero when it comes naman sa mga future generation bala, mas gusto ko nga tapnaon na lang na iya mo.
1: Kung sa bagay, in one way or the other, kung moralidad, gid lang man ang
0: kag wala labot para sa aton nga mga news outlet, be? Sa aton nga mga radio station? Ang iba niya nga mga radio station niya, nagasalig na lang niya sa iban, nga mga upya na lang niya balita?
1: Nan!
0: Diba?
1: Amo na gani, ma'am, bal ko lang sa inyo, kung ini nga balita, nabatian sa iban nga waragwagan, 100% ini nga balita kinopyahan.
0: Nan. Unlike sa una, para sa ni, wala na may gatawag maayo sa aton. Pagdula ni sang social media, wala na pala liwansan ang tao. Mabalik na sila liwat sa radyo, matawag na sila permit sa atong program.
1: Correct.
0: Para sa ni, may caller na to sa line number 2. Good evening.
1: Hello?
2: No.
0: Ikaw ya, uyab man dyan, Japon, ang ginapangita mo, nga mo nga ginadibatihan, di kung mapasugot ka nga iban ang Facebook sa Pilipinas?
2: Iban ang Facebook? Kung sa aton, may edad na, ano, lamay-lamay, girl, pero sa mga bata, sa mga alang-alang pa, below 15 years old, pwede na iban sila eh. Kaya, damo na sila nakikita sang...
0: May point man siya, no? Ang below 15 years old, ang mga minor.
1: Minors.
0: Galing kayo pamangkot da. Mapiho gid man ni Meta nga ang nag-sign up, hindi minor. Dolpo, ikaw.
1: Sa una gani nga... Pambalakwan ay. Sa una gani, hindi bala nga sa mga sinihan bala.
0: Oo.
1: Di ba may mga for adults only na da nga ginabutang. Di, hindi pwede ka sulod ang below 18. Pres kurisan mo lang sa biguting tura mo.
0: Hindi gani, namin kuya bala. Would you think si Meta, masala yagid man nga ang nag-sign up sa iyang platform, minor?
1: That is why gani, kaya hindi mo nakabalo si Meta kung minor ka o kung hindi.
0: Akon gani, bata, subong, pila pala ng edad niya na subong, may Facebook account sa gani. Te, pila pa na edad niya? 14? Te, ikaw ya, amigo. Masigihon mo kung hindi.
2: Ano, pero no?
0: Ambot, simod, awag na pamati. Oh, hindi na, ihambal na kung anong tuyo mo sa amon para may suryahan ta. Huwag ka kapamati sa ginaisuryahan. Anong tuyo mo? No.
1: Amo pa lang ito kanina ba, mangkod? Yung kulbaan ka na.
0: Di ba, Dol? No. Ako ya, mas favor na lang kung iban na lang na kay T. Kung information man lang ang ginapangita man tuod sa iban nga mga users man sa Facebook, abi, maka-supply man ang mga TV station, radio station, kadamo man sing outlet nga makatag sing tsaktong information kag na fact-check na gid yung adaan niya eh.
1: Kaya at least, mabuin-buinan ang ginatawag ato niya fake news.
0: Kag hindi lang yung pagkakson ang messenger, okay lang na yung messenger. Di ba? Kahit ilain man na yung messenger, lain man ayaya ang Facebook. Pero,
1: actually, ang iban gani, ano pa nung sini?
0: Butsi mo ay?
1: may mo sila na isa. Kasi syempre, hindi ka man ka messenger kung wala ka Facebook, di ba?
0: Hindi ah, pwede na subong niya.
1: Pwede na subong.
0: Oo, hindi ka video updated daw.
1: Kaya mo na, ganing iba nga, ano, mas gusto nila nga sa messenger na lang, bisan wala Facebook.
0: Oo, pwede mo na ma-deactivate mo yung Facebook. Kag dira ka lang niya sa messenger. Kung transaction, kag communications man lang yung imo yung tuyo, at least wala, hindi ka na maka-scroll, makita sang mga, basta ka mga lauay nga mga posting bala doon. Tapos, kasagaran subong sang tao, kung may nainitan, dayon kawangal sa Facebook, pabati-bati.
1: Yan.
0: Tapos, kung makasuhan gani, hibi-hibi. Ha? Eh?
1: Pati ang mga private, ano nila?
0: Ay, ipaban ko na niya ang Facebook niya!
1: Ipaban na!
0: Pagkatapos, wala naging subong lauay bala. Puro sa tanan, guwapa ka, guwapo, gi!
1: Tungod sang filter.
0: Kag AI, di
1: eh.
0: Te? Anong tapan ni? Hindi mo naging naiagaling yung mapungga ng teknolojiya mo.
1: Iban yan, eh, criminal na gid. Pagkalanta mo sa ngila nga, ano, ay, gulpi na siya nagpolis sa...
0: Ay, oo. Oh, ato pag isa pag na nga nag-viral ang mga nagamit sing mga uniforme ka
1: man.
0: Philippine National Police gamit ang AI. Te, ang mga manol-manol man, dahil man kagamit sa amo nga template, te, lang tawa bala kay... May memorandum naman nga pwede ma ano to gani idol pwede dakpon
1: o pwede
0: ang mga nagposting ba mayo lang wala ko nadala ba
1: amo na gani wala ko na iyakin tra mga ma'am mo
0: ati uy kay ang imo yang account ya ara sa most view mo Pornhub
1: ha
0: Oh, basa mo na. Asa ko lang ay opinion na wala ko na yan siling kung mo na ako ng opinion, amo man ay ang inyo. Kamo na lang daya bana-bana sang inyo naman niya opinion kay ti may mga buot naman kamo kag depende sa inyo kung anong gusto niyo iban bala kun hindi. Dot no.
1: Kag ano
0: pero hindi ka gidya gusto iban.
1: Ha?
0: Hindi ka gidya sa imo ya, hindi ka. Okon maupod ka na sa akon nga isa ka man sa mga tao nga gusto naman iba ng Facebook.
1: Basta hindi ilang pagdulao ng Messenger.
0: Oo, amo na iya. Hindi kaniya madula ang Messenger. Kahit amo na yung pinaka-importante. Dahil mo ang way of communication nga dire-diretso lang.
1: Kung may Messenger, maka...
0: Oo, makasend man sa Japan.
1: Maka-video call. Ang magag-importante.
0: Kaya ang Facebook na iya... Ang ilan na lang dayo basihan niya. Maglantaw-lantaw na lang kita kung anong updates ang imong mga friends. Ikaw gani sa imo da nga mga accounts da. Friend ka mo tuod pero gin-unfollow mo man. Oh, di ba?
1: Block is abla.
0: Eh, masugot ka. Messenger na lang, Facebook, Kakson.
1: O pwede.
0: Ha? Basta makasend na sa Japan video.
1: Ha? Basta pwede lang kuya ka cool.
0: Cool. Hindi mo na pagunahan sang dyan.
1: Kamu na gani. Cool lang. Cool,
0: cool lang. Cool. Bata pa ko cool.
1: Yes.
0: Cool. 500 daan ay cool.
1: Okay, Jack.
0: Cool. 10:38 in the evening, mabalik pang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo!
1: Exciting!

0: Philippines.
1: Ako si Sarah, sa aking tutukan ni Lilo.
2: Sa aking call center agent.
3: Permigil ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho.
4: Ibagay niya ito sa akong sang assess the pain.
5: Pero si Dasi, hindi naman hulang pagsakit sa akong ulo.
0: Assess the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assess the pain. If symptoms persist, call the doctor. Sa mga bukika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
7: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirme basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
9: Hi, bayarin dito, bayarin dun, tuition pa ni Junior. Paano na to?
8: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
9: Salamat, Han.
10: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: Meron naman ko bago nga pahunihon karon sa pagbalik naton. Ariya, paghuni niyo pa lang ya, sigurado dun lang ka dahil.
1: Sigurado ka?
0: Sure. Yeah, oh. Oy, ang inyong immune system bala, kinanglan nyo kayo na mapawasko gina. Tumarga mo sa Santon Vitamin C, ang ascorbic acid, kagnan acidic vitamin C, Santon Vitamin C.
1: Kung gusto niyo maging gwapo ka gwapa, kutis artista, mag-Clear Skin Herbal Soap ka na.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. May 31 pang August, Dol.
1: Yes.
0: Ala, ano na lang, 4 days, ma-bear months na kita. Oo, bear brands. Tapos, isip-isip ko na gano'n. September, October, November. 4 months na lang. Yun, di makaparuhas naman sa ba. Sino itong imo ginatanda-tandaan sa ruhas?
1: Si Neil.
0: Kasi kung dito na ito, yauya ka naman. Yauya ka naman.
1: Ah, mabiga lang ito.
0: Hindi ah. Ang gusto ko yung matabu iya kung dito gimana ng Christmas pa ang ato niya ating giving party ya. Arang pag-abot ko pa lang ya, gusto ko na ya para sa tusin ligad sa kalibo nga nag-shot na siya sa guwa.
1: Correct.
0: Di ba? Para pagsugod niya, balong ka na ya. Nahuya-huya ya, no? Kalingiti, ikaw ya, may inimnan ka kung wala. Why ka naman ngayon ang daan huya?
1: Ha?
0: Ha? Hindi ka ba sure raw?
1: Ay, ano, na, ang amon nga license ni, ano, nung ni Papa Rodel, eh, kanon ko na, ibag-uon ko naman, eh.
0: Ang inyong marriage license?
1: No. Give chances to others.
0: So, i-process mo na lang ang daanan inyong annulment? Para tawa-tawa na 4 months ang processing.
1: Oo.
0: So okay na kamo ya kay annulled na kamo.
1: Correct. Kung sino naman ang mahulid ko ti amo naman na sa.
0: Teka, annulled na kamo. Open ka na for ano? For annul. Annul.
1: Amo pa tani hambal ko man mo.
0: Open ka na sa imo annul nga kanal.
1: Annul na dayon.
0: Annul ang rekta. Oh.
1: Masakit, pero masarap.
0: Si Sarah, sakit kang gida ka, pagkabalambal nga, sakit kang namit. Nag-ano ka na, nag-create ka na, sing ano?
1: Sing
0: tawag siya gani, sang hatag, sing panghuna-huna sa iban nga, itry ko man abi. Kung tuhod may hambal.
1: Nakita na nila, sabi ko. Ang muna gani, may iban na lang.
0: Kaya kaya tila yung layo mo yata ang diretsyo yan, di ba?
1: Pero pwede, yeah. pwede ka amon na ganyan kasi rin ko, basta ibili niya lang ang messenger.
0: Oo. Eh, basta ongoing ng inyong video protocol. May protocol mga sa video?
1: Bawa.
0: Irene Ibanez, yung Gabi Family Ibanez. Hi, taga din ni sila man. Purok pili. Ah, sa bulan nun, guro, di ba?
1: Basi eh.
0: Oh, dial ka mo XFM call and text line. Open pa nga mo nga mga call and text line ha.
1: Okay, sige. 0912-007-6793.
0: Kag 0915-8311-431. What? 0915-8311-431. Anong imong memorabilia sa sining tuig ng 2026 man? Kaya ti, nagahilapit na kita sa tuig 2027.
1: Memorabilia. Oh.
0: Anong mga memorable mo nga mga moments nga hindi mo malipatan ang tuig 2026? Nagdaog ka 20K.
1: No? Sa nagligad pa to ya?
0: Ah, 2025 to? Diba? Ay, tama. At yung madaog ka naman 20K liwat.
1: Kabay pa.
0: Oh, diba? At least, bago naton na ibilin ang tuig 2026, mayara ikaw da sa mga memories nga
1: do
0: gaihi-ihi ka sang kakilig.
1: Correct.
0: Tapos sa momento nga time sang tuig 2025 nga nagkilalahi ka mo ni Rodel. Pila ka mo kabilog sa isa ka kwarto?
1: Isa, dua, tatlo.
0: Lima?
1: Lima?
0: Pa? Sino naghulid sa imo?
1: Siya.
0: Sino?
1: Si Papa Rodel. kung siya man gyapon, continue ang aton nga kalipayan. Pero kung i-islan ka nati, amo na sila nga, give chance to others.
0: Kapag wapa, kage.
1: Eh, labak buhok.
0: Doon na miguro ang ano, ayang Thanksgiving, ano bala, nga tawag siya ni gani, nga venue. Ang mga dagat-dagat bala tani. No?
1: Tani eh.
0: Kaya para pag-aaga, bala, nahidlaw na ako magligo sa dagat. Subong abi kung sa Ulchagay ko maligo. Though, ambot na daw, hindi lang ako kasaho.
1: Kayo, ala, labot sila tani, pakabot na ito bala, hindi lang tanto kainit.
0: Ti aircon man ato nasakyan.
1: Wala, gani, daso na, namin ko bala kung sa, kung bye-bye, gid man ang paliguan.
0: Mm-hmm.
1: Gani, gabi lang.
0: Ah, ang imo gali iabet ang night swimming.
1: Mm-hmm.
0: Matiba ka hindi?
1: Ha, matiba. Depende.
0: Ati, makawil-kawil itlog mo eh.
1: Ang muna ganyan kasi rin ko, depende. Kaya mas na, mas nami pagit ang no peace at all.
0: Oh, burles.
1: Yes.
0: Sa bagay, no? Nami gimana na.
1: Ang muna pagtaka sa mga pirana, bro.
0: Ako gani, gusto ko gani yan. Nga rang gaulan.
1: Han.
0: Nga, ano, ga... abi gaulan tapos may compound na may mga lasang-lasang.
1: Uy, namin, nablog to.
0: Oh, di ba? Lagan-lagan ka na yan nga rin sa bata ka sa unang kapaligo sa ulan. Tapos oh, patukob ka sa halo.
1: Ang kaso per kaso, gidman. Pagbalik nyo nga duwa, damo na akong lutak.
0: Tapos naligo ka mo masabu nanay ka mo kay tinig ko anak ka mo, no?
1: Oo,
0: ah. Aton. Ah, grabe ka rawit-rawit, guro, no?
1: Ha?
0: Ang lutak. Wala ko ba na matry, ako?
1: Oh? Ano nga wala?
0: Ha, natry mo na na? Ah, really?
1: Gaulan to sa una, sa katubuhan pa eh.
0: Ah, kaya katol galing na iyong katubuhan niya.
1: Hindi kidman na siya katol kung gaulan.
0: Hmm. Akon sa una, diri sa sagay, oh, mga... mga kalog-kalog, amo nang amon ginobra ano.
1: May tamburo.
0: Muna mo ginobra nga slides. Pero kasadya man to sang una, no?
1: Gani man.
0: San kita na nagakaedad, bala nga daw gapariyos na kita sa mga parents sa sang una nga nagayugnugta sa aton. Mm-hmm. Nang tawag ni gani daw, hindi ta na ma-appreciate ang amon to sang una na panghimo ta.
1: Gani, na bilang may da may pilas-pilas na yon tapos ang ginasakyan mga slide lang paklang sang
0: mga oh na na na na, na oh ngarang narang pag-ulan nga baskog-baskog syempre nagahumok man ang duta.
1: Mm-hmm.
0: Dayon ngita kamo sa daw bukid-bukid kag brown yon ang slide
1: nan
0: oh galing kay ikaw ya lain kay nga slide sabi na bilong
1: naman
0: sa rainbow slides kaya ya
1: ay correct ya kapili pa ko ganun sang color.
0: Ay, dali lang yun. Mr. Love Guy, ilogo na lang Troy ang Friendster format sang una. Wala news feed, kag wala share. Muna nga budlay maglaptang fake news kag makita mo lang ang post kung bisitahon ang profile. Oh, correct.
1: Kung sa bagay.
0: Actually, ara naman subong ang Friendster. Galing kay ang lain subong sang Friendster, ya. Yeah, applicable lang siya sa mga iPhone users. Bago ka mo mag-friend, kag maka-communicate ka mo, kinahanglan nga itupad gid ana ang inyo duha ka iPhone nga cellphone para maka-friend ka mo bala dol.
1: Mm-hmm.
0: Ma-accept mo as a friend ang iyang request. Amo na subong ang sa bag-o nga Friendster. Ara ya totoo gid nga friend gid ka mo kay una i-topic ana ang cellphone antes mo siya ma-access as friend sa Friendster. Amo na subong ang bag-o. I-compare before. Di ba nag-uso-uso gimana yan? Pwede ka gani kabutang background music mo da.
1: Mm.
0: Mailis-ilisan mo ang imo cover. Ano na, tawag sa tulad? Hindi. Mailisan mo ang skin sang imo nga account bala. Mm. Tapos makita mo kung sino ang nagalantaw sa imo mo tong time. So kung makita mo man Japon pero sa story lang. Di ba, Dolph?
1: Yes.
0: Oh, ambal ka rin. Oh, natawa mga chismusa. Oh, naglantaw naman sa akon nga story.
1: Ako sa bagay, ako niya sa unay, happy na ko yung may telepon, no? Ah,
0: pwede man.
1: Mm-hmm.
0: Oo, telepon, no? Cellphone, eh? 33, hindi, 32, I mean, 51. Bala
1: ang kwan kidya bala sa una?
0: Mm? Landline.
1: Na, oo,
0: landline.
1: Mm-hmm. Happy na ko to yan.
0: Expensive man tong landline sa una. Kinanglan mo kidya kung may landline ka sa balay nyo.
1: May CCT na mo.
0: O gani, landline sa una, ya? butsilingon ang ina nga balay nagaululubra sa opisina, sinanay kay si tatay mo nagaubra gid may mayo nga trabaho. Ti ikaw ya big time ka man niya sa una, subong ka man lang yan daw hindi na big time. May ato ka patugali wala ma-dispose nga mahal-mahal ang iyang ano no? Mga, ang iyang prize no? Ano to gani mga antik? Mga antik, may ara pang mga antik na bilin.
1: Ato ba to?
0: Basi ginamatamat mo na to puksi. Ha? Kaya ginapuzzle mo lang to sa ginabaligyan mo para hindi ka maabot.
1: Hindi man.
0: Oh, sus na. May ara pa.
1: May bang ato?
0: Ano to ng ano ng spada? Ano? Spada siya.
1: Spada? Proga mo ka na. Ano na yan ko, no?
0: Spada. Ayaw mo na, amo mo na magkapot sa spada.
1: Spada na bala?
0: Spada mo na magkapot, o, di ba?
1: Ayaw
0: mo. Aralan naman, tamuha mo na. Amo mo na gani, Japon.
1: Ya, imo ya.
0: Ay, imo ya, imo ya. Imo ya lain na ginamuha mo na iyo.
1: Bugoy na ya.
0: Mga katropa sa liwat, ha? 8,000 pesos sa amon panghatag buwas Friday weekend. Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo, 5,000 nga cash. Sa Anton and XFM, libu-libong pa premio, 3,000. So, i-prepare na ang inyong mga entries. Base, ikaw na ang isa sa mag-daog sang 5,000 o kung 3,000. Pili lang ka mo, ha? Kadto ka mo sa mga XFM stations. Kay diri sa Amon, sa inyong katropa station, may nagaulan nga kwarta.
1: Correct. Back to back pa na.
0: It's 10 minutes after 11 o'clock. Mabalik pang phone palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Ikaw si Katropang Dolphy Langka.
0: Ining XFM Katropa mo!
1: Exciting!

0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
2: Santan Plus Herbal Soap.
4: Nanamigin!
2: Santan Plus Herbal Soap.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santhon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santhon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
6: Santhon Vitamin C, ang alkaline. No Vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: 32 minutes after 11 o'clock. Madamong salamat sa mga nag-intra, kang nagpinamati sa phone pal nga programa. Mabalik kami buwas. Ah, wala tayo
1: wala.
0: Buwas. Nag-absent, tagalit ng ligad, no? Kay Brownout.
1: Gani, man.
0: Salamat sa mga tech on duty, kay Rudel, nga bago lang nagsiga, nag-connect pa siya liwat.
1: Correct.
0: Mababay man lang kami. Salamat, Ged, sa mga tech on duty. Sa tanan nga station managers, ang XFM stations, sa Negros, Agpanay Island, sa ngalan sa amon CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Uy, and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babosh.

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunthorn Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix.
5: Ako si Maribel, isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto ko gid ka may collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sa nawong. Maduti ka gid nga fresh.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika. Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80%

0: 100% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna! Nagmainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea!
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyong magaan.
2: Salzone Plus
1: Herbal Oil. Sister Pain.
3: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika. Go!

0: FM.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, excited!

City Capiz. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bango sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bango diara na sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng palingin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano'ng active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayagarin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Yes.
10: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, taga Butike. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Nanamigin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-sister pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain.
16: Mag-sister pain.
15: Pangkalang pain.
16: Fast and safe.
15: Sister pain.
16: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Sister pain.
16: Mabibili sa mga butika.
15: Go! Yeah!

0: FM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Jovin, subragid kataasan ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
2: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manami na sabor.
2: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sample Plus Coffee Mix. Ang Sample Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
7: Sugod ang pag-inom ko sa Premium D3. Nabatyagan ko gid sa akon nga lawat nga nagtawhay ang akon nga dughan. Kaluyan lang nga nadula ng akon nga ginabatyagan.
6: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
11: Ang sakit.
2: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika. Go!

tropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan ng kape. Inggidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Santon Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
15: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
16: Girl,
15: di mo kailangang magtiis.
16: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
15: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
16: No more!
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Ang pamahid na all-in-one.
15: Sa presyong magaan.
16: Santon Plus Herbal Oil.
17: Sister Pain.
18: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangki, nag-take mo akong mulali sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
17: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: If symptoms persist, call the doctor.
17: Mabibili sa mga butika. Go!

sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Bal, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, kinintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Sample Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
2: Sample Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
7: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
8: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
7: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
10: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya kayo. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga laking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ito si Aida Cordero. Nagabutiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanamigin!
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain.
16: Ang sakit.
15: Mag sister pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain.
16: Mag sister pain.
15: Pangkarang pain.
16: Fast and safe.
15: Yeah! Sister pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sister Pain.
16: Mabibili sa mga butika.
7: Go!

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sansaun Gold Coffee Mix.
4: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value, ang Sansaun Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sansaun Gold Coffee Mix.
3: Sansaun Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sansaun Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sansaun Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagalit mabayad sa tuition mo.
3: Oh, galit, diriyo.
4: Ay, dali na.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang baybay rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Madasig lang magpadula sang pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Go! Yeah!

0: FM. Sample
1: Plus Gold. Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
0: Santon Plus Gold. Anakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubil pasang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision X Plus Capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahican, Mati.
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito

0: Oo ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tangkalang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.
4: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Go!

Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobra gito nakatipid, bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakas ng collagen, kag gluta.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upuntunin sa anawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
12: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, call the doctor.
15: Go.

0: FM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Rhea. Ako nred lang, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugin ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
2: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Reddel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbibig sa mga butika.
5: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mapibili sa mga butika.
8: Premium D3. Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Celthone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-assistive pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assistive pain.
12: Kangkarang pain.
13: Fast and safe.
12: Assistive pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Assistive pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Go!

na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sunthorn Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sunthorn Vitamin C.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Sunthorn Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis.

0: pamamagitan ng Stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sansom Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Kompletado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Sansom Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansom Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sansom Plus
1: Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sara sa aking kutukan ni Lilo.
6: Sa aking call center agent.
7: Permigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Ibang ganyan pwede siya ako sa Sister Pain.
9: Marasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
10: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bibili sa mga butika.
13: Go!

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakutason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold.
4: Mamakal sa mga butika.
2: Santon Plus Gold.
4: Santon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Maribel, isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen kaglutathione. Makapahubin pa sa nawong. Maduti ka gid nga fresh.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturmo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag-assisted pain.
11: Muscle fever.
10: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
11: Mag-assisted pain.
10: Tangkarang pain.
11: Fast and safe.
10: Yahoo! Assisted pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sister Pain.
2: Mabibili sa mga butika.
12: Go!

sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Rodel Sangtakuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Sunfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Sunfon Gold Coffee Mix na.
5: Sunfon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix, tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunfon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Coffee break na naman.
10: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Sakit ng katawan? Mag Sunfon Plus Herbal Oil.
15: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sunfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
14: Sunfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sunfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
16: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabadshot ko sa isa ka siman na nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang git kisakit. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minutes na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
14: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
17: if symptoms persist, consult your doctor.
14: Mabibili sa mga butika. Go!

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ko si Bibo, COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, gindistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gandang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako, si Rodero sa Angtakuli. Damo, gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag-Santon Gold Coffee Mix na.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Matibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Balanced diet?
5: Check.
4: Regular exercise?
5: Check.
4: Fisionex Plus?
5: Check.
4: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Fisionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Fisionex Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Fisionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Pare. Pare. Oo, ikaw.
8: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na.

0: Instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanami gin.
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Chronic pain.
5: Ang sakit.
4: Mag-sakit. Sister pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain, mag-sister pain, tangkalang pain, fast and safe, sister pain, if symptoms persist, consult your doctor, sister pain,
6: mabibili sa mga butika,
4: go!

0: XFM Time, it's 4 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM.
2: XFM.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, XFM!

0: ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Bayong adlaw naman sa tanan nga suki nga mga tagpanamati sa nga programa The Secrets of Health.
2: 7 Plus Gold.
3: Sa mga kautoran na to na gusto mag-intra, pwede gid kamo makatik sa aton nga text line sa 0928-287-4637.
4: Yes to Health.
1: Mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na to nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sining nga baklon, dako pang discount nyo sining nga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Iloilo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The Secrets of Health.
1: Kag sa ato sininga pagparagad as usual, kag dapat aragin siya sa ato sininga pagparagad to further discuss sang ato sininga topico today. Ang ato sininga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sininga program.
5: Thank you Sir Josiel, kag welcome sa aton sini mga tagparamati nga nagasunod gid sa aton sininga programa.
0: Three coffee mix.
1: You know, ining paghahambala naton nga pagkaon today, very very common ini, visible damo kabaklan sini bisan sa hilit-hilit lang pero luto na. Ang ginamuno naton diri is amoning mani o kon peanuts, Doc Leo.
5: Aton to kibon ang mga bioactive compounds. Amo ni Sir Joe, sila mga natural nga mga kemikal nga ara sini sa mga ginakaon naton. Sa mga prutas, sa mga utanon nga nagabulig proteher sa aton sini nga cells o kon nagaproteksyon sa aton sini nga cellula. Nagabulig ni sila panubo sa inflammation, nagasuporta sa aton sini nga kurason kag sa aton sini nga utok, kag makabulig man sila ini mga bioactive compounds para makalikaw kita sa chronic diseases.
0: Seven Plus Gold.
1: Speaking about this bioactive compounds na nagabulig sa aton lawas, sa dintay ni makuha dominantly, Doc Leo?
5: Dari mismo, Sir Josiel, no? Sa lamigas mismo sang mani.
1: Sa luto na, kung process na, or hilaw pa?
5: Dari kita sa hilaw sa ninga mani, Sir Josiel.
1: Ang pinakamabudlay sa tanan niya.
5: Kudaho, wala ka mag-inom tubig pagkatapos. Ha?
1: Oh.
5: Siling sa kilala ko, Sir Josiel, ang gusto niya kung niya nga mani, may panit.
1: Delikado, ini kung masobrahan ka, kay kung bilog ka mga pamilya, wala, ga-traffic kung kaysa sa CR mo.
0: 7 Plus Gold.
1: Anong mga may ara sa hilaw nga mani, Doc Leo, if you speak about this bioactive compounds?
5: Ari dari Sir Josiel, lang isa sinika powerful antioxidant nga polyphenols. So under sining polyphenols, Sir Josiel, ari dari ang resveratrol. Makita man nato naturally ini sa red grapes, good sa aton sining heart, magabulig para nga mapahinay o kung mapahuben ang isa ka tao, Sir Josiel, mapahinay sa niyang aging at the cellular level. Nagabulig man ni Sir Josiel support sa aton sa ring brain health. That's why masabi na ito na batian na before exam, ginapakaon o kung suggest nga magkaon sinisang mani. Ara man ang phenolic acid nga nagapagigbato ni saya, no? Batok sinisa free radicals, ba-reduce ni oxidative stress, kag maprotehiran kita sini batok sa cancer development.
0: Sunthorn Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
5: kag as much as possible raw o kon hilaw ining mani, tungod nga ang hilaw nga mani nagaangkon sang higher level sa sining mga bioactive compounds kumpara sa Josel sa ginluto o kon ginsanlag.
0: The secrets of health.
5: May anti-inflammatory benefit ba ni sa Sir Josel, no? Nagaridos man sa sing inflammation, nagapabakod sa aton sa ring immune system, kaya nagapanami sa aton sini nga blood circulation.
2: Yes!
5: Pasin sa pagtuon mahimo sa makareduce ang risgo sa ni sa cancer, kamo makabulig man si Sir Josel reduce sa ni sa total cholesterol levels.
0: Sangon Plus Gold.
1: Kun sa mga prutas kag siban sini nga mga pwede naton makaon, may ara gid ya sang queen and king in terms of mga bioactive compounds specifically sa pagtapna sa mga pamalatian, for example sa cancer. Isa diriti makuha na to nina ara da sa mangosteen, makuha na to nina sa babana, damo da sang bioactive compounds that help fight against cancer. Pero sa mani may ara man, pero not that much kumparar naton sa babana kag sa mangosteen dokleyon.
5: Tama.
1: And if we speak about this arginine, or it's an amino acid, dokleyo?
5: Actually, functional amino acid gini siya eh. Ining arginine, nga nagabulig pa nami sa ton sa ni blood circulation. Kung nagataas ang emosyon ni blood pressure, mabuligan niya nga mapanubo. Kung ang emosyon ni mayor nga ugat, medyo nagahina na, mabuligan niya sa ni nga mapatiga or mapanami sa ni ang pag-function. Kag kung may samad ka bala Sir Josel nga kadugay sa ni mag-ayo, kung babalik-balik, nagabulig man sa para madasig sa maghilo mga ton sa mga samad.
0: Sanzon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
5: Kag ang isagali Sir Josel sa pinakadagaya nga natural source, consorcia sa ning arginine amo ang hilaw nga mani.
0: Sanzon Plus Gold.
1: And also present man ang inatawag nato sa ning dietary fiber, Dr. Leo. If we speak about this dietary fiber, nagano iniyaw?
5: Nagabulig ni si Sir Josel tungod hindi sa matunaw, nag-feed ini siya sa ginatawag good bacteria nato. Nagabulig sa para mabalansing ato sa ninyo blood sugar kag kinanglan man ng fiber Sir Josel, no, para makabatyag kita sa nisang satiety o kung kabusog na nagaresulta Sir Josel nga mahapos naton mamanage ng aton sa ninyo weight, hindi kita mangin overweight kagun mapabayaan kadto sa obesity.
0: Sangon Plus Gold.
5: Tuman yan ang importante Sir Josel nga matalupangod na to ng aton sa niya kurason kag aton sa rika ugatan kay imagine na bala Sir Josel. Siguro kung mag-survey kita sa kada panimalay siguro Sir Josel, kung sa kada panimalay may isa lang dira ka hypertensive. I don't know if may ara panimalay nga wala Sir Josel.
1: Ang iban siya niti wala kuno eh.
5: Mm-hmm.
1: Kay way pa siya kay balo, gali ka hypertensive naman siya mo.
5: Especially sa primero, way nga dan symptom ni hypertension Sir Josel, no? Gali hindi kita magkumpiyansa lang, no? Pero pagkaon galit naton sa isang mani, makabulig sa aton sa ringa kurason kay nga man, makabulig sa panubo sa aton sa ringa LDL. Kaya ang problem Sir Josel, kabaliskad eh. Nagkataas ng LDL, naganubo sa ringa HDL. Nga suppose, ang LDL ang mugidya ang manubo. So ginabuligan niya panubo ang LDL, gina-improve niya sa ni ang ginatawag good cholesterol ako ng aton sa ringa HDL. Mabuligan niya ma-reduce ang inflammation sa aton sa ringa kaugatan, kag mapanami ang blood circulation sini, kag sa regular sini, kag hustuhan nga pagkaon sini sang mani, ginaangot ni Sir Josel sa manubo nga risgo sa badatian sa kurason.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ang healthy fat nga ridiri sa mani Sir Josel nga support sa aton sa ning brain structure, kag mahimo niya ma-reduce sini ang risgo sa neurodegenerative diseases, kag resveratrol gid nga ara sini sa iya Sir Josel, nagaprotect ni siya sa aton sa ning neurons.
0: Sanfon Plus Gold.
1: Pero sa blood sugar naman, anong mabulig sa pagkaon sang hilaw nga mani? Agud tong makontrol ang pag-spike sa ato sa ninyo blood sugar, Dok Leo?
5: Sa may mga problema sa blood sugar, Sir Josel, mga diabetic, as much as possible, high protein, low carbohydrates, ini sila. Kaya ang problem, balance sa carbohydrates, kaya ti kinakonvert sa lawa sa sugar, ti may sugar spikes, ini. Kapin pa kung more ka sa carbohydrates instead sa isang protein. Pero manami sa ni sa mani, kay low ang iya sa ni glycemic index. Kag mataas sa protein plus healthy fat. Sa manami sa ni Sir Josel kay ang protein plus healthy fats nagapahinay ni sang sugar absorption. That's why helpful gitsa sa mga tao nga may insulin resistance nagresulta sa type 2 diabetes.
0: The secrets of health.
1: Pili ka mo din ka mo sa mani hilaw o kon sa salted or coated nga peanuts. Manami ka noon ang natawag na ito nga salted and coated sa hilaw. Pero madamo gali kita sa makuha sa hilaw san sa coated kag salted.
5: Mas bintaha gid Sir Josil sa hilaw. Even nabulad ni Sir Josil, importante malambalan sa manima pamala para malikawan aton sa ning amag o kon molds ang magresulta sa isang pila sa ning risgo sa aton sa ning ikayong lawas. Mas bintaha gid niya Sir Josil nga hilaw versus sa ni sa luto.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
5: Amo ni Sir Josil long isa naton ka dapat tandaan ang aton pala sa ning safe daily limit. Tuman gyud na ka importante mo. Kay indi ko mo Sir Josil manami o kundi ko mo nga mananam magpinataka na lang kita sa isang kaon.
1: Pero if we speak about the limit, abi Doc Leo, sa maniya ha. Pilang recommended sini nga kadamuon Doc Leo sang mani nga dapat naton sini konsumo pwede ini adlaw-adlaw Doc Leo.
5: Yes Sir Josil, pwede ini adlaw-adlaw pero sito it lang sa aton sa mga tagparabati mga Facebook live viewers naton. Dira lang kita sini sa range sang 20 tub-tub 30 sa nika liso sa bilog nga adlaw.
2: The Secrets of Health.
5: Pero ari bala sa mga way maanad sang kaon sa isang hilaw nga mani sa primero mula na nga doon di ka makasaho mo. Kari kung masagamsaman mo ang hilaw konro sining liso sang mani mananam na sa Sir Josil nga matulutam is.
1: Actually kanamit sang mani mananam ini kung kauno ni mo hilaw labi na gid ko bagong gabot bala garagse pa na sa imo sining nga ngipon kuno sapo ni mo. Now if ang daily limit na ton mga 30 lang ka bilog sang mani ha or mga 40 grams per day. Ano naman nga oras ang best time sa pag-consume si ni Doc Leo?
5: Best overall time si Sir Josil manami kung kaunon naton sa aga. Pwede naton ka kaunon si Sir Josil nga mismo antes kita magkaon o kung pwede isabay naton sa aton sininga pamahaw ang pagkaon sa mani.
1: Kung isamo nyo sa kanon nyo, pwede ah.
5: Like, timo ka Sir Josil, isa ako tsara abino. Timo ka sa kanon nga sudaan mo. Like, isa akong duwa ka liso sini, isyot naman sa baba mo, sabay sa pag-usap mo.
1: Ganan ang pang imo sininga kanon. Pero dapat much better hilaw ha. Kaya may specific nga purpose. Again ha, before and or during meal, pwede ninyo ini makaon. Pero may mga specific conditions. Sabi for example, Doc Leo, if you are diabetic, may specific yung instructions dari nga amuni dapat ang tiyempo sa imo pagkaon para nga mas effective siya to combat, for example, sang diabetes.
5: Sa mga special situations sa maniya Sir Josil, no? Kaya ang isa sini Sir Josil nga mahina, sini mag-resist sa pag-abot sini sa pagkima-kima, kaya doon may ginagutom, among mga diabetic Sir Josil. So instead sini nga magkaon, kamo sini isang iban nga mga ginakaon yung hindi healthy, why not kaon sini isang mani between meals? Kung gusto kamo sini mag-snack. Pero as much as possible, i-avoid nyo ang pagkaon sini on an empty stomach. Kaya basi mag-react man ng iban sini nga may sensitivity, no? Kaya pwede ni Sir Josil actually makombine sa prutas o kun sa yogurt. Kaya ma-lower sini ang overall glycemic load, no? Kung nagkakaon kita sini Sir Josil, upod sini sa prutas, upod sini sa yogurt, kag marido sa insulin spikes, mabuligan niya, ma-improve ba nga ton sini glucose tolerance. Amo na ginatawag ba Sir Josil nga fat protein buffering effect. Nga tama, gid ka importante ni sa mga diabetico Sir Josil para ni sila sinima sobrahan o kung matamaan sa ginatawag sugar spikes kag crash.
2: Southern Plus Gold.
5: Ang isa Sir Josil sa ma-recommend gid na to, no, nagkakaigo sa niya kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones ni Sir Josil. Manami kombinasyon na naton nga daan ang Southern Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
2: Santhon Plus Gold.
1: Kay ang iyasining niya mga sangkap, ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex arada sa mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santhon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa Premium D3 and the Santhon Vitamin C, which is kinanglano naton ang daily intake sang vitamin C because sa our body cannot manufacture or produce vitamin C.
4: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluanta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dara coenzyme para makakuha kita tocopherols din kombinar na ini Doc Leo kag ara na, na sa Santon Plus Gold in a capsule because of the ingredients Doc Leo.
5: Gintuyo gani Sir Josel kag ginhungod gyud niya ginupod ang queen sang prutas kag utanon
2: Santon Plus Gold
5: amoning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sa nga lawas Sir Josel tikapin paginupdan pagidinis ang superfood sininga spirulina ang malunggay Sir Josel ang spirulina is complete protein man ini sila recommended ini sa mga nagaedad na Sir Josel para hindi bala madali magpayos sang aton sa mga kaunuran tungod sa kakulang sa paghulag bala Sir Josel kulang na sa exercise kay suppose maintain gyapon tani nga aton sila nagkakaigo nga paghulag samtang kita sini ang nagaedad pero ang kalabanan Sir Josel balaan nagakatabo subong nagabugat ang tao samtang nagaedad nagaluya nagahina siya
2: Santon Plus Gold
1: and also for the protection of our joints and bones.
5: Correct Sir Josel.
1: So dira sa Santon Plus Gold capsule kompleto na ina siya premium D3 soft gel capsule kag ang Santon Vitamin C sa mga kinanglanon ta para ma-achieve naton ang katulad sini nga benepisyo nga makuha naton sa hilaw nga mani. Initanan mabakal ninyo sa mga butika ang Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santon Vitamin C. Kung wala sa suki nyo mabutika, kung may ara dira sa inyo lugar sa Mercury Drug Store, available man ini sa Rose Pharmacy, sa TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, sa Generica, Watsons, and even sa Shopee kag sa TikTok shop ko na teke ka mo da, pwede ka mo da ka-order, pwede ka mo da ka-bakal. Kung sa Bacolod City ka mo, pwede ka mo da ka-bisita sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City, atubang inasang Marayo Bank. Kung diri naman ka mo sa Panay, kag makakadto ka mo diri sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic man sa Yes to Health Wellness Center. Sa A Young Building, Yulo Street, atubang ina sa Midtown Hotel. May libre dira nga konsultasyon. Kaya may consultant man kita dira si Doc Ray Impinado. Kanto lang mo dira from 9 o'clock in the morning. Kag pwede ka mo kabakal da sa tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated. May other program of supplementations nga available dira. Bisita lang mo sa clinic. Kaya after all, libre man dira ang konsultasyon. Sa iban sining mga probinsya, dari sa Panay, kag sa iban sining mga siyudad kag Banwa dito sa Negros Island Region, kanto lang mo sa suki nyo sa mga butika kag pharmacy. Kung pamangkot ka mo sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C, kag iban pag isa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
2: The Secrets of Health.
1: May tea man kita sa mga hiyang iya sa tea.
5: Mabutang ka na lang sini sa tasa, kag butangan na lang mo sa mainit nga tubig. Hindi ka na kinanglan sa ni Sir Josel mag-observe sa mga oras kung paano mo kaon ng balunggay. Ibutang na lang mo sa tasa, buo-buan sa mainit nga tubig, kag imutakpan sa platito, kag maghulat ka sa pila ka minuto antes imnon sa maalabaab.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
5: Ang isa nga mabenepisyuhan niya sa aton siringa lawa Sir Josel, among aton siringa ginatawag insulin sensitivity. Mas mag-sensitive kita sa insulin, makalikaw kita sa nagkalinlain ng mga komplikasyon sa diabetes. Kaya ang diabetes Sir Josel ginahambal niya sa Ingles nga savage disease. Kadamo sang iya sini posibleng ihalit sa aton siringa lawas, halin sa dapa-dapa hasta sa aton siringa ulo. Wayta naginhapitan ganing tunga-tunga sila sa makalalakinhan.
2: The Secrets of Health.
5: Kagang isa pa gid ka problem Sir Josel, kung sige lang kita pasulod nga pasulod sa aton siringa lawas sa maginakaon naton, ilabinigid ang mga unhealthy, kung hindi naton mapagwa, masupot sa aton siringa lawas, magaresulta pagid sa iban nga mga complications. Ang Santon Gold Herbal Tea tungod siya sining cinnamon bark nagabulig pa nami sa aton sining digestion, absorption at the same time bowel movement naton. Nga mahapos aton na pagwa ang aton sa higko kag regular nga mapagwa sa aton sa large intestine ang mga higko dira makalikaw kita sa nagkalain-lain nga makomplikasyon tugasang constipation.
2: The Secrets of Health.
1: Ang mga hindi iyahiyang sa kapsula. We have 3 variants of coffee. Ang Santon Cold Coffee Mix amo ni may collagen kag glutathione. So kinanglanon naton ng collagen kag glutathione na sa aton joints, sa aton sining skin, kinanglanta da ang collagen Amo ni nagapa-firm sa ato sining skin para younger looking bala. Hindi kay magkurinot kag maglaylay o kon loyloy ang ato sining panit magkurinot siya. Nga do halog na bala sa ato sining unod kag tul-an dok layo.
5: Apart man abi na Sir Josil sa aton sining pag-edad. Pero ang makasiling kita nga daw hindi paborable sa aton tugalingon kun maunahan edad sa aton sining panit ang aton sining mismo edad sa lawas.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Di pwede pa gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko antioxidant, anti-aging.
6: Santon Gold Coffee Mix. Like
1: and we have this premium D3 coffee mix. Ini yang kapinasahi sini. Kaya ang sweeteneria stevia, Dok Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
5: Correct, Sir Josil. Kag ina-recommend mo din para sa may mga insulin resistant, Sir Josil, no? Kaya ang ti ang Santhon nga daan niya ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kag bisan pa matami, Sir Josil, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Which is stevia is zero calorie.
6: Premium D3 Coffee Mix.
1: And hindi nyo man pagboyoy mga kubotoon kay sumasami sila lang ni lalakigan. Gamit ka mo kag inom ka mo sa Santhon Plus Coffee Mix. Wala coffee beans, wala man caffeine, Dok Leo.
6: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Amo ni bintaha, yes, Sir Josil, kay nag-cafe ka na, makabulig pagid sa aton sa ninyo lawas. Kati sa isa pa lang kasangkap ha, like ang soya powder sa ni Sir Josil, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ninyo sa cancer, prostate, breast cancer sa ninyo. Kag sa mga kababayanan, especially Sir Josil, age bracket 40, 45 or 50 pataas, nga ara na sa stage ni Sir Josil sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagminupos nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Josil, nga nagasunod sa itong programa, wala sila nagasupok ah. Kantong na lang sila sa butika, bakal sila Santhon Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Josil gali kung may mood swing ang isa katao kung babae sini kay ti kunara na sa stage sa pagminupos Sir Josil mismo ang may lawas hindi niya maintindihan to galingon niya mo tisupukan mo pa paimnan na lang bala Santhon Plus Coffee Mix. Pero manami sini kay bisan pa sa mga pamatanon pwede sila sini makainom iya.
1: Labi na gid ang mga estudyante sini Dok Leo because of the presence of lecithin also nagapa-activate sa brain functions ta.
6: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Subong grabe gid ang tiglalamok bala gamit ka mo pamanyos ka mo sang Santhon Plus Herbal Oil. Magluwas nga manami para sa mga palamuypoy sang aton sining lawas.
5: Palamuypoy Sir Josil, palang alay, palaminhod, palamaol, mabuligan niya.
2: The Secrets of Health.
1: Ang ngalan niya Santhon Plus Herbal Oil. Pwede magamit man mosquito repellent kay hindi ka palapit because of saya sini mga ingrediente nabahuan ang lamok sini. Even do na hamutan kita ya Dok Leo.
2: The Secrets of Health.
5: Nga ako no kinanglang Sir Josil nga maghabon kita. Kinang lang natin maghabon, kami mga higko sa lawas, hindi lang basta madala sang tubi, nga tubi lang. Kaya ang habon nga ini, may mga karakteristik na sila Sir Josil nga ginatawag water soluble, kag ginatawag oil soluble. Nga amunin siya ang aton sila nga Santhon Plus Herbal Soap. Ang oil nga na Sir Josil, dira sila nagadukot ang mga higko, pollutants, mga kagaw-kagaw, mga bacteria, virus, which is kinanglantas ang habon para ma-wash out ina sila. Nagabulig siya tapna sa mga baho sa tunlawas. Ang oil dira nga nagatrap sa pollutants, nagatrap sa bacteria nga kung magmix sa aton sini nga balhas nagapangalisngaw sa aton sini nga ilok diin pa nga parte sa aton sini kalawasan mabuligan nga matapna kung nagagamit kita sa Sir Josil.
2: The Secrets of Health.
1: Kung manghabon kita sa lawas ta may ara kita pangkuha sa mga bacteria that causes nga nagakatubuan kita kag nagapabilin body odor para ma-maintain tang mahamis nga kutis. Inang pinopino gid bala nga kutis. Para ma-achieve naton, ma-maximize naton, gamit kita sang Clear Skin Beauty Soap.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imukutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Pero sa hambal sa kilala na itong Sir Josil, ano, sinya ako na Dok, bisan hindi kin nga hamis-hamis, puti-puti. Pero sa experience ko sa Clear Skin Beauty Soap, kontento na lang ko sa akon kutis subong kumpara ko sa nagligad nga, nagabalik-balik ang punggo, damo, sang pinalian, may mga dark spots nga nasulbar na subong. Tungod sa paggamit niya sa Clear Skin Beauty Soap, sa lawas niya, ginsunod naman ang aton sining panugyan. Nga gamito niya ang Santhon Plus Herbal Soap, pati mga nagpangalisngaw ang na sulbar man Sir Josil.
2: The Secrets of Health.
1: Ang trangkaso kagilanat subong inaupdan na sang pagpalanakit sang lawas mo nga daw. Haluson ka maghulag nga kung may maghulag ganin sa balay nyo, nagainit na yung ulo mo. Kaya hindi ka kabalo kung di nang nagangutngut, may gangutngut talinto sa tiil. Miara sa imo abaga, kung hindi naging kamo kagwanta sang pagpalanakit sina, mag-inom ka mo sang sisdapain.
2: The Secrets of Health.
5: Mabakod man ang resistensya mo yung siniyo ko na hindi, kung kaabot ka dyan magpalanakit ang lawas, hindi ginato na mapunggan. Says the pain ang makabulig sina. Pero, ang inahimo sa ibang sinin Sir Josil, sa pagpalanakit sang lawas, ginapartniran gid nila ang says the pain sang Santhon Gold Herbal Oil. Kay maglawas nga makuha ang palanakit, nag-relax pagidangila sininga lawas kag pamatsyagan.
1: So, pwede niyo magpartner ha? Kung nga palanakit ang lawas, pamanyos ka mo externally ha, sa Santhon Plus Herbal Oil and then take ka mo sang says the pain.
2: Says the pain!
9: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead, nakabatsyag ko sang isa ka si mga nakakapudlay sa pagpinto. Sobra gid kay saklero sang nag-inom ko sang Sis the Pain. Minis lang ginag-agi, nakatindog na ko dayong diretsyo pag makalakas.
2: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika. The Secrets of Health.
1: Pero kung habol ng emosyoning panulukan, Dok Leo, nagagulugarhom-garhom na lang tanan, matyaga mo daw ay pulos ikaw sa kalibutan?
5: Kapin pagid kung may mga bagay ikaw nga dapat himuon, nga hindi umahimo tungod nga makaupang emosyon nga panulok. Kagang isa pa gid Sir Josil, kun ang trabaho mo nakasalalay gid sa matinaw nimo nga panulukan, disgrasya gid kun magdiferensya ang mata.
10: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check. Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: The Secrets of Health.
1: Vision X Plus nga may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Daw mo gini ang vitamins and minerals nga ginademand sa ato sa ninyo mata, Dok Leo.
5: Ginarecommend gina to ni sa mga tao nga permi nagatuba sa screens, gadget, computers, laptops, desktops. Kag sa mga tao, Sir Josil, no, nga hindi malikawan malahong kaisa, why man sila nagamind? Pero ang pagbasa, gali si ni Sir Josil sa alang-alang nga kasanag. Ang makapastress mani sang tuman sa aton sininga kalimutaw kun sa aton sininga mata. So dapat untatan gyud naton nina. Ang late man nga pagtulog sa gabi kun ang pagpulaw nag-affecto man sa aton sininga mata. Kinanglan ta sang depensa kay protection Vision X Plus makabulig gyud sa aton.
2: The Secrets of Health.
12: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo. Para sa lalaking tigasin.
13: Yes, to help.
1: Lastly, Dok Leo, ang Turbo Dietary Supplement for Men. Buligan ka mo, mapabalik ka inyo sa ninyo libido, may resistensya ka mo sa loving-loving, pero makapanami manini sa inyo nga blood flow.
2: The Secrets of Health.
5: At tulidamo sa mga bana nagapinamangkot sa aton Sir Josil, ano ba lang kausa nga nga nagkakadulaan sila interest sa ila sa ringa sexual activity, which is kinanglanon, ginsins yung obligasyon ina nila kung aton sa aton mga asawa. Isa sa ring, manubo ang testosterone. Kung imbalance kita sa hormone kag mahina man ang aton sa ninga blood circulation. So ang liabi sina dira Sir Josil, aton siya ipabalik ang balance ang hormone, ipabalik nato ang balance ang aton sininga testosterone, ipabalik nato ang balance sa aton sininga blood circulation. Na kun mahimo nato nina siya, mapukaw man ang aton sininga gana, mapukaw ang aton sininga interest, balik ang aton sininga pwersa, mapukaw man ang aton sininga excitement. Kag mahimo nato nina Sir Josil, pinagi sa bulig sang maka kag klavo waska nga nagabulig sa pa-increase ang aton sininga libido. Nga ara siya sa sulod sang mga sangkap gali nga upod sa Turbo Dietary Supplement for Men Sir Josil. That's why kutob sa nagagamit sini ang hambal gid nila nga nagabalik gid ang ila sininga pwersa.
1: So 30 minutes before loving-loving, mahatagan ka mo sa isang enjoyment for 72 hours pero hindi man nga all the way nga halin pag inom mo why nagidya hulaw-hulaw kon kinanglanon mo lang.
0: The Secrets of Health.
5: Sa panahon bala Sir Jocil nga pabag-o-bag-o, pabaylo-baylo ang panahon ng hawal sa ibang tiyempo nga tigtrangkaso, tigmarasakit. Pero ang pinakamanami igid, maintain na raw na ito ng aton siniga depensa. Kabili na ito ng kabakod sa aton siniga lawas. Gani para sa lawas nga baligon, kag-adlaw-adlaw nga proteksyon, pinaagi sa Santhon Plus Gold, mabuligan kita, Premium D3, kag-Santhon Gold Vitamin C, ang mabakod nga panglawas aton maangkon. Gani asubaybayan ang masunod na aton siniga mga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan. Ini ang inyong certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gereseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: The Secrets of Health.
1: Ko naman si Jocil Banyas.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
13: Yes to health! Yes to health!
14: X FM.
2: Supple Plus Gold.
15: Ako si Joven, subragid kataas ang ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
2: Supple Plus Gold. Kala sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
16: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
2: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
17: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
12: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
18: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
20: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
21: Chronic pain?
22: Ang sakit.
21: Mag-assist the pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist the pain. Kamkalang pain. Fast and safe. Assist the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist the pain. Mabibili sa mga butika.
2: Throna City Capi. Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
12: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
23: Mga katropa, excited!

0: Exciting time! It's 4:37 in the morning.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Magandang morning, mga katropa!
3: Good morning, good morning, good morning, good morning! Oy! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na!
4: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
1: Exciting Pilipinas, ang programang gigising at pupulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas, gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

0: Exciting Pilipinas.
1: Mayong morning, mayong aga Banwa, mayong aga Siyudad San Rojas, mayong aga Probinsya San Capiz. Nagaplag na platuntunan, Exciting Pilipinas.
0: Exciting Pilipinas.
1: Adlaw kita karon sang Biyernes. Oy, mga katropa, thanks God, it's Friday.
2: Ayoy!
1: Ay, na gani ang ginahulat-hulat ninyo. Ate, kumusta ang adlaw sang Friday? Gising-gising nanay, gali, no? Ano sanay, taba?
2: Ayoy!
1: Anyways, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, na! Sa mga katropa naton, dira, gising na sa mga nanay, tatay. O, sa mga nanay, labi na sa nanay, no? Kay nag-preparar sa mga balon, sa mga palamahawon, no? Sa ilasing nga mga pamilya o kung miyembro sa ila pamilya. Subong aga. Tikumusta? Pangapi-pangapi na da, mga katropa.
0: Wow!
1: Okay, medyo malamig ang panyempo.
2: Ayoy!
1: Anyway, subong aga. Mangin kaupo din nyo ang inyo alagad, ang inyo anchor woman, katropang Christine Dayan Ropa. Daw mag-okita subong, no?
0: Wow!
1: With the respect, no, sa regular anchor sa sining programa with katropang Zaldi Aguihap Jr. Pati ako ane ang inyo singa makaupod, mga katropa, sa sining pagpangalagad naton this morning.
0: Exciting Pilipinas!
1: Pati aga pa tamamukaw. Ay, pamukaw na tamamukaw na ta! Good morning, good mga katropa naton. Dira nga nakatutok na monitor sa ilas ning radyo, of course, no? Sa 106.5 MHz FM band sa inyo dira nga lilisuan sa radyo.
0: Exciting Pilipinas!
1: And of course, sa aton rin mga katropa man nga nag-monitor na, pinagi sa aton sige live streaming sa 106.5 XFM Rojas Facebook page. And of course, sa aton sige 106.5 XFM Rojas City Capiz nga YouTube channel.
0: Exciting Pilipinas!
1: So sa mga katropa naton, dira nga wala siga po naka-like and follow sa tons ni nga official Facebook page kag sa tons ni nga YouTube channel. O ano pang ginahulat ninyo? I-like and follow na, mga katropa. Now na good to nga hindi gid kamo mapabili. O hindi kamo maulihi, mga katropa, sa mga latest updates, latest development, latest news and information nga dapat ninyo may baluan sa subong nga adlaw. And of course, mga katropa, good morning na sa mga katropa pips na tondra sa may bahin sang Teodoro Arsenas Trade Center. And of course, dira kay katropang Rhea Sangrina. O nga haga pa nag-preparar, no, sang ilas ni nga mga pamaligyaon man. Of course, kay katropang Leopoldo Revise dira sa may utanan section. Kay katropang Wendell Dolor sa seafood section. Karon, mga katropa, standby kamo ha, kay check karon nato na mga latest updates. Presyohan ay rather, no, dira sa Teodoro Arsenas Trade Center with katropang Elmer Diretso Estimar.
0: Exciting Pilipinas.
1: And of course, ibang panatundring ng mga magkatuhay ng mga public markets diri sa probinsya sang Capiz nga nag-monitor gid subong aga. Mapasigundo man na ako na primero distrito sang probinsya. Good morning, gida. Mga katropa, exciting morning!
0: Exciting Pilipinas!
1: Dito na, migid subong magbaluktot, anay tulog, katropang Jason. Buwas na lang natin naton, kwanon, mabaluktot, gita tulog, buwas.
2: Ay,
1: Biyernes subong! Usually, ang mga college students subong wala sang klase. Mabulaw gini for sure, no, mga katropa. Pero ang mga elementary, tub-tub high school, o, tikinanglan gin magbangon karon. Pero sang ako mga elementary kag high school, si nanay pa sina ang nagakwan, no, naga-prepare sang ilas ni nga kwan nga balon. I don't think so lang, ha, kay syempre sang nag-high school, kuhabi mga katropa, si mother gid na iya ang nagakwan, nagatigang, nagaluto sang balon. Di ba, bugtaw lang ko sina kag maligo. Pero I know tanan, no, hindi tanan nakaagi sina, mga katropa.
0: Exciting Pilipinas!
1: Pero kung may chance kita nga maka-help man, makabulig-bulig kay nanay o kay tatay man, ha, pwede kinaya, mga katropa, bangon na! fairness, good morning kids mga katropa naton nga rin nakaroon sa ato singa pagpangalagad sa ato singa Facebook Live. Good morning, good bawari, good si Ma'am Liza Digala. Number one, good. Sa ato singa comment section, bawaga pa nagabugtaw. Oh, for sure, ha? Nagapreparan ni si Ma'am Liza sa inugbalon. Sa iyas ni nga mga Junaki.
2: Wow!
1: Good morning, Idra, Ma'am, Ma'am Liza, Dra sa may Banwas ang Pontevera, and of course, ang ato drang mga katropang Digala and Divino family. Mayong morning!
0: Exciting Filipinas!
1: And of course, good morning man, kakatropang Lindon Jano. Oy, aga pa si Sir. Good morning, Gid. And of course, kay katropang Ryan Sena de la Cruz. Good morning, Tol Ryan. Kumusta? Kumusta, dira?
0: Exciting Filipinas!
1: Balaan, gid nga, kwan, on duty, gid ni siguro si katropang Ryan for today's video. Kay bugtaw na sa... good morning, gid, dira sa imo. And of course, kay Ma'am Rhea Loyola Malapitan. Good morning. Ang balta ni Ma'am Liza, ba may new exciting anchor? Karun pa sa sentro. Tilawan taman ng programa ni katropang Zaldi. Ito na, migid man din. Pero do okay sa ha, kasi syempre malamig. Pero why man ko nagapasugot? Tikag abalan nyo kahapon, sanggin nambalan ako ni SM. O ikaw, 19 ha, maprogram. Sige sir, bako no problem.
0: Exciting Filipinas!
1: Kasi ang bal niya, si Ikwan galing na bayluhanay ka mo galing sang programa man dayon. Hindi na ikaw mag-udto. Okay. Balaan niyo, kuning nubras ang gabi. Alas 6 pa lang, natulog na ko. As the size pa lang sang gabi, kakagabi, natulog na si katropang Tinti. Okay, balaan nyo. For preparation man, good line na daan. Kung wala ka preparasyon, ang imo nga kaugalingon, pilaw pa ya, di ba lang? Okay, syempre, good line na. Kalain man magprograma nga pilaw-pilaw ka. Pilagid to ka oras akong tulog ka pon. 6, 7, 8, 9. Ah, tatlogid ka oras ba?
2: Ayay!
1: Naya dapat, no? Dapat ang atos ni nga kaugalingon, hindi natong pagpiliton o hindi na kita magpulaw kung may kinanglan man tanga pagkaaga. Ipahuway, tagid na yung mga katropa. Tani ka muma. Aga pa nagluto kay exam sa mga puya. Wow, very responsible ama si katropang Ryan Sena.
2: Wow!
1: Aba, daw kaserte gid sa mga kabataan ba? Ni katropang Ryan Sena. Sige, ano ang ginaluto? Da ano ang luto dira katropang Ryan? Basi pwede taman na matilawan ang luto mo da. Paki-greet ko daan buwas Ma'am Tin. Aba, birthday galing ni katropang Rhea. Tiyari mo, happy birthday!

0: sa tanang nga mga naga-birthday ah, sa subong adlaw or buwas sa Domingo, pero pwede pa naton mag-greet ang ga-birthday sa Domingo. Mga buwas ah, i-advance na mga katropa. Happy, happy birthday!
1: Exciting!
0: Sabay pa nga, kwan nga, may maayogid nga mga blessings nga mag-abot pa. Damo pa nga blessings. And of course, happy, happy birthday man guys ako ng magulang ha. Ay, Vanessa Joy, Taglay, Ropa. Sabay ko pa malipatan ho. Ayoy! Happy, happy birthday! Okay, katropang Joselito Raimondo Arsenio. Good morning, katropang Christine Kagsabugos. Ngayon katapos ang XFM family. Nagapamati kami diri sa barangay Milibili, Sitio Fatima, Rojas City.
2: Wow!
0: Ay, good morning, exciting morning, Bugtown, Natanan. Or wala pa. Good morning, diri katropang Joselito Raimondo Arsenio. Sa Arsenio and Raimundo family para sa may barangay Milibili, Sitio Fatima, good morning.
1: Exciting!
0: Init-init ko lang tol ang putsero kag nagprito sang hambo ko na.
3: Wow!
0: Wow. Sige ah. Dapat namin. Ah, gininit lang no. Pero namin, gid man subong magputsero. Yakay, gaululan.
2: Ayoy!
0: Kay katropang Salaman Antonio, good morning naman. Exciting morning.
4: Exciting Pilipinas.
0: And of course, kay katropang Lily Linada, good morning. And kay katropang Doy Arthur, dira sa may West Villa Flores, maayon kapir.
3: Wow!
0: Kumusta na dira ang kwan katropang Doy? Maulan man bala? Or diri lang ay kay diri sa Rojas nagatalite na nagani nagsalasala ko lakat mga katropa kay medyo naga ano naman nagabubo na naman si ulan.
2: Ayoy!
0: Anyways mga katropa, idanay nga programa ang builugid na ginadulong sa inyo sang assess the pain.
4: Exciting Pilipinas.
0: Say goodbye to pain, hello to life with Sass the Pain. Yes mga katropang, Sass the Pain ang all-in-one relief. Nga sigurado nga madasigid nga makapadula sang inyo na batyagan nga sakit. Din man ina nga parte sang inyo siningalawas mga katropa. Ini karon ang aton nga kapsula nga ginhimo agud nga makabulig sa mas madasig nga pagpaayo sang pagplanakit nga may kombinasyon sang antipyretic, antitussive, nasal decongestant kag analgesic nga mga properties mga katropa nga ginapakigbatuan mga viruses. Lagnat, ubo, nasal congestion, kag body pain.
3: Wow!
0: Imagine bala, sa simple mo lang nga pag-inom sang assess the pain katropa, makabatsyag kagid sang natural feeling approach nga nagapahagan-hagan sang cold kag flu. Kaya niman bangod mga katropa sang properties nga gintingog sang puwersa sang paracetamol, dextromethorphan, ukon HBR, kag phenylrephrine HCL. Yung mga ingredients mga katropa, sang Sass the Pain nga nagahatag gid sang relief nga komportable kag nagasuporta sa natural healing process ang aton sini nga lawas.
2: Wow!
0: Una ko sa inyo subong pala mga katropa, experience the difference of feeling better naturally with Sass the Pain.
2: Yahoo!
0: Yes mga katropa, available na nga ito sing Sass the Pain sa aton ring mga leading drugstore, sa Mercury Drugstore, sa Watson's Pharmacy. Of course, sa The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, kag sa Grace Pharmacy. And available naman mga katropa, sarang nyo gina mga to cart, kag ma-place order sa idrang mga Shopee, kag TikTok Shop. Sass the Pain is a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Yahoo!
0: Alright, pipindot ko ang number one. Nasanay kami sa sentro ang number one ko. Gunshot eh.
2: Ayoy!
0: Anyways, good morning man kay katropang Ferdinand Duro. Dira sa may kios panita. Kay Ma'am Senal Infinikito Tabigay nga medyo na late.
4: Exciting
0: morning gid sa imo katropang Senali. And kay Ma'am Lily Linada, thanks God it's Friday mga katropa. At katropang Tintin, shout out sa pang bolo kag San Isidro Cagay. Shout out lang dira sa mga katropa naton nga bugtaw na.
3: Wow!
0: Dito na migid subong mag pulupangapi no, lalo na kung Santon Gold Coffee Mix.
3: Wow!
0: I-partner mo pa mga katropa sa kwan sa Monay ay ka namin.
2: Ayoy!
0: Pero anyways, para sa ato adri nga mga balita. Naging preparar para sa inyo subong nga aga.
4: Exciting Pilipinas!
0: O mga katropo, isa naman kabagyo ang nagsulod na naman karon sa atos nga Philippine Area of Responsibility.
2: Oh no!
0: Ano nga bagyo, hibaloon ta mga katropo. Sa dugang pala tondring balita, tiining si Senator Robin Padilla ho. Nagapabilin nga ginapakamalaot mga katropa.
2: Oh no!
0: Kay bangod sa pagmensyonar sini kay Senator o kunanay Senator Ninoy Aquino Jr. and sa mga bayani naton kagin komparar sa issue sang confidential funds gamit ang mga aliases.
2: Ayoy!
0: Although masang nagligad paningadlo nagkainabo mga katropa tubtob sa karon no ginaulan sang pagpakamalaot pagbatikos ining si

0: na nga, na-record nga, ginbawian sang kabuhi. Mga katropa sa sininga natabo nga flash flood sa pungsod Nepal.
1: Oh no!
0: Kita nyo to mga katropa. Daw ang mga kangay sina nga mga event katropang Jason sa TV or sa movie lang na naton makita.
1: Ayoy!
0: Isubong niya nagakainabo na drisaton sininga kalibutan.
1: Oh no!
0: Di baloon ta na ha mga katropa, drisaton sininga pag pangalagad. And of course, sa dugang po naton daring balita nga pagtalakayon karon, no, isa to sa sports news. Ang aton sining Pilipinas target nga makahakot sang medalya sa palabuton nga Asian Games. Wow! And of course, sa balita entertainment. Hoy, ang ginahulat-hulat sang tanan, trending gid man ni sa subong ining si Alex Gonzaga. Oh, nagabunag na mga katropa sa iyas nini nga una nga anak. Wow! Amak mo na bilog nga Pilipinas, nagahandom nga magkabata na ni Sam. Kaya bilang kabes naman ni siya kagis ang miscarriage mga katropa. So gani subong masiling tagid, wow, deserve para sa sininga actress slash vlogger nga si Alex Gonzaga. Wow! Nahingabot subong si katropang Tristan Wyatt B. Gulay. Good morning, good subong. Sabi, tsaka ron ta katropang Jason, si katropang Elmer. Kung ano na ang plastada niya, kay baloon ta ni ang pila ka mga presyohanay sang mga produkto, no? Na available dira sa may Chudoro Arsenas Trade Center. Para syempre, subong adlaw Biyernes daan, no? Although nga masiling tang petsa de peligro, ay mga katropa na to nagapreparar ginaya sang budget para sa pag bakal-bakal sa mga kinaanglanon labi na nga manug weekends na naman. Wow! So gani baloon ta ni ang pila ka mga latest presyo hanay sa karon sa mga nagapanguna nga balaklon. Sa aton sininga Chudoro Arsenas Trade Center. Wow! And of course, good morning, good morning, katropang Danny DeMartin. Shoutout lang sa yes ninga partner. Kasi katropang Feli DeMartin, watching live sa Sitio Bus from Barangay Lanot. Good morning, gida, Sir Danny. Yahoo! Oy, sa mga katropa natin nga nag-upod na sa ato sa pagpangalagad subong nga aga, don't forget to share ang ato sa programa, ha? Para madamo kita subong mag-istoryahanay, no? Diri sa ato sa pagpangalagad sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas! Kis alam tadi makapungko, so gani i-grab ta na ang opportunity man.
1: Ayoy!
0: Nga maka-chismis tadi, kaya aga pag gamay pa lang siniangbog. Marites tadi. Samtang nagainom ka muda sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix or either ang Santon Plus Coffee Mix. Lagang ato sa Premium D3 Coffee Mix. Dinamig na yung is ano mo pag partneran mo, kumbuhan mo, isang chisme.
1: Ayoy!
0: Charot lang! O yan, anyway, sa mga katropa naton, subong mga drivers with lovers sa halong-halong gid kita sa pagmaneho. Kaya syempre medyo basa. Ano? Ang dala nun syempre.
1: Ayoy!
0: Basa nga to singa karsada mga katropa. So gani, take care. Double ingat tayo mga katropa for today's video and every day. Alright, tara na sa piyak nga linya para sa ato singa latest presyo hanay sa mga nagapangunang balaklon sa Chudoro Arsenas Trade Center. Katropang Elmer, please proceed. Live report. Live
2: report. Good morning, good morning, good morning. Katropang Christine Subuma, sa ato sining motoran yung nagatutok aga pa dari sa pagpangalagad sa Exciting Pilipinas. Now, para naman sa ato sining madulong latest ng mga plasyo hanay sa mga balaklon kadiri-diri sa Chudoro Arsenas Trade Center sa aton sining mga kuturan dira agud ni may idea na makamo sa inyo sining pagpanindahan subong nga aga ang aton sining presyo sa karon Pero nga nagpadulong,

0: dere sa bakin niya sa nga poultry section. Good nga pagka si Kero naman ini ang presyo naman sa nga manok subong niya nga adlaw. Ang presyo ng manok yara sa 180 to 190 pesos per kilo katrapagisin nakadepende sa brand. Ang thigh part naman or wings, ang pakpak or ang paa sa manok yara sa 210 pesos per kilo. Ang bakbo naman yara sa 160 pesos per kilo. Ang tiil, 120 pesos per kilo. Ang liog, 160 pesos per kilo. Ang batikulo naman yara sa 180 pesos per kilo. Samtang ang atay yara sa 250 pesos per kilo. Ang isaw naman yara sa 120 pesos per kilo. Ang pang binakol, 100 pesos per kilo. Ang chicken skin, 160 pesos per kilo. Ang ulo naman, katropang tinira sa 50 pesos per kilo. Ang proven, 150 pesos per kilo. Samtang ang liar naman niya manok, yara sa 170 pesos per kilo. So, muna ang pinakaligtas ng mga presyo karon sa mga black doon ato, labi nagigidri sa mga ibahin sa inyong poultry section sa inyong Isidoro Arcinas Trade Center. Pag-abot naman siya.
1: O sa mga na-mentionar mo, Katropang Elmer, ng mga produkto, ano subong ang perfect ihanda or lutuon subong nga Biyernes?
0: Lutuon para sa ako niya, atay. Atay nga adu. Lakta mo lahat tayong mga Katropang Tinsang paansang Pinoy or nilaga mangitlog. Wow! Kanami. Pwede man po pang binakol. Kay man manami ang panien po gid sampat gid subong iyang tigulunan kay mainit nga sabaw ara higop sabaw ah. Higop sabaw
1: Sige, let's proceed
0: Sige, katrapag din so para mo sinato latest nga presyo pagkabot na sa ato sining sitwasyon diri sa baskin sa nga sinadsang Rojas, ako sining paglibot-libot man ay mabasa. Aga pa na. Pero sana ay gusto lang mabasa yun ya, pero basa-basa ang aton siniyang dala noon. So pagkabot sa Toral Sinestri Center, wala naman, matakos ko gining aton sining lipunan, ay madamo na sa mga kotoran nato na pero apisar nga aga pa na basa ha, na bunyagan. Ay kaya po nagpadulong diregod ng magpanindahan man sila sining mga kinanglanon ilabrig sa mga kotarat kung naring mayara sa mga nagbulubaligya sa karinderiya or nagpamanaklon para sa malalunon nila sa ila sining opisina or sa mga ano man preparo sila sining mga estudyante katropang ting so far mo sila ito madulong ang latest and the situational report bahay diri sa Isidoro Arcinas Trade Center din sa paglibot man aton diri sa siyudad man iya sa nga Rojas. Ang inyay nga update sa situational report ng bilog niya ginagulong sa iya sa ilegal nga produkto sa nga Tol Incorporated ang business class of Gil Capsula may rasang lutin dita ka rutin vitamin A kids sa something nga nagahatag agon sa nitrasyon sa aton sini nga mga mata. Ganyan mga katropo para sa healthy nga vision Vision X Plus Soft Gel Capsula. Mabakali sa pinakamalapit kag suki ninyo ang mga butika sa inyong lugar and pwede man matukad sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, inisi Katropang Elmer Sumar ang Katropang.
2: Live Report! Live Report! Exciting Pilipinas!
1: Alright, thank you again! Sa atong sininga mahugon. Guwapo natin, so yun pa. Katropa, si Katropang Elmer Diretso Estima. Siya sininga balita. Siya sininga situational report dala sa may bahin sa Isidoro Arcinas Trade Center. So, okay-okay. Ang presyohan na this time sa mga produkto nga na-mentionar ni Katropang Elmer. Particular, mga manok. Mga katropa. Ay, nami subong tuod magkwano maghigop sang sabaw. Wow! Na nga nagaulan-ulan na naman kita. Pero nami ginayam tuod kong aton yung sudan basa. Ayoy! Tapos mainit-init pa. Ni muna gidya ang manami mga katropa.
2: Exciting Pilipinas.
1: Balik ka tropang Ryan Sena, amon na namian namon nga mga driver tol. Kay ang amon dalagan banayad kag dahan-dahan.
3: Ayoy!
1: Sure na na ha, katropang Ryan Sena. Sure na sure ka na sina. Pero may nagid man niya dapat. Dapat dahan lang, banayad kag pogi, o kontakbong pogi lang. Bisan nga di kita pogi, importante ang atong dalagan, pogi.
3: Ayoy!
1: Ayan naman, iskay katropa Noli Duit, aray naman subong ho, good morning, gid. Nagkahingabot yun si katropang Noli. And of course, mali yung katropang Ryan. Kag isa dayon ka long neck sampat.
3: Ayoy!
1: Karon na lang na sa katropang Ryan kun gabi na. Ginaya plastaran dayon sa lamisa kag butangan sang bisan ang ano lang ang pulutan ano lang ho ng cheese girl. Okay na kasi na kun ako. Dino lang sa iba.
3: Ayoy.
1: Mga katropang pila natong diri ka magin pang lindyan ang mga headlines sa ato nga paghatagan sang ligwa sa ato sing pagpanumbalik. So this time magabyog ko danay sa pilaman ka mga importante nga pahanumdom. Kindly stand by.
2: XFM. Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako sa Santhol Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Santhol Vitamin C.
2: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Santhol Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gigo sa mabatian ko nga Santhol Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
2: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
11: Sana alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santhol Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhol Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Xanthan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Xanthan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatchal ko sa isa ka si Mama nakakaputlay sa pagpinto. Sobrang it kisa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretso.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagbili sa mga butika.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthan and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthan Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthan Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthan and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
6: XFM. XFM.
7: Supple Plus Gold.
8: Ako gali si Bal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Xanthan Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Xanthan Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
7: Xanthan Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Xanthan Gold Coffee Mix.
9: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing, may Xanthan Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
7: Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
10: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Xanthan Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Xanthan Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
11: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
12: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
11: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Chronic pain?
17: Ang sakit.
7: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister the pain.
3: Mabibili sa mga butika.
6: XFM. XFM.
18: Atensyon sa mga gusto magbakal sang motorsiklo. Sugod na sa SMDI branches malapit sa inyo lugar. Dako nga diskwento ang nagahulat sa inyo sa kada pagbakal sang Suzuki motorcycle sa ilang Suzuki Mega Promo. Ride more, save more.
19: Wow!
18: May 15,000 promo discount sila sa Ilan Raider 150 Fi Pro Edition. 8,000 pesos promo discount sa Ilan Raider Fi Blade Edition. 2,500 promo discount sa Smash. 3,000 pesos promo discount sa Bergman 150 and 5,500 promo discount sa Access 125 plus all some previews. Free full tank gasoline, free helmet, free Suzuki jacket, free camp lamp, free bundle of joy and rice, and many more. Gani magbisita na sa SMDI branches sa Ila Caravan Activities. August 13 to 15, Sulit President Rojas Capiz. August 17 to 19, Sulit Sigma Capiz. August 20 to 22, Sulit Cuartero Capiz. August 27 to 29, Sulit Mambusaw Capiz. SMDI Suzuki Mega Promo 3-day sale sa Sulit Mas Makatipid.
4: Tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o ka-chill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: Exciting Pilipinas!
1: Alright mga katropa, pabalik din sa platuntunan, Exciting Pilipinas!
0: Exciting Pilipinas!
1: Tagay hapon, kamo nagapamati din sa 106.5 XFM Rojas. Kapo din niyo lagad katropang Christine Dayan Ropa. Alright, this time mga katropa, taganta ng ligwang ang pila na tondri ka maging panglinyada. Nga mga balita para sa subong nga Biyernes, hindi siya sa platuntunan Exciting Pilipinas.
0: Exciting Pilipinas!
1: Oy mga katropa, para sa atong nga balita nasyonal. Ang bagyong Pilantok nagsulod na mga katropa sa Philippine Area of Responsibility nga ginalauman man subong mga katropa. Sunod sa Philippine Atmospheric Geophysical kag Astronomical Services Administration ukon PAGASA. LPA pa lang ni siya mga katropa. Kag ini ang nagsulod takna alas 2 subong lang kaganho no. Ukon kahapon gali. Kag ulihin nga nasiplatan sa kalayoon nga 1030 kilometers sa silangan ng North Luzon. Manubo ang posibilidad sa mga katropa nga maglandfall ini sa pungsod. Apang sunod diri ha sa latest update pabaskugon sini ang habagat. Subong adlaw sang Biyernes, tubtub si Tiyembre 1 adlaw sang Martes.
2: Oh no.
1: So gani mga katropa, extra careful lang gid subong adlaw ha. Kag sa mga masunod pag gid kayang posibilidad nga pag-ulan-ulan, makanay tubtub sa mabaskog. O ti ma-experience ran ta gid mga katropa. Ti kapon gani, no, gamay lang to nga ulan ha. Na short period of time. Ba, medyo nag awas-awas naman to sa may pizza.
2: Ayoy!
1: Nag video-video pa ko nalipat man ko sa pag-post. Kaya natulog ko gani alas 6 pa lang.
2: Ayoy!
1: Ano, oras ko na nadumduman, alas 9 na mga katropa. Sige lang, bawi next time ah. Sa mga katropa naton nga may importante nga lakton, no? O kung laktan, subong adlaw, ti balon gid sang payong mga katropa. Sa mga motorista naman naton, balon gid sang kapote. Oh, ang iba naton gani kahapon nga mga kauturan, why na nagkapote, no? Ginsulay na lang, isa na ko to.
2: Ayoy!
1: Ay, siyempre kung mahinay-hinay man lang yan. Oh, ginabatuan ta na. Sog tadaan mo. Pero kung makabatsyaga, di balda man.
2: Ayoy!
1: Pero sa mga katropa na tundra, balon gid sang kapote, sang payong, para iwas guy-uy.
2: Ayoy!
1: Alright, sa iba pala tundra nga balita mga katropa. Oh, ining si Senator Robin Padilla mga katropa, ginkondinar ang pila sini ka mga nangin pahayag sang pilaman ka mga kongresista naton matapos gani nga ikumparar ang paggamit sang alias sa mga pambansang bayani naton. Kag ining si Senator o kun anay Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. sa mga alias sang recipients sang confidential funds ni Vice President Sara Duterte. O, sunod diri kay House Prosecution Spokesperson kag Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, La Union Representative Paulo Ortega, kag Iloilo District 1st Representative Janet Garin. O, daw kangay kalapastangan ang nasambit nga pagkumparar. Bangod mga katropa, ang mga bagani naton, ha? Nagsakripisyo sang ilas ni nga kabuhi para lang sa kalayaan sang pungsod. Samtang ining confidential funds no diri ang ginaangot sa aligasyon sang sala nga paggasto sang pondo. Ati mainit man ni karon nga ginainistoryahan mga katropang liwat sini nga pagbukas no o kun pagkumparar ni Padilla sa paggamit sa sining controversial nga alias ang Mary Grace Piatos pagong pusa ngit-ngit kag iban pa may ara pa to gani Bella
2: ayoy
1: kag iban pang mga pangalan mga katropa, may kang tanan, no, sa sining issues ang confidential funds. Tapos gin-compare niya mga katropa sa bayani sang kasaysayan. Di madasig din nga nag-viral man to mga katropa bangod gani sa pila ka mga pagpakamalaot, no, nga iyas ni nga nabaton man mga katropa. Sa kada no bala notisyar ko gidya bala mga katropa sa kada singit, no, ni Senator Robin Padilla nga kada tapos gid bala sang for example manifestation or hatag sang iyas ni nga privilege speech or even sa sini nga paghatag sang iyas ni mga question sa impeachment trial, may ara gid ya dayon sang after shock. Ayoy! Kun sa bagyo pa aftermath. Kay iya gid manabi tuod nga mga pahayag, layo man tuod sa kwan, no, sa mismong ginaistoryahan. Tiambal gani isang iban, kun wala ka sang matino nga iwakal, ay post ka na lang dol. Away mo ginatulad si Senator Mark Villar kag Senator Lito Lapid nga tahimik lang.
2: Ayoy!
1: I don't know, nag-research man ituod si Robin mo, no, si Senator Padilla mga katropa, kaya ay gani hambal nagligad to. Based on my research, based kay Google, isubong kay Google naman guro eh. Pero understandable na naiyabala mga katropa kung ano ang kinalain sang ginalyasan nga mga pangalan sa sining confidential funds kag sa mga bayani nga man na-insert patoy. Ahay nako, Diyos me.
2: Ayoy!
1: Pero tuod ah, hindi malain ang paggamit sang mga aliases, no, mga katropa kay bisan kita gani, no, kisa ginalango-lango naton mga abyan naton. Ginabutangan naton. For example, alias Tukmol. Alias Bagsok. Alias Utot. Wala, kay normal lang manatuod mo. Apang kung ini ang gingamit na sa pamulitika, labi na sa mga issue nga may kaangtanan sa kredibilidad mga katropa, kag even sa mga mabugat nga mga simbolismo, ang alias ginahimo na lang karon daw maskara. No, kag ang maskara sa mata sang publiko ang bilang simbolo man o kor nagapakita sang pagpanago.
2: Ayoy!
1: Dapat tandaan naton permi ha mga katropa, ang alias wala lamang ini ginagamit bilang pangalan. Isa ini ka simbolo sang intention. Kag kun sa politika naman mga katropa, ang intention sini amo ang matuod nga ginasukat sang publiko. So gani dira pa lang mga katropa, kabalo na ta ha. Intindi sina kay dako naman kita.
2: Ayoy!
1: Anyway, sa ibang panaton diring mga balita. Para naman sa ato sing balita international, naglabot na karon mga katropa sa pinakaulihing nga datos sang gikan sa international o kun Nepal National Disaster Risk Reduction and Management Authority. O mga katropa, naglabot na sa 289 ang kumpirmado nga ginbawian sang kabuhi. Matapos to nga magpanglaslas ang malapnagon nga flash flood sa northern Nepal sinilamang nga Miyerkules, Agosto 26. Samtang padayon pa ang ginapatigayon nga search and rescue operations para sa nilibo ka mga missing.
2: Oh no!
1: Sunod diri sa NNDRRMA. 258 na ka mga lawas ang na-recover, samtang 351 naman ka mga individual mga katropa ang naluwas. Kalakip sa masobra 900 ka mga na-report ng mga missing, lakip diri ang 517 ka mga foreign citizen.
2: Oh no!
1: So, mga katropa, palayon pa ang operasyon sa mga otoridad sa mga lugar nga tumangid nga nahalitan, no? kasi ni nga pagbaha agudtong pangitaon ang mga missing kag matumod ang kabugusan nga kalaparon sang nangin kahalitan. Samtang nagpabot naman sang simpatya no ining si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga pumuluyo presidente sang Nepal nga naapektuhan sa sini nga trahedya. Sa yes ni nga mensahe mga katropa, gintuad ni Presidente Marcos Jr. nga nagaugyon ang Pilipinas sa Nepal. Kag of course, sa tanan nga mga biktima sang sining makahalalit nga flash flood, labi na sa mga pamilya nga nadulaan sang pinalangga sa kabuhi. Nagpalabot man ini siya sang pangamuyo no, para sa lakas kag katatagan sa mga naapektuhan samtang nagapatay ng search and rescue kag recovery operations. Kung makita niyo itong mga katropa, no, ang natabo, na hindi ka dyan normal. Very ironic na klase sang trahedya mga katropa. Kay mad flood ni, no, katropang Jason.
2: Oh, no!
1: Okay lang tani kung tubig. So, pero ini may lakot nga. Lapok.
2: Oh, no!
1: Gabi na gid guardian angel mo, sini kung makaluwas ka. Pero may kaluluoy lang, no? Kay yamak mo na daw ka normal lang hitabo. No, nga, for example, daw normal lang naglakat-lakat kada sa lugar. Tapos gulpi lang nga mag-klase sini.
2: Ayoy!
1: Ito daw, ano, guys. Sa mga katropa naton nga rasda sa Nepal, hindi ka ba pa nga makarecover kita? O, kag sa mga katropa naton nga mga nadulaan, rasang nga pinalanggaman sa kabuhi, our prayers are present always. Di so far, ginaybalot pa naton kung may Pilipino dito nga na ulamid mga katropa. Pero sa latest update, isa na ka-Pinoy man ang gin-report nga missing matapos ang natabo tong flash flood sa Nepal. So, base sa situation update 3 sa Nepal Tourism Board Trade kahapon, nahibaluan nga ang nasambit nga missing Pinoy ang kalakip sa mga individual nga na-report nga missing matapos ang flash flood. So, subong mga katropa, wala pa ni siya makilanan ang ini nga Pinoy. Pero subong ha, nagpatigayon ng ato sa mga otoridad sang pagpakigangot man mga katropa sa otoridad sang Nepal kag sa mga Filipino community sa nasambit nga pungsod. Di kabay pang maano nang hidni, ma-identify kung tuod gid man ni mga katropa. Kaya hay, no? Nagatimakas man aki ang atos nga kauturan to tapos amo lang ni ang madangatan man. Right, sa iba pa naton ring balita mga katropa sa balita naman sa patag sang hinampang.
0: Balita sports, balita sports.
1: O, di ang Pilipinas karon no target nga makahakot sang medalya sa Asian Games. So, ikapila na ni nga Asian Games, ika-20 na mga katropa. Nga pagahibaton sa Aichi, Nagoya sa masunod nga bulan. So, nasambit nga torneo mga katropa ang kabahin sang pagpreparar sang atos ni nga Pilipinas ang aton nga Women's National Football Team sang pungsod para sa 2027 FIFA Women's World Cup. Kag ini ang pagahiwaton naman mga katropa sa pungsod Brazil. O, sa Hunyo, nagpatigayon ni sila sang duha ka tune-up game sa US mga katropa. Dito sa may bahin sang San Diego Wave kag Albon San Diego. Ati naibaluan taman ang ining Asian Games, so ginagkabig ni karon bilang una nga torneo kung sa diin magapasako pangatos nga Pilipinas. Liwat nga nakabalik sa World Cup ang Pilipinas, pinaagis ang 2-0 nga kadalagaan batok sa Uzbekistan sang tinalikdan nga bulan sang Marso. At is not day kay coach no, kay coach Mark Torcaso. Ang ini nga sitwasyon, ang isa man ka oportunidad para mapasanyog pa sang mga atleta sang atos ni nga Pilipinas nga makampang mga katropa. Kag mangin kabahin man sang FIFA International Window.
3: Wow!
1: Basta mga patag sang hinampang mga katropa, why gita dala nag-ulihi. Kay ang ato sing mga atleta, responsible, disiplinado. Kag ang tuyo gid, ang goal gid, is to win. Makuha ang medalya, makuha ang kadalagan. Gani, wish you luck ah, to sa mga katropa naton, ng mga atleta sang Pilipinas.
3: Wow!
1: Alright, sibang pa naton diri nga balita mga katropa, diri naman kita sa Balita Entertainment. Oy, ari na gani mga katropa ang ginahulat-hulat sang tanan. Okay, ako nagahulat man ko actually sa sininga balita. Okay, kung nagligad nga adlaw, no, mga I think mga Lunes or Martes, no. Nagpost ini si kwan si Alex Gonzaga mga katropa nga something nga mamiss niya kuno nga dalon sa iya nga sinapupunan. Ang iya sini nga baby.
3: Wow!
1: Eh aba ko laban-laban nagbata na ni sa. Nabunag niya nang iya sini nga first son.
3: Wow!
1: At ikaron kumpirmado na mga katropa kay gin kumpirmar gid no. Sang iya sini nga Iloy nga si Mommy Pinti nga nagbunag na ang actress nga si Alex Gonzaga. Sinusay, yes ni nga Iloy, isa ka baby boy, ang panganay nga bata. Nanday Alex kag asawa sini nga si Lipa, Vice Mayor Mikey Morada.
3: Wow!
1: Di, kapila man, I think deserve na deserve gid, no? Mga katropa sang Morada family nga makabata. Kay kapila na ni sila kabes nagkuan man. Nag-try katropang Jason. Kapila man ka best nga nag-positive. Apang, no, di kwan gid, no? Daw pigado gid kung mga una-una to. Nag-try man sila, tawag na IVF. Pero ang iniya nga bata nga ni, natural lang sunod diri ang paghimo sini nila.
3: Wow!
1: Kapila man ni ka best sila nagpangamuyo. Eh syempre, pila na ka mga possible nga babies ang na, ano mo? Ang nadula mga katropa.
2: Oh no. So,
1: syempre dako man ang bulig sa publiko eh, no? Kay kita nagabulig man kita pangamuyo para lang at least no makahimo sila pisar isa lang ah. No, nakaluian gid sila. Syempre, ang mga kangay sini dapat ginahatagan ginaya, pero ang mga nanay nga responsible. No, ginabay-an lang dayon ang mga bata nila sa kusa diin-diin nga mga kahigaran kay binit-binita sa mga lugar. Iniya dapat ang ginablesingan sa mga kangay sini nga grasya. Tub-tub sa karama ka tropa. Ang paghatag sang bunag sa sininga actress sa yes ni nga bata, wala sa gapon sang dugang nga detalye. Apang ginpanginwala naman nga kapid ko no ang bata sini ni Alex. Pero in fairness kay Alex no, bisan dako-dako ng iyas ni nga tiyan, o sige gapon iya vlog. No, kaysa latest vlog niya gani, naglantaw man ta mga katropa. Upo niya ang Team Ryza. Ati, well, I know, why gadya sa pag, tawag sa na, pinagbago. Kung ano sa kakulit sang nagligad, amo man siya kakulit, so, pero may extra, ano na, extra nga paghagan-hagan, extra nga paghalong, kasi yes ni nga mga, ginahimo nga mga aksyon. Pero kabay pa nga makita taman ni ang bata ni Alex. So, ay, wow, grabe gid ka sadya nga kon nga heart sa nabalaan ko nga kon bala. Nga nagpositive na, no? Kagdako nang iya tiya.
3: Wow!
1: Ay pila ka ano man sa ano, pila ka bulan man siya nadula sa yes nga vlogging. Gigin pang pinangita na sa gani isang publiko katropang Ryan Sena de la Cruz. Eh syempre, ginaabangan, ginaperme ang iyas ni nga vlog mo. Kaya nagadala siya sang good vibes, mga katropa. Congratulations lang ah, sa Morada family. And of course, sa dugang panaton rin nga balita, entertainment, oy, mga katropa, si Bruno Mars. I'll risk it all for you.
3: Wow!
1: Magapatigayo naman sang concert diri sa pungsod mga katropa. Ining Filipino-American singer nga si Bruno Mars.
3: Wow!
1: So, ang iyas ni nga romantic tour ang paghihwaton sa Mayo 15 tub-tub DC sa East sa next year pa 2027 sa Philippine Arena. Magasugod naman ang pre-sales ng tickets ni Humalin sa Setyembre 11. Samtang ang general nga pagbaligya naman sa tickets ang Humalin sa September 14. Kung matandaan tao, lihini siyang nag-concert diri sa Pilipinas mga katropa sang tuig 2023 pa. Pero subong, sa mga wala nakaabot sa ticket selling, hingabot na mga katropa. Oh, grabe man yung mga kanta ni Bruno Mars, mga katropa, no? Ang iba niya sininga mga kanta, like for example, ang It Will Rain. Trending gidya mga katropa. Oh, nagtumatak gid, no? Sa tones ni nga LSS, mga katropa. Kung kamo, ikaw ba katropang Ryan Sina, kagkatropang Noli Duit, ano ang imus ni nga favorite song ni Bruno Mars? Akon so far ang kwan, ang tawag sina, kanina ho, nalipat na ko. It Will Rain, ha? Minagaliang akon nga favorite.
3: Wow!
1: Di tama-tama man gaulan subong, no?
2: Ayoy!
1: Di namin na patukaron mga katropa. Kag ama namin, pag-indiri kay Bruno Mars. Ito ba siya gaw kapiyok mga katropa? So siya nga mga high notes, no? Very rare mga katropa. Very unique. Mabalaan mo gid nga may halo o kun may dugong Pinoy ining si Bruno Mars mga katropa. Bangod sa yes ning mga ambahanon. Nga budlay gadyang tularon katropang Jason. Okay, katropang Jason ko nga paborito, grenade. Ananana, grenade for you.
2: Ayoy!
1: may harap pag-it ako eh, na today my life begins a whole new world.
3: Wow!
1: Mga manami, yawan, butang bala sa karaoke ni katropang Jason, gatililig, kakanta.
2: Ayoy!
1: Pero nami man na yung mga katropa kay may mga Pilipino, may mga dugong Pinoy nga nagapangibabaw sa international music. Isa na gid diri si Bruno Mars nga why gid yan naga kupas, no? Bow Versace on the floor pagid kun.
2: Ayoy!
1: Let's take our time tonight. Subong mga katropang, pinaka-latest niya subong kanta mo ni nga I'll risk it all for you. Pasensya lang gid mga katropa kay basi bala gumulpi lang ulan. Pakisam lang niya.
2: Ayoy!
1: Tanan niya nga kanta, no? Actually, katropang Jason, once nga mag-release ni siya sang album or song, gaka-viral gid yan. Nagaka-viral bisan ang mga bata nga 1 year old o ay masa 1 year old sa mga 3 year old lagpat nila ni lalo na ining pete
2: ayoy
1: the best gidya basta Pinoy the best gidya bow that's what I like swabe pagituo no. Tanan niya nga kanta, aswabe. Mapasad song man, mapasanti song. Basta sa danceable nga mga klase sang kanta ni Bruno Mars. The best na the best.
2: Exciting!
1: Anyways, good morning na kay katropang Toto Valdez and Escalada. Wow, nagbulaw ka tol ha. Ang nangyari sa'yo?
2: Ayoy!
1: Subong lang siya nakatuhaw mga katropa. And of course, katropang Kenneth Pasete, nagapamati na diri sa Barangay Poblacion Norte, Sigma Capiz. Siyempre, shout out lang ko no kay Kwan, kay Palangga ko. daw. Kung palangga niya na lang, i-ano ko na lang gani. Ma-misinterpret.
4: Ayoy!
1: Sa palangga niya, nga si katropang Ira. Along kapermi palangga, kagid ko nun niya.
4: Ayoy!
1: Kasi nag-huragok pa to si katropang Ira. Subong katropang Kenner. Anyways, mga katropa, yun yung mga nabatian nyo ng mga balita, ang builugid yung ginadulong sa inyo sang Santhon Vitamin C. Mga katropa, ang Santhon Vitamin C, ang isa ka ng acidic ag alkaline based vitamin C. Nga nagabulig man, nagod nga mapabasko, kag mapabako, dangaton immune system, kag resistensya. Ginabuligan mas niya aton nga lawas, mapakigbato kontra viruses, kag mga bakterya. Ang Santhon Vitamin C, mga katropa, isa ka powerful antioxidant nga makabulig man nga mapabakod ang aton immune system kag ginasuportahan ang aton ikaayong lawas. Agud mapabilin gid kita nga healthy kag hilway sa mga balatian. Exciting. And of course, iniman ang may anti-aging, anti-inflammatory kag nagabulig producing collagen, L-carnitine kag pila ka mga neurotransmitters, mga katropa, nga kitanglan man para sa mas maayo nga pag-function sa aton siningalawas. So, ang mga pinakamanami, gidri sa Santhon Vitamin C, mga katropa, wala ini siya nagabara sa aton singatutunlan, no? Unlike sa iban nga mga vitamins, gamay lang nga tubig mo, nga pag-inom ba, nagakuan gita na, nagabara.
4: Ayoy!
1: Iniya, bisan, tunlon mo lang, diretso, gidayo. Kay bangod, mga katropa, ang ato si nga Santhon Vitamin C, water soluble ni siya nga klase sang vitamins. But silingon, wala ini nagapabilin o kung nagatipon sa aton lawas. Gani, good mamintinar ang bastante na nga level sang vitamin C. Mag-inom gid kita sang Santhon Vitamin C, mga katropa. Kay aside sa ginapabakod ang ato sa immune system, ginapagigbatuan man sini, mga katropa, ang free radicals na nagapataas ang oxidative stress na ginatunaan sa mga balatian, mga katropa. Ang manami pagidiri, nagabulig man ni siya manihar, mga katropa, sa ato sing high blood pressure. Bangod ang Santhon Vitamin C, nagaparelax man, mga katropa, sa ato sing blood vessels na amuman ang nagadala sang dugo sa aton sini nga kurason. Kung ako sa inyo, subong pala, mga katropa, make a healthier choice, pinaagi sa pag-inom sang Santhon Vitamin C.
4: Yahoo!
1: Available na, mga katropa, ang atong singa Santhon and Vitamin C. O kung Santhon Vitamin C, sa atong singa mga leading drugstores, particular sa Mercury, sa Watson's Pharmacy, sa The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Grace Pharmacy. And sarang nyo gin nga mad to cart na kag ma-place order, mga katropa, sa inyo dirang mga Shopee kag TikTok Shop. Santhon Vitamin C is a quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Yahoo!
1: Exciting Pilipinas! Good morning, katropang teen. Diin pwede magbakal sang Santhon Plus Gold kay out of stock diri sa Sigma nga butika. Ah, okay, katropang Kenneth Pasete sa Mercury damo na sa Watson's, The Generics Pharmacy. Ano pa mayara? The Mercury sa Mercury mayara. Da malapit, di ba may Mercury da sa Sigma? Dira sa may crossing. Sa ginapapanaugan ko na akong dati, kung nag-commute ko, wala na jeep. Dira akong gapanaog sa crossing, kaso daw waay na in. May ara pa. I don't think so lang, katropang Kenneth. Pero, chikara lang. Malay mo, may ara man dati. Kay, sige mo, abe, pamangkot. Huwag ka man gahula. Paano pagkabalo mo sina katropang Kenneth Pasete? I-check mo gin sa inyo dira nga mga butika sa Mercury. I-check mo. Basi may TGP manda. Kag iban pa nga mga leading drug stores, ha? Katropang Kenneth Pasete. Anyways, mga katropa, oy, atensyon na, nice, mga katropa naton diri nga mahilig sa motor, particular mga riders, mga astigin. Ready na bala kamo sa pinakadako nga Suzuki event subong nga 2026? Ari, mga katropa, sugod na sa SM City Rojas subong nga September 5 hasta 6. and experience the full lineup of Suzuki motorcycles. Halin sa Underbone, Backbone, Hastas sa scooters, mga katropa. Plus, subukan nyo na o kung natestingan nyo na mga katropa ang all new Bergman 15, ang ultimate blend of luxury and intelligence. Wow! Ini mga katropa ng event in partnership sang SMDI. Dani magbakal lang sa anuman nga Suzuki motorcycle. Kag ipauli ang mga panalo nga promos like free full tank gasoline, exclusive Suzuki merch helmet kag Suzuki jacket. Lima o kung free ka mga 5 ka kilos nga bugas, grocery bundle of joy kag torch lamp. Plus mga katropa, may lifetime free service pa ni 2% discount sa mga spare parts kag may free 3-year LTO. Imagine for as low as 4,500 pesos nga down payment. Sarang ka na nga maka-avail sang highest savings up to 30,200 pesos. Wow! So gani, subong pa lang kung ako sa inyo ha, ayaw nyo na untatan, no? Sa September 6, mga katropa, adlaw sang Domingo, may bisita pa kita diri sa SM. Tikon kilala nyo ni Go na Go na, kaya ako mag-go man ko.
5: Ayoy!
1: Kay Jawo Moto Vlog kag Carlos Salonga lang naman mga katropa. Wow! Malay nyo, ma-vlog to si Jawo Moto Vlog. Di makita man ang inyo sing mga nawong.
5: Ayoy!
1: Sama na ya ka opportunity mga katropa nga malay nyo, makapa-autograph ka mo, makapa-picture ka mo. Kis alam man na daan, makabisita nga to sing mga sikat nga mga vloggers. Diri sa probinsya. Gani ko na pa sa inyo, hindi na magpaulihi pa mga katropa. Kita-kits na sa SM City, Rojas, Subo nga September 5 to September 6. And of course, ride ahead with Suzuki.
5: Yahoo!
1: Yes, katropang Ryan Sena de la Cruz, mag-utod na sila nga vlogger. Pero ang pinaka ginatutukan ko gid nga vlog, si Jawo Moto Vlog.
3: Wow!
1: Kana namian ko abisiya, nagapanghatag siya sang libre nga helmet, mga libre nga bike, motor, di wala. Kag syempre, ang iyas ni nga ginahatagan, katropang Ryan, ang well-deserved man.
3: Wow!
1: Tani-tanan, no? O, tani-tanan mabugayan sang Evo helmet. Malay nyo! Okay, kita ko sa latest niya nga, nga vlog. Nagkanto man siya sa isa ka-event. May bit-bit sa yung, Evo helmet. Grabe, boy!
5: Ayoy!
1: Try tabi. naka-follow man ko sina sa ila. Ang Quadros Balatol. Ah, okay, oo.
2: Exciting!
1: Actually, namigid sila mo. Alin man sa ladaan sa Pigado. Katropang Ryan Sena. Hasta sa naging successful nga vlogger. And that's why, subong, nag-look back yun siya permis sa mga riders nga he once had. Nangin driver man sa daan, nangin grab driver, yung Food Panda rider, Shopee rider, gani gina-kwan niya man, gina-buligan niya man, gina-isla niya ang mga pud-pud ng karitong.
5: Ayoy!
1: Gani mga katropa, kung idol nyo ni or luyag nyo nga makakita sang vlogger nga sikat-sikat.
3: Wow!
1: Kita-kits kita dira sa SM City, Rojas.
3: Wow!
1: Anong gani oras matapos ni Tol? kay katropang, sige. Oy, kay kapitan dira ho sang Ensenyagan. Mayong morning, gidra sir. Ensenyagan panitan. Shout out sa tanan nga nagapamati sa XFM all over the world.
3: Wow!
1: Shout out magdira sa imo, sir. daw kaladlukan man imo nga pangalan ba? Gigs kag Putin gay.
5: Ayoy!
1: Tani isla niya man akon guma sa pangulihi. Ako sa imo katropang Ryan Sina. Ipasulod mo imo nga tricycle sa sulod. Pasulod mo sa SM.
5: Ayoy!
1: Agod to nga. Agod to nga makita niya. Pero malay mo ha. We're looking forward para sa na. Kay tuod, mahal tuod, magbakal subong sangkwan, sangguma. Bakal ka man barato, dasig man mapud.
5: Ayoy!
1: Dito na ta sa mahal. Pero ako, guilty gid ko ha. Kung sa diin ang pinakabarato, amo to ang akong ginabakal. Kay tested and proven naman abi katropang Ryan eh. Sa mga ano bala sa mga kariton dugay man abi to mapudpod ang ako ng ginagamit ng kariton subo.
5: Ayoy!
1: Kag based sa akon nga experience nagalabot siya mga 3 years ah sobra pa gani. I-travel ko hibay akon motor halin sa diri sa Rojas pasapian. Tapos pagkaaga halin sa Sapian pa Rojas. Di bala. May tawo sa likod mo tultinte.
5: Ayoy!
1: Tunto kagid ka tropang toto ba? Ah, dumdubad ko na naman ang amon diri nga medyo nakakatindig balahibo. Pero ang amon lang ni nga ubrabi, feel ko kapoy lang gid niya ni katropang Joy kag ni katropang Aira mo. Kung sino nakakita sa ako sing latest upload sa akon nga katropang teen page. Kita nyo da. Ginakaramual namon ko nagdigan yung gabi.
5: Ayoy!
1: Sala gid to sang tawo nga wala gin sarado mayad ang pirtahan. Di karon, tanan kami na hadlo.
5: Ayoy!
1: Obra ko ako kay SMSN. Kasi pwede na ni Makwan aton nga station. Kay si Ma'am Joy, ready na gid ya mag-under time. Ayaw ka pag ginasuksok niya na, kay ready na sa maglakat mga katropa.
5: Ayoy!
1: Kay why na siya kuno labot? Ah, bisan under time sa potante makapuli na sa. Ay tonto gid. Pero sa inyo be katropang Toto Valtizon Escalada kag katropang Ryan Sina, ano to ang nagbukas man hangin no? Hangin lang to ah nanuma na biha.
5: Ayoy!
1: Pero kita ko hangin lang to yan. Kay gincheck man to ni katropang Joven sa guwa nga CCTV, way man sang tawo. Hangin eh. Kay mga around ano to daan around 4 PM. Knowing kung 4 PM na baskog na di ang hangin. Baskog ang hangin kasi syempre nagaulan-ulan na mo. Tikon ang ini nga pertahan, nagabukas na sa kusa. Kung wala gin sa radhan maya.
5: Ayoy!
1: So gani ang salarin gid dire si katropang Neil. Mo gid katropang Kenneth Paseto. Sige! Sa mga katropa naton, dira nga nagupod, nagpakigbahin sa aton singa Biyernes, ng edisyon sa Latuntunan Express, ukon Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Oy, mga katropa, thank you, guys. Sa mga nag-

0: Andrisa XFM Rojas. Ako na lang inyo alagad sa ngalan sa atong sninga regular anchor diri sa Exciting Pilipinas, katropang Zaldi Aguiap Jr. Ako na lang si katropang Christine Dayan Ropa. Para sa 106.5 XFM Rojas City Capiz, ang katropa mo.
1: Exciting!
2: XFM. Sunfall Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sunfall Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
2: Sunfall Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunfall Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunfall Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Sunfall Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sunfall Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sunfall Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfall Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunfall Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain. Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan epekto sa akong sa Sister Pain. Resigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hala! Ka-exciting! Win!

0: sa bawat araw. Saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katropa, exciting

0: time, alas 6:02 na sa aga.
1: Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita.

0: Express.
1: Mayong aga, Banwa, mayong aga, Pilipinas. Nagaplag na platutunan Express sa balita.
0: Express balita. Express balita.
1: Adlaw kita karon sang Biyernes, petsa 28 sa bulan sang Agosto tuig 2026. Kagkaroon sa ato ng mga headlines.
0: Headlines.
1: Sa mga balita lokal, 17 anyos ng lalaki patay matapos maaksidente sakay sa motorsiklo sa Banwa, sang Panitan.
2: Headlines. 23 anyos ng lalaki nga may kaso ng acts of lasciviousness arrestado sa syudad sang Rojas.
0: Headlines.
1: Manager kag caretaker sang compound nga nakuryente patay ang isa ka 17 anyos nga babayi sa barangay Dumulog. Napasakaan na sang kaso.
0: Headlines.
2: Lalaki nga wanted sa kaso nga murder arrestado sa Banwa sang Sigma.
0: Headlines.
1: Kaso sang dengue sa Capiz naglabot na sa masobra 600. 15 ka mga barangay nagapabilin sa clustering of cases.
0: Headlines.
2: DepEd Capiz Division natapos na sa pagpatigayon sa lockdown o kung safety drill. Mga bulutuan ginhatagan sa opsyon kung mag-aupod sa simultaneous drill sa masunod nga simana.
1: Kag sa ato naman nga balita national, hagna nga nagatalana sang age limit nga 16 anyos sa paggamit sang social media, nagkasana sa plenaryo.
2: Meta hindi pag-iban sa Pilipinas, suno sa palasyo.
1: Kag sa balita international, masobra isa kagatos katawo patay, samtang trend masobra 300 naman ka mga travelers yan report nga missing sa flash flood sa Nepal.
2: Sa balitang entertainment naman, legendary British actor singer nga si Tim Curry nagtaliwa na sa edad nga 80 anyos.
1: Kag sa balita sports sa Pilipinas, target nga makahakot sang medalya sa Asian Games.
2: Sa balita naman sa kayong lawas, mainit nga tubig sa pagbugtaw, makapabakod sa immunity kag maghahatag sa glowing skin, suno sa research.
1: Kag sa ato naman nga balita sa patagsang negosyo, DPWH, may 643.95 billion pesos nga proposed budget para sa 2027 NEP. Napatian ng mga headlines nga ito sa ngayon panglinyada. Ikaw po ang news ng mga newscasters. Ako si Katropang Christine Dayanropa.
2: Kag ako naman si Katropang Elmer Estimar.
1: Kagkaroon dito na kita mga katropa sa mga kaundan sa sining mga balita. Sa balita lokal, patay ang isa ka 17 anyos ng lalaki matapos ng aksidente. Ang ginamaneho sini nga motorsiklo sa barangay Agkilo, Panitan, Capiz, pasado alauna sang kaganhon sang Agosto 26. Ginkilalang biktima kay alias Jack, kagresidente sang barangay Timpas na sambit man nga Banwa. Sana ko ang impormasyon sang XFM Rojas sa ginapahayag nga nagpadulong sa Panitan proper ang biktima. Kapudang iyas ni nga abyan na pangpagabot sa isa katindahan, ginapahayag nagulam ini isang motorsiklo sa iya kaupod, kagin maneho padulong kuntani sa barangay Agkilo nga direksyon. Apang pagabot sa lugar, ginaligar na dulaan sang kontrol ang biktima sa iya nga ginamaneho nga motorsiklo kag natumba sa karsada. Bangod sila tabo nag-angkon sa pila sa magkatuhay nga parte sang lawas ang biktima, rason nga madasig naman ini nga ginrespondehan sa mga katapo sang Panitan MDRRMO. Gagagin dapatan sa pauna nga pagbulong antes ginpadangat sa Rojas Memorial Provincial Hospital. Apang pagabot sa hospital, gindeklarar ini nga dead on arrivals ng sa nag-attender nga doktor. Sa karon padayon pang investigasyon sang Panitan Municipal Police Station angot sa nasambit nga aksidente.
2: Sa dugang balitang lokal, arrestado naman ang 23 anyos nga lalaki matapos nga ginserbihan sa warrant of arrest sa Barangay Kulasi, Rojas City. Ang kilala ang akusado sa kay Elias Nunoy, kag residente man sa nasambit nga lugar. Nagapangatubang ang akusado sa kaso nga act of lasciviousness nga akusado ang warrant of arrest ang ginisyo sa Municipal Trial Court in Cities, Branch 4, Rojas City, Capiz, kag napitsan sa tinilikdan niya Agosto 26, subong nga tuig. Samtang girekomendar naman sa korte ang 35,000 pesos nga piyansa para sa temporaryo sini nga kahilwayan. Sa karon nagapabilin sa kustodiya sa Roja City PNP ang akusado para sa nagakaigo nga disposisyon.
1: Sa dugang pang balita lokal, napasakaan na sang kaso ang manager kag caretaker sang compound sang Medyaas sa Realty Corporation. Ang lugar sa di na kuryente patay ang isa ka menor de edad sa Barangay Dumulog, Roja City sang tinalikdan nga Agosto 1. Kaso nga homicide ang ginpasaka sang prosecutor office batok kanday Glenda Barala E. Torres, 45 anyos ang caretaker sa nasambit nga compound. Subong man si Reynaldo Dadivas E. Delfin, 56 anyos ang manager nga lunsay mga residente sang Barangay Milibili, Roja City. Matandaan nga ginkilalang biktima kay Elias Angel, isa ka senior high school student nga nasapuan nga nagaangot na ang buhok sa barbed wire. Kag ang barbed wire naman ang nakaangot na sa balay nga may live wire. Nga ginapanag-iyahan kag ginadumalahan sa nasambit nga mga persona. Gintinguhaan pa nga ipadangat sa ospital ang biktima apang gindeklarar ini nga patay sang nag-attender nga doktor. Express
2: Balita. Arestado man ang isa kalalaki matapos naman nga ginserbihan sang warrant of arrest sa Barangay Poblasyon Norte, Sigma, Capiz. Taknala 5:30 sang hapon sang Agosto 26. Gikilala ang akusado sa kay alias Juniel, 38 anyos kag residente sang Purok 5, Barangay Manguso, Sigma, Capiz. Kaso nga murder ang ginapangatubang sang akusadong sa din wala sang piyansa ang girekomendar ang korte para sa temporaryo sini nga kahilwayan. Ang warrant of arrest ang gin-issue kag ginpirmahan ni Honorable Juris Isa Dilinilia Kalanta, presiding judge sa nga Regional Trial Court Branch 85 Quezon City nga napitsa naman sa November 29, 2016. Sa karon nagapabilin sa kustodiya sa Sigma Municipal Police Station ang akusado para sa nagakaigo nga disposisyon kag natala naman ga turnover sa Court of Origin.
1: Sa dugang pa nga balita lokal, naglabot na sa 643 ang nabalhag nga kaso sang dengue sa probinsya sang Capiz. Umalin sang Enero 4 tugtog Agosto 22 sini nga tuig. Sandid sa pinaguha nga status sang Capiz Provincial Health Office, nagapanguna ang Roja City sa may pinakamadamo nga record nga nabiktima sang dengue nga mayara sang 120 ka mga kaso. Kinsundan naman ini sang Banwa sang Tapaz nga may 116. Maayon kag Mambusaw nga may tig 50 kakaso, Kwartero nga may 38, Pontevedra nga nakabalhag sang 34 nga kaso, Hamindan nga may 33, Banwas ang Dao kag Panitan nga may tig 27 na ka mga nabalhag nga kaso sang dengue. Dugang pa, subong nga semana nadugangan sunod diri sang 46 nga mga kaso sang dengue sa probinsya kag ang ini amo ang nagikan sa mga masunod nga kabanwahanan. Tatlo ang gindugang sa Kwartero, duha naman sa Dao, tatlo sa Dumaraw, apat ka mga kaso ang nagdugang sa Maayon, tatlo sa Mambusaw, isa sa Banwasang Panay, apat sa Banwasang Panitan, lima naman sa Banwasang Pilar, sa Pontevedra isa, subong man sa Sapian kag Sigma. Samtang 9 naman ang gindugang kaso sa Banwa o kun sa siyudad sang Rojas. Samtang yara naman sa 15 ka mga barangay ang may clustering of cases ng dengue. Kagini amo ang Barangay Poblasyon Ilaya Kwartero, Barangay East Villa Flores Maayon, Barangay Atiplo Mambusaw, kag Barangay Malagab I Kwartero. Subong man sa Barangay San Pedro Pilar, Barangay Bago, Barangay Lawaan kag Barangay Tluktugan, subong man ang Barangay Milibili sa siyudad sang Rojas, kag Barangay Daan Banwas, Barangay Matitbog kag Barangay San Nicolas sa Banwa sang Tapaz. Sa karon naglabot na sa apat ka mga persona ang ginbawian sang kabuhi bangod sa nasambit nga balatian sa probinsya subong nga tuig. Gani palain sa karon ang panawagan sang PHO sa publiko nga patigayunon ang 5S strategies. Amo ang search and destroy, self-protection measures, seek early consultation, support fogging o kung spraying kag sustain hydration, labi na sa mga namensyonar nga barangay agud makalikaw sa halit nga dala sang dengue.
2: Sa katapusan nga balitang lokal, natapos na nga ginpatigayon ang simultaneous school safety drill for active attack incidents sa mga bulutuan ng sakop sa Department of Education Capiz Division. Sa pagpakingangot sa XFM Rojas sa kay Ms. Glinda Maributin, ang DRRM Officer 2 sa ahensya, gipayag sini nga ginhatagan sa karon sang opsyon ang mga bulutuan sa idalom sang DepEd Capiz Division kung magaupod sa ila pagahiwaton nga regional simultaneous active shooter drill sa masunod nga semana. May baluan gani nga sang tinarikdan nga Hulyo 20 tubtob 24 kag Hulyo 27 tubtob 31 nakahiwat na sang labing una nga safety drill ang 471 tanan ka mga bulutuan sa idalom sang Capiz Division. Dugang pa bangod sa isagid lamang sunod diri ang mga police station sa kada banwa sa probinsya, ginhiwat ang drill sa nga tagsa-tagsa ka mga bulutuan. Ang ginpili lamang sa nga oras kag adlaw sa mga naminsyonar nga pizza kung saan ang nila patigayunon ang among activity. Matapos ang ginhiwat nga drill, isa-isa nga nagpagkigbakil sa ilat sa tagsa-tagsa ka mga social media accounts. Ang tagsa ka mga bulutuan sa ilang mga reels videos agod nga ipakita ang ginpakigbahin sa nasambit nga aktibidad. Samtang sa mga nabukid naman nga portion kag iban pa nga mga bulutuan nga hindi sarang malabutan sa mga kapulisan, ang mga school heads na lang ang ginatagan sang opsyon kung sino ang ilang mangin na evaluators kag magaserve bilang ilang responders kangay sa mga BPATs, BHWs kag mga barangay officials. Matandaan gani nga base sa ginpagawa nga memorandum sang DepEd nakasaad diri nga ginamanduan ang tanan nga mga regional offices nga magupod sa drill kag mahimo naman nga magpatigayon sang among activity ang mga eskwelahan sa lain nga pizza. Kabahin ini sang pagprioridad sang safety kag psychological well-being sa mga estudyante, teaching kag non-teaching personnel. Sano pasahin siya nga ang simulation activity ang dapat i-appropriate trauma informed kaga nakatutok sa preparedness, protective actions, coordinated response kag post incident recovery.
1: Express Balita. Mga katropa, ang mga balita lokal ngayon yung nabatian ang builo ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Ngayon sa kanan acidic ag alkaline-based vitamin C nga nagabulig agad nga mapabaskog kag mapabakod ang aton nga immune system. Ginabuligan sa inyo mga katropa ang aton nga lawas nga mapakigbatuan ang mga viruses kag mga bacteria. Express Balita. Sa aton naman din nga mga balita, national ginisponsoran na sa plenaryo ni Senator Robin Hood Padilla ang hagna nga Child Online Safety and Protection Act nga tinutuyo nga maprotektahan ang mga kabataan batok sa peligro nga dala sa paggamit sang social media. Sa sponsor speech ni Padilla nga chairperson sang Senate Committee on Public Information kag Mass Media, tinutuyo sang hagna nga mabutang sang minimum age para sa paggamit sang social media kag obligaron ang mga social media platforms nga magpatuman sa mga tikang nga magaprotekta sa mga kabataan batok sa cyberbullying, exploitation, harmful content kag iban pa nga online risks. Ginatag man ni Padilla nga ang ginaduso nga layi ang para sa luwas kag mas responsable nga paggamit sang digital nga palabuton sa mga kabataan kag hindi para punggana ang kinamatarong sa mga bata nga maggamit sang technology. Sa idalom sa nasambit nga hagna gintalana sa 16 anyos ang minimum age sa mga kabataan nga tugutan nga mag-angkon sang social media account.
2: Sa kaangot kagkatapusan nga balitang nasyonal, naglain ang tunos ang palasyo na tuhoy sa pagban sang mita sa Pilipinas. Sunod sa kay Palace Press Officer Undersecretary Clear Castro, nagatuman man sunod diri ang mga social media platforms sa pag-takedown sa mga fake news base sa update sa DICT. Mandumduman nga gisiling sang palasyo nga bukas sila sa pagban sang mita kag iban pa nga mga social media platforms bangod sa madugay na nga pagsabat sa request sang pag-takedown sang video sang kalakasan kag fake news.
1: Express Balita. Mga katropa, mga balita nasyonal, ang builugid nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold nga mayara sang high potency. Sang 100% natural herbal extracts gikan sa mangustin, malunggay, ampalaya, garlic kag spirulina nga saranggid nga makabulig agud nga paayo kag mapakusog ang aton resistensya. Express Balita.
2: Sa balitang international, kapin sa 157 ka mga tao ang napatay sa landslide sa nga lunang kagdalagko nga mga bato nga nagdugas ang flash floods sa Nepal malapit sa border sa nga Tibet-China. Suno sa Nepal government, malapit sa 4 kagatos kag mga turista ang missing kag posible nga nalakip man sa paglubong or nalubong sa idalon sa nga lumang kagbato. Sa mga video nga nagalapta sa social media, makitaan ang pagragasa sa tubig kag makitaan man kung paano ginanod ang mga kabalayan kag karsada tuga sa mabasko nga baha gikan sa nag-awas nga suba sa mga kabukiran. Napektuhan man ang mga or sa pagbaha ang pila ka mga bahin sang India. Mga katropang balitang international nga inyo nabatian ang builugin nga ginadulong sa inyo sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Available na ang imo ay ultimate protection nga suplemento ang Vision X Plus Soft Gel Capsule na mayra sa pinasahi nga kombinasyon sa mga phytonutrients nga popular gid nga ginagamit agod nga proteksyonan ang aton nga mga mata batok sa pagkaguba sini bangod sa katigulangan kag pila ka mga komplikasyon.
0: Express Balita. Express Balita. Showbiz Balita.
1: Kag sa ato naman nga balita sa patag sang entertainment, nagtaliwa na ang legendary British actor kag singer nga si Tim Curry sa edad nga 80 anyos. Sunod sa Los Angeles Fire Department, nagkapaton sila sang tawag sang Martes. Martes ang gabi angot sa medical emergency, apang pag-abot, nabtan na nila nga patay na ang aktor sa iya nga puloy-an. May baluan nga madugay na nga may health issues ang aktor, apang wala naging buyagyag ang rason sang iya nga pagtaliwan. Nag-umpisa ang Hollywood career ni Tim sang 1960s antes maman ang iya big break sa The Rocky Horror Picture Show. Si Tim ang mas nakilala pa bangod sa iya nangin papel bilang Pennywise sa 1990 adaptation sang It ni Stephen King kag ang iya nga role bilang Mr. Hector sa Home Alone 2 Lost in New York. Una na ining nakabaton sang 3 ka Tony nominations kag Emmy nod sa 5 ka mga dekada sini sa industriya. Magluwas nga isa ka maayo nga aktor, isya man ang isa ka composer/singer kag nag-release sang rock focused studio album. Ginbunag ang aktor sa Grappenhall, Cheshire sang Abril 19 sang tuig 1946 kag si Tim ang wala gin kasal kag wala man sang anak. Mga katropa, entertainment news ang builo ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap nga mayra sang glutacogic kag virgin coconut oil o kun VCO nga nagabulig agud nga mapunggan ang early senses skin aging o kun pagtigulang sang aton cellula sa panit. Ini man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating and treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Gluta Kojic Soap.
0: Express Balita. Balita Sports. Balita sa Sports.
2: Mga katropa, sa balitang sports naman, target sa Pilipinas ang Women's National Football Team sa nga pungsod nga makahakot sa medalya sa 28th Asian Games nga hiwaton sa Yeichi Nagoya sa masunod nga bulan. Ang nasambit nga torneo ang kabahin sa ila preparasyon para sa 2027 FIFA Women's World Cup nga hiwaton naman sa Brazil. Makabig nga ang Asian Games amo ang una nga torneo nga pagapasakupan sa Pilipinas halinsang nagpartisipar ang mga ini sa AFC Women's Asian Cup sa bahin sa Australia. Liwat nga nakabalik sa World Cup ang Pilipinas sa pinagi sa 2-0 nga daog batok naman sa Uzbekistan sa nagligad nga Marso. Mga katropa, ang balitang sports ngayon na batian, ang builog nga ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men. Meras ang makakaglabuwas ka herbal extract nga popular gid sa South America nga nagapabagsik, nagapabaskog sa enerhiya kag nagapataas sa libido level sa aton sini nga lawas. Gamita ini 30 minutos antes maglabing-labing sa kay misis. Magtumar sa gid lamang kapsula, sigurado mas manami mas mabakod ang inyong relasyon kag ang imo nga performance sa inyo quality time.
0: Express Balita XFM Health News.
1: Ka Tag mga katropa sa aton diri nga balita sa ikayong lawas. Mahilig ka man bala mag-inom sang mainit-init nga tubig pagkabugtaw mo sa aga katropa? Nakaibalo ka bala nga ang pag-inom sang mainit-init nga tubig sa aga pagkatapos nga magbugtaw ang mahimo makabulig sa pagbalik sang tubig o kon hydration sa aton sini nga lawas? Ang mainit-init nga ilimnon ang mahimo man mabatyagan nga makapakalma kag makabulig sa komportable nga pagpanunaw sang aton sini nga kinaon. Sunod sa mga pagtuon ini ang sarang man nga makapalig-on sang aton immune system. Magpaayo sang blood flow sang lawas kag sarang man nga makahatag sang glowing sa aton sini nga panit. Isa sa pinakaimportante nga benepisyo sini amo ang pagpabilin nga may nagakaigo nga tubig sa aton nga lawas. Express Balita. Mga katropa, ang health news ang ginadulong sa inyo sang Santong Gold Herbal Tea nga himo sa malunggay, turmeric kag cinnamon bark nga manggaranon gid sa health benefits. Ini man ang ipatam-isang stevia nga nakitaan sa pagtuon nga saranggid nga mabalanse ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sang aton sini nga lawas. Gani wala gid sa kabalakang aton dira nga mga katropa nga nagasuprehear sang diabetes. Subong pala mga katropa, kakasanang toxic kagikilan sa aton lawas pinaagi sa pag-inom sang Santong Gold Herbal Tea.
0: Express Balita. Express Balita.
2: Mga katropa, sa balitang business naman, ginaduso sang Marcos Administration ang 643.95 billion pesos nga budget para sa Department of Public Works and Highways o kung DPWH sa 2027. Mas mataas nga 113.5 billion pesos or 21.29% kumpara sa 530.90 billion pesos nga budget sinisubong nga tuig 2026. Sunod sa Department of Budget and Management o kon DBM, dako nga bakin sa nga dugang nga pundo ang igalukar sa ongoing locally funded kag foreign assisted infrastructure flagship projects. Ginalauman nga makabulig ang mas mataas nga infrastructure spending sa pagtugas sa ang trabaho, pagpanubo sa ang logistic kag travel costs, pagpakaayos sa ang connectivity kag pagsuporta sa pag-umwad sa ang ekonomiya.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Kag sa foreign exchange rate update, nagikan sa Bankers Association of the Philippines ang US dollar ang mabel ng 61 pesos and 88 centavos. Nagikan naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang Singaporean dollar ang mabel ng 48 pesos and 45 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 85 centavos. Euro 71 pesos and 78 centavos. Kag ang Saudi Riyal ang may bayad ng 16 pesos and 40 centavos.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, ang business news kag ang foreign exchange rate update ang builog gid nga ginadulong sa inyo sang Santong Gold Coffee Mix nga kusa din may kape ka na, may energized kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant kag nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Enjoy a delicious cup of coffee that cares for your body with Santong Gold Coffee Mix.
0: Express Balita. Express Balita. Express Balita.
1: There you have it mga katropa, nabatian ang mga natipon nga balita nga builog ginadulong sa inyo sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Santon Plus Gold,
2: Santon Vitamin C,
1: Santon Plus Coffee Mix,
2: Visionix Plus Soft Gel Capsule,
1: Premium D3 Soft Gel Capsule,
2: Turbo Dietary Supplement for Men,
1: Santon Plus Herbal Capsule,
2: Premium D3 Coffee Mix,
1: Santon Gold Herbal Tea,
2: Santon Gold Coffee Mix,
1: Less the Pain,
2: Santon Plus Herbal Oil,
1: Santon Plus Herbal Soap,
2: kag Clear Skin Beauty Soap.
1: Yes, mga katropa, ang manasambitan ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated ang sarang niya nagiging mabakal sa aton diri nga mga leading drugstores. Partikular diri sa may Mercury Drugstore sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore kag sa Grace Pharmacy. And of course, sarang niya nagiging mga add to cart na mga katropa ha, kag ma-place order sa diri nga mga Shopee kag TikTok Shop.
0: Wow!
1: And by the way, sa mga katropa natin yung nag-upod subong aga sa atong singa palang tuntunan Express Balita, good morning, gid sa inyo tanan. Wow! Sa mga nagasaulog sang birthday, happy, happy birthday!
3: Wow!
1: Sa mga nagasaulog masang anibersaryo, happy anniversary.
3: Wow! Kung
1: ano katropang Elmer, happy break sa rin.
2: wala pa idea katropang tin.
3: Ayoy!
2: Ay, speaking of birthday, katropang tin, birthday gali ni, ano, sang mother ni mother mo man. Kay Vilma Dayang Delphine, sang Agloy Panitan. Happy birthday!
1: Happy birthday!
3: Wow!
1: Thank you sa mga katropa nato nga nagupod man sa radyo. Kag kami na ang inyo alagad, ako ang inyo sininga, o kung kami ang inyo sininga tagbalita. Katropang Christine Dayan Ropa.
2: Kag katropang Elmer Estimar.
1: Kag niyang Express Balita! Ang oras, la size 29 na sa aga. Kagining oras mga katropa, ang builog ginadulong sa inyo sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
4: XFM.
5: XFM.
6: Yes to hell. Yes to hell.
7: The secrets of hell.
8: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini, Dok Leo.
9: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
8: Okay.
9: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga ma-notice sa mga tao sa aton palibot ug sa aton sunay panimalay.
7: The secrets of hell.
8: Daw amo ni nga klasika ginabatyag ta, Dok Leo, nga way sang instant solution.
9: Kinahanglan gid ang tayuyo nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Dosil.
8: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti ara lang na sagwa mo. Dini mo ma-mention yan, or if not daw gulpi lang ginit ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo ya ang mamuni-muni ka lang gid nga
9: budlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho, kag isang diin lang mangin toxic ang environment sini nga kun padalman ta gid indi mo man nabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Ning hambalbal sang iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalain-lain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
10: Santhon Plus Gold.
9: Ang Santhon Gold capsule gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap gintun-an kung anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress, challenges, nga hindi kita mag-react daso-daso, kundi mabulo balanse ta anay makapulupaminsar ta anay makarelax ta.
7: The secret of hell.
9: Ang moringa nga sangkap sa Santhon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sini nga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sini nga part sa brain, irritated kita, madali kita mag-react.
8: Short-tempered ikaw.
9: Yes, so.
10: Santhon Plus Gold.
9: Ang isa pa gid sa manami man, ang mangustin nga sangkap sa Santhon Gold. May ara sang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain kag sa aton sini nga nerve. Nga isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones naton, signaling systems naton, messengers naton, nga ginapaagi sa aton sa nga nerves, problemado.
7: The secret of health.
11: Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang Vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang Vitamin C para sa iyo. Santhon Vitamin C.
9: Para nga masigurado pagid, magluwas sa ginatawag pagpabakod sa aton sa nga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian, lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan, ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josel sang liabi nga amo ang Vitamin C.
7: The secret of health.
12: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
6: Yes to help!
9: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
8: So ang Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan tanaman nga mahilig magkape. Dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
9: Kagara ya, ti may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
8: Oo.
9: More ka sa gidatog benefit.
8: May iban abing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
9: Mm-hmm.
8: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom, kape eh.
9: Mm-hmm.
8: Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimo. Yung ginadetox siya nga itong lawas sa napagwaya. Ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa. Infection sa sulod sa lawas ta.
7: The Secret of Health.
8: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi, magkape ka premium D3 coffee mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muda sa inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kaway niya caffeine.
7: The Secret of Health.
6: Yes to Health.
13: Hala, ka-exciting!
14: We-

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM.
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
4: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
5: Ako si Senalin F. Tabigi, isang barangay Biskaya, Presidente Ruas Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag sa kay Dr. Romelito Oy sa ako na dagaan niya 3,000 pesos cash sa ginhiwat niya 20 weekly draw. Gani, kamo mag-intraman sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
4: O ikaw man, katropa, may chance ka pa kamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa kapis. XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katropa, XFM!

0: Mga katropa, ang oras sa 106.5 XFM Rojas, King sa Bugos nga Pilipinas, la 6:44.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinion ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM.

0: Bullseye. Mayong aga mga katropa, nagapangalagad ng panibago naman ng edisyon sang palatuntunan Bullseye. Bullseye. Diri sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagapangalagad kita sa inyo karong adlaw sang Biyernes. Oh, thank God it's Friday. Petsa 28 kita sa bulan sang Agosto tuig 2026. Kaupo dyo karon, ako ang inyo sinitalos nga alagad, ang inyo anchorman, katropang Zaldi Aguiab Jr. Oy, good morning na mga katropa. Oy, bangun na. Ayan. Okay, aga naman niyo. Oy, labi na gid sa may mga trabaho padira sa subong adlaw. O sa mga mag-opisina padira. O and syempre sa mga magahingabot pa sa pagpanindahan o kaga sa mga magadulong pa sang ilang mga estudyante. Kumusta ka mo mga katropa? Kumusta nangin adlaw nyo kahapon sang Huwebes? O kabay nangin Mayo ni para sa aton tanan-tanan ha? Yahoo! O kaga syempre ining adlaw naton sang Biyernes sa let's make the most out of it. Ayoy! Okay, siyempre katapusan ng adlaw sa trabaho kag may posibilidad o nga sa subong adlaw hay may magrasya ka mga mabaton eh. Ayoy! Okay man, ang pizza 30 Domingo mo.
1: Oh no!
0: O, galing may 31 abi mo.
1: Ayoy! Ayoy!
0: May kapila na ni ikalima na nga adlaw sang pizza de peligro.
1: Ayaw!
0: Oh, maluoy ka.
1: Oh, no!
0: Oh, abe, abe! Oh, kaya pa?
1: Ayoy!
0: Oh, may unod pang inyo sininga bulsa da?
1: Ayoy!
0: Oh, ang wallet nyo may nagahabok pa?
1: Ayaw!
0: Ang ATM may balance pa.
1: Oh no.
0: Oh, gani ah, sa ato sini mga katropa dira kunting tiis na lang ah.
1: Ayoy.
0: Oh, laban lang sa buhay. Oh, kon alang-alang gid nga makabayad sa kurinte subong.
1: Oh no.
0: Oh, ipaagyo na lang anay sa online lending eh.
1: Ayoy.
0: Oh. Para sa kilala ko, oh, ang iya balayran sa kurinti, sobra 4,000, oh, mga katropa. Ay gani, gindugangan niya lang to ang balance ang iya sining sa home credit, ang binayaran ang kurinti.
1: Ayaw!
0: Oh,
1: no!
0: Okay, siyempre, ano pa na to? O dya, lawat pa na yung matipid mo ang imulta si mo, di ba?
1: Ayoy!
0: Kay kamahal subungadaan sang balayran ta sa kuryente. Oh, kay man kasadya sang mga supplier taman sang power.
1: Ayaw!
0: Oh, kaluluoy kita no. Oh, damo gani reklamo sa ano eh sa bill subong nga bulan sang kuryente kay man. Oh, bisan electric pan lang ang ginagamit, ang bill nila naga 500 ya.
1: Ayaw!
0: Ay, oh, how much more ang nagagamit sang aircon kag may mga ano pa appliances, may refrigerator, may heater, may plancha.
1: Ayoy!
0: Oh. Gapamalda gina yan.
1: Ayaw!
0: Oh, ilabi pa sa nagliligad gidaan. Oh, mayad gani isubong nga mga inadlaw ni nagulan-ulan ta. Like kahapon nagulan di sa Roa City. Oh, sa nagligad tong adlaw nagulan man sang hapon pero hindi gid nagadugay. Oh, wala gid siya nagadugay. Oh, pero ano niyo kahapon daw maayo-ayo kay sta sang gabi nagulan siya. Gani mabugnaw ang aton sining chimpo. O kag manami gid itulog mga katropa.
2: Bullseye.
0: Oh, di ba? Oh, subong agaho mag-uom-guo mga aton sining kalangitan. O gani sa aton sining mga kauturan dira magdala kamo sang payong. O, para hindi ka mo mabasa sang ulan. O, magdala sang anuman da nga panangga sa ulan ah. O, kay subong nga panahon, budlay na magbalatian.
2: Ay, ah!
0: O, and syempre, sa aton sini nga pagpangalagad, aton na ginaabi-abi ka ginatamyaw sang isa gid ka good morning.
2: Good morning!
0: O, ang aton sini mga katropa nga nagamonitor na karon sa aton sini nga pagpangalagad. O, nagatutok na diri sa aton sining palatuntunan. O, pinagi sa 106.5 MHz nga lilisuan sang ila sining mga radio sa FM band.
1: Yahoo!
0: O, and siyempre sa mga nagaupod na sa aton yung pagpangalagad, pinagi naman sa aton sining Facebook page. O, ang XFM Rojas 106.5. O, kag siyempre, sa mga nagalantaw man sa aton sininga YouTube channel, o, isearch yun ang 106.5 XFM Roja City Capiz.
1: Yahoo!
0: Mas mayo ginalantawon sa inyo sininga mga smart TV.
1: Yahoo!
0: O, kung may mga smart TV, kamuda sa YouTube, kamubala lantaw. O, kay para makita nyo gid kung ano ka damol dang nawong
2: ta. Ayaw!
0: Okay, sige sa aton yung pagpangalagad ha. O, friendly reminder anayo ah. O, sa mga motorista naton da karon, I know sa subong ninyo tion nagaamat-amat na ni bugat ang lakad sa trapiko. O, nagagutok na ngaton sining mga karsada.
1: Oh no.
0: O, gani sa mga driver dapat mangin pasensyoso kamo. O, be patient lang ah. Okay, balaan nyo. Hindi kidya malikawan nga may mga kamuti kidya nga driver.
1: Ayoy!
0: Oh, inabalang daw matyaga nila silang tag-iya kadalan.
1: Oh no.
0: Oh, gulpi ka lang likuan.
2: Ayoy!
0: Oh, gagutok na ganing karsada tapos masalot pagid sa ing sigida.
1: Ayoy!
0: Oh, gani amo nang barko mangin pasensyoso lang ah. O kaga maluwas nga dapat mangin pasensyoso kita, mangin defensive drivers mang kita. O anong aton sinibot silingon? O dapat ano gini? O ang pagtapak ta sang prino ta nagaka dapat gid, nagakaangay gid. O amat-amat lang hindi pagulpiha kay base lang sakay mo bala magpalauna. Oh, defensive tapos lang taon tagit pirming sugata ta. Ang aton sini nga mga ano na oh, side mirror from time to time linglingon tagit.
1: Ayoy!
0: Okay, base may haras-haras da nga driver kag sangiton niya ka bala.
1: Oh no.
0: Oh. Gani mga katropa halong gi kita tanan ha. Oh, kariit na gid subong sang panahon.
1: Oh no.
0: Oy, labi na sa aton sino makarsadahon kay sa nagliga do sunod-sunod gid ang mga aksidente sa dalanon even kahapon.
1: Oh no.
0: Oh. Ani just a friendly reminder halong sa aton sini mga drivers, be patient and be a defensive drivers at all times.
2: Bullseye. Bullseye.
0: All right. Good morning man.
2: Good morning.
0: Oh, dara sa aton sini makatura no sa magatuhay ginaton karon nga mga merkado publiko diri sa probinsya nga masako na ho sa pagatad sang ilang mga baligya mga vendors tada. Oh, kumusta kamo?
1: Yahoo!
0: Oh, ilabi na diri sa bahin sang Chodoro Arsenas Trade Center sa mga masako na naton da nga mga vendors so, ah, sa naglain-lain man nga section sang aton sini nga merkado man. Oh, dira sa meat section. Oh, good morning gid sa kay Sir Herminio Hikaldeo sang Hikalde Meat Stand.
1: Yahoo!
0: Oh, subong man sa mga kapihan dira o ah. O, sa midsection, sa kay Sir Antonio Bulido, sang Antonit Kapihan. Yahoo! O, kapangapi na kamudatanan. O, sa kay Ma'am Aileen Agdales man, dira sa fifth section, sa Aileen Kapihan. Yahoo! O, kaga siyempre ah, sa kay ng Ria, sang Rina daw ah. O nga, sige na karon ang himbis na sang isda, o. Oh.
3: Ayoy!
0: Okay, mapakas naman sa kuno.
3: Ayoy!
0: Oh, good morning man sa kay Migo Tada Punsoy, ho. Oh, sa may Chris Carinderia, sa may Plaridel Street.
3: Yahoo!
0: Oh, sa Plaridel West da. Oh, good morning da, so.

0: Oh, sa gabaligya da sa kalimango kag mga lukon ua. Good morning gid si mo. Oh, sa aton man sining mga vendors dira sa may utanan section. Oh, kay Rosalinda Antonio kag kay Leopoldo Rebise.
1: Good morning.
0: Oh, kumusta ang mga utan tada? Priska pa. Oh, kumusta ang mga panakot diyan?
2: Ayoy.
0: Oh, siyempre. Oh, dira man sa kay ano ah, no, sa aton sining mga katropa da sa ano ni sa Bagsakan Center. Oh, good morning man da sa mga amigo ta nga gwardiya o kay Hari kay kay Roy RJ.
2: Yahoo!
0: Oh, kag siyempre sa naga-traffic da sa Bungaga ho, the one and only. Ha? Huh? George the Warshak Agil. Okay, sa terminal man da sa jeep. Oh, sa Peblo terminal ta. Sa mga amigo ta daw nga mga driver oh, kay Jonathan Felipe, kay Juan Potato kag kay Jojo Diroy.
1: Good morning.
0: Oh, kag siyempre dira sa terminal sang Maldita wa. Sa mga driver da kag konduktor sang Maldita, no? Oh, kag siyempre sa kay Migo ta da Bragi Hangore.
2: Yeah!
0: Good morning gina sa inyo, nagatutok na data subong.
1: Good morning.
0: O kaga sa mga ano da, no, sa mga katropa man aton nga mga nagabaligya da subong sa Pueblo Integrated Transport Terminal.
2: Yahoo!
0: O mayong aga sa inyo tanan-tanan.
1: Good morning.
0: O kabay sa inyo sini nga pagbiyahe sa subong adlaw, sa inyo sini nga pagnegosyo dira, sa inyo nga pagbaligya. Makabawi kag makaginan siya gid kamo.
3: Headlines. Headlines.
0: Oh, nain ang napindot ko.
2: Ayoy!
0: Alright, alas 6:58 oras sa aton sininga pagpagalagad. Aton man gina welcome karon ang aton sininga mga overseas Filipino worker diri sa aton sini palatuntunan. Oh, medaya da nga pagpamati sa inyo tanan-tanan nakagabay sa gyapon yara kamo sa maayo nga kahimtangan.
1: Good morning.
0: Okay, Tita Susan Dolor da sa may Singapore. Oh, good morning da Ta Susan. Halong gid sa imo sini nga pagtrabaho naman da.
2: Yahoo!
0: Sa imo sini nga pag-travel da karon. Oh, good morning gid.
1: Good morning.
0: Okay, i-standby mga katropa. Kay check tanay pinakauli nga lakad sang panahon nagikan sa aton sini nga pag-asa. Oh, ining mag-umgoom ta karon nga panyempo ho, anong kausa sini?
2: Oh no.
0: Oh, ano ni localized thunderstorm or apektado kita sa gyapon sang habagat or nagahilapit na ang transition from habagat to amihan. Oh, check tanay ang koneksyon ta sa aton nga DOST pag-asa mga katropa.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
4: Magandang umaga po at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang taya ng ating panahon ngayong araw ng Biyernes, August 28, 2026. Sa ating latest satellite images, makikita po natin ang patuloy na epekto ng southwest monsoon o habagat at makikita natin na malaking bahagi nga ng Luzon at Kabisayaan ay makikita po na maraming mga kaulapan ngayon, kaya po magiging malaki yung posibilidad ng mga pag-ulan sa malaking bahagi nga ng Luzon at Visayas, lalong-lalo na dito sa may western section ng Luzon. Ito po yung area ng Ilocos Region, Bataan, Zambales, maging ilang bahagi ng Calabarzon, Metro Manila, at itong area ng Occidental Mindoro, kabilang na rin yung Oriental Mindoro. Patuloy pa rin nating minomonitor itong low pressure area na huli nating namatan sa 720 kilometers silangan ng Itbayat sa Batanes. Posible pa nitong maging bagyo lalo na this coming weekend, pero hindi naman ito magkakaroon ng direktang epekto sa ating bansa. Hindi natin inaasahang maglandfall sa Pilipinas. At ang magiging direksyon nitong low pressure area na kung sakaling maging bagyo ay sa may bahagi naman ng Taiwan. Kung sakali po maging bagyo ito, tatawagin natin itong Pilandok. Sa iba pang bahagi nating bansa, partikular na sa bahagi ng Mindanao, makakaranas naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated o pulupulong mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. So mapapansin natin sa ating buong bansa, pinakamaliit yung mga posibilidad ng tuloy-tuloy ng mga pag-ulan sa bahagi ng Mindanao habang mas malaki yung posibilidad ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan sa Luzon at sa Visayas.

0: of 5 a.m. nga po, may naka-issue tayo na heavy rainfall warning. So, ang heavy rainfall warning, ito yung posibilidad ng mga malalakas na mga pag-ulan at in-update po natin ito every 3 hours. So, as of 5 a.m. nga, nakataas or naka-issue ang heavy rainfall warning sa Zambales, gayon din sa Bataan, orange warning, gayon sa Tarlac, Pampanga, at ilang bahagi ng Bulacan. Naka-yellow warning naman po itong Metro Manila, malalabing bahagi ng Bulacan, at ilang bahagi ng Nueva Ecija. So, mag-ingat po, lalong-lalo na yung mga lalawigan kung saan naka-issue nga itong heavy rainfall warning, posible po yung mga pagbaha at mga pagguhon ng lupa. Samantala, may naka-issue naman tayo na weather advisory. So, kung yung heavy rainfall warning ay within 3 hours, itong weather advisory naman natin, ito yung ating inaasahang magiging lakas ng mga pag-ulan within 24 hours. So ngayong araw po, magkakaroon ng mga around 100 to 200 mm. Ibig sabihin po, para mas ma-imagine natin, ito yung mga malalakas at mga tuloy-tuloy na malalakas na pag-ulan, posible po sa may area ng Zambales, Bataan, dyan po sa amin sa Bataan, sa Occidental Mindoro, at sa may area ng Cordillera, particular na sa Benguet at sa La Union. Habang iba pang bahagi ng Central Luzon, kabilang din yung Metro Manila, at maging dito sa may area ng Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Pangasinan, gayon din ang Ilocos Sur at Abra ay makaranas naman po. At kasama din yung area ng Antique sa Western Visayas ay makararanas naman ng 50 to 100 mm of rain. Ibig sabihin po nito, posible din yung kumisang po ay malalakas na mga pag-ulan na maaaring pa rin magdulot ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Kaya iba yung pag-iingat po sa mga lugar, no, sa mga kababayan po natin na nakatira sa mga areas kung saan posible nga itong 50 to 100 mm at saka lalong-lalo na yung 100 to 200 mm na mga pag-ulan ay mag-ingat po sa mga bantanga ng mga flash floods and landslides. At ngayong araw nga, makararanas po, lalong-lalo na yung area ng Bataan at Zambales ng mga malalakas na mga pag-ulan, habang iba pang bahagi sa may western section ng Luzon, kabilang ng Ilocos Region, gayon din ang bahagi ng Central Luzon, Metro Manila, gayon din ang Calabarzon at itong area ng Occidental Mindoro, makararanas po ng mga malalakas na mga pag-ulan. Habang ang nalalabing bahagi ng Luzon ay makararanas naman po ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat, paggulog, lalong-lalo na itong silangang bahagi ng Luzon. Ang agwat ng mga temperatura ay narito po sa Lawag, Baguio, for Metro Manila, Tagaytay, Tuguegarao at Legazpi sa bahagi ng Bicol. Dito naman sa Palawan, Visayas at Mindanao, makararanas po ng maulap na kalangitan na may makakalat ng mga pag-ulan, pag-ilat, pag-gulog sa may bahagi ng Palawan at narito yung agwat ng temperatura sa Calayan Islands at sa Puerto Princesa City. Makararanas din ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ang mga pag-ulan, pagkilat, paggulog ang bahagi ng Kabisayaan. At ang agwat ng temperatura ay narito po sa Iloilo, Cebu at sa Tacloban. Samantala, sa bahagi naman o sa kalakhang Mindanao, makararanas po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. At posible pa rin yung mga isolated o pulupulong mga pag-ulan, pagkilat, paggulog. At ang agwat ng mga temperatura ay narito po sa Zamboanga, Cagayan de Oro at Davao. Mapapansin natin sa Mindanao, walang masyadong mga namamataan pa tayong mga tuloy-tuloy na mga pag-ulat. Medyo mainit nga yung panahon dito sa may bahagi ng Mindanao. Kaya mag-ingat naman dun sa potential naman po ng matinding init na maaring maranasan sa bahagi ng Mindanao. Samantala, meron po tayong tinatawag na tropical cyclone threat potential. Ito yung posibleng mabuong mga bagyo within 1 to 2 weeks. So makikita po natin, so makikita nyo po ito sa DOST Pag-asa website. Around August 27 to September 2, inasaan po. Ito po yung low pressure area nating minomonitor at makikita nga natin yung potential na track nito ay patungo sa may bahagi ng Taiwan. Samantala, by next week, posible ding may mabuo na panibagong low pressure area at maaring mapatuloy na magpalakas ng habagat hanggang next week. So patuloy po natin itong imo-monitor. Again, kapag mas matagal po yung forecast, mas mataas pa yung uncertainty. So marami pa rin pwedeng magbago. Kaya patuloy po natutukan ang pag-asa sa mga update sa lagay ng ating panahon. This weekend naman, inaasahan natin na magpapatuloy yung malalakas na mga pag-ulan ngayong Sabado hanggang Linggo. Kaya po itong long weekend natin, particular na sa darating po na Sabado at Linggo, ay inaasahan natin na tuloy-tuloy yung malalakas na mga pag-ulan hanggang araw ng Linggo. Posibleng mabawasan po yan bandang hapon ng Linggo or Lunes na. Kaya sa mga kababayan natin na may mga activities this coming long weekend, ay consider natin yung in-expect po, inaasahan natin na mga malalakas na mga pag-ulan, lalong-lalo na sa may western section nga ng Luzon, yung Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, kabilang na yung Metro Manila at sa may area ng Mindoro provinces. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala po tayong naka-issue na gale warning, kaya ligtas pa rin pumalawat yung mga sakyang pandagat mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Gayunpaman, mag-ingat pa rin po kapag may mga thunderstorms, kung minsan nagpapalakas siya ng alon ng karagatan, kaya mag-ingat po lalong-lalo na yung maliliit na mga bangka. Ang araw naman natin ay sisikat, ganap na 5:44 na umaga at lulubog, ganap na 6:11 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa iba't ibang mga social media platforms, sa X, sa Facebook at YouTube, at sa dalawang websites ng Pag-asa, yung pag-asa.diocese.gov.ph at panahon.gov.ph, kung saan nag-issue po tayo ng mga iba't ibang mga updates, lalong-lalo na yung mga heavy rainfall warning, mga flood advisories, thunderstorm advisories, rainfall information sa buong bansa. Again, nakamapa po yan real-time, puntahan nyo lamang po yung websites ng Pag-asa. At live naman nagbibigay update mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sang ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed Friday sa inyong lahat.
1: Bullseye! Alright, tabatayan mga katropa si Sir Obet Obrina.
2: Yahoo!
1: O, sang Pag-asa. O, so... Lauman, sunod rin ang aton Silipanyempo, ilabi na sa may Western Visayas. Mangin na magalumon, gining aton niya kalangita, no? Kaga may mga lapta-lapta kita kapag ulan niya mabatsyagan. That is why, muna nga may mga porsyon karon ng aton siniya kalangitan niya magalumon.
2: Oh, no!
1: May porsyon man iya nga mapawa. Mga katropa. Tingala ko nag-mention si Sir Obet sang long weekend kaysa Lunes, holiday gali.
2: Oh no!
1: Oh.
2: Ayoy!
1: Oh, sadya lang ba?
2: Ayoy!
1: Holiday gali eh, sa Lunes siya. Ngayon ko lang na laman. That is why, gabi na mangkot ko kay Katropan Jason. Saan o ganing National Heroes Day? Eh, usually, National Heroes Day, Lunes na gani ginabutang ginman. No, so nga natandaan ko do pirmi ni Agosto 26.
2: Ayoy!
1: Oh, subong gali oh. Ginbutang siya Agosto 31. Abaw, double pina.
2: Ayaw!
1: Oh, double pina. Oh, that is why nga damo naman sining malipay ni.
2: Ayoy!
1: Wala nga daan eh. It's a regular holiday. Oh, sadya lang. Oh. Anyway, oh, ganin sa aton makuturan, dalalang tada payong, dalalang tada kapute. Oh, kaga sa mga tricycle, ipreparar lang na permis sa mga tricycle nyo ang inyo sining mga trapalda. Oh, kay parang malikawan nyo man. Oh, nga mabasa sang ulan sa inyo sining pagbiyahe. Hina sa internet connection. Ta nag-fluctuate.
2: Oh no.
1: Awa. May pataguro ka bayad ay.
2: Ay.
1: Oh. Tropa nga ira bay rin na ni ganing internet.
2: Ay.
1: Do pila na ni kadlaw ah.
2: Oh no. Oh,
1: hindi ko makita din ginatamdan ko sang weather forecast sa Pag-asa kay.
2: Ay.
1: Oh. Tiyagang ko kung ari ding sa ospital lang mabalaan mong vital signs na mayo pa naguro makita mo.
2: Ayoy!
1: Oh, dari yung galuding katama ay ako. Oh, sige. Oh, so may low pressure area nga nasiplatan karon. Oh, mga katropa, 720 kilometers nasidlangan sang Itbayat, Batanes. So, diri sa aton, sa Luzon, kag Visayas, no, nabilin nga bahin sa Luzon, kay man, andig to sa, ano ni, sa Calabarzon, Metro Manila, kag Central Luzon, o mga katropa, ay makabatsyag sila dito sa occasional rains nga ginatawag, o bangod sa epekto sang habagat. Oh, samtang kita dire maka-experience sang magalumon nga kalangitan kag lapta-lapta nga pag-ulan, kosman sang habagat.
3: Bullseye!
1: So apektado kita sa gyapon sa Habagat ah. Ang mga katropa diri sa probinsya sang Capiz. O gani mag halonggid kita tanan. Kaga sa mga ginikana no, balang ko man ginasugat nyo dlaw-dlaw nyo mga kabataan. O pero kung gina-training yung sina mangin independent padali eh, na lang silang sang payong adaan. Okay, sige. Muna aton latest weather update mga katropa. Kagini naman ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. Oy, kape anay mga katropa.

0: at minsan nang hihina.
1: Balatay kulubot at mabilis tumatanda.
0: Bata ka pa
1: pero mukha nang matanda.
0: Ayaw! Oh, amo ning masubo. Huwag ka na ganit kwarta, tapos yung may tsura daw tigulang pa.
2: Ayaw!
0: Okay man ang ginapangapi mo da, lain-lain.
2: Ayaw!
0: O, pilihan nyo ni Bla ang kape nga manamit na. Kargado pa sa benepisyo, ho.
2: Yahoo!
0: O, Magsanton Gold Coffee Mix na mga katropa. Oh, ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen. Oh, mga antioxidant kinagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health.
2: Yahoo!
0: Oh, kag hindi man sa pagpabugal ha. Oh, ang Santon Gold Coffee Mix kinaagawan gini karon sa mga butika. Oh, kag sa mga nagabaligya gid sini. Okay man. Madahog. Oh, sa nagligan, naglibot ko sa mga butika, mga drugstore, pharmacy. Okay, balan nyo, may difference ng drugstore kag pharmacy mo.
2: Ayoy!
0: Yahoo! Oh, mga katropa, oh, tagpila na lang kakarton yung nabili nila. Oh, mangkot ko dahogin man na, ma'am. Dahog, sir. O, kag ako gani, nakatilaw man sir, nami gid manggali ning Santon Gold Coffee Mix, no?
2: Yahoo!
0: Ako, mami. O, kung hindi mo natatanong, yan yung kape ko.
2: Ayaw!
0: Kasi kuwang-kuwa, eh, yung lasa na hinahanap ko sa isang kape, abo Tagalog, naku ba?
2: Ayaw!
0: Tapos, may chance pa nga magpulupudas na kay may glutathione kag collagen mo.
2: Yahoo!
0: O, minagani ginalantaw ko pirmi akong tsura man sa salamin, bla. O, doon nagpulupudas, ginman ko subong.
2: Ayaw!
0: O, boss, baka naman boss. Badagdaga naman boss.
2: Ayoy! Yahoo!
0: Sir Gilbert! Padagdag.
2: Ayoy! Yahoo!
0: Oh, ang Santon Gold Coffee Mix sa mga katropa. Ang may aramas sa natural incoming herbal ingredients. Oh, kangay sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, oh, bitter gourd o kunining marguso. O kag premium coffee nga puno sang health benefits.
2: Wow!
0: O, perfect blend ini siya. Agud nga ma-refresh ang aton nga mga energy. O nagasuporta sa aton ikaayong lawas. Ay naghatag pa sang natural glow sa aton sini nga mga panit.
2: Yahoo!
0: O gani ano bang naulat yung mga katropa? Magsanton Gold Coffee Mix ka na. Okay, ang Santon Gold Coffee Mix available ini siya ha sa mga suki nyo dang abutika dira mismo sa inyo sining mga lugar. Sa mga leading drugstores nato nationwide, available ani siya karon sa Mercury Drugstore, sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy. O, sa Super K Drugstore, Generica Drugstore. O, dari sa Roa City, o, available niya sa Ferd's Pharmacy. O, sa Aloe Vera Pharmacy. Sa Parmasya Binhamin.
2: Yahoo!
0: O, available na siya da, mga katropa. O, tilawin nyo bala. Oh, agud nga ma-enjoy nyo ang manamit nga kape.

0: O nga nagadampig man sa inyo nga ikaayong lawas.
1: Yahoo!
0: O dugang pa sila nga benepisyo mga katropa manami man ini. O para sa aton sining detoxification. O nagabulig kay nagabulig ini siya detoxify sang aton sining lawas naturally. O subot silingon good for digestion.
1: Yahoo!
0: O mga katropa kag maluwasin na. Ginapakigbatuan man sini ang fatigue kag ginapabaskog ang aton focus.
1: Yahoo!
0: O kag siyempre ginasuportahan man ang aton metabolism. O gani mga katropa, tilawin nyo na agod ka mo mismo makapamatuod sa kung ano ka namit. O ang Santon Gold Coffee Mix. At siyempre sa mga nagapangapi na sini, oy remind talang ka mo ha, hindi nyo git pag-iaboy ang empty sachets ang Santon Gold Coffee Mix. Kaysa rin nyo ni magamit sa pagpasakop sa aton sining Santon and XFM libu-libong papremyo. Lima lang ka empty sachets ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Equivalent na ina sa isa ka entry. Okay, balaan nyo. Ang isa ka box ni pulo ka sa shade, diba? So gani, may duha ka ka entry sa isa ka box. Okay, subong Biyernes, oh. Magapatigay naman kita sa aton sining ano ni weekly draw para sa aton ni Santon and XFM libu-libong pa premyo. O sa din sa kada semana may ara kita isa ka winner nga nagadaog sang 3,000 pesos nga cash. Ganin din nyo ipag-iaboy, gamitan nyo ini. O sa pagpasakop sa aton sining promo. Oh, paano bala ni ano anong himuon para kapasakop sa promo? Ta simple lang. Oh, tipuno niyo ni lima ka sachet isulod sa isa ka legal size white envelope. Sa likod sang sobre isulat ang tigulo sang aton promo Santon and XFM libu-libong pa premyo. Isulat ang inyo sining ngalan, ang inyong address, ngalan sang proof of purchase. Oh, Santon Gold Coffee Mix. Ang inyo sini nga contact number kag pirmahan. Oh, ihulog na tayo sa mga dropbox mga katropa. Oh, isa ka dropbox naton makitaan mismo diri sa aton nga waragwagan. Oh, ari kami di sa may sitio San Miguel, Barangay Tisa, Roa City. Oh, kung naling kamo sa likod sang stadium, tadlongan nyo ling ning Chico Street. Pasaka na di sa babaw. O, ari di amon waragwagan mga katropa. O, maluwas sina. O, siguro pamilyar gid sinyo. O, kundi hindi ang lindingan bla, no? Sa Chico Street, arada.
1: Ayoy!
0: Damo da permi ka dadlaw no katrupan Jesus no may motor damo ka pilila may tricycle may salakya
1: ayaw
0: amba ko oh release naman imo
1: ayaw
0: yahoo oh tadlo ngayon lang diya pasaka na di sa stasyon ah saka na di sang tricycle oh reading drop box na ton ang iban pa natin yung drop box. May drop box kita dira sa Panitan Public Market. O particular na sa RB Butika.
1: Yahoo!
0: O may drop box man ta sa Pontevedra Public Market dira sa Jeans Drugstore.
1: Yahoo!
0: O kaga siyempre, o dira sa may Poblasyon Ilaya Panay, dira sa Super K Drugstore. O dira na sa ano sa ang Sagwa Eda sining Super K. Kuha na dahil ng burger stand. O, inabalang ang bali lang ay isang kagat.
1: Ayaw!
0: Pity naps lang.
1: Ayaw! Yahoo!
0: Oh, arada, arada. Ang ano kay sunodlon ng gamay ah, ang Super K. Oh, gani mga katropa ha. Oh, magpasakop na sa Aton sining Santon and XFM. Libo-libong pa-premyo. Okay, basi ka mo ng masunod dong ambunan sang grasya. Yahoo! Okay, sa Santon Gold Coffee Mix mga katropa, may kape ka na. Energize kang may glowing, radiant, healthier skin. Kapa! Alright, alas 7.22. Sa aton sini nga pagpangalagad mga katropa. Oh, good morning Anay Daoa. Sa Absidi Itiri. Nao nga nagatutok subongo sa aton sini nga palatuntunan man.
1: Yahoo! Oh,
0: sa mga driver naton da nga wepa nakapamahaw kadto na kamo dao sa Absidi Itiri. Oh, pagdira kamo mamahaw kay kanamit sa mga luto Danila ho. Good morning, Anay da kay Ma'am Rose Jean Bulaklak Hubak.
1: Yahoo!
0: Oh, kaga siyempre sa ano da? No, sa ano niyo kay Madam Dalia, kay Madam Arlene, no? And kay Manong Dudoy da.
1: Yahoo!
0: Oh, basi magsunggod sila kuno sa to, no?
1: Ayoy!
0: Oh, dira sa Tatay Absidi ha. Oh, sa Pueblo mga katropa. Oh, lapit na sa Puro Bulawan bla. Oh, malapit sa Puro Bulawan. Balan mo na katropan Jason ang bu.
1: Ayoy.
0: Oh, arananda. Oh, and ano ni ho? No, kay Ma'am Rose Di Pinyo manda.
1: Yahoo!
0: Oh, good morning.
2: Gil. Good morning.
0: Alright, sige.
1: Yahoo!
0: Oh, ala, okay. Oh, nalipat ka naman. Ha? Oras na rin natin mga katropa, alas 7.24 na sa aga. Ang ining oras ang buylog na ginadulong sa inyo sang M. Louvillier, tulay ng pamilyang Pilipino. Alright, sige. Sa Iloan Tanay, ang aton sining patrol. Oy, Baloon Tanay ah, ang mga naghinabo sa palibot sa aton probinsya sa 24 oras man aton. O nga pagmonitor sang kalinong kag katawhay sini. O, sa unang ugnat sang aton mga balita sa mga police reports, mga katropa, standby. O, kay katropang Elmer Estimar, oh, mga katropa ha, one man ano tanay subong? Oh, one man report.
1: Ayoy!
0: Oh, mga police report sa nayo ha. Unaon taning report ni katropang Elmer Estimar. Okay mano, isa patay, tatlo ang pilason. Matapos ang pagbungguan ay isang isa ka motor kag dipam pasahero nga bus sa banwa sang kwartero. Check tan detalye sang balita. Upod kay katropang Elmer Estimar. Live report.
3: Patay ang isa ka minor di edad samtang pilason ang tatlo ka mga upod sini matapos nga ining natabo nga pagbuanay sa isa ka series bus kag motorsiklo sa National Highway nga sakop sang barangay Bitoon Ilawod kwartero Kapisa takna alas 12:30 sa nga udto kahapon nga adlaw. Inkilala ining mga sakay sa motorsiklo nga Sanday alias Renz ang 13 anyos alias Robel 16 anyos alias Kyle 11 anyos kag ang napatay amo si alias John 12 anyos lunsay mga residente sa nga barangay Bitoon Ilaya sakop sa nasambit nga banwa. Sa investigasyon sa kwartero municipal police station ginapayag katropansyal di nga samtang ginasubay ni alias Jeffrey 53 anyos nga residente sa zone 1 hama balod kututan Iloilo ang driver sa si Respas ang ining dala noon nagikan diri sa sudad sa Rahas padulong ini kontani sa bakin sa sudad sa Ingrilo apang pag-abot iya sa lugar ginapahiyag diri nga aksidente nga nag or nakabungguan sini ang isa ka motorsiklo nga isa ka Suzuki Rider 115 nga sakay ining apat ka mga estudyante nga lunsay mga minor di edad. Tungod gani sa mabaskog nga ang impact nagtumpilak ining mga biktima sa dalanon kag nagangkon sa mga pila sa mga tuway sinila siningalawas kaya man natabo ining bunguan na ikitrobosal di sa inner lane no sa tungatong nga mismo sa nga dalan. So far wala pa ni may daluan gid sa nga ton sining mga katapos sa motoridad driver at fault sa sining nga natabo pero kung nagtawon tayo once nga inner lane niya wala nga mo lagyan na sa nga mga drag po ng mga salakyan kag mga madasig nga or fast moving vehicle at katropasyal di. Pero ang ining motorsiklo ang natingala sa akin nga man na rin siya sa tunga maniyasang linya. And bangod sining natabo, ginrespondihan niya sa mga katapos ang kwartero in DR Arimo, agod nga madapatan sa nga nauna nga pagbulong ang ining mga sakay sa sining motorsiklo na gipadangat sa Gerardo or sa bahin sa nga Dao District Hospital. Agod nga madapatan sa nagkakaigo ng pagbulong apang tap na alas 5.40 sa hapon sa Mumanyadlaw ginbawi ang gid sa ulam sining nga kabuhi samtang ginabulong dira sa hospital ining si alias John nga isa sa mga napilasan sa Mumanya aksidente. Sa karoon temporaryo naman nga ginkustodiya sa kwartero municipal police station ining mga imbulbado nga mga bihikulo partikular ning series kag ining motor sa sining mga biktima kag taday yon pa rin ang ginakandak nga investigasyon sa kwartero municipal police station angot man sa natabo nga insidente. So muna nga to sining nga balita
0: nagita oh, ang driver sang bus katropag Elmer ging custody ni
3: eh. Yes, so ging custody temporary custody grasa banwa man niya sa kwartero ang katropa yung saldi kaya ginalagat-lagat na lang yung sa ngatong sining mga katapos ng kapulisan nga mag-file sa nagkakaigo ng pinubungon or mag-file sa kaso ang mga mata sining nga biktima man no? Batong sa sining nga driver itong hindi nga once nga magtakop ang nga sining nga regimentary period of detention ay igahilway ini sa kusudiya sa ngatong sining nga cars or kwartero municipal police station Petropa Saldi.
0: Okay, so so far why paka ano ni maka nakapakigangot ang pamilya sang mga victim asang mga nagkalapilasan ni.
3: Eh. What man sa initial naton diri nga information or magtrawag naton nga wala pa nakalabot ang pamilya sa talakapan niya sa nga kwartero municipal police station kag kung ano gid balang nila sining nga mga decision man sa sining natabo Petropa Saldi.
0: Okay, sige.
3: So para mo siling atong nga information, balita na gikan sa Banua sa kwartero, sa dugan siligaling ng mga informasyon, batayan na lang or update, diri mong gapo sa 6.5 XFM Rojas. Ang inyong nga balita, ang builogin nga ginadulong sa inyo sa Gikalitag Productor Hall Incorporated, ang Turbuditary Supplement for Men, ang mera sa mga kakaglabuhas ka herbal extract na popular gin sa South America, nga nagpapagsik, nagpapakusog sa nga enerhiya, kaya nagpapataas man sa libido level sa aton siling lawas. Sa mga Mr. Dera gamitan ninyo ini 30 minutos antes maglabing-labing sa kinesis, magtumar sa gid lamang kapsula sigurado mas marami kag mas mabakod ang inyong relasyon kag ang imong nga performance sa inyong nga quality time. Proprietary supplement for men ang mabakal sa pinakamalapit kag sukinin ninyo mga ikas inyong lugar. Labi na gid sa Supercare Drug Store, sa pharmacy kag pwede man ma-order online pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 16.5 XFM News, ini si Ketropang Elmer Simar ang katropa mo.
0: Bullseye! Bullseye! Alright, salamat yan kay Ketropang Elmer Simar sa gindulong sininga balita. Oh, ari na naman. Dugang naman nga, ano ni? Nga, insidente sa dalan. Oh, mga katropa. No, dugang naman yung aksidente sa dalan. Ang kalain pa ay involving ang mga minor de edad.
1: Oh, no!
0: No. Ba't may lisensya na nading driver sini? Naintindihan tagintani man nga ginapasugtan sa mga ginikanan na magamit na lang ang sa motor ang ilang mga estudyante ni padulong sa eskwelahan para makatipid. No. Eh siyempre kung magplitis sila adlo-adlo ay butan tabi nagaplitis sila 15 tubto 20 pesos. Oh. Kung maginamutay na lang sila tatlo silabing sakay sa motor maginamutay na lang sila ya. Ay isa na nakalitro balikan na na. Oh, di ba? Kaysa kadadlaw magasto sila sang 40 kada isa. Oh. O galing lang. May nag-exister kita nga layi. Oh? Nga bawal padalon sang motorsiklo, bawal mag-drive sang motorsiklo sang sa anuman sa isang salakyan ang isa ka minor de edad. Oh. Klaro ginaiya sa layi. Nga bawal gid ya mga katropa. Now. May ginbawian gid sang kabuhi. No. Ay kulang taon ta pila silang sakay sang motor eh. Katroban Jason. Dakong posibilidad yang nadulaan ni sang control ang driver. Okay pila ya karga mga katropa.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Di ba? So isa karon sa aton sining gina hatagan importansya ang safety no sang tagsa-tagsa. Kani gina call out ang atensyon sang LGU Cortero. Oh. And especially sang aton mga kapulisan nga kun may mo magpasar na lang kamuda sang ordinansa ho. Nga dumilian ang mga minor de edad yung magmaneho sang mga motor o salakyan. Oh, maluwas na mga katropa nga dumilian sila kung may makita i-adakpon dayon i-apprehend. Oh, kag hindi na dapat sang magatag lang nga warning. Oh, ang multahan dayon ang ginikanan. Oh, ang ginikanan. Yaman. Oh, balaan mo na gid may ordinansa kita. Ginpinasugtan mo pa bata mo. Oh, tapos ano irason? Uy, mo kuya kabalo sir, nagmotor-motor na sa sir.
1: Ay.
0: Uy, kabalo di bla, oh, sino papatihon man?
1: Ay.
0: Siguro it's high time na. Naintindihan ta ang kwartero kadamanda ano eh. Mga suludlon yung barangay nabukid. Pero siyempre hindi naton pag-ibutang niya sa risgo ang kabuhi sina nila. Oh, ako gapati ko Japon ang kabataan amo ang pag-asa ng bayan.
1: Yahoo!
0: Oh. Pero kung mag-amunik karon nga sila sa subong palang ng edad nila kabalo na sila maglapas sa kasuguan tahay may pag-asa pa ihan.
1: Ayaw! Oh, no!
0: Eh siyempre, may ba na sila masyado nakaintindi sang aton sining layi trapiko mo? O ba hindi? Gani pa ni kabalo gamit sang mga signal light? Oh. Kabado po bla, no? Nag ano lang naglick dial lang. Hindi na makontrol ang manubila. Oo. Oh. Pero sige lang kay padalman ta na di karon. Oh, mga katropa. Okay, tingwaan ta na dila buto ng hipe. Bago ka ginap ako, hipe! Ginap ako tawag si Mo! Oh, tingwaan ta na di malabot ang hipe sa kwartero municipal police station. Ano gid ba lang natabo? Sin ogid ang nagbunggo? O, oh, sin ong nagpangagaw linya? O. Oh. Kaya mo na actually karoon ang ginahulat-hulata. Monsin Ogid Blaihan ang nagpangagaw sang linya. O nga, nagresulta sa sining nga aksidente kaga masubo pa may ara sang ginbawian sang kabuhi.
2: Bullseye.
0: So standby kamo karon ha mga katropa kay tagaan ta na didugang pagtamod. Labuton taning hepe sang kwartero Municipal Police Station. Alright, sa dugang pa naton nga balita man diri sa aton sining palatuntunan mga katropa. Isa man ka high value individual or ginakabig nga high value individual dakop sa ginkasang drug by bus operation sang aton sining mga otoridad. Masobra isa ka milyon nga balor sang droga ang na-recover. Pirmi na lang niya. Minilyon ganyang balor sang droga ho. Abay sa detalye sang balita, check ta, balikan ko connection ta with katropang Elmer Estimar. Live report.
3: Nagapay dalong na karoon sa examination, drug test examination, ining persona nga nabakpan sa ginkasa niya, drug by bus operation, ining nga laki nga ginakabig niya, high value individual, o kung HBI, niya sa ginkasa sining operation sa niya, Regional Police Drug Enforcement Unit, o kung RPDU, sa Barangay Simagbuan, Roca City. Kain na, alas 12, inidya sa kagahon, katrapasaldi, kaging kinala ining akusado sa kay alias Toto Del Rosario III, 47 anyos, inigangan ta Del Rosario III kay Masina King Matusi alias Toto. To. Presidente, inasaya katropa sa li sa barangay Guba o Tebedra Capiz. Sabi natin gayon, inisya nga nabaklan, tinagi sa operatiba man niya nagpakilala isa ka puser buyer sa isa ka sa sale sa ginapatihan illegal ng droga tag sa balor iyang 14,000 pesos serbi naman bilang by bus money tag dugang gani nga nakuha sa paginakop ni Toto ang duha ka bulto nga droga nga nakasunod na bala katropasal din sa isa rapper tag 16 pagid kama niya sa sale sa nga shabu nga ginabulbon sa tanahan niya nagdangat nga mayara sa kabugaton 185 gramos kag mayara sa standard drug price nga 1,258,000 pesos. Now sa konsinay nga pagpakigangot sa kay Police Captain Dennis Los Tanyas ang tiniber sa sinay nga RPDU madugay na nga ginamonitor ining subject or ining nasambit nga subject person more or less era sa duha ka semana kag makilas abi ining nga subject ka tropasal di kay man ang testo man sila yan na ka transaksyon na tiga ayon nga na transaksyon ini ang tinas ang kagahon nagmisis naman sa hayo ko naman una ning nga gintransaksyon ka tropasal di sa Ibanua sa Pobedra din sa Sublangon sa Uligin sa Lanot kag Driya na tiga ayon nga nagbakpan sa bahay niya sa nga barangay si Bagwan nga kung sa diin na ulihin nga nagkagat no, sa transaksyon sa ngaton sining nga operatiba kag ang niya sining nga source kay Tropasal D sa dugang natong din nga po ng informasyon nagikan ini sa Munti Munti Lupa kag mera man sa diri nga source sa bahay niya sa nga probinsya sa nga Capiz kag isa diri sa mga ginalantaw karon sa aton sini mga otoridad hindi pa rin ma-divulge ang personalidad din sa niya sining source kay man subject for operation naman sa masunod niya katropa niya sa lig sa aton sini man niya mga katapo sa niya kapulisan ginahibalo ka din ni sa karon kung paano inibala makatabok nila yung illegal nga droga dari sa aton sa probinsya nagikan niya sa bakin sa niya Muntinlupa no na tong gipayag ni Police Captain Dennis Musbanyes nga isa sa mga source sa sining nga subject person sa ginkasa nga drug by bus operation sa karon na dia pabili na ni sa posibilidad siya nga Roja City Pinti niya nasabit niya subject person para sa nagkakaigo ng disposisyon at batalana naman ininya niya turnover sa court of origin.
0: Oh, ang guba to mo tong sunod lang niya barangay, no? Ang pamagubilan?
3: Oh. Yes, oo. Oh, tama ka na katawang sandi.
0: Oo. Oh.
3: Kako.
0: Ay, si Kwan, yes or say?
1: Ayoy!
0: Oh, katro po, Ilmer?
3: Sa tabok lang?
0: Oo, sa tabok, tabla.
1: Ayoy!
0: Oh, kahon, pila lang, uyapad mo lang ang ano ay, di ang diferensya, di ba?
3: Suba.
0: Ah, may suba pa?
3: Apang hiling-hiling yung suba. Uyapad ah.
0: Uyapad lang ang ano, ang hulot. La, makon mo niyo. Taga, sigurado ka taga guba, hindi ni taga tabok?
3: Taga guba yan.
0: Hindi man ang taga takas, nga nagapahigop sa baw?
3: Hindi.
0: Ayaw!
1: Oh no!
3: Isang taga-report ko, nag-message sa sakon.
0: Oo, ano yung bal?
3: Hayo ko naman, doon nakulbaan na takay pagkato proceeding tadi siya, masikag. Nakusun, tadi karang katalibong bala.
0: Oh, good morning, anay. Takay Toto, Juan Bilbis, ha? Sa Toto Matuyan, da sa Takas, Pontevedra.
1: Yahoo! Oh.
0: Metodo Fermi na lang gidya ko na yo kay mo abi hayo to pang universal. Pang universal abi. Oh, nagpatawa si Migo Antonio Solomono.
1: Ayoy.
0: Sige, so ano ne? May pabati ka kay Wilmer?
4: Materialize na doon sa operation. So, nag-start ang doon nga pag-materialize sa Banuasang Pontevedra. So, kapila mag-change ang area of transaction until such time na dili na materialize sa Arua City. So, ang aton subject for operation mo si Angias Toto De La Rosario III. So, residente ni isang barangay guba, Pontevedra Capiz. So, may narikabay kita ng more or less 185 grams of suspected shabu with standard drug price na 1,258,000 siya.
5: Sir, sa part sang luwag na ito ni Balon, anay, sir, kung ano gid ni ang lead unit nga nag-operate siya, sir?
4: So, ang lead unit, sir, is atong regional police drug enforcement unit, sir.
5: Okay. So, sa part sang aton sining mga sang RPDO, sir, gano'n ni kabudlay nga gin-operate ning si, ano, sir, kaya daw sa information, tanid daw madamo ni isang lugar nga gin-transact ni sir, eh? Sir, mentionar mo man.
4: Yes, sir. Nag-start kita sa pag-transaksiya sa municipality of Pontevedra. However, medyo madulas yung subject natin. Sure, nakilas. That's why nga pila ka area ang ginagasakan sa operation. Under such time, it is Arua City na materialize.
5: Okay. So, pila gini ka sa say, tanan sir, na recover na ton sa pag-inakop sining subject, sir?
4: So, may narekabi kitang one piece heat shell transparent plastic sachet containing white crystalline substance of suspicious abuwa muling by iba sa iting. 16 pieces heat shell transparent plastic sachet containing white crystalline substance of suspicious abuwa. So, pieces, not tied. So, medyo rako yun eh. Mm. Transparent plastic bags containing white crystalline substance believed to be sa buo. Kanyara kita ang paybas money na worth of 14,000. And naikuan pa, may gitawin motorcycle. Kita na 1 unit, 150 red rosy, sir. Kaka-other recovery, sir.
5: Mm. Sa information, ta, sir, bisaton sininga monitoring man sa diin gini siya gakwa sa niya sininga siya bukag taga diin gini ya mga parokyano ya sir.
4: So ang area of operation sir almost province of Capizon sir. May isa diri siya sa source diri sa province of Capiz pero hindi pa natin pwede marigil sudat nga for the future sa ato operation. And then, ang pinaka main source again is sa Munti, sir, sa Manila, sir.
5: Mm. Nebelo, anta sir, kung paano ni i-travel, transport ang droga linto sa Manila?
0: Mer?
6: Alright, nabataan ka travel din, no? Si Police Captain Dines Los Banyes, Saton, maningya na patigangutan. Sa nabataan mo to, ha? Sa mentionary naman, nga makilas ining subject person kag madugay Manila na nga ginmonitor ah. So nabati ang mato siguro kung tapos alday kung di ginisa niya kwa sinya sininya source.
0: Oo.
6: Sinya sininya legal nga droga.
0: May isa gana isa nga taga Capiz tapos sa Munti. Oh, but sa din sa Munti bay sa Bilibid.
1: Ay!
0: Oh, diba ang Bilibid dara sa Munti no?
6: Oo.
0: Hmm. Basi may pabrik may ano da may may ano bala sa Munti? May
6: ito.
0: May nagaluto.
1: Ayoy! Oh no.
0: Oh, di ba? Pero amo na eh.
6: Sang una eh.
0: Sang una may ara.
6: Tanda mo to bala nga ginred la katrabasal de. Sa pagpamuno kapta ni
0: Bantag.
6: Bantag na.
0: Oh.
6: Mm. Ano pa matandaan mo to nga ginred to nga na bansagang gani nga drug cartel ang pangag ni Bilibid itong mga
0: may di aircon pa to yung mga ano to mga drug lord no
6: yes so ay sana to si Espinosa
0: gani no
1: oh no
6: ay, may pagkrok nga paan niya parto
0: ayan bot subong harap pa na ba eh
6: wala lang dito idea and then otherwise sumabisitahan ta.
0: Oh, gusto mo magsunod to?
1: Ay! Oh no.
0: Sige.
6: So par katrabasal di ah, amo sa nangaton sining information man. May kantanan sa sining isa naman ka successful operation sa nangaton sining matapos sa otoridad sa gigkasang draga bypass operation. Diriya sa Sunod sa Rojas wherein yung karesulta niya pagkadakop sa sining high value individual nga taga Banwa Aya at Pontevedra. Sa dugang sining update sa Bati Andres 106.5X sa Pam Rojas sa Gapon para sa 106.5X sa Pam News Elmer Simar ang katropa mo.
0: Bullseye! Bullseye! Alright, salamat kit kay katropang Elmer Estimar. Oh, makon mo ni dako-dako, no? Oh, dua ka bulto. Tapos may 16 pagidya ka sa Shay.
1: Oh no.
0: Wag do chlorine lang.
1: Ayoy.
0: Oh. Galing da sige may ma-distinguish ang chlorine do ang gidgidya sang shabo daw kasubong ano or kangay sang anong mga katropa. Tawas.
1: Ayoy.
0: Pero may harap na niya anong tawag sina refined tawas. Wow, refined.
1: Ayoy.
0: Diba ang may perfume pangadala ka, Tropan Jason? Isang una ka pang tawas ko. Subong may nakuga pang tawas eh. May man gaamoy eh.
1: Ay!
0: Okay, isang una be ang timing gito na tawas-tawas. Gamit ko tawas. Ang una, ang akong tawas ning nagamit ang magaras bala ay gapang samad gili isang imo underarm.
1: Oh no!
0: Oh, mga katropa, so matuway na ko naga ano eh. Ay, kung tawas-tawas kay Gakatul.
1: Ayoy!
0: Okay. So, sa Munti, ginakuha ang source.
1: Oh, no!
0: Oh. May ano gidaguro sa munte. May nagaluto gidaguro
1: ay. Ay!
0: Oh. Kung pudpod, tawas. Oh, pero kung bilog daw, snow bear, amo gani. Oh. The snow bear. Ambot makahang man abay. Uy, pako abi katilaw sina.
1: Ay!
0: Oh, galing waay gid ko plano tilawan ina, no? Mga katropa.
2: Bullseye.
0: Oh. Yep, plano tilawan na. Kakita na ko sina sa personal. Pero ni bear ko gina, uy, ko gina bisan dahon gani, uy, kuya katilaw.
1: Ay!
0: Okay man. Ano ni hoy? Oh. May ay nalipat lang sing ambal ko. Anyway, so at least mga kasubong sininga tao na dakpa na ginman ah. Okay, muning nagaguba sang puturo sang aton sininga komunidad.
1: Oh no.
0: Mga kasubong sininga tao dapat ginapakitkit na lang sa prisuwani.
1: Ay!
0: Ano, to dako korta mo, dako yung kamon mo, pero ay kagigapanumdom ang halit sinang madala sa mga parokyano mo. Mga gago.
1: Ay!
0: Alright, sige. O, sa katapusan natin yung mga police reports, mga katropa. O, balikan tanay connection tayo katropang Elmer Estimar. O, diri man sa aton sininga palatuntunan. O, isa man ka wanted nga lalaki bangod sa kaso nga murder na aresto sa Banwas ang Sigma kag top foremost wanted person man. O, arestado na sa Banwas ang Mayon sa anuman nga kaso. Sa detalye sininga mga balita, katropang Elmer.
2: Live report.
3: Nag-apibilin sa kustudiya sa Sigma Municipal Police Station ining isa ka lalaki na ginakabig other most wanted person natapos lang niya nadakpan sa gingkasa niya or matapos niya ginsirbihan sa warrant of arrest sa Barangay Poblacion Norte, Sigma Capiz takna alas 5:30 sa niya Merkoles niya adlaw di kilala ining akusados kay alias Junel 38 anos kay residente sa Turok 5, Barangay Manguso, Sigma Capiz. Kaso ng murder ang ginapangatubang sa akusado sa diin wala sang piyansa nga ginrekomendar ining korte para sa temporaryo sininga kailwayan ang warrant of arrest nga ginisyo ni Honorable Juris is dili nila kalan or kalyanta at presiding judge sa Regional Trial Court Branch 85 Bakisan City. Kaya gimpitsuhan sa November 29, 2016. Sa karon nagapabilin tani sa kusudiya sa Sigma MPS kay natalana ni nga i-turn over sa Court of Origin. Sa dugang na tondre nga balita, arestado man ang isa kalalaki nga ginakabig ta foremost wanted person sa municipal level matapos man nga ginserbihan sa warrant of arrest kahapon nga adlaw sa Poblacion Ilaya, maayon Capiz, alas 4 sa hapon, gikilala ining akusado si kay alias Nonoy, 31 anyos, kag-residente sa Barangay Luis Villa Flores, maayon Capiz. Ang warrant of arrest nga gipatala og batok sa akusado ang ginisyo naman sa Regional Trial Court 6 Judicial Region, Branch 18, Roja City Capiz, lapitsahan sa Agosto 12, subong lang na tuig. Samtang girekomendar sa korte ang 120 mil pesos na piyansa para sa temporaryo sining ang kailuwayan sa kaso nga request in prudence resulting in less serious physical injuries sa idalo man niya sa artikulo.

sininga pagpangalaga. Bullseye! Inubatayan mga katropang unang ugnat sa ngaton sining mga balita sa subong aga. Agini ang boylog naman nga ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C.

0: Mga katropa, kung hindi nyo pagpabay ang inyo siningay kayong lawas, hindi nyo pagtuguting magka vitamin C deficiency kamo.
1: Oh no!
0: Okay man, ang vitamin C labing kinanglanon tagina mo. Agod mapabili naton ang mabakod nga immune system. Now, ang vitamin C makuha ginan naton pinagi sa pagkaon o sa pagkaon sa nga mga prutas kay gutanon nga manggaranon sa vitamin C. Oh, however, mga katropa, sa kada adlaw masako kita sa aton mga trabaho ay natachimpo magpamaklanon sa prutas o kon mga utanon nga manggaranon sa vitamin C, di bala? Oh, ay tachimpo manindahan. Oh, ano pa? Namahalan man kita magbakal sa mga utan. Oh, kun gusto naton magbakaluto, ay hindi naman da bastante nga vitamin C makuha ta sa mga utan nunda.
1: Oh no.
0: Oh. So, ang Santon vitamin C. Oh, gini siya. Parang makabulig, no, sa pagpabilin nga mabakod kag mabaskog ang aton sin immune system. So this is an alternative, mga katropa, para sa prutas o kunutanon. Isa ini siya kanan acidic alkaline based vitamin C bot silingon. Bisan wala pa sulod ang imotyan, maginom ka sini. Waay chance nga mag-aslom or maghapdi ang imo sininga sulok-sulok. Kag malawasin na, nagapakigbato pa ini sa mga viruses kag mga bakterya. Gani mga katropa ha. Kung vitamin C lang ang ginaistoryahan, dili na kita sa garantisado mag-Santon vitamin C na. Available sa mga suki nyo da, nga butika sa inyong lugar, sa mga leading drugstores man ato nationwide, Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, and mabakal man ini online pinagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok Shop.
1: Yahoo!
0: Gani mga katropa, sa make a healthier choice pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang Santon vitamin C.
2: Bullseye!
0: Alright. Sige. Sa aton sininga pagpangalagad, las 8 in punto. Atensyon na, naida sa aton sininga mga kauturan nga luyag magbakal sang motor.
1: Yahoo!
0: Mga katropa, mga ka-rider sa Rojas, ready na bala kamo sa pinakadako nga Suzuki event subong nga tuig?
1: Yahoo!
0: Gani ha? Sugod na sa SM City Rojas subong nga September 5 tub-tub September 6. And experience the full lineup of Suzuki motorcycles mula underbone, backbone hanggang scooters.
1: Yahoo!
0: Subukan ang all new Bridgeman 15, the ultimate blend of luxury and intelligence.
1: Wow!
0: In partnership with SMDI, magbakal sa anuman nga Suzuki motorcycle kag ipauli ang mga panalong promos.
1: Wow!
0: Free full tank gasoline.
1: Yahoo!
0: Exclusive Suzuki merch, helmet and Suzuki jacket. Free 5 kilos rice, grocery bundle of joy kag torch lamp.
1: Yahoo!
0: Plus lifetime free service, 2% discount spare parts discount. And free 3-year LTO registration.
1: Yahoo!
0: Kag ang down payment ay hindi mo ni